0: Investigasyon o nagagawa sa investigasyon sa pulis nga antes pa man nagdalaga ng ambulansya nakita na sa driver sa problema ang manibela sini apang gindayon nila gihapon ang pagbiyahe.
1: Tatak RMN.
2: Ang ini nga bahin gidadunon sa inyo sang Santo Plus Gold, i-upgrade ang inyo nga immunity kontra sa mga sakit mag Santo Plus Gold. Ang Santo Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extract sa Lisa Magustin. Ang palaya, garlic, malunggay kag spirulina nga nagapanami kag nagapabaskog sang aton ikayong lawas. Santo Plus Gold, produkto di kalidad sang Yes to Health and Wellness. Dakop ang isa ka lalaki sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDEU sa Barangay Mansaya, Lapu'z gahapon. Gininago ang arestado kay alias John John, legal ang edad, kag pumuluyo sa Barangay Kalubihan, Haro, Iloilo City. Nakuha siya pag hinakop ang 1.3 million nga balor sang ilegal nga droga. Sa impormasyon nga nakuha sang RMN Iloilo, nagdangat sa isa ka bulan ng monitoring sang RPDEU sa hulag sang subject antes ini nadakpan. Sa karon yara na sa pagginakop sang Iloilo City Police Station No. 8 ang subject kag natalana nga pasakan sang kaso nga paglapas sa RA 9165.
1: Tatak RMN.
2: Ang ini nga bahin gidadulon sa inyo sang Super Fiber, tiloy ang inyo nga kolon pagi sa adlaw-adlaw nga paginom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines.
0: Mga karadyoman sa mga tabalamati naton subong aga, indi kamo magkalipat ngang aton sining nga kape nga may vitamin D3 amo ang Vita D Plus Coffee Mix. Okay? Imno nato ina, kay sigurado kita nga healthy ina, sigurado kita nga manamit ina, kay sigurado kita nga affordable ina. Amo ina ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may 200 ayo nga puro kadikalidad nga vitamin D3, mayorisi mushroom extract, kamangus and fruit extract, ang kape nga hindi kapag nerviuson, maiwan na nga kape nga kulas palang kilaga, abi mo gani, demonyo. Sa mga tapalamati naton, Vita D Plus Coffee Mix available sa mga butika kag grocery store sa bilog nga Western Visayas.
1: Tatak RMN.
0: Sa mga suki naton, inamang kamo magkalipat mga karadyuman. Sa mga tapalamati naton, kung gusto ninyo magpa-check up pero way kamo kwarta, kadto kamo sa Life Extension Clinic and Pharmacy. Ara sila sa Banwas Estancia, Sulod Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilis ang Barangay Hall sa Tagbacaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwas ang Uton, kag Davis Building sa Jordan sa probinsya sa Imaras. Choy, bisan piso, sway kabayran. Kung pabayron ka sa doktor sa check-up, dala sa ako ng resibo. I-refund ta ka, pamahawan ta ka, may pliti ka pa. Hindi ka naman nag-uropirdi. Ina, kung ipabayad ka sa doktor. Ganit sa mata para matinatul mga karadyuman, kanto na sa Life Extension Clinic and Pharmacy.
1: Tatak RMN.
0: Sa ato naman nga balita sa inampang
1: RMN News Sports.
0: Nagpadulong sa Pilipinas sa pamilya sa napatayang basketball player sa Ateneo Blue Eagles nga si Divine Adili. Nagabisita ang pamilya sa Ateneo de Manila University sa Dimagalantaw sila sa dunga sang una nga duha kampang sang Blue Eagles sa UAAP season subong. Una nga tubangon sa Ateneo ang University of the East antes munggo ng University of the Philippines. Madunduman gagin sila ni Blue Eagles head coach sa Louis Alas nga iga didikar nila ang 2026 season bilang pagdumdong sa pagtariwan sa ilanay players nga sanay Adile kag Rene Batterbonia.
2: Ang balita sa inampang gidulon sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kon VCO, nigyara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayo nga suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
0: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuho, di magabarakay ng selenament oil muna. Yo!
2: Good morning, Boss Tito Eri.
0: Boss Tito, Tets, next week naman, Tets, ha? Ang inabantayan ko ni Gadaan, mag sa mga pizza 1, ka mga pizza 15, mga pizza 20, ha, muna, mga inapangbantayan ko mga numero, orang isa dati, late na ginang iban, pero basta mga first week, ka mga third week, kung nabantayan ko rin meron. Kung managurong imo ay. So, mga tapalamatin natin, mag-nansel element oil, mga karadyuman, ibutan mo sa palad mo. Iban news mo sa panakit sa imulawas, okay ka na, hindi ka pa pagkututo. Salam mo kami, M3 Extract, ikatatum, may balanyos ka na, may kolon ka pa. Ang pambansang balanyos sa Mailongo, wala na sa iban, nansel element oil.
1: RMN News Entertainment.
2: isa na kailoy si Cristel Reyes. Sa Instagram, ginpakigbayin sa former child star ang pila nila ka mga laragway upod ang iya subong nga bata boss idol nga si Kevin Lo. Madumduman nga ginkasal si Cristel sa yanan showbiz partner nga si Lawrence De La Cruz sa Pebrero 2025. Nakilala siya sa iya karakter bilang bata nga Cristel nga maisog sa television series nga Bakekang.
0: Ano ka familiar siya sa akin? Oh. Mga pila na edad niya naman? 20.
2: Di, una-una ka lang guro sa iya gamay.
0: Hindi na ako yung magsinin ako yung gusto nga magbinutig mo. Ako ang tao nga gusto ko ba lamangin honest na lang sa tanan bala. Balan mo ang tao nga makuan mo ma ano tawag sina mangin ano tawag sina ganing termino ah. Nga
2: okay na guro.
0: basta ako mag gusto ko lang yung mangin honest sa lawas ko. Ti birth month ko subong mo. Gusto ko na yung mangin honest, 40 ako, Rajuan Max.
2: Aba?
0: Ginambal ko lang sa nagligad, 37, 38, 39.
2: Pero ang tuod?
0: Ang tuod, 40. Inaya...
2: Promise?
0: Hindi lang ta mag-promise, kaya ilaw ay mag-promise. Pero basta ka gambal, ang ginambal ko sa iyo, sugid ko na yan mo. Di, siguro kay ako yung gambal, patihan mo na lang. Huwag ka man may mo kung hindi ka magpati. So patihan mo na lang ang 40 ako. Wala ka na juman sa mata, palamati nato sa mga aga, tamiyawa na yung imo mga kasimanwa na juman, Max.
2: Mayadayad nga aga sa mga kasimanwa ko rin dyan sa Premier Distrito. Inday magi dya ang inyo kasimanwa, nagapalangga ka, nagaulikid kay ninyo, tanan. Para kay ninyo dya, Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal, Nance Liniment Oil, Miser Arthritis, Rheuma, Varicose, palamuypoy, naipit ka na paralisar ng mga kaugatan, kag para nga hindi madapuan, kag makagat sa lamok, kag malikawan nga magka-dengue, magpahid sa Nance Liniment Oil, kimisang kap ini nga neem tree extract nga epektibo git nga mosquito repellent. Ang Nance Liniment Oil produkto sa Herbs Med Pharma Corporation nga aprobado sa FDA.
0: Magkaradyo man sa mga tabaramati naton subong aaga sa mga suki naton, hindi ka mo magkalipat kung gamit panguma ang inyo sa baklon kadto na sa Iloilo New Agri Industrial Marketing in General Services Incorporated. May sanga sila sa Lawaan Village sa Balantan sa Haro malapit sa Viceris Terminal. Choy, itaya naton ang pangalan sa Iloilo New Agri kung pigaw ang inyong magbakal nga magamit. Tanan nga gamit, pangumala, binagin ang Kubota products available dira. Kung gusto ninyo sa mga dekalidad nga mga spare parts, aral ang dira. Ang imuon mo, kadto ka dito, bakal ka sa valor 3,000 pesos, may ara ikaw sang coupon. Kung may coupon ka na, ihulog ina sa Tambiolo sa December 5, may chance ka nga maglaog sa grand prize naton, grand draw. Nga isa ka Kubota tractor ang bilis na lapit isa ka milyon. Tax-free. Bisan piso sa way ka baklon. Way ka bayaran. Gani ka ito na sa Iloilo New Agri. Bakal ka dito sa magamit panguma. May mga seeds sila. May mga fertilizer sila. Pangitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio o si Mr. John Erlan Pudadera. O kung gusto nyo mag-gadto para mag-unwind o buwas sa Dasun Simana. Kada weekend, ganito ka mo dito sa may Ina Farm sa Aguyawan, sa Barutak Nuevo. May swimming pool to sila, kagang ila to nga kape di Ina, baso ka namit na. Salamat yun sa pag-upod ninyo. Diri sa aton sini nga pampangaragan subong aga, Rajuan Max.
2: Good morning mga suki, kay Ma'am Ayen Manikan, salamat yun sa pag-monitor sa YouTube. Good morning.
0: Ma'am, good morning.
2: Sa aton mga kauturan, nagabatsyag bala ka mo sa diabetes, high blood pressure, arthritis, ray asthma, kag may nagatubong abukol, kag iban pa nga mga masakit sa inyong alawas, hindi na pagulat nga maglalaina, mag-Dr. Pinoy's Kulin Capsule, FDA approved, epektibo, kag wala nagarisgo sa inyong kidney kag sa iban pa nga bahin sang inyong alawas. Madamo na ang nakapamatuod sa ka-epektibo sa Dr. Pinoy's Kulin Capsule, ang Dr. Pinoy Soft Gel Capsule ini, bot silingon, dasig matunaw, kag safe ini sa imong tinae, atay kag pinaka-importante sa tanan, safe man sa imong kidney. Dr. Pinoy's Kulin Capsule.
0: Salamat gid sa pag-upod ninyo. Dili sa ato nga pampangalaga ng way kumatamyaw, ginatamyaw ko na kamusang maayong aga. By the way, maayo nga pagbalik lang, nag-abot ng akon amigo, ang akon kumpare si Pari Bebot Idrosolano from Toronto, Canada. Pari ko, iba, si makita na kita, dinugo na ng ilong ko. Siyempre kung sa Canada ka dito, kuhan ka na eh, tinagata lang dito ang, Salamat gid sa pag-upod ninyo dali sa aton nga pampangalagad subong aga. Standby sa programa Straight to the Point. Ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
2: Rajuman Magi Maleriado.
1: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Uy, concerned lang ko. Kundi pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagda pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach.

0: nila byan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Kargado!
2: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. At tignan.

0: Celebrate the best ever with Goldilocks.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
2: Oras alas 8:18 sa aga.
3: Sumasaludo.
4: Your attention please.
3: Buong buo.
4: May I have your attention please?
3: Diretsong diretso. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
4: May I have your attention please?
3: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Tata RMN.
2: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyoman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
5: Ari kita sa adlaw na ng Lunes, September 14, 2026.
2: Kabay nga kita sa gihapon. Magalop na nais ang alan sang ustisya kagamaturan. So that at the end of this day and at the end of my day, we can all together say, Lord, I have done my homework, so help me God.
6: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
3: Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program dito sa DYRI Tatak RMN.
2: Kasama mo sa RMN Iloilo, Radyo Man Novi Guazo.
5: Radyo Man Reagan Arlos.
2: RMN. Sa buwan September 15, sweldo na. Natabok na naton ang 15 dias sang naglampas ang bulan sang tigkiriwi, ang bulan sang Agosto. Pero I don't know kung bala sining Berman na batsagan nyo na ang matamat nga pagsulhay sa aton nga pagpangabuhi o kung daw amo sa gihapon.
5: Ang akon gina-pray ko gid nga kabay pa nga magsulhay. Bisan paano? Radyo Manovi, para nga ang mga Bermans ngayon and until December, may gana man kita bala sa pagpangabuhi nga daw ay kita ginakulang. Nga kung may sweldo kita, may gamay nga bilin sa aton, nga ti subong yan, nabalaan tala nga ang sweldo naton, ihatag tato sa ginutangan ta, dayon bayaran tatong tiyangge, bayaran tang amune, pero namita ni Radyo Manovi nga ang aton siling sweldo may bilin, nga bisan paano may gamay ka nga savings, nga nakabakal ka man naman sa para sa panimalay ni mo, nakabayad ka sa imo siling utang.
2: Yes, no? Kati sa inyo nga pagpamalaklon, basi masingit nyo boss, bakal ka mo sa paborito nga kape ni Bosaydon. Ang kape Henyo.
5: Amo na nga kape ang ginabalik-balik ko gidra Jumanovi nga adlaw-adlaw nga tanan. Gakapi gid ako nga way gasulab, way nagahanas ang akon paghinawa kay wala ako iya gina gatukar ang akon asid. Kagina nabahaw kita. May bilin pa kita nga kape. Para nga sa mga tagpalamati naton, amo ining kape nga ang kalamay niya, way sang kalamay, kundi gimpatam isa sang stevia, higupon ko para sa inyo.
2: Grabe, way gataas blood sugar eh. Oh. Basa bibuti niya ba? Kaya ang pananam niya po sa idol, non-dairy creamer.
5: Why niya kolesterol?
2: Why kolesterol? Pagdamo sa sangiban ng mga healthy ng mga ingrediente. Bakal na sa inyo suki ng mga butika?
5: Sulitin ko lang ha, kapehen niyo para sa mga suki natin.
2: Maliwat pagid.
5: Ari ang kape para sa inyo, higop para sa inyo.
2: Kape sa mga guwapo. Grabe. Grabe ang igop sang guwapo. Tihenyo ka kung namuni ang kape mo. No? Kay kadamo sa mga healthy ingrediente, 14-in-1 herbal coffee. So ara lang sa inyo suki ng mga butika. Kagkanto ka mo sa Mary Mart Mall. Arasa sa Shop at Samara sa Tabok Langgid sang Sarabia Optical. Ang kape Henyo.
3: Tatak RMN.
2: Mga karadyuman, bantayan ta ribidugay ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Basi karon na istoryahan ang 2/3 sa nga boto nga kinanglanon para i-convict ang vice presidente. So kung hindi malabot ang magrihan nga number of senators nga magbuto to convict the vice president, ti wala eh. Pero kung maagrihan kag malabot ang amo nga boto, ti ma-convict ang vice president. So definitely may bago kita nga vice president, pero ti sigurado ako grabe na nga gamobo sa idol.
5: How
2: i-challenge sina sa mga supporters ang vice president? Kag I don't know, 2 years before sang election, kung ano ang matabo sa Pilipinas. Pero siyempre, kung i-enforce sina, mag-appoint sa bagong vice president sa lista sa mga congressman kag mga senador. Natabo na ni sa makaisa sa aton kasaysayan. Sang na-impeach, actually, why gani, ma-convict pa. No? Na-impeach lang, kaya matapos ang trial.
5: Yeah.
2: Naghalin si President Joseph Estrada. Paghalin ni Joseph Estrada bilang presidente, nag-abot man subong ang birthday gift ni Boss Idol. Ayan naman to man.
5: Nanay Pinang, thank you na ya. Thank you, Gid.
2: Si Nanay Josefina Kahilig, ang original na ton nga mover as early as 2006, fans club, nagdulong naman sang happy birthday para sa kay Boss Idol.
5: Thank you, Gid, sa pauna.
2: Ito nang,
5: ako ay gigko gabaton at sumanovi sa mga gift nga ina.
2: Oh.
5: Iambal ko ni sa inyo, ha. Why ako gabaton sa mga gift ninyo? Balang ko nga palangga nyo ako.
2: Pero
5: kung idulong nyo diri sa aton, tao man lang ako mo.
2: Pero dira mo ma-appreciate ang mga malam.
5: Grabe ginis na nanay Pinang.
2: Pina, no?
5: Grabe ginis na nanay
2: Pinang. Ang pagplangga bla sa aton mo sa idol, nga way kakabalo bla, may ara ka nga hindi mo kadugo. Ngayon ginakabig ka nila nga bata.
5: Thank you, ginay.
2: No? Tiyan mo man nga kuso, ginman ang clout as mga malam. Kita mo sa mga event nga may mga malam. Ha, mga malam yan nga wala man gaintra sa medical mission.
5: Nakatuto?
2: Makadto kay para pangitaol na nila si Busa Idol. Tapos isa lang humble na ni guwapo gidman gali. Abi namon gani kun hindi gidman. Pero sa personal, guwapo gidman gali.
5: Kita kong mga tigulang to nagligad nga nakakita sa akon. Niya din si Busa Idol. Pagkita nila na Jumano, doon nag-ingat ang mata nila.
2: Doon
5: parang napapalingon talaga.
2: Sabagay mo man, no? Para sa nasamon sa barangay sa una, magagay kas katubuhan nga dubay tao, gulom. Ingat mata mo, kita ka bagat. Kita ka bagat, ingat mata. Pasibla mo na. Anyways, thank you
5: kay Nanay
2: Josefina.
5: Sulod dyan abi sa booth na ito ng pamahaw.
2: Malam na, easy access na
5: dito. Easy access na dito sa sample.
2: Okay, balik na tato sa istorya, tabo sa idol. Di na kita.
5: Dito na kita sa pila kabilog ang
2: mabuto.
5: Buto.
2: Okay. Kay President Estrada sang una, sang na forced resignation sa...
5: Why to yam impeach si Kwan, ha? Na-oust siya, why some impeach siya?
2: Leave lang to tani, pero tinag-rule sa uling Supreme Court. Due to exigency of the situation, plus to restore peace and order, gin-desisyonan nila nga balido ang paghalin ni Joseph Estrada.
5: I think kung why sa nag-desisyon ang Korte Suprema, inagiman to kabalik si Joseph Estrada.
2: Hindi nagiman to siya.
5: Kabalik.
2: Pero ti, dako nga gamo eh.
5: Yeah.
2: Si President Gloria Macapagal-Arroyo from a vice president, nag-assume sa pagka-president. Then si Jimmy, si Gloria, nagpili sa iya mangin vice president.
5: Mm-hmm.
2: Kaya ang presidente na ang mapili. So that time, ang pilihan mo, congressman, or senators.
5: Senators, yeah.
2: So, the time nagapostura tani si Senador Nene Pimentel bilang Senate President. Kaya titood, crucial ang nang-enroll ni Senate President Pimentel.
5: Tiyoy!
2: Kaya ti, sang nag-resign siya, nag-emotional ang tanan, nag-snowball ang public opinion, nga ang isa ka Senate President ma-resign bangod hindi sa kasaho, nga ang mga ebidensya sa impeachment nga hindi pagbuksan sa majority sa mga kalyado ni President Estrada who at that time was being impeached. So, nagsunggod si Senador Pimentel. In fact, all throughout the term of President Gloriabo Saidol, daw hindi si Nene Pimentel mapuslan. No, the statement, no, sa persona ni Nene Pimentel, daw nadula, bangod sa niya bitterness.
5: Yeah.
2: Sa kalain sa buot.
5: Ikay ka, kwansa mo, gusto niya man mga NBC presidente mo.
2: Yes, but, wala choice si President Gloria. Nagpili sa iya sang iyagin. And at that time, ang inpili, former senator man, pero at that time, congressman, Chufisto Gingguna.
5: Congressman pa lang ito si Chufisto? Or na, senator na siya?
2: Kapila na siya mag-senador mo. Ah. Tinaubos term niya, nag-congressman siya.
5: Okay, okay.
2: Karon, damo na gambal, di nga si Gingguna. It's because, ang pinakauna nga nag-endorse ang impeachment kay Estrada, si Chufisto Gingguna. So meaning, sa puno pa lang yabo sa idol, sa ginaluto pa lang ang pagkakas kay Estrada, part na yas ang original kag core group, si Tito Gingguna. Amo to nga siyang ginpili ni Gloria. Plus, ti, kung ikaw ang leader, will you appoint somebody you are not comfortable working with?
5: Dapat ang masaligan mo eh. Tiyo, dapat ang niko mo eh.
2: Amo nang hambal ni Lablang sa kalibutan, you cannot trust people who are 100% straight. Kaya at the end of the day, they will decide according sa kung anong insakto, hindi sa kung kay miguhay ka mo.
5: Yeah.
2: Amo na yung mga pareho sa ato, hindi kita pwede mag ubras gobyerno bu sa idol.
5: Ah, budlay kita ya kay bisan ligot na ya.
2: Kita lang sa dog eat dog society bu sa idol kay
5: di kita ka blend mayo radyo manuvi to ah.
2: At the end of the day, bayaan ta ang leader kung sala ang ginahimo niya. Kagay idealita ni amugid man na bu sa idol. No? Bala mo na nga sala, mo na hambal ni Labla. Sino pabi ang mahambal sa imo? Sang masakit nga kamaturan?
5: Yeah.
2: Hindi ba lang tuntuod mong amigo? Kaya hindi mo tuntuod ng amigo.
5: Papa, sakay-sakay lang na siya.
2: Kung sa lagi na imo, mabayaan niya ka na. Yeah. Because self-destruction obra mo. Sangguba ka na.
5: Tidira ka na. Biyaan niya ka na.
2: Why ka na? No? Biyaan niya ka na. Pero kung tuod mong amigo, mahambalan na gid ka nga, pre. Tadlo nga na, sala ang nimo mo. Tiyatis, ikaw mismo makahambal kas kuguling way tuod, no? Kay uhon ko ni anay. Kay base tuod ko ni kaguba ko ini. So, amo na siya ang dapat maintindihan tani sa mga tawo. Nga kung may ara sang gusto nga ibutang kamo sa insakto, no? Matian nyo hindi nyo pag-idumot sa tawo. So, amo na ang natabo sa kay President Gloria. So, hindi niya masaligan si Pimentel kay at that time si Pimentel kalyado ni Irap.
5: Yeah.
2: Pero nakita ni Pimentel sala ining ginimo niya.
5: Biya niya si Irap.
2: I have no choice but to abandon my president. Kaya hindi ka man ka Senate President sa Pilipinas kung hindi ka choice ang presidente.
5: Tiyo man eh.
2: Amo niya ang realidad sa aton di sa third world.
5: Muna yang kamaturan.
2: Lain niya sa mga first world niya, mga Amerika. Or, why not tuya gabali ya kung choice ka sa presidente kung hindi. Kaya mga senador kag congressman nila ya, hindi mo ito ya madiktahan. No, kagang ilagi na sunod to ya, kung Republican, Republican, kung Demokrat ka, Demokrat,
5: Demokrat ka.
2: Ti, sa aton ya.
5: Lain di ya sa aton patakaran eh.
2: Kung sino ang presidente, ang lain partido, gaupod sa presidente.
5: Gaupod na to, kay masakay na to, kay kundi sa mag-upod dito ba, si Waisa Pache.
2: Ti, amo na ang natabo. Ti, kung ikaw si Gloria, while the cause ang role ni Pimentel nga nakapungko ka, can you trust the man? If you are not sure of yourself, nga maubra ka sakto,
5: yeah.
2: Ibalanta man si Gloria, hindi man to 100% limpyo.
5: Diyoy!
2: Tiyan mo na, nagsunggod si Senador Pimentel. Pero ang ginpili niya, ya, si Congressman Chufisto Gingguna. Tisubong naman sa aton, tiko na limbawa, di makakas si Vice President Duterte.
5: Di mapili si Bungbong?
2: Mapili si Presidente Marcos. So sino ayan ang posible senador nga pilion niya? Kag sino ang posible congressman nga pilion niya?
5: Di subong Radyo Manuvi, hindi way man ka kahulugan nga kung ikaw ang Senate President or ikaw ang House Speaker, ikaw na gid. Di ba si Gingguna hindi man sa House Speaker sa time nga to? Di way man ta kabalo kung si Bujidi or si Win Gatsalian ang pilion niya or may iban pa gid sa Radyo Manuvi nga mga trusted person niya nga ra subong sa Congress or sa Senado nga piliun niya. The moment nga ma-impeach ang aton sini nga Vice President?
2: Sa Kongreso, Gurodo, wala da sa nag-stand out gida. Nga mangin choice niya for Vice President. Sa Senado, posible Ping Lacson.
5: Posible Ping Lacson?
2: Kaya daw attack dog niya si Senador Lacson eh.
5: Or posible man Tito Soto?
2: Posible man nga isa sa Tulfo Brothers.
5: Posible man sa Tulfo Brothers?
2: So, we don't know. Yeah. We don't know, Busay Don.
5: Hindi kami kabalo. Ang aton diri, ginapaminsan lang na ato Radyo Manovi if makakas ang Vice President. Pero tiyan mo na gani natin nga ginambal natin sa inyo nga subong kay may trial, pamati ka mo para kung magkomentar ka mo sa social media, hindi man punder ang utok ninyo nga nagkomentar ka mo nga may sense kay nakabati ka mo sa impeachment trial.
2: Yes. So, bantayan natin karon kay ang unexplained wealth na ang topiko. Last na ini, ay hindi, second to the last. Kaya ang last mo sa idol, bribery. Pero
5: ang bribery na daw basi na kung why na gid man na wait para sa
2: na sa point ang prosecution nga now is the time nga lasakon na nila sa public opinion si Vice President Sara Duterte.
5: Kita mo wala pa matalakay ang ining party sa unexplained wealth Radyo Manovi. Ginumpisahan na ni Erwin Tulfo nga ginapamangkot kung pilagid bala ang buto. Now balikan ta lang ang senador natin subong 24 dapat. Sa 1987 Constitution, all members ang magaboto sa impeachment trial, two-thirds.
2: Basihan.
5: Ang basihan, 16. So kung
2: ang basihan sa two-thirds.
5: Ang 24.
2: To impeach an impeachable officer sa 24.
5: Yeah. Pero Radyo Manovi,
2: two-thirds sa 24.
5: 16. Pero sa ato naman konstitusyon, medyo may arasa sang daw medyo silensyo sa gamay. Kay why man dira Radyo Manovi, maplastar gid maayo kag debatable ina nga subong gani ginapamangkot may arasa sa mga legal opinion ang aton nga mga retired justices. Kun diin kita makwa sang two-thirds sa bilogid nga 24 or kung ang 24 nga ina may ara sa miyembro sa mga senador nga hindi ka-participate kaya ang iban napatay, ang iban abi na priso or ang iban dira nga kasubong may duha ka priso, ang duha nagapa, ang isa nakapalag yung isa to sa abroad. Ti klaro man, common sense naman lang ang nagalagaw para sa ako ni Radyo Manovi nga kung wala ka di kagway ka man kasumpa bilang senator judge
2: nga mabuto ka.
5: Nga mabuto ka kay way ka di.
2: Yes. Sa mo nang ambal nila nga the law is flexible.
5: Yeah, flexible.
2: I-adjust mo siya kung ano ang prevailing circumstance.
5: Ti.
2: So, press na bala ang nabutang abi sa layi. Hindi ka pwede nga mag-counterflow sa amuni nga one-way nga dalan.
5: Gusto na.
2: However, no? May tigumatayon nga tawo.
5: Yeah.
2: And the only way nga madala mo sa ospital kay importante ang kabuhi una sa tanan. Gin-cross mo ang amuna nga provision sang kasaguhan. Ang pamangkot, prisuhon ka, multahan ka, ukon hindi. So amo nang ginambal naton nga the law must be tempered with compassion.
5: Yes.
2: Kay laws are created to serve people. And hindi sa tanan nga oras ang circumstance parehas gid sang nasulat sa libro.
5: Amo nang punto natun da.
2: So kun why katuod ka sumpa Senator Judge?
5: Ano ka mangin?
2: Why would you vote as Senator Judge?
5: Yes.
2: Kun wala ka man katen hearing,
5: di paano ka kabalo?
2: Why would you vote as Senator Judge?
5: Kay why ka man katen?
2: Kaya karon mabuto ka lang day mo for the sake of voting kay senador ka, pero why mo masundan ang trial?
5: Yes, di, hindi na iya Radyo Manovi husto nga
2: so,
5: mabuto ka.
2: So, dari na niya masulod karon ang posible. No? Lain nga pag-interpretar kay after all. While tuod konstitusyon sa Pilipinas ang nagahambal, kwan ina iya, generic. Pero ang actual, ang impeachment court, nag-define sa iya sa iyo kagalingon nga internal rules. Di kung may rules sa nga iya, kag may balasihan sa nga ginamon niya ng rules niya, it depends. Di tanan ngay na butuhan dayon sang majority. Ti kon butuhan sang majority, ti balaan nyo naman kung say sino o kung sanday sino ang ara sa majority.
5: Isipon tabi subong makadali, Radyo Banovi, kundi 24. So, apat subong ang hindi, ang wala di, no? Granting abing sa 20 na lang kita, kahit yan 24. Why na gani ang apat eh? Si Bato, Lalagyo, si Lawrence sa abroad, si Jinggoy preso, si Marcolita preso. 24. Kung sa 20 kita, Radyo Banovi, mabasi sa 2/3, ara sa 13.
2: 13 lang.
5: 13.
2: Okay.
5: Pila subong ang senator
2: na majority?
5: Ang majority?
2: Daw 14. Daw para dalawa. Di mabuto sila nga amuning bago tang threshold o amuning ang bago nga 2/3.
5: Amuning bago nga 2/3. Kaya ang apat mo lang eh.
2: Kung amuning bago nga 2/3, so meaning ang 2/3 ang 20, 14 man gid, 13 di ba?
5: 13.3 something eh. So, matri sila?
2: Okay. Ti, tantabi 14. 14 man sila?
5: Ti, tapos na eh.
2: Ti, subong hindi pa takapakot, gali.
5: Yeah.
2: Kay, amo na ganing hambal ni Labla, hindi na tani sila yung kaysa majority ka. Mabuto kagid nga may impeach or makonvict ang vice president.
5: Yeah.
2: In the same way, kung ara ka sa minority, hindi man na tani sila yung mabuto ka man niya kontra sa conviction sa vice president.
5: Dapat nirito
2: eh.
5: Nirito
2: sa ebidensya.
5: Nirito sa kaso eh.
2: Regaling kay politiko ni si
5: hindi ni sila ko gani Radyo Banovi kun sa regular court ini. Tumpila ka na di. Ang mga judges nato niya lain ni sila ya maminsar. Ikumpara sa aton nga mga senator judges nga may kapanimbang ka bala.
2: Although subong may malisaihan sa 14. So ang mga posible maglisa si Chis Escudero, si Joel Villanueva.
5: Yeah. Posible man.
2: No, kay ti nagligad kontra man nga daan.
5: Yeah.
2: Titanda man si Marcos, wala niya ginukay subong ang plunder ni Chis kag ang plunder ni Joel. Siguro pinsada naman ni isang Marcos administration, pistingi lang, hindi ka ganin mapabors conviction, lupot agad kaskar sa ilo.
5: Kita mo, nunduan mo to.
2: Matanda sila, mabalaan mo ang hulag ni Marcos. Bisan kay ipos siya, pero mabalaan daman. May mga unseen hands.
5: Grabe siya.
2: Sa nagakatabo subong.
5: Grabe siya, no? Radyo Banovi.
2: Ginpatilaw niya na nga ilupot sa karsel si Marcoleta. Si Jinggoy.
5: Yeah.
2: Si Mike Defensor. No? Ang mga Marines, may mga warrant o baresta.
5: Puro na may mga warrant na.
2: Iba nagkambyo pa gani. Si Speaker Romualdez, pinapriso niya.
5: Priso niya, yan no? Paraisa niya.
2: Ang lala, si BP Sara, ginpanagdagan warrant o baresta.
5: Papriso
2: niya
5: man.
2: So ginapabatsag niya nga masarangan ko sila, masarangan taman kamong duha.
5: Muna.
2: Chis, Joel, Leon Landa.
5: Dunduman ko gid Radyo Banovi daw 2 months ago, or 3 months ago, before sang impeachment. Gambal na to si Buying, siling niya, ang kay Joel ko no, ara na.
2: Ara na.
5: Ara na. Ti, 2 months pa to. Nauna pa si Marcolita.
2: Kaya kay Chis naman, naka-issue sila statement. Why pa na matapos ah?
5: Oh, why pa matapos?
2: May ari pa na di sa amon. Ting lala pagid subong. Si Cayetano, ara naman.
5: Ara naman.
2: May kalat na ginataya si liog niya.
5: Kiduwa pa na yung kay Cayetano, Radyo Banovi. May golden kalbiro siya. Kaga may ara siya sa
2: plant control. Napananaw ko sinabo sa kung hindi nila masiguro ang bago nila nga 2/3. No? Which is sila mo
5: 13-14. Ibanan
2: uwi na nila na, no? Ang balasihan, base imbes nga 20, muna lang 19. Tapos si Cayetano, dito nila patubuan ang bungot niya sa prisuan. Di ko maambal 19 na lang, sa 13 na lang git kinanglanta.
5: Di, tapos na. Tapos na, Radyo Banovi.
2: Kung amo nang matabo, mapunggan mo ang 2 kabilyar.
5: Yeah.
2: Kung ang balon naman sila nga, te, impriso na si Alan. Gusto niyo masunod to?
5: Eh na, ma-flip man na.
2: Te, nung Mayo?
5: Oh. Din ka mo sa tuwid na daan. Or gusto nyo sang dalan man matuod pero damo sang mga liko-liko. Didiri ka sa tuwid na daan.
2: Kagti mabudlay sa case kapin pa kay Camille. May gamay sa nga bata mo.
5: Babayin na radyo man.
2: Kag may gamay sa nga bata, bagulan ni sa bata mo, pagsinador niya, gabusong ni pagkampanya mo. Dibla? Ti, boss idol, kung ang gamay mo nga bata, mapriso ka sa sulod sang pinaktuig sa plunder mo, o kung ano manda nga mga kaso, mapahilayo ka, galalain ka na, ti, karunambal malahan ng bilyar, guro nga.
5: Hindi gusto malahan niya mo niya.
2: Ano gid niyang akon, karon sagad ka, protektar kay Sara, di.
5: Gusto niya nga.
2: Mapahilayo ako yas bata ko.
5: Muna, tama na.
2: Dibla?
5: Dibla?
2: Kung mapriso ako, pila ka mga international business engagement sang amon negosyo
5: ang hindi ko makatuan?
2: Ang hindi niya makatuan kag hindi matigayon.
5: Yung mga opportunity.
2: Kay kung may mapriso nga isa ka tag-iya.
5: Lain galain na.
2: Ang kano iya busay do lang European niya bisan ano kapakambal nga ginihingabot lang hadukan na because anything can happen. Mambal karon ng kano orang European nga business partner sa mabilyar nga. Te, manigusto ka pa ito nga ginalagas sa presidente ang gusto nila?
5: Gusto na.
2: Budlay na yan, hindi na lang ha. Ma-play safe ta kay billions of dollars ni ato ni gusto.
5: Te, balantayan ni nati kung na-dagdaga na abe, maigo si Alan. Radzumanovi, malain ang desisyon sa bilyar.
2: Sa munang ginambal ta, kay si Duterte ang inakasuhan subong, ang mga DDS ng mga supporters niya, nagsala, gid kamo. Nga ginpatay-patayan nyo, ginpa-presidente nyo, ang ginatawag nyo nga bangag.
5: Si Bongbong, malang galing magkutkot sa mga lulubngan nyo.
2: So, mga, amo gina ang pinakasakit. So, minsindihan ko ang sakit nga nabatsagan sa mga Duterte. No? Pero, diri mo gid mahambal, Busaydol, nga ang ginpatay-patayan ninyo nga ginpa-presidente, amo ang nangin kalaglagan. Sang inyo grupo kay ang bangag nga ginatawag ninyo pabangag-bangag lang pero sa pagkamatuod marot sa katama.
5: Te, subong Radyo Manuwi bantayan naton kay apat to ka mga retired justices sang Korte Suprema ang magapagwa sang ila ginatawag nga amicus curiae. Wala mo ang akon nga
2: Pulsay naman na yun.
5: Pulsay 1 si Sir Arnolfo Lima sang unang akon maestro Radyo Manuvi. Aragi kuya sa front mo kahit ti Arlo sang apelido ko
2: mo, Mark.
5: Ako ginapirmi gina-question ni Sir sa political 1
2: kung asan charon sa aquaculture naman ni sa fish culture naman ni karong istoryata
5: ang amicus
2: curiae ay pa sa blas ang garamar para kapasar.
5: Ang amicus curiae Radyo Manuvi bali subong adlaw masumiter sang ilang nga written gali ni nga written nga explanation or
2: manifestation
5: position paper nila angot sa sini nga topiko. Ini sila
2: pero mo na bu sa idol namian ko ni karon. Kay man pinakaalam sa pinakamalam tani nga mga bugado
5: ay grabe ni sila
2: because ang ila experience sa Supreme Court sang una ya humambalya si Hilario Davide si Chief Justice ya.
5: Grabe na yan.
2: Uy, gahipos kaya mamati kay dawala sang usik nga sentence.
5: Grabe gid man si Hilario.
2: Kay tanan may unod.
5: Grabe gid.
2: Oh, dahil nang galambal balang way ga pamudyot English.
5: Nami si Hilario.
2: Oh, mga gibo sudurong dating karon si Gibo Storyanta. Tiara pagid si Justice Artemio Panganiban.
5: Panganiban si basta lipat sila. Apat sila ka mga justices.
2: Ambos para si Justice Antonio Carpio.
5: Wala siya. Wala sa madala kay daw ka open gid bla sa iya.
2: Open sang antay.
5: Oh, antay sa. So ay sa madala ra jud.
2: Kita sa daw mga neutral.
5: Si Ascuna?
2: Oh, si Ascuna. Ti primer na sang 1987 constitution.
5: May isa pa sa ka justice pagid ra jud manuvi. Masumiter sila pero ti ginaklaro man ina nga why man ni nagakahulugan nga ang ilang mga posisyon Radyo Manuvi amo inang sundon sang aton nga mga senator judges pero may palahinandigan lang sila kaya mga senator judges naton pilang nahot man lang ng lawyer si ang lawyer man lang si pimi si ano si Kaitano nga duha ka Kaitano si Pangilinan kag si ano eh si Escudero si Marcolita ti hindi man kay why naman si Marcolita so the rest
2: hindi na.
5: Anong kuhaon mo kay Lito Lapid? Be, Robin Padilla.
2: Hindi, kung mabayas kay Lito Lapid, di plank kick eh.
5: Diba? So, kinanglaka na nila nga
2: may... Robin Padilla. Wala diba? Ka man. Si Rizal Ontiveros, low graduate.
5: Low graduate, pero...
2: So, te, isan pa, no, may unod eh. Si Bamakino, te, sumakumlaude.
5: Si sumakumlaude.
2: Oh, pero te, hindi lain linya niya
5: eh. Oh, lain linya niya. Hindi niya na yung linya.
2: Si Mix Udiri, alaman eh, pero te, hindi man
5: nabugado. Hindi man linya, di ba? Te, kadamo dala, sang dapat maintindihan nila, so magapasa sila sang ilang mga written nga mga testimony, Radyo Manovi, then basahon ina, way takbalo kun ibasahon ina sa open court or ihatag lang ina diretso sa mga senator judges.
2: Pero kung nakuya patawag sila eh
5: daw no need ko nung no ipatawag bali ang documents ang sinulatan ng nila ang ipasa Radyo Manovi. So kung sinulatan nila kung ako lang niya masunod ibasahon sa open court Radyo Manovi
2: laban eh.
5: Para nga kita man nga mga pumuluyo nga hindi man kita lawyer makaintindi kita. So dito nato na ining mga maghahambal nga ini may mga agi ini sila, hindi ma-question ang ila kinaalam. Brilliant ini sila sa layi. So, lataunta ko na nung unod sing ila nga mga legal advisor.
3: Tatak, RMN.
2: Balantayan ta mga balita karon. May ara pa kaisa nga namahog siya pa kaisa sa Duenas. Pero ang investigador, dahil hindi niya pagdalon ang parte sa pag-file kaso, agin palupok ng armas kay kuno.
5: Why recover?
2: Dire ka lang mo ikita yang ang armas, hindi mo na makita. Ya, pag lumupok na yung busay, doon mabatsagan mo na yan.
5: Paano ko nagambal ng hearsay? Kay ko nang complainant nagahambal yang nga may nagpalupok. Ti, siguro ang imo investigasyon niya sa complainant na nga, ti, nagpalupok ko na ba tiyan niya mo?
2: Ti, oo, yan niya testigo.
5: Kada yun, ti ba, si mga testigo, pag hindi ang iban nga ginapresent ang...
2: Ti, siyempre, may mga upod sa balay mo.
5: Ti, matiyan nila.
2: Ti, between niya sa imo yung... hearsay theory kag sa aktual iya nga ginpahog kag sa pamilya nga totoo sang ginpahog siya may bugat gidyaya ang ila testimonya pero kami salamat takay mabuot ning hepe sang Duenas yung paliwat niyang investigasyon.
5: Thank you sir.
2: Ti sir kay uhanyo lang na kay kalaway man niya karon nga hasta pa na iya diskusyonan tapas radyo
5: kung nagareklamo ako Radyo Manovi nga may nabatian ako nga lupok. May ara ako sang upod nga naghambal nga na nagabatian yung lupok. Hindi nyo na yung pagdalun sa investigasyon. Hirsi da yun.
2: Gani. Ngayon, ikaw yung may personal knowledge.
5: Then, investigar lang ka mo eh. Ibutang mo ng report. Di kung ma-file ako iya karong kaso. Di panindugan ko lang na ito iya sa korte. Kung bala tuon ng ginahambal ko o kung hindi. Ang punto lang iya Radyo Manovi. Nga, kamo nga mga pulis, nagabulig ka mo, investigar, kagkuas ang record, para nga ang dipindi iya sa korte, kung ang ginakasuhan dira, why man sa iya't labot, or may labot, para sa korte hata, ta sa korteng puder.
2: So sa Duenas PNP, mga amigo ta mga pulis, hindi ta na ni pagpalawigo
5: pa. Palawigo na.
2: Balan nyo man nga ang pulis kontra sa krimen.
5: Balan nyo man na.
2: Ang radyo kontra man sa krimen.
5: Miguhay kita sa trabaho.
2: Pasalamat kita gani kay may mga sibilyan nga nagapangisog na mag-file agud kontrahon ang krimen. Ti, karon kay ara na gani. Di pa kamo. But of course, ti, isa ini ka ideya nga ginahaboy ta subong kay Major Dadji Dilima. Ang head sa aton nga intelligence sa office sa IPPO. Kagti outstanding naton nga police officer.
5: Yo.
2: Pwede ni si Sir Dadji ka lingkod bayan awardi mo?
5: Pwede.
2: Sa agi niya. Sir, may ara to gagamit armas pang hangkat wa. Di kabalo ka naman sang protocol si Nasir ah. Kung anong ginahimo sa mga nagapinalupok ah. Di ba?
5: Tiyo eh.
2: So, bala na na sa pulis ta. Di kung mayad tani ang mga pulis sa Duenas, kamo na nag-report sa probinso. Kag kamo nag-initiate para mapadalma na. Kahit pinatayhan ang mga armas na ginoptan da sa Duenas. Ganun ka pinagusto lang mga maisog da.
3: Tatak RMN.
5: Kasimple gila na mo, sinong inareklamo? Si Juan de la Cruz ng palupok, lantawan nyo sa record. Lantawan na to sa kwan, sa kampo. May pusil na sa way. Oo. Ka-basic lang si ni Radyo Manovi nga problema. Di tanan pa padugayon kaya dayon sa mga pulis naton. Dulaon tanan na bala nga konmigo ta. Ginatabon-tabunan ta.
2: Gina-downplay ang kaso.
5: Kaya mo na.
2: Ti, may blatani. Mark ko ng kilala tangang kurman. Why kaagi nga nangin media representative sa Regional Peace and Order Council?
5: Uy, Ay, kabalungan nga nag-appear ako dito.
2: Siling ko gido.
5: Radyo Manuvi ang ato niya nga mga experience.
2: Siling ko gido.
5: Ang aton expertise sa kahanginan, sa serbisyo, para sa aton makasimanwa. Libre na.
2: Samak mo sa...
5: Ginalay-ay ko to pagkanto sa may Campo Delgado.
2: Sa pangisda, ara siya. No? Sa political science, ara siya. Subungara naman siya sa pisinoter. Malato mo. Why na ya? No? Alang-alangon lang ya. Bisan din ni Bugado. Imbitaraw ni Chesis Cudiro. Matag ni opinion niya parte sa, ano gani, amicos?
5: Curie.
2: Ay, Jesus. Why gigamot pa daw sa... Angkor man niya sa prime time, sorry, man. Sa ulo niya yan, tanan? Tanan niya nga sektor yan, ang bagsa? Expert sa yes, tanan bagay? Kalimtan ta pa ang ginambal niya na yung mayor directory niya. Nga kung may isa nga manami, kung akong konsultant, kung nga nga nangin City of Gastronomy ng Iloilo, niya sa Busa Idol. Dira ko nung pamatuod sa imo mga post kung din ka nagkakaon, nga manamit gimana niya pagkaon sa Iloilo.
5: Ang ako nabi, Radyo Manuvi, nature bala?
2: Nature.
5: Sang ginbunag ako sang akon ginikanan sa kalibutan.
2: Saling sa libutan naman sa
5: ara, ara na sa akon. Ang ini nga mga kinaiya, nga sang paglakat sa panahon, na-practice ko siya kag bangod sang akon handom. Kag putli nga tagipusoon.
2: Balabang dugong Arlos, dugong expert.
5: Naamat-amat ko siya hatag para sa aton pumuluyo. Nga ang aton ginobra, naghambal kita sa mikropono, pero amat-amat ko siya nga na padala sa aton mga kasimanwa, kaya nagapati kita.
2: Dugong Arlos, dugong eksperto eh.
5: Nga ang dugong Arlos, dugong eksperto.
2: Eh, now, siling ko gin, siling ko gin, siling ko gin nga mo gin ang yambal. Batiyon gala eh.
3: Tatak RM.
5: May ara subong sa programa sa Iloilo Provincial Government, Capitol, Radyo Manuvi. May ara sila sang job fair, may ara sang hatagay sa ayuda. Handog ini, handog ng pasasalamat ng Pangulo. Saan ka ng birthday ni President Marcos?
2: Kagapon.
5: Every time nga mag-birthday siya, naghahatag na sa sang mga ayuda, Radyo Manuvi, groceries, dunduman ko na sa nagligad sila nga tuig, mga bugas, mga iban pagid nga mga pwede mo mahatag sa aton nga mga pumuluyo. So, subong aga, aradira sa may provincial government or provincial capital, mga A30, nagsugod ng ilan sila nga programa. Ibaloon taman kung ano mga updates ni Radyo Manuvi sa inigilang mga madugay upon sa kay Radyo Man Mon Kapalihan.
2: Alright, standby, no? Bantayan natin nila ang mga balita.
3: Tatak RMN.
2: Si Governor Toto Defensor nagmando sa tanan ng mga abogado sa provincial government, sa provincial legal office, magre-report kamo sa trabaho. Ti sugod subong, ginadumilian na ang pag-private practice nila. So, mamili sila.
5: Mamili sila.
2: Kung gusto niya mag-private practice,
5: Resign ka mo.
2: Resign ka mo.
5: Resign ka mo kay gina-appoint man lang ako sa
2: gobernador. Hindi rin tagi matakos mo sa idol. Kung tanan ma-resign, mapati ko nga ti...
5: Mayong pangabugar.
2: Mayo gimana pangabugar. Pero kung hindi sila mag-resign, nami mag-ubras gobyerno.
5: Ati lang ko. Ara gali sa idalong sa 2025 Omnibus Rules on Appointments and Other Human Resource Actions on kun ora-ora. Nga may poder ang gobernador, Radyo Manuvi, nga mag-revoke sang tanan nga mga private practice, sang tanan nga mga government employees, labi na gid ang mga abogado. So, may order si governor kang nag-epekto na ini sang September 4.
2: September 4 pagli, ha?
5: Friday pa ni Gubgin isyo.
2: Tila man laban, weekend, ginit ulo niya eh.
5: Ang report ko nga nabaton subong aga.
2: Why kita copy sang order, no?
5: Why kita copy?
2: Oh, oh.
5: Ang report sang akon nga Tweety Bird.
2: Hindi ba sila naman siya? Si Jess Falsis naman siya? Laban-laban, bugado naman isa nga nasuspend mo.
5: Sa akon masaligan nga Tweety Bird.
2: Muntul pong dating mo.
5: Radyo Manuvi. Ara kuno tanan. Ang mga lawyers sa legal office.
2: Subong?
5: Subong.
2: Grabe,
5: ara no? Sila kuno.
2: Aba?
5: Ara kuno.
2: Tiyano ayan ang inistoryanay? Ti... Mahayo silapsin sa kay Gov.
5: Pero, ang nabalan ko ya, suno sa akon nga Tweety Bird.
2: Tweety Bird.
5: Tweety Bird.
2: Okay. Tweety Bird.
5: Radyo Manuvi. Hmm. Nga, koon ni Gov. Pero hindi man ni Sura, eh ako niya, kuan man lang ni, ng mga...
2: Ni Mimo, istorya naman eh.
5: Nagkuon ko no si Gov. Ano, koon nga sila niya, bahala na ang masunod ka gobernador kung isla niya nga akong order.
2: Ah, timaga mo ning istorya. Depende man ah. Basi ma uluuluhan man.
5: Payo-payuhan mo si Gob.
2: Basi maulang balman Gob, pasensya lang kami Gob. Hindi na masulit Gob.
5: Ang gina pangayo
2: sang time nga to, why gid tao di sa opisina. Gob, sorry lang Gob.
5: Ano pangayo man lang abi na sang gobernador Radyo Manuvi nga balanta man nga may mga private practice kamo. Pero butangin nyo man sang oras ang kapiton.
2: Hindi man bala nga man pabayan.
5: Pabay. Ti ang nabalan ko iya, ti ara ko iya daw sa kapitol mo. Hindi ko kamo makita. Ti kagamay man lang, ingoray lang na ang governor's office.
2: Kagang,
5: kristal lang mo.
2: Kagang information office.
5: Ang hindi, governor's and ang legal.
2: Ah, okay.
5: Ti Radyo Manuvi, makita mo gid ang mga tao, dira. Pero... Pasinsya nyo ko ha. Nagsunod ako sa legal office nyo daw a month ago. Nuway man da lawyer. Dayon nagsunod ko to sa ila bala nga daw conference room sa mga lawyers sa Radyo Manuvi. Ti ang istorya ko man tong lawyer nga amigo ta nga may problema sa quarry.
2: Maga mo ni nga istorya Radyo Manmar. Indayhan sa mga lawyers ga pamati subong. Mga lawyers sa provincial legal office. Subong palang klaro na kung sino nag-tso sa gobernador. Dada yun, pag-tso kay Gob, na-validate ni Gob, pero saktong tso, ay, sipot ka mo tanan.
5: Actually, sa pagkabalo ko, Radyo Manuvi, sa akong gihapon nga Tweety Bird, do kapila ko do ka mo pangitaon ni Gob, ay giga mo. Adlaw na ha?
2: Adlaw na.
5: Adlaw na Radyo Manuvi.
2: Kaya sa kadamo sa ila, bisan isa wala.
5: Ti siyam sila mo.
2: Ti umid tanan eh.
5: Umid tanan eh. Ti siyempre may
2: problem. Gidya, ang Integrated Bar of the Philippines pala, may ara sila sang duty officer of the day.
5: Natural! May ara gani officer of the day ang tanod.
2: Ang Integrated Bar, why na yas will do free legal assistance na nila sa tao.
5: Bagay na
2: mag-walk in ka lang bla. May mandated sila nga mag-render services tao mo. So may term pa na sila nga nami, ang butano kaning ginakronim nila na, basta ka nami isang ginobra sa Integrated Bar, may officer of the day ginaya, tiway nga ni Slay Suldo, alin sa gobyerno, subong ya, mga may Suldo sa gobyerno ya, ubos gid ko wala.
5: Kaga daw ka unfair bala, ang pinakanubo galida Radyo Manuvi, nga salary no, sang kumbaguhanon ka nga lawyer, salary grade 23.
2: Okay.
5: 24 and 25 ang pinakataas.
2: Ang 23 pila?
5: Ang 23 gahampak na siguro pangitaon ko ha. Para nga klaro gid bala. Salary grade 23. So,
2: preparado ka gid sa isyu nga ni Matsag ko ikaw ang tso-tso.
5: Basta amula na yang akon nga kuan nga suno sa akon nga Tweety Bird. Ang salary grade 23 Radyo Manuvi, subong ha, basic salary is 91,000.
2: Sus.
5: 306
2: salary grade 23 na pinakanubo.
5: Pinakanubo. 90 pero ang nakabutan diri is kwani 91,306 to 101,318. Butang mo lang ah. 90,000 lang.
2: Okay, ti ang salary grade
5: 24. Salary grade 24. Ariyo. Buksan ko nai. Salary grade 24 ara siya sa 102,603.
2: Ang salary grade 25.
5: 116,643.
2: Tiyang mak mo, pwede mo ka duty. May ubrahon ka kagwala, may shinmail ti mo kada bulan. Okay. Yung top na ya, sang pangnotaryo nila, nga ginagamit pa nila ang aircon kagsuga, kagayan tinta sang kapitol.
5: Abe, ang aton nga ni sa mga pumuluyo naton hindi ko gusto ko ya nga hindi ka mo mangin unfair sa amon. Ang ginabaton yung aswildo, why naman na ya ang ginakwa ang halin ina sa tax naton nga why ta man na Radyo Manuvi gin pungkuan lang. Ipakabudlayan na ya sa pumuluyo.
2: Tapos
5: ang aton nga ginapangayo sa inyo tama naman ang katawhay. Butangan nyo lang dasang tao da sa inyo, nga kung may mga ayubulig, may ara sa mga legal advices, eh automatic ara kamuti karon napilitan ang gobernador nga i-revoke ina, kay man, makapila ka beses, nga hindi ka mo makitaan sa bilog nga adlaw, huwag sa may nag-duty nga lawyer. Nga sa kadako-dako sa inyo nga sweldo, Radyo Manuvi?
2: Te, kagkadamo sa ilaw.
5: Kagkadamo sa inyo?
2: Te, bahala na kamo da. Basta amo na nang order sang gobernador.
5: Te, karon mapili ka mo. RMN. Gusto nyo mag-resign? Resign ka mo kay kadamo kita yara Jumanovis ang kilala ng mga bataon ng mga lawyers sa mga mapuslo.
2: Ay, sos, mag-sinmil, sildo? Bisan na mga gungan nga bugado, interesado.
5: Ay, ba? Garago yun,
2: sildo. Pwede ka man niya ka-practice mo?
5: Pwede kaya ka-practice.
2: Oh.
5: Ang ginapangita ba lang ganis ang gobernador, hindi man biluga si Manara kamo da? Actually, mga special employees ini sila na Jumanovi daw.
2: Okay, may iwat na sila mo.
5: Oo, mga special ni sila.
2: Press na sila sa mga doktor.
5: Mga doktor?
2: Ang doktor mag-ubra sa gobyerno, huwag ginapunggan mag-private practice.
5: Special na sila.
2: Tiyan mo na nga, ti, may income ka na sa private practice mo, may sweldo ka pa, sa doktor may PhilHealth share ka pa, may retirement benefits ka pa. Pag-retire mo iya, sige man gapong practice mo.
5: May ara ko no sang isa ka, time nga daw may problema sa Pututan or Provincial Hospital.
2: Okay.
5: Nga daw may kaso something.
2: Mm.
5: Ang lawyer nga in charge, wala siya. So may another lawyer nga gimpatawag si Gov.
2: Why pagit?
5: Ti ara nag-abot, Radyo Manuvi. Pero ining lawyer nga ni, hindi niya man masabat ang pamangkot ni Gov. Kaya hindi man sa in charge.
2: Oh.
5: Ato na, sadya na.
2: Mm.
5: Inaasuno sa akon nga
2: Tweety Bird. So, muna nang bago, tasubong. Basta gani umambal ka Tweety Bird mo, piho na, piho na.
3: Tatak, RMN.
2: Sa piyak na bahin, mga karadyo man, ang aton Defense Secretary, subong.
5: Ba, namian ko ni Kegibotod.
2: Liwat siya nga na-highlight kang nabukaran ng 2010 nga magnet sang iya pangalan sa pumuluyo.
5: Natabis na ni sa una kahit medyo pigaw na si Gloria
2: sa isa itong ka soul consultative dialogue. Tuigan ini nga ginaiwat parte sa isyu sang seguridad sa bilog nga Asia. Sumikat si Defense Secretary Gibo Chudoro bangon nag-attempto ang Chinese embassy nga ibuli siya. I-distract siya sa panahon sang question and answer portion sang forum. Tiyamak mo ang inubra ni Gibo, inutod niya ang inambal niya, binasa niya, ang gindaho sa ihalin sa incheck, kagin kabo niya isa-isa, dito bumili bang tanan nga nagatalambong sila nila rimans pagkaisog ng Pilipino. Tiyamak ang mga Korean subong nga mahal maghatag compliment ang Koreano busay doon. Kabalo ka, tama na sila ka clannish, kagplahikay nga rasa. Hindi makita nyo sa mga k-drama, hindi amo nang tuntuod nga batasan sang Koreano. Tama ni sila busay dol ka racist. Tama ka taas ang standard. Sa Korea ka lang kakita nga hayagayagan niya. Ang mga restaurant busay dol, ginabutangan ka na tula. Hindi welcome de ang mga Indian.
5: Gabi no?
2: Sa ibang nga countries, ibutang mo na, igo ka eh.
5: Deo eh.
2: Pero kung iguon sila, sang nidya, sabat pa nila busa idol, labi mo ano?
5: Ano?
2: Who cares?
5: Oo eh.
2: Hindi ko may magkaon ni kung gusto niya eh.
5: Tuod din mo.
2: Kaya nadamakan sila sa mga Indian, magkaon.
5: Eh, kita mo man ang
2: may isa pagid, niya, why kami di gabaton in check, magkaon. Amo na ang Koreano.
5: Grabe.
2: Ang tod-tod nga Koreano. Ti, mahal na sila magatag compliment. In fact, mga asawa ka Asian or mamana ka Asian, hindi na sila ya. Pero kung British, kung American, okay na ya. So muna nga ang pag nagatag compliment ang Koreano, dako nga bagay, kapin pa ko na mga babae nila. Ito yung mga babae nila nga hindi na gani magpalamana, silang pinakanubo, subong fertility rate. Worldwide. Hindi na sila magpalamana because gani isang Korean society.
5: Mm-hmm.
2: Nga may overemphasis ang lalaki.
5: Sa babae.
2: Nga may power over sa babae.
5: Luoy lang mga babae sila.
2: So wala ka nag-iya career, sobra pa na sila sa Pilipino. No? Diri sa aton niya, banayas, guunya pa nasawa, day. Wala natin o bakal diya. Pero biubra to, aton diya, gusto, mag, ang ila to yan, mag-ubra ang bay, eh.
5: Hindi pwede?
2: Hindi, mambas na hindi. Balay
5: ka lang.
2: Kaginang lang, kabalo ka magluto.
5: Gabi na.
2: Wala pa na sila ka-evolve. Dahil intrador pa ang ugangan nga ba,
5: eh. Wala pa sila ka-evolve.
2: Wala pa niya ka-evolve. Ang mga natawag nilang mga adjuma. No?
5: May mga mo pa na to sa ila. Sa aton diya, Radyo Manuvi, ka-evolve na yan. Mga babae subong yan.
2: Oh.
5: Mga career woman na. Ako na sa tutulang. Gusto ko gani si Mrs. na lang yung mubra. Kus balay na lang.
2: Oo. Ito tayo. Ilay-alayin ginto yan, Busay. Dole, kahon nila. Amo na nga mga baye to.
5: Mm.
2: Hindi nagidya magbata. Hindi yeah. Nagidya mamana.
5: Grabe, no?
2: Tisubong ka palibog sila. Ga-offer sila mga incentives. Pero mga baye nila ay nagidya gana. Oh. Anyway, nag-attack compliment ang Koreans, kapin pang mabahe nila.
5: Hmm.
2: Sige po, sinuro na kuno ang bago nila nga upa. Mang upal ka upa, older brother mo.
5: Masaligan mo.
2: Naplangga-plangga
5: mo.
2: Kaya sila nila, hindi ka kita niya nga sa isa ka magamay nga pungsod, puwerte kay isog sa gila defense secretary. Niya tani, amo man ang aton, defense minister de.
5: Kaya ang defense minister nila, guro, playing safe malampirme, tamaran niya isang gamora, Jumanovi, in a way, why man ginataki, gigutulutulo, guro, sa China, ang Korea.
2: Sala, Busay Dol. May island man sila, naging patindugan man sang puerto sang China. Muna nga initulog, sa mga Koreano, pero ang gobyerno nila, kay tiguro may mga business aspect.
5: Kaya
2: inahinay. No? Why bala sang nagahayagin maghanot sa China? Karon, kakita sila kasana, kay sige mo, siduro, matilaw.
5: Hmm.
2: Kapin pa, na-impress sila kay very articulate. Sa din-search nila, suslintik sila yung qualifications ng tao.
5: Grabe, ginman, Radyo Manuvi, sige po.
2: 1989, number one sa bar examination, kag valedictorian sa UP, College of Law. Articulate, may report pa 26 languages, masarangan niya ni Yambal.
5: Grabe siya.
2: Wailabot sina, nag-graduate siya sa Master of Laws niya, sa Harvard, Law School, kag ginpasar niya ang New York State Bar. Mining abogado sa
5: Amerika?
2: Kapatid sa Amerika, ginpasar niya sa 1997.
5: Grabe, no?
2: So, that is Gibo Chudoro. No? Bata ni Gilberto Chudoro Sr., kag ni former governor, Tingting Kuangko. No? Si Tingting Kuangko, pakaisa ni Cory Aquino.
5: Mag-ano sila ni...
2: Parin sila ni Noynoy, magpakadwa.
5: Mm-hmm.
2: Nagbungguanay sila ni Noynoy, presidente, sang 2010.
5: Mm-hmm. Perdi siya.
2: Kay Gibo, nagimantani to time. Kay guba naman datayin si Bilyar mo. Galing, hindi mo ma-reverse ang kahidlaw, kag-sentimento sa tao, kaya napatay si Presidente Cory.
5: Actually, sa tood lang, kung wala pa mapatay si Cory,
2: mm.
5: Base si Bilyar to nangin presidente.
2: Basi si Gibo. Number 3 si Gibo, datay mo. Pero ti, malain man na iya kung why na si Noynoy sa
5: equipment. Oo, lain na iya, lalain na iya, malain na iya. Basi ang kay Noynoy ito, kumagibo pa ito eh.
2: Doon dumaan mo ang tananta din ng leaders, Bilyar.
5: Bilyar.
2: Pero pagpatay ni Cory, kumambyo ang sentimento, binayaan nila si Bilyar. Nag-Aquino sila. Kag hindi mo na ito ma-reverse. Si Noynoy, why ito yan nagprepara malagan, Presidente?
5: Why?
2: Why kito siya batia, kapin pa? Doon mahipos to siya nga senador. Malam sa pruno tamad ba? Doon tanalabot sa mga issues. So doon hindi sa pang presidente. Tingnan niyo na patay si Cory.
5: Upiada lang to yan.
2: Tingnan panawagan ng tanan. Gusto namon, bata ni Cory. Tingnan ka na may mo. Tingnan pagkaduha niya ni si Gibo Chuduro. Tingnan that time, no taran ko gid, ang magic ni Gibo. Nabatsagan ko lang to sa time ni Miriam.
5: Mm.
2: Blok ka mga kabataan na bibo sa idol ka middle class sa mga maalam kag may sarang bilid na sila sa taong maalam kapin pa kung articulate ti si Gibo Chuduro nakuha niya ginang tao that time pero ti amo nang voters ang masa huwag niya makuha kay kumadto kay Noynoy kag iba nara kay Sipag at Saga Bani Bilyar. Pero anyway
5: nagkuhan pagali Radyo Manuvi sang 2010 ang nang number 2 gali hindi si Manny Villar, si Joseph Estrada. Ang number 2.
2: Ayo naglagan patuluan si Rap mo.
5: Si Rap po ang iyang vice president amo na si Gigi Marbinay. Ang vice president ni Noynoy amo na si Maruhas.
2: Mm.
5: Perdi si Mar, daog si Gigi Marbinay.

0: And there is a legal principle called res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. How can you deal with a country in an international forum beyond the question asked to me, disrespecting the organizers of this forum? How do you expect to deal with it civilly? I ask you the question, is this the right paper to post to me when I'm being asked a question on the floor? And how will you treat this kind of behavior? It not only disrespects, shows, if this is a Chinese position sent to me, it not only disrespects international law, throwing UNCLOS to the floor and trampling upon it, but it also disrespects the basic decency accorded, that should be accorded to our most gracious hosts, the Republic of Korea, and the rest of the audience here. So perhaps basic decency and behavior is what China needs to do. Now, thank you very much. In Filipino, maging disente lang kayo ng konti. Mahiya naman kayo ng konti.
1: No. Kita mo?
2: Kita mo na.
1: Sige, perhaps what China needs is basic decency and behavior. Kaya ginambala niya gid bastos. No? Sige, ginapamangkot ako de. Salutan nila ya, sang ilaya, ribatal. Kagposisyon sa isyo. Tiyan mo na, gabi gid ang believe sa iya sang mga Koreano, kay sila nila...
2: Nakanambal niya, Rajuman, hindi ang gusto yung bali.
1: Na-counter tanan, no? Nga tuyo sa China, nga ikambyo ang narrative, sang presensya niya to. Kagti, na-highlight yung liwate, amo na nambal nila, bla, kung amo ni Abi ang leader ta nga nagatubang sa mga world leaders, amo ni ka-articulate, amo ning tindog niya, busaydol, hindi bala daw lain taning respeto sa Pilipinas.
2: Tiyoy! Uy.
1: Daw hindi, bala kita ili kaya? Sang una makuha mo ni sang wala pa maglisa dala ni Ferdinand Marcos Sr. sa international forum, pahambalon mo ti imo yang. Amo man na ang expectation sang kalibutan kay Ninoy Aquino.
2: Yeah.
1: Nga si Ninoy kung nakita nyo sa YouTube, sus.
2: Gabi to.
1: Pahambalon mo lang imo yang. No? Tama siya ka philosophical. Dayon gatubod lang ang ideas niya, Busaydol.
2: Kaga...
1: Hindi pa to lawyer.
2: Hindi lawyer,
1: hindi
2: mo?
1: Hindi lawyer. Journalist to si Ninoy Aquino.
2: Nami isa magambal ang...
1: Why na sa agchimpo? Mag-login interest as politika mo? I think at the age of 23, yan nag-mayor siya mo.
2: Kung nag-abogado pag ito, grabe pag ito?
1: Grabe. Diyan mo na nga sang una, ang basis sabi sa pagpili isang leader, alam. Kito, man kung alam kay mo ya.
2: Tinamigid man ang imo nga mga desisyon kung maalam ka, Rajumanovi. Mo ginapaminsaran mo, balaan mo mo.
1: Ang wala na paminsaran sang iban, sang ordinaryong utok, napaminsaran mo. So advance ka mag-isip. Tingaling kami nag-intra, abi sa ton, naging papate ang tao, nga anon, ta naman ang alam kung di balo magkadto, dis balay mo. Bao ang tao man niya nga kulang sa edukasyon, nagpate. Amo nang ginausar day Ruben Padilla, nga argumento, ako yung ekskundik lang ko. Mango, kuya, prinsindihan ta ka mo.
2: Kaga!
1: Sino nagsiling sa inyo ngang mango lang yung makainsindi sa mango ako? Mas kainsindi ang alam eh.
2: Kaga nga ato na abi, Rajumanovi, nga ginaubra permi pinsarta nga. Tida mo naman sang alam, nga nangin leader. Tiya mo man chapon, ti matisting kami sa mango.
1: Lang tawab lamang rason ang mango.
2: Kita mo na?
1: Kita ang mo mango, na? Mang rason sa iso ni China, ha? Ti ko nawayon ta na sila. Paano na lang mga Pinoy ang gobra to? Ti ano na lang karon abi, kuha mo ng pangrason mo. Kay tanan nga country sa kalibutan, may Pinoy. Ti kun tanan abi, ang Amerika, ang France, ang South Korea, ang Taiwan, ang Japan, kay may mga Pinoy to. Agawon man nila teritoryo, tamo lang nagyapurason. Tatiway na bilin sa ato, eh. Hindi ha, balik gigitaya sa original, eh. Anong original nga isyo? Gaklaim ang China, gaklaim ang Pilipinas. Gindalata sa maka-desisyon sini.
2: Tinag-desisyon nga ato na.
1: Signatory man da ang China sa UNCLOS.
2: Sinapirmas lang eh.
1: United Nations, Convention on the Law of the Seas. Nga sila mangin arbiter, sila mangin hukom kung may legal question sa territorial ownership, di karon. Nagambal ka nga, sige pre, intra ko da, kakuna nung madesisyonan.
2: Di karon kayo na may desisyonan, di ka na niya.
1: Di karon kayo na desisyonan, yan, di man sila mag-honor.
2: Di ka na mag-honor, kayo nag-intra ka da, hindi ka mag-honor.
1: Parehas na bala. Nag-intra ka sa liga, sa barangay nyo. Mm. Karon, nagambal ang organizer, nga ang aton diya nga hampang, round robin, tibensis kaya, bracket-bracket lang. Ti karon
2: tinapirmahan nyo na na eh.
1: Karon kayo nagdaog to yung nag-adhere sa policy, sa rules, sa round robin, hindi nyo pagkilalawa, hindi na sa champion niya, huwag may klala, titaniway ka mag-intra. Ti sound clause, nag-intra sila, signature sila.
2: Bago ka mag-intra, dira Radyo Manuvin, basa mo muna.
1: Kaya mo nang ginambal ni Secretary Chudoro, sila niya, ambal sa China, sa papel ngin daw siya, null and void ining decision sang unclos nga inyo na teritoryo kaysa to na mo na ano sabat ni Gibo? Yeah, because you lost. Perbika, hindi kayo magkilala.
2: Bitirbitiran ka na, perbika.
1: Pero kung daog ka,
2: hindi ka lahon eh.
1: Amo ba na yan? Na, tiwag din ni may harap-harapan na gamon sa China o subong kasugata sila. Defense Secretary sa Pilipinas, Bartap Natserpa.
3: Tatak, RMN.
1: 925.
2: Magaradyoman sa mata palamati nato, mainom kita sa ngatong siringa vitamin C, Mighty C, alkaline ni kalidad and effective ng vitamin C. Mayuni para sa atong siringa sipon, ubuhilan at trangkaso, pneumonia, giban pang abalatian, pakapinpang, imopilas, wegayo, kulang ka sa vitamin C. Ang inyong mga allergies, buliganta, inom kita sa Mighty C, alkaline nga vitamin C. Kung kape naman, sa masuki natin ang kape nga may glutathione, ang kape nga may collagen, ang kape nga nagapabakod sa atong tulaan, kag ang kape nga nagapaputi, kag nagapahanip sa atong siringa supat, inom kita sa ang Santhon Gold Coffee Mix, mga karadyuman. Suliton ko lang, may kape ka na, guwapo ka pa, inom ka sa ang Santhon Gold Coffee Mix.
3: Tatak, RMN.
1: Ari na po sa idol ang integrated barbala nga silingkong lawyers nila, mega duty ginadawad-law. Sa mga nag-walk-in da, ngayon bulig sa IBP.
2: Okay.
1: No? Unuan mo sa ang chimpo COVID, ang mga kapangayo ay uda di nga waya matagaan ni Kapke Kontra. May ibang kita gindangob sa IBP. Gisulatan sa IBP, nagkaigo to sila.
2: Eyo.
1: Nunduman mo sinang Jocelyn Buglosa.
2: Oo, oh, eyo, eyo. Nunduman
1: na nasuspend tong kapitan nila sa Duenas.
2: Oo, oh, suspend to do 3 months.
1: Oo. IBP to ang nag-assist.
2: Kita.
1: IBP.
2: Kita.
1: Tiara o ang tawag li sa ilang gajuti at lawadlaw.
2: Ano nung anan?
1: Lodi.
2: Lodi.
1: Lawyers of the Day Initiative. Kita mo?
2: Lodi.
1: May amo pa na yung integrated bar? Oh, napang-mention di, oh. Sampo lang, 2 days ago, ang lawyers of the day nila nga nagatag sang legal assistance to those in need. Oh, munabutang nila. Si Attorney Ruby Ann Cabayaw, Attorney Mildred Dimineya, Attorney Jonalyn Amistas Brillantes, Attorney Natalie Jean Yap. Oh. Te, sa inyo sa legal office da, miyara?
4: Dokradlawan.
1: Iguro, dintok mo yag at check ko din naman tong kuriho nyo.
3: Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak, RMN.
1: Pero maingo-ingo naman ang migot ang abogado. Ako naman ang inyo doon ang topic. Pero mo mananamihan ko kay migot ah.
2: Ah, migot na.
1: Hindi bila madumot lang.
2: Okay na yan.
1: Sindihan niya. Sindihan niya.
2: Trabaho
1: na. Trabaho,
2: trabaho. Dalaan mo na nila, Radyo Manuvi. Hindi ka mo maakig sa amo na. Mga lawyers nila nga na-mention na. Okay na ganito, na-mention nga lang nyo. Hindi ka mo maakig. Kay sa tuod lang, balaan nyo man sa lawas nyo.
1: Amo gin man ang dapat.
2: Amo gin man.
1: Oo. Oh.
2: Ang isa da, gipamangkot ko gin ang aton nga Tweety Bird.
1: Hmm.
2: Ikuting isa da, no, nagligad. Tuga, ayaw man ang judge.
1: Te.
2: Sila nyo, isa pa na, huwag man nag-sapol na.
1: Te, ma-judge ka, tapos huwag ka gani ka duty da.
2: Kaya kung mag-judge ka gali, Radyo Manuvi, dapat naka 10 years ka gali sa practice. No, something nga muna. Okay. Kung pwede ka gali ka judge, apply ka,
1: wow,
2: kung
1: 10 years ka na. Kung nag-duty sa time na to, dumigana, pag-uro si Go, we-recommendar si Mami, pisa ni.
2: Uy!
1: Hindi, tuwad man, mag-judge ka,
2: subong.
1: Dako man bulig kung bakapan ka sa politiko.
2: Uy!
1: Muna nga, hindi mo makuwako, mga politikos, kinasuhay.
2: Mga kwan man nino, mga kabalaslan man gyapon.
1: Natural. Natural. Sige, pagbalik ta mga ka-radyo man, si Radyo Man Mon Abi, check na ton.
2: Yeah.
1: Wala na anang balita.
2: Tas oh!
1: Si Radyo Man Marge, may ginatago-tago nga balita, subong.
2: Aba, aba.
1: Facebook Live, garo man tayan nyo. Kay Dugay-Dugay, may impeachment trial na ta. 928.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This Time Check sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo. This Time Check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by Everest Appliances, health, wellness, energy saving. Ever best from Everest, available in major appliance stores nationwide.
5: Bisan kapoy, kayod yapon sa bulig sang United Home for Sulfate Iron. Kalikaw ko sa anemia, wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani healthy ang low with proper diet and exercise.
6: United Home. Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
9: Charmed Fab Car, pamung pumakablum, tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Char.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangong kumakablum sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Ang galing! Pang matagalan!
11: Parang tayo lang han.
10: Everest Appliances.
8: Babe, ano Everest decision mo in life?
11: Siyempre, building a home with you.
8: Aww.
10: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest.
12: Giga!

0: Uwi ni Cordero! MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.

0: Aga Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ECS!
1: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.
2: Pila-pilang win! San Miguel Pilang Win!
3: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
4: Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na!
5: San Miguel Pilang Win Promo.
6: Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo.
7: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
8: Anong gusto nyo?

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ay, emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, madali na pag-report. Tawagi ang 0920-946-8233. Ini nga paandam publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
3: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Radio, pamati ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
7: Sang una, diabetic ako, kagrabi gid ako ng high blood pressure nga nag-aabot sa 200 over 110. Grabe gid ako ng pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halin sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akong pagkahilo. Nagnormal lang akong presyon kag sugar, tag nagbalik ang akong kusog, tag gabaskog.
6: Mahimo bala nato ni nga awhago ng aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
7: Ginadasigo ka mo nga magamit asang Vertigon kay mahapos kag namigid sa pamatsyag sang lawas kung nagainom kita sini.
6: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.
8: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton siguridad sa tiyon sang Bagyo. Una, magtiner sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-on ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyo mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag magmonitor pirmi sa radio kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa sining tion sang Bagyo. Maghalong kita kag indi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
9: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas, abtik nga utok kag salambingan with proper diet and exercise.
10: Kargado.
11: MaxFit kargado.
4: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan. Kinikil.
14: Uy, 150 over 100 jali.
15: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
14: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
15: Ay.
16: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
17: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
18: Kinicare, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
19: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Ang baha pwede matabo bisan sa no. Ang pamangkot, handa kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Ligawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes magamit. Kag siguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanumdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
10: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang low. With proper diet and exercise.
21: United Home. Unilab yan.
22: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Driver ka bala nga pirmi na gabiyahe bisang kabi?
24: Budlay na gilang akon mata kung gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gilang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
25: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
26: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
24: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
27: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini, protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
28: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Halaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury, kag mga suking butika.
29: Pahanumdong hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Kasininga tiyon sang tig-ululang tag-bagyo, ginapahanumdong namon sa tanan nga mangingisda, kag mga tag-iya sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magkalawod, siguraduhin nga maayo ang kondisyon sang inyong bangka, kag kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indigid magbiyahe upon magpalawod malain ang tiyempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magalin, ipahibalo sa inyo pamilya upon barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa dasi nga responde upon pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Tatak RMN.
2: Last 9:40, standby si Radyo Manmon Kapalian. Iningabayan dulong sa inyo sang Mega Man Gold Coffee Mix. Patuhan tang pulao, butagaan tang mental clarity ang utok ta. Kag panamihon tang kondisyon sa aton nga prostate, di kita pala ihi, no, likaw kita sa enlargement, magtiga, plakadlaw, basi mahulog pa sa prostate cancer, kay uso gid na sa kalalakihan. Tipong ganta na sa matagadlaw, pero hindi abulong ang aton, kapihan ta. No, kay may mga ingredientes ang gidisin nyo para sa prostate health mo. Kag kunami ang prostate, kabalo naman ka mo. Ang intimacy, mangin maayo. Mega Man Gold Coffee Mix.
3: Tatak! Mga radyo man, kung may kape nga Mega Man, may capsule man, pero ang igo niya sina, pariho lang. Gani sa mga tapalamati natin para sa paglabing-labing mag-Mega Man ka. Of course, sa mga suki natin, hindi ka mo magkalipat, mainom kita sang D3 Bio. Ang D3 Bio, may medium chain triglycerides, kag may virgin coconut oil. Ano bala ang mga binipisyo nga mahatag sa lawas natin? Una, imuon niya nga mangin fit, mangin relax ang aton lawas, kag mapadasig ang aton metabolismo, hindi kadali magtambok. Ikaduha, pungga niya ang mga bacteria kag viruses nga nagasulod sa aton singilawas para hindi kadali magbalatian. Ikatatlo, para sa mga tapalamati naton, amo ini ang nagabulig para nga magnubo or ang pagwa sa mga bad cholesterol kag ginapadamo niyang aton sini nga good cholesterol. Gani sa mga tapalamati naton mga karadyuman, inom kita sang D3 Bio.
1: Tatak RMN.
2: Alright, standby sa aton mga tagpalamati aring health news, Radyo Man Joel Franco.
4: Ang inigabahin nyo dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Mga bossing, nakaibalobala ka mo ang isa kata sa sang Santon Plus Coffee Mix. Makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix. Mayara ini sang soya nga mas kilala nga maayo nga source sang insoluble fiber nga makabulig sang pagtino sang aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Uso ng subong nga gabi na kita nagatulog. Mayara nga masamin na tungang gabi kung dapuan sang katuyo. Pinasiling sa mga eksperto nga late na kita ginadapuan sang katuyo bagod late na ang aton nga body clock. Inidala sang sobrang exposure sa gadgets, pag-inom sang kape, kag-stress. Galing kung bedtime na, likawan ang paggamit sang gadgets, hindi na mag-inom sang kape kung hapon, kag-tinguan nga magtala na sang oras sa pagtulog at pagbuktaw, ako hindi magsalangisag ang aton nga body clock. Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Labs ko si Mother Earth, Radyo Man Joelin para onda.
5: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa log ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang Non Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mga kasama, aton amligan kag protehiran ang aton dunang manggad, pinaagi sa pagkuha lang sang picture sa wildlife, imbes nga tandugon o kondisturbuhon pa sila. Kung makakita kita sa mga pispis, alibangbang kag iban pa nga wildlife, mas maayo nga kuhaan lang naton inisang laragway, imbes nga tandugon pa. Ang tuman nga pagpalapit, pagsunod sa mga sapat o kung pagtandog sa ila, makatugas ang stress, makadisturbo sa ila nga pagkaon, kag makapwersa man sa ila nga iabandonar ang ila mga listaran. Gani, paagi sa pag-obserbar lang sang wildlife halin sa malayo nga distansya, makabulig kita sa kasapatan nga maghulag sang natural o konsang ila na andan, kag maprotehiran man ang sensitibo nga balanse sa ila ecosystems. Tandaan nga ang best wildlife photo, amo ang ginkuha nga may respeto. Hibaloon ng mga tips para sa aton environment. Dari lang sa Labs Ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyo Man Joylin Tamayo para onda. Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Alright, salamat Radyo Man Joylin para onda. Lipot lang, anong update subong sa Ano ganito tawag siya?
3: Handog ng pasa, handog salamat ng Pangulo.
2: Oh, kada birthday niya may amuni, may mga ayuda,
3: ayuda na lang,
2: mga services. Mm-hmm. Radyo Man Mon Kapalian.
1: TYRI Radyo Man Report.
6: Radyo Man Obe, Radyo Man Regan, gina isa-isa karon no sa live feed ang tagta ka mga probinsya sa palibot ng Pungsod, Pilipinas. Dululungan ini simultaneous nga gina-live no sa Government TV ang handog ng Pangulo, serbisyo sapat para sa lahat. At rin sa may Iloilo Provincial Capitol Abbey, sa sulod sang Capitol no, sa Idalong, baladi sa may fountain, may set up during a stage at the same time, dari diri karon mga nakalainain iyan ng mga regional directors, no, sa nakalainain ng mga agencies, DSWD, from Department of Energy, no, kay si Department of Energy Secretary Sharon Garin, amon siya nagrepresentar man diri iya sa Iloilo Provincial Capitol sa kay Presidente Marcos. Sa sagwa, diri nga porsyon, mayari diri sanggin butang iyang purungpuan para sa mga tulid tupad beneficiaries naton. At the same time, diri ginadistribute ang 1,500 ka sako iya, no, sa tag 10 kilos na 20 pesos na bugas, no? Ginapilahan ina diri karon may coupon do may stub ticket ni no? Tapos pilahan mo to kag bayran mo to sa may sulod na medyo malawig-lawig ang
3: pila ka kilo ang pulo?
6: Pulo ka kilo.
3: Pulo ang pero 20 lang ang kilo.
6: Yes. So,
3: ang bili.
6: Man regan, no? Oh,
3: pero ang makabakal ang sinaya, siyempre ang mga pinili na nga binipisaryo.
6: Pinili lang, okay. No? Sa mga farmers, ay, may mga sectors naton, mga tigulang naton, mga indigent, no?
2: Tinga nga daw may ara kaya ginawiyatan daw. Beneficiaryo ka man.
3: Nanduduwa gina kasakong imo.
6: Actually, ang isa ko kakapot na nga kamot, nagkakapot ang cellphone nga gina-report.
2: Awa, okay, okay. Hindi ko yan, bugas.
3: Eh, bugas na.
6: Wow, mabudlay, mabudlay. Kaya may coupon na din, no? May kin-identify sila actually. Before ka mag-fila dire, actually, kung makaptan mo na ining ticket, hindi man ka to pag-releasean sa may releasing area kung wala ka makabayad dire, why ka magpila yan, no? Dolin ini sa NFA kuno istorya nato to kay na nag-release alin sa NFA ining gi-repack na bugas. Da okay man no, puti man ang sura niya ra juman over juman regan sang 20 pesos nga bugas gani no. So right now nagapadayon ang programa pero sa iya kay nang mensahe ni Secretary Sharon Garin, wala na siya nagpatpat parte sa krisis ng kuryente.
2: Okay.
6: Kaya may, okay, may kwento nung karon, may RDC meeting.
2: Ah, dito siya.
6: Ah,
3: okay. Oh, sa RDC.
2: Ano lang iya ginambal daw, general lang?
6: General lang, panamyaw lang, parte sa celebration sa kadawan ng tuntin nga presidente. Tapos ang worth 6 million, iyang, o 6 billion, no? Ang ayuda diri for Iloilo amon isubong ang ginatag kay may mga services
2: so luwas niya sa bugas ha ang ayuda niya.
6: Yes, okay, may mga agencies diyan nga nagatag sang ila sininga services sa Radyo Manobi, Radyo Madrigan.
2: So tanan nga mga RD no ara na
6: hindi gid man tanan no do pinala din nakita naton Department of Agriculture, DENR, ang DOLE, ARIMA, DSWD, ang National Senior Citizens Commission, ARIMA, no? Mabrara, na kagibad pa din nga mga RD, hindi kiman
3: kompleto, kid.
6: Oo, hindi kiman kompleto. Sa so, sining nga mga tinong Radyo Manobi, Radyo Man Regan, DOLE.
2: Sige.
6: ARIMA ng DOLE, PhilHealth.
3: Sige. Sige, salamat gid Radyo Man.
2: Anyway, karon sa Facebook page ta mag-check nila ang iban nga mga balita dira Radyo Man Mon.
3: Dito sa Kasarial Radyo Man Mondo nagapatigayon sila sa ilang job fair sa Kasarial.
6: Yes, ta. Ay katuan sa nakaraw na Radyo Man Obi, Radyo Man Regan.
3: Salamat gid Radyo Man Mon.
6: Direkta diri sa Iloilo Provincial Capitol kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Mon Yalis Kapalian
1: Tatak RMN.
2: Salamat sa kay Radyo Man Mon Kapalian. Pantayan yung mga updates niya kagang balita karon nga surprise.
3: Surprise no?
2: Sa aton nga mga tagpalamati, check nyo lang aton nga Facebook page. Idol.
3: Mga karadyuman, bago kita nga magtako para sa mga tapalamati naton na dugay-dugay maghiwat na sang impeachment trial, ang aton utopiko subong amo ang fatigue. Kabalo bala kamo nga suno sa research ang pirming nga palang lapyo kapalamoy po isarawas ginadinan sang health problems, pareho sang heart diseases, tama ka digestive problems gani. Hindi na ini paghulata nga matapikan pa sa masakit ang imulawas magtumar sang Dr. Pinoy's Quarin Capsule. Mayari ni sang omega 3 fatty acids nga ginapatihan sa eksperto nga magkahatag sang bulig sa sintomas sang fatigue. Kag ang Dr. Pinoy's Quarin Capsule nagabulig man agud mabatuan ang palanakit sa lawas tungod sa kakapoy. Kag ang omega 3 fatty acids nga sa Dr. Pinoy may nagabulig man restore sang chemical imbalance sa aton uto kag nagapakalma ini sang aton indi kag indi maglala ang aton siringa ginabatyag. Mga karadyuman, mag Dr. Pinoy's Quarin Capsule.
1: Tatak RMN.
2: Kag siyempre sa aton nga mga tagpalamati, di ka mo malipat, mas ginpabago, mas ginpiktibo. Mas ginpabasko, itingob ang manggustin, guyabano kag malunggay, para sa mas mabasko ng resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik ng lawas at lawadlaw. Non-Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabasko ng korason, bulig kontra sa kapoy, kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika, sa bilog ng Isla Sampanay, kag probinsya sang Guimaras. Non-Super Plus.
3: Amen. Naton gud kamo magkapamuhin sa regular 3 to 4 days mabian malala na ina base may igo ang aton siringa colon, magka problema kita sa colon cancer. Sa mga suki naton ikawan ang constipation 30 minutes bago kita magpaniapor o bago kita magtulog, inom ikaw sang super fiber. Pero kun ara ka lang bilog na daw sa inyo balay, anytime pwede mo ina mainom, hindi ka lang maglakat kay base kun mabudlayan ka. Gani sa bata para matin aton mga karadyuman, inom ikaw sang super fiber ara na sa aton nga mga butika.
1: Tatak RMN.
2: Dito ay nakita tsempo. Salamat gid sa inyo bagupod kag pagmamati. Dugay-dugay impeachment trial kita mo sa ido.
3: Yes.
2: Radyo Man Novi Guaso.
3: Radyo Man Regan Arlos.
1: Tatak RMN.
7: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Community Health Alarm. Kaupo di Papa G.
9: Nods Herbal Capsule.
10: Ano sa mo, partner? Nagatunga ang ihit mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang pisga, partner. May mga common causes ina, partner, nga temporaryo na black ang alagyan ka ihit mo bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naga-normal man lang, harmless man ni na, partner. Para makasiguro, partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural, partner, practice kagidya sang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS Herbal Capsule.
9: NANS Herbal Capsule!
10: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar, kag blood pressure, bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins, kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
9: NANS Herbal Capsule.
10: Yara lang sa mga butika.
9: Mega Man Herbal Capsule. Herbal Capsule.
10: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala diba? Partner, kung doon nag-iraw na gin, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Mega Man.
9: Mega Man. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
10: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Mega Man, may ara maka honigot witong katali kag ginseng nga amo ang nagaboost sang imo libido, naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function pagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nagapanubo sang stress, kag wala gid side effects ang Mega Man. Sambay lo amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
9: Mega Man Herbal Capsule. Herbal Capsule.
10: 30 minutos ang partner, yara na ang panading.
9: Mega Man Herbal Capsule.
10: Mabakal sa mga butika.
9: Man's Linen Oil.
10: Hala, kariski, sige pa. Kiski sa patudo hasta magkrapakad ang panit mo. Partner ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kay nga, ang imo kunukuko partner amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pa na lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected na tao, magamit naman, natural, malatnan ka man sina partner eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
9: Once, linen oil.
10: Gani para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sang Nance Liniment Oil. Marilive kag ideya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man iya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nance Liniment Oil, hindi na gid ka mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
9: Nance Liniment Oil.
10: Instant relief sa tanan nga palanakit sa lawas. Hila na, trangkaso. Ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
9: Nance Liniment Oil.
10: Mabakal sa mga butika.
9: Nance Corn Coffee.
10: Partner, niyaan mo kasi napagbasa sa imong cellphone out. Singkundang ginatigid mo. Hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Pati basic taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kagkabalo-kabala kung ano ang ginatumod ko. Nance Corn Coffee, partner.
9: Nance Corn Coffee.
10: Oo partner, kay ang Nance Corn Coffee may ara antioxidants pariyo sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pariyo sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner, ang Nance Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula sini ang pagka-nervyoso mo.
9: Nance Corn Coffee.
10: Ang namit pagkita sang Nance Corn Coffee partner kay ginapanubo niya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
9: Nance Corn Coffee
10: acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
9: Mega Man Gold Coffee Mix.
10: Partner pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
9: Mega Man Gold Coffee Mix.
10: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
9: Mega Man Gold Coffee Mix.
10: Alerto ka na. Power up ka. Gara lang sa mga butika.
11: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling, bye-bye and I love you.
12: Oras tatak impunto alas Jess.
13: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
14: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
3: Mga garadyo man, ang oras sa Pilipinas, alas 9.58 na ang takna sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Mga garadyo man, sa atong silingang pagpangalaga subong aga, mangin magapatigayo na naman ang impeachment trial, mga garadyo man.
15: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
3: So bantayan ninyo para nga maidea kita kung ano ang magakalatabo subong kumbaga ma-present bala sang ilang mga testigo ang prosecution angot ini mabiyan sa unexplained wealth sang aton sining vice presidente or istoryahan nila ining mga legal opinion no nga ihambal sang apat sini ka mga retired justices ang amicus curiae nga kun sa diin magapadala sila sang written nila sini nga legal nga pananawan regarding sa isa sini maabyan ka topiko ining pilagid bala ka bilog nga mga senador ang pwede makabuto sa impeachment sa subong nga settings kay sa aton konstitusyon 1987 nga Philippine Constitution nagapahayag dira nga dapat kung may aras ang impeachment 16 or 2/3 ang dapat sini nga boto para ma-impeach nimo ang vice president, ang presidente, ang Supreme Court justices kagang iban pa nga mga ahinsa sa gobyerno just like COA and I think ombudsman and human rights, no? So hibalo nato ni na mga karadyuman diri sa atong sininga pagpangaraga subong aga kung ano ang ila sininga mangin opinion. Pero ang ila opinion wala man nagakahulugan nga ini sila ang sundon sa aton sininga mga senator judges. Sa aton sininga pagpangaraga mga bin, ari na ang roll call Rajuman Mark.
16: Cayetano Alan, Senator Judge Cayetano Pia, Senator Judge De La Rosa, Senator Judge Ejercito,
3: why si Senator Alan Judge Escada, si Pia, no?
16: Senator Judge Go, Senator Judge Ontiveros, Senator Judge Lacson, Senator Judge Lapid, Senator Judge Legarda, Senator Judge Marcoleta, Senator Judge Marcos, Senator Judge Padilla, Senator Judge Pangilinan, Senator Judge Soto III, Senator Judge Tulfo Irwin, Senator Judge Tulfo Rafi, Senator Judge Villanueva, Senator Judge Villar Camille, Senator Judge Villar Mark, Senator Judge Zubiri, the presiding officer, Senator Judge Escudero, the Senate President, Senator Judge Gachalian.
17: With 17 Senator Judges present, the Chair declares the presence of a quorum. In accordance with the rules of procedure on impeachment trials, the Chair now recognizes the duly elected presiding officer to preside over the proceedings of the impeachment court.
18: Thank you, Mr. Senate President. If there are no objections, we shall dispense with the reading of the September 8, 2026 Journal of the Senate, sitting as an impeachment court, and consider the same as approved. The clerk of court will please call the case rather before the impeachment court.
16: Case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
18: Appearances for the parties.
19: Good morning, Your Honors. For the prosecution, Your Honor, we are ready.
20: Good morning, Your Honor. Mark Steven Luan for the Vice President. Same appearance for the defense.
18: Call your witness, Honorable Luistro.
19: Your Honor, please, before we proceed to calling our witness, I would like to manifest that today we are set to start the presentation of evidence for Article 2, Unexplained Wealth, which is the third in the order of presentation of the four articles. Your Honor, while this article is commonly referred to as unexplained wealth, we would like to put it on record that there are three subsections under Article 2. One is unexplained wealth.
20: Sorry to object, Your Honor.
18: Yes, Attorney Binlun.
20: Your Honor, we are well aware of what Article 2 is all about. We are ready for the presentation, Your Honor.
19: Nonetheless, Your Honor, this is just for the guidance of the Honorable Senator Judges.
18: We'll allow it, Counsel, as long as no conclusions of fact or law are made. Honorable Luisa, you are duly advised.
19: To proceed, Your Honor, number 2 subsection is SAL and violation. And number 3 subsection is non-divestment of other financial and business interests. That is for the record as well, Your Honor. Your Honor, considering the scope and complexity of Article 2, Unexplained Wealth, the prosecution team likewise deem it proper to have two head prosecutors for this particular article. These are the Honorable Congressman Chel Jocno and the Honorable Congressman Terry Redon. Your Honor, to proceed to the presentation of our evidence, may I request that my co-prosecutor, co-head prosecutor for this article, Honorable Terry Redon, be recognized.
18: Thank you, Honorable Luistro. The Honorable Redon is recognized to call their first witness for this article. You may proceed, sir, when you're ready.
21: Magandang umaga po sa ating lahat, Honorable Presiding Officer at Honorable Senator Judges. Bago po magtuloy po sa una pong testigo, we would like to raise two administrative matters. Noong pong August 26, 2026, yung pong Honorable Impeachment Court ay pumayag doon po sa supplemental request for subpoena para po sa iba't ibang mga bangko at financial institutions. Pursuant to the order, yung pong mga bangko at mga financial institutions po na ito ay binigyan po ng 7 calendar days from August 26, 2026 hanggang September 2, 2026 para isubmit po ang mga sinabi na pong mga dokumento. Gusto lang po namin malaman mula po sa korte po kung ito pong mga dokumento ay natanggap na po at kung yung pong mga partido ay nabigyan na po ng mga kopya.
18: We are still awaiting documents from PNB and Union Bank. They requested for an extension which the court will be granting as part of the administrative rulings it will make before the end of today's trial. For your information, counsel, and for the information of Attorney Mark.
21: Maraming salamat po, Honorable Presiding Officer. We submit ikalawa po, and on a related matter, mula po September 9 to 10, yung pong mga partido, kasama po yung clerk of court, ay nag-conduct ng marking po ng mga sinapi na pong mga dokumento mula sa mga bangko, MLC at sa BIR. Ganun pa man, despite 15 hours po na itinalaga para sa pagmamarka po ng mga dokumento pong ito, hindi pa ho tapos yung pong pagmamarka ng 4,000 na mga dokumento. And as such, Honorable Presiding Officer, with the concurrence of course of the counsel for the respondent, we would want to respectfully request na magtuloy po yung pong marking ng pong mga dokumento gayong araw po na ito at sa susunod pong mga araw hanggang matapos po yung pagmamarka ng lahat po ng mga dokumento.
18: Bahagi din po yan na magiging ruling ng korte miya-miya bago matapos ang trial sa araw na ito.
21: Maraming salamat po. At panghuli, upon confirmation with the Honorable Clerk of Court, we would want to manifest na ang lahat po ng mga testigo ng prosecution na sinabi na po para sa araw po na ito ay nandito po ngayon. Ganun pa man, yung pong SEC witness po namin ay yung pong huli na nakatakda na maging testigo po sa araw at sa linggo po na ito. Hinihiling po namin na kagalang-galang na presiding officer, baka pwede hong hindi muna siya, i-excuse mo muna siya ngayon pong araw na ito at ma-direct to present tomorrow, September 15.
18: Upon advice of the clerk of court, before proceeding to that, the Honorable Ridon, the court notes that the conference on the marking was indeed not finished on the 9th and 10th of September. So in light of this, the marking of exhibits shall continue today at 10:30 a.m. at the rector room. It shall proceed concurrently with the trial and shall continue even after the trial hours. If it is still not finished by the end of the day, marking shall continue on the succeeding days until it shall have been completed. So kindly assign an assisting counsel for the marking at 10:30 in a few minutes. Sorry, I couldn't wait. We couldn't wait anymore for the end of trial, given that we are going to be issuing this order. I just saw it today. So you may proceed, Honorable Ridon.
21: Well, we submit, Your Honor. Again, yun po sa request po na i-excuse po muna yung pong SEC witness for today and direct him to just be present tomorrow. Kasi we don't...
18: That's the third witness, right? Because the second witness will be the witness from the Office of the Ombudsman.
21: Tama po.
18: We can excuse the third witness. I believe we won't reach that witness anyway for today.
21: Maraming salamat po, Your Honor. At this point, we are giving the floor to our co-head of Article 2, Congressman Chel Jokno. Maraming salamat po.
18: Thank you, Honorable Ridon. The Honorable Jokno, Attorney Chel, you're recognized, sir. Kindly call your witness.
0: Thank you, Mr. Presiding Officer. Good morning po sa lahat. We will call as our first witness in Article 2, Justice Amparo Cabotahetang. I ask that she be escorted.
18: The clerk of court through the OSA is directed to kindly assist former Justice Amparo Cabotahetang to the witness stand.
4: Tatak RMN.
18: Good morning, ma'am. Before you sit down, ma'am, the clerk is directed to administer the oath.
22: Ma'am, kindly raise your right hand. You, Amparo Cabotahetang, do swear that the evidence you shall give
16: In the case now pending between the Philippines and Vice President Cyrus Zimmerman Duterte, shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God.
2: I do.
18: Thank you very much, ma'am. Your witness, Attorney Jocno.
0: May I proceed with the offer of testimony?
18: You may proceed with your offer.
0: Justice Amparo Kabutay Tang served as presiding justice of the Sandigan Bayan from 2013 to 2024. Before her appointment to the Sandigan Bayan, she served for 30 years in the office of the Solicitor General from 1982 until her appointment as justice in 2012. The prosecution respectfully offers the testimony of Justice Tang to prove that she has specialized knowledge, skill, experience, training, and education to testify as an expert on public accountability, and for the purpose of providing this impeachment court with a framework for understanding and evaluating the financial and documentary evidence that the prosecution will subsequently present. Her testimony, if Your Honors please, will address six basic questions. Una, kailan nagiging questionable ang yaman ng isang opisyal? Pangalawa, paano kung hindi nakapangalan sa opisyal ang pera o property? Pangatlo, mas mataas ba ang pamantayan ng public accountability para sa presidente at vice-presidente? Pang-apat, pwede bang magnegosyo ang vice-presidente o presidente habang sila ay nasa pwesto? Pang-lima, paano kung may negosyo ang vice-presidente o presidente na may transaksyon sa gobyerno? At pang-anim, sasaliin ba dapat makita ang financial status o assets, liabilities, at net worth ng isang lingkod bayan? Your Honors, we recognize that in regular courts, legal experts are ordinarily not presented simply to tell judges what the law is. Judges are themselves trained in law. But that is not what we are asking Justice Amparo Kabutay Tang to do. Hindi po namin siya inihaharap upang sabihin kung guilty o not guilty ang vice-presidente. Hindi rin po siya naririto upang sabihin sa hukumang ito kung paano ito dapat mag-desisyon. In our view, there are two compelling reasons why her testimony is important. The first has to do with this court and these proceedings. The second has to do with our people, kung saan po nanggagaling ang kapangyarihan nitong impeachment court. An impeachment court is constitutionally unique. Sa ilalim ng ating konstitusyon, kayo lang po at walang ibang court ang may kapangyarihang litisin

0: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo. Hindi. Magsigi kaon, damo tamis. Likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrap imo nga pankreas. Ang matabo, Sir GP, sigi bu-bu sa insulin. Kaya ang iya insulin nga kapasidad, hindi man masarangan sa ginakaon mo. So, sobrang nga kaon, na-stress imo pankreas, igubay. Here comes, mga problema ka, may mga insulin resistance, diabetes eh. Sige yun, pagid kaon sa tamis, kagabusar sa lawas, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pangkreas ang insulin.
1: Gusto.
0: No, so, maulat ka, nga mabangkrap imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, di bakal mo nalang nakapan, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabangkrap ang imo pangkreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo, agad di matamaan gamit sa selula sang pangkreas, ang mga sales na kontrolahon gid Sir GP. Dapat lifestyle modification importante na ini kun mamati pa.
1: Gusto.
0: Kun maumpawan pa.
1: Oo.
0: Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ang imo pangkreas, balik normal. Tapos makaproduce na sa sang nagakaigo nga mga insulin, ang mga oxidative stress nga katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pangkreas, na neutralize na Sir GP.
2: DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
4: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa aga. Bali, 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga napacheck?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ito?
4: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven. The best get ang DTX 500 para sa ako.
2: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Ulupod kita nga magpaninlo sang aton panimalay, kagpalibot, gubo natun, kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kag pangitlogan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal sa liwat. Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
6: Oras tatak alas 12:20.
7: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
9: The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
11: Life extension, vitamin D3.
12: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
11: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
13: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sang Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
15: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
16: Mga kabyanan, subong ang September 16, Wednesday. Ang mid-month sale sa tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. Kag 13th anniversary sale sa Life Extension Robinson's Place Iloilo Branch. Kag 2nd anniversary sale sa Life Extension Guimaras Branch. Free Life Extension giveaway with every single receipt purchase of Life Extension products worth at least 2,000 pesos. Free medical checkup by our licensed medical doctor affiliates.
17: May 10% discount at tanan nga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 sa September 16, Wednesday. Ang mid-month sale sa tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches for longer life.

0: News, E3 Pile.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Ngamay BCO. BCO. Ngamay D3. D3 Bio.
2: Checklist. D3 Bio may lauric acid.
3: Okay.
2: Ang lauric acid mismo pa lang, no? Could clean your internal organs without converting pa lang.
3: Patyo niya ang kagaw halin sa baba, pakanto sa tiyan, pakanto sa pinaid.
2: Ang malapian niyo, ubus ko.
3: Wala na sa?
2: Why not
3: sa plain D3? Ara lang na sa D3 Bio ang lauric acid. The family of MCT. Grabe, Sir Buino.
0: D3 Bio.
3: Perde ka na da. Kung D3 lang ang ginainom. Pero kung D3 Bio, may lauric acid ka. Halin pa sa baba, patay ang kagaw. Abot sa tiyan, patay ang kagaw. Pagabot sa dinay, patay ang mga bad bacteria. Perde sa baba. Why patay ang magstorya sa? Sa sulod. Sa imo lang digestive system pa lang.
0: D3 Bio.
4: Kung ikaw gatumar sang D3 Bio, pag abot sang D3 Bio sa imo chan.
0: D3 Bio.
4: Ang imo dira nga parietal cells sa imo nga chan.
3: So, kadalo, parietal
4: cells or ang mga selula. Mga selula sa imo chan.
3: Sa chan.
0: D3 Bio.
4: Ma-stimulate na sila mag-produce ang chloride. Ang chloride amo ni siya ang
0: D3 Bio.
4: Gapanami sang imo nga digestion sa chan, layo ka sa imo nga ginatawag nga dyspepsia. Plus, kung pagtumar nimo sang D3 Bio, ginpusa mo na sa imo nga baba pa lang.
0: D3 Bio.
4: Pag nagdalhay na siya sa imo esophagus, pag kung ikaw may acid reflux, pag nagsaka ang acid reflux mo sa imo nga esophagus, protection na da sang D3 Bio ang imo nga esophagus.
0: D3 Bio.
4: Na hindi pagsunugon sang acid.
3: Perte, no?
0: D3 Bio.
3: Wala na sa plain D3.
0: D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makapulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
3: D3 Bio may potential nga mag-cure sang ara cancer. May cancer. Paano? It's true keto diet. Ano himuon ko para mag-fight ni siya? Ang cancer, Sir GP, Sir Boy, ang paborito na glucose or sugars.
4: Same man sa inflammation.
3: The more nagdamo ka ginakaon sugars, the more namian ang cancer cells. Ako ni Moon, pagutman ko. I will practice intermittent fasting 12 to 14 hours. Hindi ko ya magkaon. So wala na pagkaon ang cancer cells.
0: D3 Bio.
3: Pag after 14 hours, hindi pagi ko magkaon kanon. Mainom ko damo, D3 Bio. Ang purpose ato, para may energy ko through ketones na ara sa D3 Bio. Hindi ko na makita sa plain D3 ang ketones. Ang ketones, amo nang mahatag na ko si energy, si cancer cells, kuha na to, gahingain nga na to, ga problema na to. Why pagkaon? Hindi man siya namin magkaon ketones, isa kasawa ng kuha.
4: Sa
3: ketones. So matabo, mapatay ang cancer cells, buhi ka, may energy ka, patay si cancer cells.
6: Buhay ka na lipungan sa jita mo.
3: Unlike kung plain lang ang D3, ang plain lang ang D3 is, katuon niya yung immune system, pabakudo niya para mag-fight ano?
4: Sa cancer.
3: Sa cancer. Awayay kung D3. Pero kung D3 Bio, ginpagutman mo lang ang cancer cells, patay na.
0: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio ya, ang ngimo niya, ginpatay niya ang source of cancer.
3: Correct.
2: Ang vitamin D3 ya, ginaway niya
3: ang cancer. Niya ang cancer.
2: So, din bala matap na ang cancer kung kwaon mo ang gamot, kung awayon mong sanga. Simple ang gamot, gubuton mo para magdula ang cancer.
3: Mas namigid yung hindi, wala na awayay, Sir Boy.
2: Pagutmi lang ba lang?
3: Pagutmi lang ang cancer cells. Hindi na mo kinanglan awayon. Hindi na kinanglan awayon mong cancer. Pagutmi lang ang cancer cells. Paano?
0: D3 Bio.
3: True ketones of D3 Bio.
4: Kagisa pa, Doc, kung ang imo cancer cells, ginapakaon mo kalamay, sarang ni siya makabato si imo immune system.
3: Pero kung mas gadamo sila mo.
4: Pero kung D3 Bio kaya, ginastarve mo siya, hindi na siya kabato sa imo immune system nga nag-alam.
0: D3 Bio!
4: Tungod ang D3 Bio, may ketones kag D3.
3: Correct.
0: D3 Bio! D3 Bio!
7: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, naging kamalipaton. Itry namon na tumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang kamisaro ni Lula. Pagod na sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Matatas mga butka! D3 Bio! D3 Bio! Health News!
8: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
9: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
6: EQ pants from day one to toddler, EQ tinyo mo.
10: Ba, daw may condition na priyaw?
11: Ah, oo, good pre.
10: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
11: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3, uy, kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sa aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
10: Sige pre, mahingagaw ko anay baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
13: Sa tiun sang bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis, isa ka balatian nga nagahalin sa ihi sang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang butas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tindo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ang baha, magkanto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
14: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
15: D3 Bio! Ang D3 Bio!
16: Yung may Visio!
15: Ang Visio!
16: Yung may D3!
15: Matatas mga butika!
17: Mahigpo bala ang imo dugo?
18: DTX 500!
17: Masamit ka bala ang gina-energy?
18: DTX 500!
17: Ang DTX 500!
18: Ang nagatimlo sang imo mahigpo nga dugo?
17: Nga sa masami,
18: amo naman
17: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy?
18: DTX 500!
17: Masalrikan DTX 500!
19: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
19: Mighty C,
15: mabaka mga butika.
21: Oras na ta, kalas 12:30.
6: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. That portion was brought to you by Best Foods Bio Magic. Abot kaya na at sulit pa.
15: D3 Bio.
22: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang tuminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
15: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
15: Yung may Visio.
16: Ang Visio.
15: Yung may D3.
16: Mga, mga butika.
15: DTX 500.
23: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon 2 times a day nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
15: DTX 500.
24: Ahoy! Kidney care time!
25: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
15: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
26: The Secrets of Health.
15: Sangfon Plus Gold.
27: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyong problema sa blood sugar, poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency sa weight gain kag obesity. Ang isa nga masuggest na konsulta sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita say ang protektado ha kag mabakod ang aton sa depensa batok sa nagkarila inyo balatian, tugas ang infeksyon, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina, kag mineral sa aton sa ngilawas, Sunthone Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthone Vitamin C.
26: The Secrets of Health.
27: Try nyo bala, i-combine ining tatlo. Kasi kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
28: Yes!
27: Gina-encourage gin naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento kay nga man indi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan ginkaon naton sini nga mga prutas nga man kon kaisa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kun kin pabukalan naton maayo. Ay binigid sa iban dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kun pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Ang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton, pero pwede gid himuon kun aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikayong lawas. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga ma-suggest sa inyo, Senthon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya, balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ah, kag may mangosteen pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas.
0: Senthon Plus Gold.
27: Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide din naton dinha pinagi sa supplementation.
0: Senthon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
27: And that premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganil sini nagatinaas o kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sini immune system pabalik-balik nga mga balatian sila sini kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato dinhi nga mga benepisyo kung nagahinom magita sang premium D3 capsule. Ining Senthon Gold Capsule, premium D3 capsule kag Senthon Vitamin C sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sini nga mga lugar.
0: The secret of
27: health. Pwede ka shopping online na, no? Dira sa ilasaring na TikTok and Shopee. Pakitaon nyo lang ilasaring na official store, yes, to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ilasaring na mga product. Pili lang ka mo dira. Kag pwede ka maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
0: The secret of health.
1: Sa mga kauturanta naman yung mahilig magkape, dapat nga kung magkape kita, siguraduhon tang kapita, may sustansya kitang makuha. Inanglan naton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Senthon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sang inihimo iya gina-detox siya naton lawas sa nagulayon na pagwaya ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina hindi dayon na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Senthon kag vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga buhi ka. Premium D3 Coffee Mix.
1: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangape, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iasweet sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So, pili lang ang moda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang, ang Senthon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine. Labi na gina sa mga kabataan nga nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Senthon Plus Coffee Mix, kaya may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavon ikaw makuha dira. Para nga, magnami lang imo pamatsyagan. Iti, kung may hormonal imbalances, hindi mo tamalondok layo nga kung bata pa, why ka hormonal imbalances? Ha? Para tandaan sina sa lalaki, naglagong ng tingo.
2: Yes.
1: Pagkatapos, gariklamo na, gasakit ang butkon, gasakit ang iasin nga batis, galik kay nagapalawog tawag nila.
2: Mm-hmm.
1: So, nag-inart pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So, kinahanglan, masuplementuhan ta nga to sininga lawas. So, arada, Senthon Plus Coffee Mix, and then Senthon Gold Coffee Mix, and Premium D3 Coffee Mix.
0: The Secret of Health.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Vertigon. Aton pamatian si Manang Liza nga may balatian sa kasing-kasing.
2: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akon dughan kada adlaw. Natingala gid ang akon pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akon pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akon kusog, nagliwat ang akon BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
1: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy kag sa imusuking butika.
3: Mahal mo paalala ang Vertigon ay hindi ka mo at hindi ka mahirin ang mga saan makuli ng sakit.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako gali si Bal, pero may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, kinitestingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
4: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan nga kape. Naingidyang sabor sa Samson Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, narakas, at gaganda ka pa.
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Sample Plus Gold.
9: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
4: Sample Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold sa mga butika.
10: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
11: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
12: Ganyan ang Pinoy!
13: Ang Pilipino may isang salita.
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: MX3, dito ako, believe.
16: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen.

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Menu Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Joven, dubragid kataasang ako nyuric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
2: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika.
4: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sabad ka, ubo? Ubo? Ubo?
8: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-unta. Tuntat. Tuntat. Wala untat na dry cough. Kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabad na ubo? Magtusiran. Tusiran.
9: Tusiran forte.
5: Unilab quality yan.
10: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ubong makulit? Just stop it!
12: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang low. With proper diet and exercise.
13: United Home.
11: Unilab yan.
14: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ako si Regan Pandrawan at isa akong COVID survivor. Nag-tick ako agad dito with high dosage. Ang bilis ng recovery ko at yes, negative na rin ako. Napaka-effective ng Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Super Fiber.
18: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghawas ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
17: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
19: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
20: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
19: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
17: Mga kaabyanan,
19: subong nga September 16, Wednesday.
17: Ang mid-month sale sa Tananga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches.
19: Kag 13th anniversary sale sa Life Extension Robinson's Place Iloilo Branch. Kag 2nd anniversary sale sa Life Extension Guimaras Branch. Free Life Extension giveaway with every single receipt purchase of Life Extension products worth at least 2,000 pesos. Free medical checkup by our licensed medical doctor affiliates.
17: May 10% discount at Tananga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 sa September 16, Wednesday. Ang mid-month sale sa Tananyan Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches for longer life.
0: Oras na ta, alas 12:50.
1: This Time Check is brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
21: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
22: ACS. Ohoy! Kidney care time!
23: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, San Negros. Kabatyag ako sa kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritso na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa kidney care.
24: You care? We care! Kidney care!
2: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
25: Mga nalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
26: sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
27: Kargado.
28: MaxFit, kargado.
5: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
1: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.

0: Celebrate the best ever with Goldilocks.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Hamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Supple Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man hapon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to nadula ang bukol.
1: Supple Plus Gold. Makaak sa mga butika.
3: Estudyante ka bala nga sige lang laptop ukon cellphone?
4: Oo, oh, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
5: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
3: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
4: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
5: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
3: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
7: Charm Fab Car, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa pango ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong pumaka-bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS.
10: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bamud sini, permi na ko hagard, kag permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akon nga mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide, na nadula sa akon bamud sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka, stress tabs.
11: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko. Di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magkumaro sa Anton Plus Gold. Kay okay gid kunon niya sa arthritis. Mutungagin na duwadlaw man ang paginom. Okay gid kay wala na katagi ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Sa tiun sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis, isa ka balatian nga nagahalin sa ii sang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tinlo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ang baha, magkanto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
4: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi ka sarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa opisina, pwede ko wala nag-atubang sa computer?
5: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kagdasi gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
6: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uba akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
1: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
5: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
6: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
1: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga reglar. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mga butika.
2: GTX 500.
5: Setting grace paglimutan.
6: Ako may sakit nga diabetes.
7: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
7: Wow.
6: Mabakal na kamo. Sa detects 500. Namigit ini sa aron nga lawas.
2: GTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Dali kasi napit akong tuhod.
8: Arthritis na gali.
9: Pero sa ang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
8: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
9: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
8: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: D3 Bio.
10: Ako si Jomer. Katumargit ko sang D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
4: Ang Vizio
2: nga may D3.
4: Pumakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
11: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly.
14: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Ulupod kita nga magpaninlo sa aton panimalay, kagpalibot, gubo natun kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kagpangitlogan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal. Sa liwat, ini si Governor Toto Defensor nagapangabay bayad sang inyong kooperasyon. Salamat.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9:10-12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot ng kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad na iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos, at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayin mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: Non-Scorn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga amamintay niya nga mabakod ang imo immune system, good blood circulation, kag good eyesight. Non-Scorn Coffee. Mabakal sa mga butika.
1: Nag-anay, nalimig akong banalaw. Dumatumba ako.
2: Lolo, kung anay kita, kaputigit sa inyo na ako.
3: Pagkahilo kag vertigo, makagubas ang adlaw. Hindi pagtuguting ang matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iyang mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
4: Sample Plus Gold.
5: Ko si Vibo, takogid ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santin Plus Gold. Intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
4: Sample Plus Gold, mabakal sa mga butika.
6: Guys, alam nyo ba ang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi, ever since may brunch sa tapat ng school namin, kaya favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, ala king sauce or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sa inyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng MacSavers Sulit Busog Meals sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
4: Sample Plus Gold.
7: Kasi Eunice, may ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
4: Sample Plus Gold.
8: Mas pinalakas.
4: Pinagaling.
8: Pinahusa.
4: Sample Plus Gold.
8: Sa mga butika.
4: Sample Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
10: Ay, emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. O kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya at madaling na pag-report, tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandang publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
11: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig breath.

0: Talaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
2: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, hindi corrupt!
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, dito ako, believe!
7: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
8: Charmed Fabricon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa pangon ng Charm
9: Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangbang kumaka bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS.
12: Oras tatak alas 3, Jess.
13: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ-tin yung mo. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
14: Mga kabyana, subong ang September 16, Wednesday. Ang mid-month sale sa Tananga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. Kag 13th Anniversary Sale sa Life Extension Robinson's Place Iloilo Branch. Kag 2nd Anniversary Sale sa Life Extension Guimaras Branch. Free Life Extension Giveaway with every single receipt purchase of Life Extension products worth at least 2,000 pesos. Free medical checkup by our licensed medical doctor affiliates. May 10% discount at Tananga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 sa September 16, Wednesday. Ang mid-month sale sa Tananyan Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches for longer life.
15: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
16: Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kay Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber mabakal sa mga butika.
17: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kay ginainom nga kape.
18: Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
17: Vita D Plus Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
20: Life Extension Vitamin D3.
21: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
20: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong, aton pamatian si Doc Hiko.
23: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggesta sa imo, magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
22: Mabakal sa mga butika.
24: Uy, 150 over 100 jali.
25: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
24: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
25: Ay...
26: Papa, hindi ka magkapala ka. Akabati ako parte sa Kidney Care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
27: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
28: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
29: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
8: Charmed Fabricon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa pangon ng Charm.
9: Charm Fabricon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
30: ang sampay sa loob? No amoy kulob!
0: Bangbang kumakablog sa charm!
1: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
2: ACS!
3: NANS Herbal Capsule. Papaskugon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kon anuman nga mga balatian.
2: NANS Herbal Capsule.
3: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
5: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
5: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
5: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
5: Yan ang gapanugpo.
2: Kagakontrolar
5: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
5: Masalikan.
2: Epektibo.
5: DTX 500.
2: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3.
5: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
5: Yung may D3.
2: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uho.
5: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
5: Kasi may diabetes ka na.
2: Mag DTX 500 na.
5: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo
2: sa imo blood sugar.
5: DTX 500
2: garantisado.
5: DTX 500

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Sopo Plus Gold.
3: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sopo Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
2: Sopo Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sopo Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Sopo Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Sopo Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Uy, concerned lang ko, kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi ka sarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sopo Plus Gold.
6: Ako gali si Bal, firme lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sopo Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Sopo Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.

0: nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: DTX 500! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa akong madulaan gana magtuon, sakit na akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
3: Kag subong kanami sa akong paminsaron.
1: Mighty C, labaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglumutan.
6: Ako may sakit nga diabetes.
7: Sila ang imo nga gininom na kapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
7: Wow.
6: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 namigid ini sa aron nga lawas.
1: DTX 500.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washy!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Ising-kisi ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Miguel Tilaming promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya, sang maski anong nga produkto, sang San Miguel beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape may mataas nga levels ng antioxidants ang Sample Gold Coffee Mix.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka.

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS
2: Sample Plus Gold.
3: Ito si Eunice, may ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas,
2: pinagaling,
4: pinahusay.
2: Sample Plus Gold
4: sa mga butika.

0: Pit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Oras tatak, alas 3:30.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tip and information.
5: Makauras ang pinaka-regular gid na interval sa imong pagkaon. So meaning para mahaw kala city, dapat manyaga kalas busi, manyapon ka alas.
6: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod na ginom ka. 24 hours madula na si reliever, arag ipon
7: ang
6: pain.
7: Kung magsubrang ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
8: Damok no ang mga pagkaon nga rich in beta carotene.
6: Hindi lagi ni carrots.
8: Oh, hindi lang carrots mga madura.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: impormasyon sa ikaayong gawa. Malingaw ka na!
1: Gusto niyo nang mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
0: Maedukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ako B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon. Ano balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
3: Sa tanan natin nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
2: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sa pagkaon? Kagpaano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sa pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
3: Umuna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihat-kihat bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag nila nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
2: Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters muna kalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
3: Yes.
2: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
3: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-detex 500 gag may tisika kada adlaw.
2: Ang digestion abi nagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo pa lang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud magin mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
3: Ang laway Sir GP ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag atyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong atyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach gani ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acid agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
2: Matapos ang isa tutu duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
3: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gitawag small intestine Sir GP, an sa gitawag chyme Sir GP, no? Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gituag digestive system. 3 times ka bala magkaon? How much more kung 6 times pagiguro no?
2: Sobra pang iba. Oh.
3: Iban gani sobra pa da halin pa ina sang ginbun-ag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo gininom. Gatrabaho ng imo nga gituag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX500, Mighty C or Pure C kay amo ina ang makabulig dipinsa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
4: DTX 500!
5: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
6: 470.
5: Saan-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagtiko 2, sa gabi 2, sa agad, bali 2 times at it.
5: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mo nagpa-check?
6: 160.
5: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ilo?
6: Inom ka mo sa DTX 500, kaya ako mismo tested and proven, best get ang DTX 500 para sa
4: DTX 500! Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nag-suffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress. Halin sa pag-abusar sa pagkaon, ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kung nga nagalapuyot ang concentration sang bile, kag eventually, ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C o Pure C, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga si Sinta na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag-DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Dapat kung pala kaong kasang unhealthy food, inong ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
3: Ako ya, Sir JP, gainong ikaw DTX 500 kag Mighty C. Kung katukos pa na, Pure C. Para magnami ang akon nga gituag panulukan.
2: No?
3: Kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang manginrason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tuga sa mga radyasyon nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mo nga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radyasyon glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kumpleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gid mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
2: Carrots
3: da. Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tinom ka na lang ano, DTX 500 kag may tisikay, dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imong mata.
7: Mm-hmm. Kevin? Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-regenerate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kun damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
2: Sir Boy,
8: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neuronal damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX500 kag Mighty C ang aton ginainom at gutputiktahan ang aton utak o ang aton brain?
3: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
2: Correct.
3: No? Kung para sa bulong, para sa ilalawas, inom gid ya DTX500 kag Mighty sa adlaw. Laing gid ya nga may pangdepensa ka adlaw sa imong mga selula. Kay indi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yon free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gid ya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, oh, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka depression sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang maayo pa imo lawas, hindi nga dito ka na ya mainom nga ga cancer ka na kag gabalatian ka na.
2: Awon
3: general ba gawa panago-nago lang na siya.
9: Ha? Ano sekreto niya?
2: Milig sa tagoay.
3: Wala siya panago si general ba gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gabito niya ipamasahi. Kabla ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad, Sir Boy.
2: This is ko no, 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plan to mo. Oy, 19 ah.
9: Na kampyon ni
3: mag. Kabla ko ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga mo na nga si Valentin, kakadto, ginadi ka ng Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi, gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
3: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
2: Basic.
3: Oh, maligo.
2: Basic.
3: Gina, yeah. Ang pagligo is not enough.
9: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tap na on mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kontento si Dr. Amil, ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
10: DTX 500. Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
2: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: So, wow.
10: Namit na gid na akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
2: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, ano mahambal mo sa inyo?
10: Mabakalak ka mo. Sa DTX 500, namigit ini sa aton nga lawas.
4: PH 500 Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ito si Helen na Dairo, si Balon. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng Pure C, wala po yung allergy ko. Saka huminaw yung mata.
4: Pure C Vitamin C, Southam Plus.
12: Garantisado!
4: Pure C Vitamin C, Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Kaya kinuliyapakan, tagay ganyan. Pero milang kasakit ang akan ulo. Tapos ginaramigan ako. Nang mabatian ko ang Pure C Vitamin C, nagkaya ko mag-take sa ulo ko na dura.
4: Pure C Vitamin C, kag Southam Plus.
12: Manamigin!
4: Pure C Vitamin C.
14: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kagto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang naghimo sa DTX 500, may DC, D3 Bio, Klinika

0: Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City.
1: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite. Uh-huh. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Uh-huh. Kung baho, pagid ng ilok.
2: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh ang mamagyapon.
3: Ah, wala magtaas.
2: Wala magtaas.
3: So, wala.
4: Dahil hindi man makaklinik ka, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
5: Confident.
6: Amuna ka nami ang klinika Dio Fresh.
2: Mm-hmm.
6: No? Pero kung tapos na kamo paligo, tapos na kamo swipe da sa inyo kilikili, before kamo maglakat, pwede kamo kapangapi.
2: Mangapi na ta.
6: No? Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
2: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergo thionine, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
4: Kaya na ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, uh-huh, hindi red sugar.
6: Natural sugar.
4: Natural sugar.
2: Stevia. No? That's why healthy gini kaayo ang itawag niya DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagitpugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa wow, may bulletproof mm-hmm coffee ka na. Mm-hmm.
6: Mm-hmm. Kay engineer niya pampabakod, extend.
4: Uh-huh. Uh-huh. Iba na yung pabakod niya.
6: Mm-hmm.
4: Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
2: Thank you sa supporta, Sir Boy.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Ang Fat Boy, hindi man tanan nga fats lain, ha?
2: Correct.
1: Kinanglanon na sa lawas naton, pero dapat may ga-control sa ila.
2: Mm-hmm.
1: Kagkun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sang maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio, para ma-enhance ang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk nito.
2: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng naming klase sa aton lawas?
4: Permi na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
2: Oy,
4: building blocks na mo. Kinahanglan no na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
2: Uy, messenger, no?
4: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
2: Uy!
4: Nga work hand in hand, Sir Boy.
2: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
4: Yes. Pero, ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, siyempre, aton lawas, di kahimo sila, Sir Boy mo.
2: Mm-hmm.
4: Di kinanglan niya, may source na nga, kuhaan. Kag ini nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
2: Mm-hmm. Insulator.
4: Mga, kung no? Sa kurinti pa,
2: covering.
4: Cover. Dapat may cover para di, ano?
6: Hindi magkakuntan,
4: wala ground. Importante gid katama ining fats. Kay amo nang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. May ara ga gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras di tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
6: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amugining pinakadako nga galingan sa pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out ini sang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio na may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig. No, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
4: Kung kainom ka di tribayo sir boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no? Dira sa imong pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na sir boy sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato sir boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio, ginapadamo niya imong mga lipase kag gina-purify ang imong mga enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Mm-hmm. Kag ginapromote niya ang gitawag mayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3Bio pagid sa boy because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya ang sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
2: Uy,
4: in short, no? Hindi kadali mag-uli anon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano parang mga sakit sa brain.
2: Dementia.
4: Dementia. Kung once nga ipala inom ka D3Bio. Kag nakanami ipagid, kung ga inom ka D3Bio, ga support ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3Bio.
6: Champion. So it's a matter of ano na lang gidya Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagistoryahan, D3Bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga ang D3Bio, matawag na itong good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw sir boy sang D3Bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones. Gaan niya pa kasang ginatawag na vitamin E, D, E and K kag minerals like magnesium, calcium and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals sir boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an. Kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kay nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba, pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kag ang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga D3Bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3Bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3Bio.
2: Kampiyon, paano bala ginihimo ni D3Bio? D3Bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag nga fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Ramil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3Bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkasong ubusip on kagilanat, ikaw ginaamligan ni D3Bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3Bio para sa imo.
3: D3Bio with Physio.
7: Ako si Ana, for problema ko gidang ako na regular nga reglas agalabot itatlo ka bulan bala sa pagtumar ko sang D3Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
3: D3Bio.
8: Ang D3Bio.
3: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
3: Yung may D3.
8: Mga butika.
3: D3Bio.
9: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma nag
3: gid ka malipaton, gitry na amon patumaron sa D3 Bio. Lalaga bula, nagbalik normal ang tamisaron ni Lula, bangod ina sa D3 Bio.
8: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Magabot ka!
9: POC! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Kapla si Ray Rilota from Sanangit. Dati, mabilis ako noon mapagod. Noong umpisa, nakainam ako ng POC. Wanda yung pakiramdam ko, tapos di ako na mabilis mapagod.
9: POC Vitamin C! Kag Cellphone Plus! Manami Gig! POC Vitamin C! POC! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Hindi sa tinani, nag-antik. May ginabatsyag ako nga ubo. Galalaron bala. Nabatian ko sa radyo na may POC Vitamin C nga makabulig patap na sa ubo. Natap na ang akan nga ubo.
9: POC Vitamin C! Kag Cellphone Plus! Manami Gig! POC Vitamin C!
12: Ikaw bala may ginabatsyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang maghimo sa DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, Yarala.

0: Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City.
1: Sa mga dugang benepisyo na nakatag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel.
2: Mayong nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man Sir Boya, labi subong uso naman ang dinggi sa virus, kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dengue virus, Sir Boy.
1: Para mentsindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pudpud ang Ukraine. Gipadalaan sila 6 mil ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra 6 mil, wasak. Nga, ha? Hindi ang immune system, dito lang sila ya sa kwan, sa punta, ang army sang Russia, ang ginagamit nila javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di nahimo kung inom ka D3 Bio, Sir Boy, ang immune system pamuyong lang.
3: Kalma lang.
1: Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sa patay, Sir Boy.
3: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa D3 Bio.
1: Yes, dengue. Dapat mag-D3 Bio.
2: May ara kang ito ang import immune system.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, magaayogin sa madamo ninyo nga balatian.
0: Informasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy.
4: Oras tatak impunto alas 4.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
7: Red Horse Beer, manamit. Suwabe sa kada tulog, sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong, the number one.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. D3 Pio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. D3 Pio. Tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matakas mga butika.
3: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.
4: Evergreen Herbal Capsule.
5: Pagaling si General Katuyan.
6: May high blood ka ba sa una?
5: Oo, nara. Umatumba ko lang ngayon doon. Sabot sa nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule. Kung nagsulhay ng tanan-tanan sa ako.
4: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: This newscast is brought to you by Kidney Care.
8: Supple Plus Gold.
9: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagi ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
8: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washy!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. D3 Bio.
15: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3.
8: Mabakal, sumang muli ka.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Higit yan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C, babaka sa mga butika.
17: Hello, anak.
18: Pagpunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
19: Ganyan ang Pinoy.
20: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
21: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
22: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
23: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
24: You need toothpaste for brushing every after kumain.
23: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
24: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
23: Helps stop cavities even before they start. Bug even breath.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Santon
3: Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Dala ka. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
4: Ako si Eunice. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akon arthritis.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold.
5: Sa mga butika.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
7: Charm, Fab, Car, pamungkong makablo. Hanggang amoy ko lumang. Sa pangon ng Charm.
8: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangbong kumbaka blooms sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
1: Life Extension, Vitamin D3.
9: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
10: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya, as in naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
1: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
1: ACS. Mahig ko pala ang imo dugo.
2: DTX 500.
1: Masamit ka pala gina energy.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang nagatindo sa imo mahig ko nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga energy.
1: DTX 500.
2: Masalikan DTX 500.
3: Oras tatak alas 4:15.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
3: ACS.
5: This time check is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Busog-busog ikaw to nila.
8: Ako man, bro, kalot.
7: O, ito yung bro, kusti.
8: Busog-busog, eh.
7: Puti lang ka, tata. Bayari na to, tulilot.
8: Oo, oh, bro, kalot. Waiter! Bell na mong gani.
9: Yes, sir.
8: Ay!
7: Ano nga, ay?
8: Bro, kalot. Nadulang kahit ako.
7: Ano na, matuon na. Ay, nahaslo ka nga yung dula mo.
8: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, kusti, may kwarta ka na.
10: Kita mo, nagid ka nagtabid lang ani ko sa inyo. Wala, eh.
7: Ay, atis ka to, Lilot. Manghukas ito karong pinggan. Visit ka man, Imo.
8: Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko niya ang puspro.
7: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
8: Abaw! Hindi, ah! Ari yung puspro. Kita mo niya ang unod?
7: Uy, hala.
10: Baman,
7: tanga.
10: Hala, tanga, matyo.
8: Diskarte lang na iya.
7: Oh, no. Inbutang mo sa sabaw sa tinula?
8: Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
9: Sir?
8: Waiter! Nakita mo na yung nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho?
9: Ay, tanga na, sir.
8: Nan! Kita mo? Ikaw na nagkakunga may tanang tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa git order naman, de. May tanga galit yung mga pagkawin ninyo!
9: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
8: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
9: Okay lang, sir, ah. Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto ya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
8: Ay!
7: Kalot, kap, tulot! Linawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot, kagtulilot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Roma Center.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kusi Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, babaka nga buti ka.
2: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
3: Ano ko nung rason nga at gulpya, dalang nagalingin ang imo nga ulo?
4: Maghambal kalingin sang ulo, it could mean also kulang ang supply sang dugo pakadto sa imo nga brain. Kag sa iban nga parte sang imo nga lawas.
3: Muna gani nga kinangangigilin ni Laya Doc magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kaya ang Dr. Pinoy Squalene Capsule amo ning aton nga oxygen capsule.
4: Correct na si Sir Gerard. Amo na ang special sa aton nga Dr. Pinoy Squalene Capsule ang iya nga DHA.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Squalene Capsule.
6: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sang Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernion. Maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
8: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
10: This time check is brought to you by MX

0: Ako si Anika.
1: Dayan ko mangi.
0: Kay gali, may UTI ko.
1: Ang tiya ko naghambal.
0: Aray ko ang may TC.
1: One capsule, three times a day.
0: One a week lang, nag-ayo ng UTI ko.
1: Salamat sa may TC. Efektibo.
2: May TC! Mabaka sa mga butika. My family history ba nakamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! Ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Efektibo! Aramis TDX! 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: O galisyarien, nagkanto si Reki sa nagligad, sikisaki, kidya katama, yan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: of a hit. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural at original.
5: Ang baha pwede matabo bisan sa ano. Ang pamangkot, handa kabala. Antes magbaha, magpamatig sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG, kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar, kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Ligawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes maggamit. Kag siguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanungdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: I'm Dr. Shizet Singh, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkat ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakas sa mga butika.
9: Evergreen Herbal Capsule.
10: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to, kon atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
9: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
11: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Bayo Jessic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Bayo Jessic. Halong!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: D3 Bio!
15: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
14: D3 Bio!
16: Ang D3 Bio!
14: Yung may Visio!
16: Ang Visio!
14: Yung may D3!
16: Matatas mga butika!
17: Para sa matinong na dugo,
18: DTX-500.
17: Para sa healthy gatay,
18: DTX-500.
17: Ang DTX-500.
18: Ang may mataas ka antioxidant.
17: Nga amun.

0: naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy ka nunay. DTX 500. Masaligang, epektibo. DTX 500.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na ko hagard, kag-permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kululbaan. Ginrekomenda sa akong nga mag-stress tabs, nag-proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akong bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka, stress tabs.
3: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Meron dito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na kung baga ang piya ko nung solusyon ng kipok na kung isa. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat kaso gel every day. Ano na ba tiyagan ko nga? Dawin ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yung akakapuhin ako. Subong yan, nag-aaba. Sabto ko to sa ilog balay sa mata ko. Takladon. Tingnan ba ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Super Fiber.
7: Ako gali si Juni taga Arevalo Iloilo City. Pirmi nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang akong nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
5: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
9: Charm and Fab Con. Pangong kumakablog. Tanggal amoy tulog sa bangon ng Charm
10: Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangbang kumakablog sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. This news is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Mighty C. Alkaline. Ng vitamin C.
3: Ako si Milagro. May ara ko all, sir. Hindi ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
2: Mighty C. Mabaka mga butika. E3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular na regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
5: Matatags mga butika.
6: May emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Akon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, pabadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandang publiko, halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
2: Cellphone Plus Gold.
7: Ako gali si Maya. May cisco sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic. This time check is brought to you by Kidney Care.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Narilito, dayon, senior. Sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung asporsyon, ng kipok na kung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat kasok gel, everyday. Ano na batsagan ko nga? Huwag na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, kaya kakapuhin ako. Subong yan, nag-aaba. Kanto ko to sa ilaw balay sa bata ko. Takladon. Remember ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Ay emerhensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, pabadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandang publiko, halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
2: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
16: Number 1!
17: Karon sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalot kag tulilo.
18: Bakse, na-finalize na ang program para sa palaabot tuntang Barangay 747 Fiesta.
19: Himuon ko pa, Tita Cap. Minobra pa ko abi nga kinahanglanon mga permahan subong.
18: Ay, kadugay ah. Paano to na karon makapamahaw?
19: Ay, sige Tita Cap, unahon ko na lang subong himo ang program para sa fiesta kay dasig man lang na.
18: Ba, wala ka gid balaki na list na batasan sang amay mo maksi. Dasig kaya. Kung may pamahaw dasig ka. Kung wala na pabuyan-buyanan mo lang. Abi ko lain ka sa amay mo kag mangod mo gari kay palariho lang ka mo tatlo.
19: Tita Cap, wala man ko pala nagareklamo ah. Nagakabuhi lang ang dugo ko kung busog ko.
18: Hala. Maxi!

0: Galibog ang ulo ko, Flower, ah.
1: Hmm? Nga man, Mega Marietta?
0: Eh, ano kaya ka damo damo sa contestant sa singing contest?
1: Ay, problema, gina bala, ang laway tingog, ipang dispatsa.
0: Ano? Pamatsyon ko sila?
1: Ay, nano, mapriso ka na iya. ang namin ko bala, Mega, ipang kakasa.
0: Ay, hindi na iya, malain ang buot nila. Lapit na lang ang daan election, ilaglag mo pa ko ba?
1: Mega, teka, hindi pilion mo lang ang namin, tingog eh. Salaon mo bala?
0: Eh, oo no. Makuha lang ko sang lima ka-finalist sa singing contest.
1: Ay, nga lima lang, Mega, how?
0: Eh, agad nga hindi ko yawan pangita sponsor eh. Ay, sas, lugangan mo pa yung ubra ko, ya.
1: Mega Marietta,

0: den lan pistesi bırın getime. Bırak üstünle numan data.
1: Bro,
0: nakapamangkot ka, pamatsyago daw si mo, daw may kwarta ka, kid.
1: Na.
0: Siyempre, hindi, wala ta kwarta mo. Bang! Pagalot!
1: Tehara na, tag na ha, pero kami ni Marita ya, bro. Bisan jutay lang manda kami, ako to nga, may ipadada na kami kung may mga bisita sa balay.
0: Ay, salamat, bro, gusting! Sigurado, kid, ka kami, kid, ang una mga bisita mo! Yeah. Okay!
1: Galactic!
0: Ha? Okay!
1: Bro!
0: Wala ko kaya, huya, tulilot na? Para lang ganin sa mga bisita nila. Yeah. Ikaw yung bisita.
1: Ay, di mga bro, ah. Okay na lang yung makatukamutok makaon, ah. Bla.
0: Ang galing.
1: Wala galing, take out. Ha? Huh? Kay Jutay lang, kwan namun eh.
0: Ang anong nga kwan?
1: Handa.
0: Mayap! Si Bro Gusting!

0: Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
3: Ako galay si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa akong nadulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
4: Kag subong kanami sa akong paminsaro.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
5: Ang lamig!
6: Tika, yakapin kita.
5: Sarap ng feeling.
7: Everest Air Conditioner.
5: Han, ano ever best place mo in the world?
6: Siyempre, right here with you.
5: Aww.
7: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Life Extension Vitamin D3.
10: Ang tao nga may madubong levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod din niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginom adlaw-adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtaya sang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa.

0: It's Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Nuns Liniment Oil.
2: Partner, masakit ang lawas? May lanag kagubo? O kung gina-atake ka sa mga lamok?
1: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
3: Nuns Liniment Oil.
1: Solusyon sa palanakit sang bilog na lawas.
3: Nuns Liniment Oil.
1: Feel better, live better.
4: Sample Plus Gold.
5: Oh, Charlene, may aragid ko problema sa kidney. Pakatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Santon Plus Gold.
6: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Ulupod kita nga magpaninlo sang aton panimalay, kagpalibot, gubo natun kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kagpangitugan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal sa liwat. Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Kasi sa una yan, iwang-iwang sa apoy, wala git ko gana magkaon. Kag sa dalang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, mabaka ang abutika. D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Visio, ng may D3. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TX500.
10: Lilibet Ipanto. 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TX500. Buntag na o gabi.
11: Parang pila na may mong sugar.
10: 136 na lang. Na-minage yung kaya kong tulog sa D-Tex 500.
4: D-Tex 500!
12: Let's go! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
13: go with the flow.
12: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy, let's go with the flow.
15: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
16: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatang sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabukal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Cellphone Plus Cold.
2: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod yung duwa kabulan noong pawan.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Cellphone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Cellphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. Ang

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Life Extension Vitamin D3.
2: Ang mga taong may diabetes, usually makabatsyag sa mas lalang komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan niya maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Life Extension Vitamin D3.
3: Okay, si Dr. Bernion, maraming Vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin at makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Ang Pilipino, mag-ilim sa panauli.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3, tunay, natural, at original.
9: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nangin sekreto sa law school.
9: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
9: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
12: Ako si Jomer, katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
9: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
19: Ang galing! Pangmatagalan!
18: Parang tayo lang han, no?
4: Everest Appliances.
19: Babe, ano ever best decision mo in life?
18: Siyempre, building a home with you.
19: Oh.
4: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.

0: Park, Dasan nga adlaw, fiesta na diri sa Barangay 747. Titulo ko sa inyo, Ma'am Yasta.
1: Okay, wanang, wala problema, ah.
0: Papalitson ka?
1: Hala. Bawa, abing mo bala sa akon, wanang mayaman.
0: Tiyang ang iba, di nga mga kaingod, wala ubra. Mapalitson sa fiesta. Ikaw pa nga, maestra ka.
1: Wanang, sila man ay adzay. Hindi ko gusto yan nga tapos ang fiesta. Malibog ang ulo ko sang pamayad sang yung pangutang ko para ihanda sa fiesta, no? Hark! Tani, kamu mahanda. Kamu yung bala mahanda, wanang. Kay din yung nagalaya ka ron pa kano ng bisita mo. Kagang bisita ni manang ninyo.
0: Ba, maayo kay nakamuno ka, Park.
1: Yes.
0: Ako pa tani mahambal si imo. Ginunahan mo lang ko.
1: Ha? Nga ano, wanang?
0: Nga sa inyo ko lang bakan o nang bisita ko.
1: Hala. Wanan!

0: Kap? Ano pa tawag gamiting sa amon ng mga kagawad?
1: Oo man, kapitan.
2: Gen, patawag ko kamo, ah!
0: Gani.
2: Kay ali na ang program. Ipangatag ko ini sa inyo kag sukton kamo kun ara na ang mga solicitation ninyo. Kay subong bala ang deadline. Te kun hindi ko magpatawag meeting inyo na lang na.
3: Eh, kuyan, ang kunya kap nga sponsor nagayo to nga buwas lang siya mahatag kap.
2: Wow, kamo bala. Wala gid kamo bala diskarte, ah. Do kamo pa yung diskartehan sa mga ama sponsor sa fiesta ta. Tingo nga anyo eh, nga makuha na ang kwarta sa ila, kay wala tagani gihoon de. Kung sa bagay, kulang pa na gani. Madugang patada. Namitingan ta naman, ha?
0: Kapitan, hindi na bala problema. Abunuhan lang ang isang barangay ang mga sponsor kung hindi kahatag eh. Kag kung makahatag na sila, rekta man na gihapon sa imo.
2: Labo na nagamakuha nyo, ya! Damo pa tabalabalak yun! Damo tabalayan! Paano tayo makagiho? Ay, ang buot sa inyo, agugtas kong mga kagawad ka mo. Pila na nakabulan ng pangatag sa sponsorship letter, wala mang gihapon. Kamu ba na kapitan? Agon ba bala nyo?
1: Ka? Dali na lang eleksyon, Kap. Ah, hulat-hulat lang kay Mabuslan kagid na.
2: Correct! Kagawa, disin!

0: Diyos! Ah, kinapoy bang ko sang pangtakot sa baderitas ba?
1: Ako gani, Bro Gustin, nagkakurug-urug ang tuhod ko. Maumpawan ko rin may bayad mo! Hey! Para ka naman bala, Bro Kalot mo. Ano naman na sala ko?
2: Nag-ayo sa aton si Kagawad Marieta. Ngabuligan ta siya. Mapabayad na dali mo, ya?
3: Mahuya ka kay Bro Gustin, haslo.
1: Kay Bro Gustin, nauya ko ya, eh. Kaya tiya Marieta ya wala ya!
3: Yeah! Ay, kuan, may budget man ang barangay ngayon nagbayad sa nagapagtakot sa Maderitas, ah!
2: Ay, okay lang, Bro Gustin, ah! Ulit na lang sa barangay kay Gagawad Marieta, ya!
1: Bro Galot! Nagambalagan ni si Bro Gustin nga may budget! Iti ka ba, ya? Bro Gustin, kabati ka, ha? Nga, inti sa magbaton bayad, ha? Ha? Ang inubayad sa iya, hambala na lang paliog si Cha Marieta, nga iyatay nyo lang sa akong Bro Gustin, ha?
2: Ay!
1: Agay!

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Pahanundong hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa sining at iyon sang tig-ululan kag-bagyo, ginapahanundong namon sa tanan nga mangingisda kag mga tag-iya sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magtalawod, siguraduhon nga maayo ang kondisyon sa inyo bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indi gid magbiyahe upon magpalawod malain ang tiyempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magaling, ipahibalo sa inyo pamilya upong barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa dasi nga responde upong pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.
2: Let's go!
3: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
2: go with a flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy!
4: Charmy, let's go with the flow.
5: Anong gusto nyo?
6: Success!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Ulupod kita nga magpanindo sang aton panimalay, kagpalibot, gubo natun kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kagpangitlogan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal. Sa liwat, ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako ulit si Capsule, isang batwasang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, sumong okay na, nagnami pa matyag ko.
2: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyong katimbang sa ikaing lawas. Mabakal sa mga butika.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. This Time Check sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Ako si Dorsal Dacromayan.
8: Ako si Jobin Lara.
9: Si Rose Caparangan.
10: Si Hermoyena Agisando.
8: Barsing Gatingo. Kaya pasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Nagayong mamatyag ko.
12: Bilipid ako sa Dr. Pinoy Squalene.
13: Epektibo ini kaayo.
14: Grabe gali ang powers ng Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapasaka sang concentration, alertness, kag memory retention. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Oxygen is vital sa aton immune system.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: PTX 500.
3: Saya din Grace paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes.
5: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar so.
5: Wow.
4: Mabakal na kamo. Sa Detex 500 na migit ini sa aron nga lawas.
2: PTX 500.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Makabuti ka.
2: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sunthorn Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ron, nalibag ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Sunthorn Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sunthorn Plus Gold.
5: Ako si Roy, taang ko na po sang fatty liver. Lugang pa sang mataas nga kolesterol na tilawan ko. Tumara ang Sunthorn Plus Gold. Tatlo ka beses kataadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
3: Sunthorn Plus Gold.
6: Mas pinalakas,
3: pinagaling,
6: pinahusay.
3: Sunthorn Plus Gold.
7: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
8: Kargado!
9: MaxFit Kargado!
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
12: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
13: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
12: United Home. Unilab yan.
13: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
3: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3.
6: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
6: Yung may D3.
3: D3 Bio.
6: Sa mga butik.
3: D3 Bio.
15: Live break ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang kabi?
16: Budlay na gidang akon matakon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
17: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
15: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
16: Sang gintry ko ini, mas naglaro na ang akon pananaw. Bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
15: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw. Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.
18: Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
20: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
19: ACS. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Charmed Fabcon, pamong kumakablog, hanggang amoy tulog, sa bangon at
3: Charm Babcon with Bluebrush Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
2: Pangkong kumakablog sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
4: Sampo Plus Gold.
5: Ako si Dani, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, sinay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
4: Sampo Plus Gold.
6: Makal sa mga butika.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Oras ari Manililo, alas 5:18 sa hapon.
9: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
10: RMN News and Public Service.
9: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
10: RMN News and Public Service.
11: News and Public Service.
8: Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon siyudad kaga sa siyudad ka probinsya sang Iloilo. Welcome sa aton siring pagpangalagad sa News and Public Service sa subong yang adlaw sang Lunes, mga karadyo naman petsa 14 na sa bulan sang Setyembre 2026.
12: Live sa gihapon nga makitaan kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo kay sa inyong mga radyo sa 774 kHz.
8: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga alagad. Ako si Radyoman Mon Iales Kapalit.
12: Kag Radyoman Magi Eresuelo Malaryado.
13: Tatak RMN.
8: Sa subungiyang adlaw sa Lunes, Radyoman Magi, masako-sako gid, no? Kadamo sang mga ganap diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. At the same time, no? Nagdungan man ang impeachment at trial nga ginatutukan gida naton iara Juman Magi.
12: Day 24 isang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Radjuman Mon kag kaina ginumpisahan ang pagtalakay sa Article 2 sang Articles of Impeachment angot ini sa unexplained kag hidden wealth sang BC presidente. Una nga gin presentar sang prosecution si former Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabotahe Tang bilang first witness nga una gin pa bang balabagan pa sang defense team apang sa ulihi gin panugutan ni presiding officer Chief Escudero ang pag testify ni former Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabotahe Tang sa pamangkot kun may napamatud-an angot sa unexplained wealth ni VP Sara of course wala para juman mon kay ang gin discuss kay na hindi man toy angot sa mga ebidensya angot sa unexplained wealth kag hidden wealth sa BC presidente

0: tapos na third and final reading sa Senado naman na aprubahan subong hapon sa third kag final reading ang counterpart no sang postponement ibla iya sang
1: yes.
0: counterpart sa Senate sa iya sang House sa Senate Bill 2387 ang pag fix ang termino sa mga barangay kag SK officials sa lima ka tuig 5 year term sa barangay kag sangguniang kabataan officials kay inara juman mon 13 ang nagpabor 5 ang wala nagpabor kag wala sang abstention sa pagduso sang Senate Bill 2387 angod sa fixed term sang barangay kag sangguniang kabataan elections lakip na ang pagpaiway sang November 2, 2026 BSKE kag saylon sa November 2028.
1: Sa Senado kag sa Kongreso na pasar na inirejuman magi no
0: third oo,
1: and final reading
0: pero hindi pa final
1: yes kay man pirmahan pa ini ni Presidente Bongbong Marcos
0: no? Oo, not until nga mapirmahan inirejuman mon sige hapon ang pagpreparar sa Commission on Elections yes. para yasa na schedule na nga November 2, 2026 BSKE
1: pero ang mga kapitan kag barangay officials mong grabe ng pamalakpak nila
0: Lapit na lang mo na yun. Oo. Kahit ikon, kung hindi pagyapon mapermante, sige-sige na niya by end of September until October 4, filing na sang Certificate of Candidacy
1: yes.
0: para sa BSKE 2026.
1: Oh, last week, no? Sang September.
0: Sang September.
1: Na? Okay, ano na to? Subupit sa 14, ha?
0: Gani. Pila na lang kasimana. Pero so, tiambal nila daw, lapit na lang gidrajuman mo. Karon nga subong hapon, ginduso na to sa Senado. Third and final reading ang ilayang version sang pagpaiway sang barangay kagsaguri ang kabataan election subong ato. Iglakip na ang 5-year nga term sa barangay kagsangguni ang kabataan officials.
1: Bantayan tang mga updates sini sa atan sininga pagpangalagad. Sa piyagabahin, kay naman sa nga gardyuman magi kadungan sining handog sa Pangulo program nga gitpatigayon sa may Iloilo Provincial Capital. Ara to si Department of Energy Secretary Sharon Garing kay man siyang ginpadala nga representante ni Presidente Bongbong Marcos.
0: Mm-hmm.
1: No? Diri sa Iloilo, kay man kada province may ara mo, no? Tapos may 90 satellites kaina ka mga area nga gin simulcast no sa RTVM sa bilog na Pilipinas para ipakita ang programa no narisari ini nga mga services iya sang aton sini nga presidente kadungan sang iya sini nakadlawan ra juman magi pero nang highlight man ang ginabantayan gid kay manti diri sa aton ang power crisis sa Visayas.
0: Oo.
1: Isa subong sa mga ginabantayan kag kadamo sa mga reaksyon.
0: Every day na lang adaan radyuman mo na kita sa yellow and red
1: yes.
0: alert status. Every day gidya subong gani from I think 3 p.m. to 9
1: yes.
0: p.m. Anom naman ka oras nga naka-red alert ang Visayas grid. Meaning kulang ang supply sa kuryente kumpara sa demand sa ginakinanglan sa mga konsumidor. So, ang hambal diri kaina, Rajuman Mon, sang Ilongga, nga Tiglicom sang DOE, no, Secretary sa Department of Energy, buti aminado nga hindi panimadula, Rajuman Mon, ang power crisis sa Visayas. Mahagan-hagan lang, pero hindi madula. Ambas sa mga netizen sa comment section, ti, panumdominyo na sang long-term solution kay next year. Hasta next year, guro, maliwat-liwat lang
1: yes.
0: yung problema.
1: The same lang eh, kagti, hulat-tulaton, talang ang schedule na malang siguro kada hapon, sang manmolo dropping.
0: Mm-hmm.
1: Ito mo na mala na subong ang
0: natawa bala. 2026 na subong sa dokita na ka-experience. 2024, ang start, gibla sa tuwing, na itong may power blackout,
1: yes. dari
0: sa may panayin, gimaras radyuman mo, and 2 years after, ari kitao, nag-penitensya to everyday sang pag-brownout. Gawlat lang tayo sa ano oras ma-brownout. Yan, expect na bala nga everyday may brownout because ning power crisis diri sa aton. Pamatian na ito, Rajuman Mon, ang payag kaina ni Secretary Sharon Garina angot sa power crisis diri sa aton sa Visayas. Arimin.
2: Still ongoing ang yellow and red alert kay waay pa nakasulod ang mga solution ta no currently we are monitoring around 6 power plants 1 2

0: natin na interconnected na siya. So, we are pursuing immediate solutions, mid-term solutions, and long-term solutions. Long-term solutions, we have talked to all the companies already. Ang short-term, ang ginalagas ko subo, may para ginapadalian pa lang ang NGCP, mag-connect sa mga short-term ka, may batteries kita ngayon butang dira sa Santa Barbara or San Joaquin, one of those, and also 100 kilowatts in Negros. Dala na, in place na siya, we just need everybody to cooperate and move fast, no? Unfortunately, ang mga power plant problems sa subo, naging, ano na, yung panubli, talang, hindi na siya ma-fix in one go or isa lang directive. It is, power plants takes 5 years to build. So, napaspasan naman sa buong, pero the final long-term solution will be in by 2028. But I hope within, by next month, all these red and yellow alerts, hindi na siya madula, pero mabuhin na lang ito.
1: Secretary? Ayun siyang pagpayag ni Secretary Sharon Garin sang Department of Energy.
2: Oo, hindi pa ni Madula Rajman Mon mismo si Secretary Garin ang naghambal kay ngadaan anom ka power plants ginamonitor nila sa Visayas kag Mindanao kag ang supply sang kuryente diri sa aton siya na mismo naghambal nga kulang gid Rajman Mon. So ginatutukan nila sa karon ang mahambal lang nila sa aton hindi ni long term solution, mid-term solution
1: mid-term lang.
2: Battery nga igabutang sa probinsya sang Iloilo para mapahagan-hagan ang krisis sa kuryente.
1: Kag may mga barge pa nga ginapaabot, no, augment bala ra juman magi, pero tiindi gid na ya siling makahatag sa dako nga solusyon or mambal kita madula na ning ginapatigayon naton nga rotational burnout, no, manual load dropping diriya sa may Visayas area, particularly sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Bantayan, tinikay subong man hapon, gali, no? Nagpatigayon man sang Regional Development Council meeting and ginambal ni kina ni Secretary Sharon Garin na hinyoon niya man ang RDC nga suportahan, mapadasig ining mga solusyon nila. Kaya ang power plant nga ginatanaw din nga patukuron dugang sa may area sang Iloilo, Rajuman Magik, sa may Visayas area by 2028 pa, no? So, posible, dira pa siguro amat-amat na nga ma-stabilize. Galing kiti ang kada tuig ang aton sining nga power consumption, ang need sa mga investor na itong gadako ang gadako.
2: No, timulat pa tayo, 2 years pa. Anyway, mga karadyuman, dugangan natin ina sa ibang programa dari sa Armen Iloilo. Check anay natin balita sa patrol sa BJMP6 Rajuman Mon pa imbestigaran ang mga personnel nga kasunod ini sa pagkumpiskar kay ina sa ginapahayag illegal nga droga sa sulod sa pasilidad. Detalye sa report kay Rajuman Marjorie Miane.
3: TYRI Rajuman Report.
4: Rajuman Mon, Rajuman Magi, paimbestigaran sa bag-o kag labing unang nga direktor nga babayi sa Bureau of Jail Management and Penology ang pagkakumpiskar sa ginapahayag sa buno sa sulod ng Iloilo District Jail Male Dormitory Annex sa Ilagin Patigayon nga Joint Greyhound Operation upod ang FIDEA 6 kaina sa aga. Sunod diri kay Jail Chief Superintendent Elena Rocamora ang nga dala sa investigasyon ang gator, searcher, kag custodial pati na ang kanan nga personnel sang IDJ MD Annex. Ini matapos nga sa ginpatigayon nga Joint Greyhound Operation kaina may nakumpiskar nga isa ka bulto kag isa ka sachet ng illegal nga droga. Ginapatihan pa lang kag ang usually ang ma-recover sa mga greyhound operation Rajuman Mo, Rajuman Nagi, 'di ba, mga gunting, mga ibang tagid ko rokotsilyo nga ginbait. Pero this time, ang madamo nga nakumpiskar dito, mga drug paraphernalia, no, kaangay isang lighter, may ara man dito mga bansil. Kaga mo na ang isa pagidiri kay ang isa kasasya nga gamay ginipit nila sa Bible, no, that is why ang Bible nadala sa mga gin-inventory sang PDEA 6 o PDEA 6 and ang isa pagid kay sige ang ginapatigayon nga greyhound operation syempre ginlibot sang PDEA 6 ang palibot sang jail kay may mga bintana ina, no, dito may nakuha nga isa kabulto sang ginapahayag illegal na droga. Nakita ni isang Today, 6 kagsang ilang na canine na dog nga gingamit. So, karon ang ining facility, ang under investigation, kagibalo natin kung may ma-relieve dari sa ining natabo nga greyhound operation, kung sa diin may mga drugs na recover ara sa 20,400 ang balor sa ginapahayag illegal nga droga, 3 grams ang nakumpiskar sa sulod sa Iloilo District Jail Male Dormitory Annex, Rajuman Mon, Rajuman Maggi. Amo na madulong naton nga balita subong nga hapon. Kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Rajuman Marjorie Herbo Miane, Tatak Araman.
3: Tatak RMN.
2: Nabatian reporter Rajuman Marjorie Mianes. Standby Rajuman Flo sa report. Ang ining bahin kinadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. Pampapino kag pampabata sa panit kay mayara sa collagen. Natural nga nagapaputi sa panit kay mayara sa glutathione. Kag may protection pa kag nagadetox sa atay. Kag kape nga nagapabaskog sa immune system. Ilakip sa inyo adlaw-adlaw nga routine ng Santon Gold Coffee Mix. Kag Mighty C ang alkaline-based ka vitamin C protektay ang imo kaugalingon. Batok sa kunanuman nga sahi sa balati kag upipagid sa DTX 500 apangontra sa magkahalalit ng diabetes. Likaw yung manang traidor kag makamamatay ng stroke kag heart attack, mag DTX 500.
1: Oras na ito, nalas 5.32 sa hapon, i-check ta balita po kay Rajuman Flo Navarrete, SK Secretary sa Barangay San Nicolas, La Paz, lakip sa duwa ka mga tao nga nabunan sa adlaw sang ila, kapiestahan.
3: TYRI Rajuman Report.
5: Rajuman na noon, Rajuman na magi, no, nalakip ang sangunihang kabataan no, kung SK Secretary sa Barangay San Nicolas, La Paz, Iloilo, no, ang sa duha ka mga tao nga nabunan sa nagluntad nga tinagamo kadungan sa pagsaulog sa gitna sini nga kapistahan sa Sabado, September 12. Ginkilala diri ang SK Secretary nga si Brian Paul Freza, kag ang isa pa ka biktima mo si Aldin Jan Lanya, doon sa residente, kag sa amo sini nga lugar. Samtang ang suspect amo si alias Bordig na residente sang nasambit man nga barangay. Sano kay punong barangay Alma Hamili sang Barangay San Nicolas, La Paz nga nagkumpisa ang kinagamo sang ginambalan sang hubog na si alias S-Boy ang suspect na may naglangulango sa iya ng mga tao. Bangod sini nangita sa konsilyo si Bordig agad na magpamuno, no? Ayaw pa ni Hamili na natahimingan man na yara si Frisa sa lugar kung sa din, gintuyo pakuntani siningapunggan ang suspect kag na suspect na magpamuno, no? Apang siya pa ang naigo. Pagkatapos na ginbuno si Prisa, gintarget naman ni Bordig sila niya nga nasalaan sang suspect nga mo ang naglangulango sa iya, no? Kagagilayon man naging pangdala sa ospital ang mga biktima bangon sa pilas ng ilan na agom, no? Kansubong man, lunsay nga yara na sini o kung yara na sa establishing nga kondisyon. Si punong barangay Alma Hamili sa nga kung sini nga ma-interview.
6: Hindi kasi ang natawa, isang time nga pag ginamo, wala kami diri, lang lampas mga 10, ato kami sa Uswag Gym na mo, kami event kami. Di ko na ang naabdan ko na lang niya, nga, tapos na ang ginamo.
5: Okay. Sinong involved sa pinagamo, Kap?
6: Ang involved diri, ay ang una-una malang kay si alias Isboy, kay di kay mangulit hindi man siya na daw hindi man siya na mo residente kay pangayaw man lang na hindi siya direkto mandok sa amon hindi man siya do gabuti gao obra sa sakarinderya.
5: Okay, so si Isboy ka pila ng edad ya?
6: Hindi ko do mga sobra gura tayti.
5: Okay, anong natabo ka? Anong
6: malamo siya malang yang naumpisahan sang gamo kay nakainom siya kulit makulit guro. Tingupo diyan ni nga si Bordig nga nagapamuno. Siguro kay nagpapinapin abi guro ging pulihan. Siya kay mo tugor nga ginwaan man sila ni Bordig kag nagkakita sa kutsilyo mo tugor nga daw wala na siya guro. Kaya siyempre nahubog na. Tiyo na sa kabalo kung sino na yaw bunon. Tiging nagpugong si Iskay Secretary na amon. Amutong na bunan siya.
5: Ang nakabahin sa pagpayag ni Kapitan Alma Hamili. No? Sa karon ang ining si alias Bordig, ang nagakpan man kagapreso na sa lakas 20 kag ginulat na lang na magpasaka sa kaso ang mga biktima batok sa sining na suspect Radyoman Mon, Radyoman Magi. Amo ni madulong naton nga balita sa buong hapon, ang ini nga bahin ginadulong sinyo sang Kaluan, sang Tatoy's Manokan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa distrito sang Mandriyaw, ang ila sining nga main sa Santo Niño Sur Arevalo. Owned and managed by Nay Consejo Consing Espinosa, Salmitay Honorato, Tatoy Espinosa, Tatoy's Manokan and Seafoods. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
1: Madam Mugid nga salamat, Radyo Manflo Navarrete. Ang oras na to, nala 5.36 na sa hapon.
2: Bantayan ninyo mga karadyuman ang update. Dugay-dugay sa RMN Network News sa ginampatigayon nga pinakauna nga parliamentary elections sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao Convar. Mm. Grabe nga ginagamo, radyuman mo. Kita mo lang, nakapark lang sa kilidala mo sa lakyan. Wasak mo, buka ang mga windshield. Grabe gid yan, no? Anyway, bantayan ninyo yung update ini... history ini para sa mga kauturan naton dito sa may Mindanao based on record Radyoman Mon mayara sang 2,393 no more than 2.3 million ang magaboto so sa BARM parliamentary elections kung sa diin 8 ka parliamentary seats ang natalana diri ano ang allocation sina sang 80 seats 40 seats ang ginalokar para sa party representatives, mga regional parliamentary political parties, 32 seats para sa district representatives, butuhon sa mga botante, specific parliamentary districts, kag 8 ka seats para sa sectoral representatives, meaning sectoral representatives para ini sa women, youth, traditional leaders, kag iban pa radyuman mon. So, batayan ninyo, makita ninyong update sa social media, and dugay-dugay sa RMN Network News, angot sa ginapatigayon nga eleksyon, kag lakip na ang mga kinagamo dito, radyuman mon, sa pagpatigayon sining BARM parliamentary elections.
1: Sige, standby na sa pagsulod sa mga dalagko nga balita national kag international sa RMN Network News. May hapon kas James Carpe kag sakay kas Jan Pirotso Sumagaysay. Sa ngalan sang serbisyo publiko kami ang inyong mga alagad. Ako si Radyoman Mon Iales Kapalian.
2: Kag Radyoman Magi Eresuelo Maleriado.
3: Tatak RMN.
7: RMN Network News.
8: Ng mas mahigpit na seguridad sa mga polling place at paligid nito upang matiyak ang maayos at mapayapang proseso ng Bangsa Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM parliamentary election. Kasama mo sa RMN Pagadian, Radyoman Mar Alawan, Tatak RMN.
3: Halalan sa BARM, the RMN News parliamentary elections. Special coverage. Special coverage.
9: Sa kabila ng mga insidente ng karahasan kasabay ng BARM parliamentary elections, kumpiyansa ang Commission on Elections sa maipoproklama na bukas ang mga kandidatong mananalo. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni COMELEC spokesperson attorney John Rex Laudianco na inaasahang mabibilang at maitatransmit ang mga election result ng lahat ng lalawigan sa BARM ngayong gabi.
10: Inaasahan natin na alas 7, karamihan ay makakatapos na, makapagbibilang, makapag-imprenta ng election return, at saka po makapagtatransmit sila ng resulta. Once nakapag-transmit po sila ng resulta, yung mga boards of canvassers po dyan sa mga lalawigan, makapagsimula na ng kanilang canvassing. So tingin po namin, baka mga madaling araw hanggang umaga ng September 15, na iproklama na po yung 32 district representatives. Mm-hmm. At dito naman po sa regional board, yung 40 na political parties at 8 sectoral representatives, inaasahan natin siguro po hanggang tanghali or early afternoon ng September 15 ay maipoproklama na natin sila.
9: Sa kabila nito, posible namang umabot bukas ang botohan sa Maluso, Basilan kung saan nadiskubre ang mga pre-shaded ballot sa ilang presinto. Pero pagtitiyak ng COMELEC, nakaantabay ang mga bagong balot ang ipadadala o ipapadala sa Maluso para magpatuloy ang eleksyon. Labing tatlong presinto sa Maluso, Basilan hindi pa nakakaboto ayon sa Philippine National Police. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Marjo Domingo.
11: RMN Live Report.
12: Iniulat ng Philippine National Police na may 13 presinto pa sa Maluso, Basila nang hindi pa nakakapagsimula sa pagboto kasabay ng pagsimula ng Barm Parliamentary Elections. Ayon kay PNPPIO Chief Police Colonel Allen Reyco, hinihintay pa kasi na nasabing mga presinto ang mga panibagong balota mula sa COMELEC matapos na makakuha kanina ng mga pre-shaded na mga balot sa nasabing lugar.
13: Hindi pa po natin start 13 presints. Ito po lahat ay sa Maloso, Basila na una na po natin na-report na meron pong nahuli mga pre-shaded na pong mga balots. So we're still waiting for the replacement balots to arrive at the precinct so that they can start with the voting.
12: Binigyan-diin naman ang PNP na nanatiling generally peaceful na nagaganap na makasaysayang eleksyon sa Barm. Unang pinaliwanag ng PNP na mas maraming lugar pa rin sa reyon ng Payapa sa kabila ng mga naiulat na insidente na tinuturing na isang isolated cases. Kasama mo sa DZXL Ironman Manila, Rajuman Marge Domingo, Tutok Ironman.
11: Pantalan sa Barm, the RMN News, Parliamentary Elections. Special coverage.
9: Oras ng pagboto sa ilang lugar sa Basilan extended hanggang alas 9 ng gabi. Ayon po sa COMELEC. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Jairus, Peña, Florida.
11: RNN Live Report.
14: Pinalawig na ng Commission on Elections ang oras ng botohan sa ilang lugar sa Basilan na ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Yan ay matapos ang atensyon na mula sa mga miyembro ng MILF kasamang iba pang grupo. Dahil dito, hindi niya agad nakapasok at nakakuha ng gamit ng mga guro kabilang ng mga balota para sa halalan. Ayon kay Garcia, extended hanggang 9 p.m. mamaya ang botohan sa bayan ng Albarca. Kasunod na rin pa siya ng COMELEC Anbangka hanggang habang alas 7 naman magtatapos ang botohan para sa iba pang lugar sa Barm. Naniniwala ang poll body na maaabot pa rin ang target na voters turnout sa kabila ng mga nangyaring gulo. Nasa 80% ng mayigit 2.3 milyon na rehistradong botante sa Barm ang inaasahan ng COMELEC na boboto ngayong unang parliamentary elections ng rehiyon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manjairus, Peña, Florida, Tatak RMN.
11: Pantalan sa Barm, the RMN News, Parliamentary Elections, Special coverage.
9: Kakaunti na lang ang bumoboto sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangzamora Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon kay Lenta Executive Director Attorney Ona Caritos, maraming naitalang insidente ng karahasan at kaguluhan lalo na sa Cotabato City, Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte maging sa Special Geographic Area. May mga ulat din anya ng pagpasok ng armadong lalaki sa ilang voting centers habang sa ilang controlled areas ay mga watchers na umano ang bumoboto para sa mga botante. Giit ni Caritos, posibleng takot na ang mga botante kaya mababa ang voter turnout sa ngayon.
15: Habang bumoboto yung mga tao, yung mga intervening factors, yung talagang naka-apekto dun sa voter turnout sa aming theory. Kasi at the start of the voting ngayong araw, ang dami talaga ng taong bumoboto. Pero dahil nga ang daming reports ng mga goon, ng mga kaguluhan sa iba't ibang voting center, ng mga controlled ng mga pagboto, o yung mga watchers na mismo yung nag-assist sa mga botante, napansin namin na as the hours go by, yung morning na ang daming tao, halos ngayon sa reports na aming mga monitors, wala nang bumoboto or sila-sala na lang ng mga watchers at mga observers ang nasa loob ng mga voting centers at polling stations.
9: Itinuturing ng grupo na pinakamagulong eleksyon ang nangyayari sa Barm dahil unang pagkakataon na kinakailangan nilang i-extract ang kanilang mga volunteer bago matapos ang election monitoring dahil sa insidente ng pamamaril sa ilang voting centers. Wala pa naman nakikitang kondisyon para ideklara ang failure of elections.
15: Naman yung ine-expect na ganito ko galo kasi umaattend naman ng lente sa lahat ng mga command conferences at andun yung assurances na nanggagaling sa ating security forces, nakakalungkot. Paano, may mga reports kami kasing natanggap, for example, in one voting center dito sa Cotabato, may mga ano, mga goons na pumapasok sa mga polling stations natin. Tapos, tinag-take advantage sila sa kagulong nangyayari dito sa labas ng voting center. At itong mga goons na to, sila yung bumaboto. So, parang kami, parang nangyayari yan? Eh, napakadaming sundalo, napakadaming police supposedly na nagbabantay.
9: Magkasama si Lenta Executive Director Attorney Ona Carito sa panayam ng DZXL RMN Manila.
16: RMN Network News.
9: Vice President Sara Duterte nanawagan ng mapayapa at transparent na unang eleksyon sa BARM. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Cheska Bilyeza.
16: RMN Live Report.
17: Hinimok ni Vice President Sara Duterte sa lahat ng mga kandidato, partido at mga mamamayan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na panatilihing mapayapa at transparent ang kauna-unahang halalan sa rehiyon. Sa inilabas sa pahayag ng pangalawang pangulo ngayong araw, binigyang din ito na ang makasaysayang eleksyon ay mahalagang hakbang tungo sa sariling pamamahala, kapayapaan at inklusibong pag-unlad ng mga Bangsamoro. Hinihikayat din ng Vice Presidente ang mga residente sa BARM na gamitin ng responsable ang kanilang karapatang bumoto at pumili ng mga lider na tunay na maglilingkod para sa kapakanan ng rehiyon. Pinaalalahanan din ito ang publiko na sana ay maging daan ng naturang halalan upang higit pang mapatatag ang demokrasya at pagkakaisa sa Bangsamoro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Cheska Bilyeza, Tatak RMN.
16: RMN Network News.
9: Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang panukalang 5-year term ng barangay at sangguniang kabataan officials. Sa botong 13 pabor, 5 tutol at 0 abstain, nakapasa sa huling pagbasa ang Senate Bill 2387. Sa ilalim din ng panukala, iuurong ang barangay at SK elections sa ikalawang Lunes ng November 2028 sa halip na sa November 2026. Una na rin inaprubahan sa huling pagbasa ng Kamara ang kaparehong panukala. Dahil dito, isa sa ilalim ang mga panukalang batas sa Bicameral Conference Committee ng 20 saka ito ipadadala o ipapadala kay Pangulong Bongbong Marcos para pirmahan at maging ganap na batas.
16: RMN Network News.
9: Dating House Speaker Martin Romualdez ikukulong na sa New Quezon City Jail ngayong araw. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Michael Dimaayo.
16: RMN Live Report.
18: Hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang hiling ni dating House Speaker Martin Romualdez na manatili sa ospital habang nasa kustodiya ng BJMP. Sa halip, ipinagutos ng Anti-Graft Court ang paglipat kay Romualdez mula sa UP Philippine General Hospital patungo sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Nakabatay ang desisyon sa independent medical assessment ng UPPGH. Ayon kay PGH Medical Director Dr. Gerardo Legaspi, clinically stable na si Romualdez at hindi na nangangailangan ng patuloy na confinement sa acute care hospital. Hindi rin nakita sa pagsusuri ng PGH ang unstable angina o acute coronary syndrome at wala ring ebidensya ng bago o kasalukuyang stroke. Bagamat kumpirmadong meron siyang chronic coronary artery disease at iba pang kondisyon, sinabi ng PGH na maaaring itong pangasiwaan ng hindi nakakonfine sa ospital. Sinabi rin ni Legaspi na maaari nang i-discharge si Romualdez anumang oras. Ngunit kailangan pa rin niyang ipagpatuloy ang kanyang mga gamot, blood pressure monitoring, paggamit ng CPAP machine habang natutulog at psychiatric treatment at follow-up. Tiniyak naman ang doktor ng BJMP na may kakayahan ng Quezon City Jail Male Dormitory na tugunan ang kanyang medical needs. Dahil dito, ipinag-utos ng Sandigan Bayan ang paglipat kay Romualdez sa detention facility sa Payatas. Nakatakda siyang humarap sa arraignment at pre-trial sa Miyerkules, Setyembre 16. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Michael Dimaayo, Tatak RMN.
16: RMN Network News.
9: Muling iginiit ni dating House Speaker Martin Romualdez na haharapin niya ang kanyang mga kaso kasunod ng utos ng Sandigan Bayan na siya ay ilipat sa New Quezon City Jail ngayong araw. Sa isang pahayag, sinabi ni Romualdez na sasagutin niya ang lahat ng mga paratang sa korte at naninindigan siya ay inosente. Dagdag pa nito, bagamat siya at ang kanyang pamilya ay humaharap sa mabigat na pagsubok, haharap siya ng may dignidad at katotohanan. Nagpasalamat naman si Romualdez sa mga doktor ng Cardinal Santos Medical Center at Philippine General Hospital at patuloy na susunod sa mga medical advice ng mga ito. Abiso sa mga motorista, kasado na ang malakihang taas presyo sa produktong petrolyo bukas. Ayon sa Department of Energy, mahigit 4 piso ang hike sa kada litro ng diesel habang higit 5 piso naman sa gasolina. May 4 pesos and 62 centavos na dagdag presyo rin sa kada litro ng kerosene. Ang panibagong oil price hike ay patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Sumadsad na naman ang panibagong historic low ng ang halaga ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara sa 62 pesos and 86 centavos ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong Lunes, September 14. Nahigitan nito ang dating naitalang all-time low na 62 pesos and 68 centavos noong Biyernes, September 11. RMN Network News. Political threats sa oposisyon, obvious kung saan galing ayon kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Conde Bata. RNN Live
19: Report. Idiniinit sa Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na obvious naman kung saan nang galing ang threats o yung mga banta na natatanggap na oposisyon. Itong pahayag ni Cayetano matapos ang naging follow-up question ni Senator Judge Pia Cayetano kay Retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotahetang kung may mga threat, intimidation o pressure na natanggap ito noon sa Sandigan Bayan dahil sila mismo mga senator judges ay mayroong mga banta.
20: Threats, intimidations and pressures to judges. Are those allowed to have a impartial tribunal?
21: No, sir. No, ma'am.
20: Have you ever encountered anything, not you personally, but situations similar to that, that judges, whether in Sandigan or because of your profession, have received in public such threats and intimidations?
21: No, ma'am. Not in relation to pending cases before the Sandigan Bayan.
20: I'm happy for you kasi kami ho meron. Thank you.
19: Sa ambush interview naman kay Senator Alan, sinabi niya na obvious naman at makikita naman kung kanino nang galing ang sinasabing political threats sa mga senator judges sa oposisyon. Inalimbawa nito si Senator Ping Lacson na nagbanta sa kanya na pagkatapos ng impeachment sa Disyembre ay may kaso na laban sa kanya na ang pinatutukulan naman ay ang umanigos flood control project sa Taguig City. Hindi man direct ang sinabi ni Cayetano pero ikinatwiran niya na alangan namang oposisyon ang magbanta sa kapwa nito oposisyon.
22: When Senator Ping, as an example, says dapat matapos yung impeachment by December, then by December may kaso daw ako. O the changing of the numbers. O sino ba kinakasuhan yung nasa oposisyon? Pag lumipat sa administrasyon. Diba guys, obvious naman sa
23: sino
22: inyo.
23: Sino po ang nag-threaten?
22: Guys, alam nga naman oposisyon mag-threaten sa kapwa oposisyon.
24: Kasi ano naman yan?
22: Open, let's open our eyes. If we want to see the truth, all we have to do is open our eyes.
24: Thank you.
19: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak Tatak RMN.
3: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
9: Paraan ng cross-examination ng depensa kay retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotahetang medyo bastos para sa isang leader ng Kamara. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Grace Mariano.
16: RMN Live Report.
0: Medyo bastos para kay House Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Green ang paraan ng cross-examination ni defense lawyer Mark Vinluan kay retired Sandigan Bayan na Justice Amparo Cabotahetang. Si Cabotahetang ang unang testigo na ipinresenta ng prosecution para sa ikalawang article of impeachment patungkol sa alegasyon na merong hindi maipaliwanag na yaman. Si Vice President Sara Duterte na hindi nito ideneklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN. Pangunahing pinunali garin ang mga tanong ni Vinluan kay Cabotahetang kung ito ba ay kakampink o kaya ay diehard Duterte supporter. Sa obserbasyon ni Garin ay parang pinipilit ni Vinluan si Cabotahetang na sumagot ng mga bagay kahit ang presensya nito sa impeachment court ay para magbigay ng interpretasyon sa mga batas sang ayon sa kanyang karanasan. Ayon kay Garin, ang linya ng mga tanong ni Vinluan ay akma sa isang criminal court at hindi para sa impeachment proceeding. Nagtataka si Garin kung bakit nagbibingi-bingihan si Vinluan at tinatago ang kanyang galing bilang abogado at sa halip ay mas pinili nito na tangkaing sirain ang malinis at walang bahid na imahe ni Cabotahetang.
4: With due courtesy, of course, dun sa ating defense lawyer, Attorney Mark Vinluan, na tila parang, sa interpretasyon ko lang ha, bilang isang babae, tila parang medyo bastos yung kanyang manner of cross-examining the witness. Kasi andun yung katanungan, kakamping ka ba? Eto, galit ka ba sa ganito? Andun yung parang pinipilit siyang sumagot ng mga bagay na alam naman natin na ang presensya niya sa impeachment court ay para magbigay ng interpretasyon sa mga batas sang-ayon sa kanyang experience. Ulitin natin, alam ko magaling na lawyer si Attorney Mark Vinluan. Subalit, nagulat ako kanina na parang yung galing niya ay tinatago niya. Na parang nagbubulag-bulagan siya at nagbibingi-bingian siya sa dapat na mangyari sa isang impeachment court.
0: Yan po ang pahayag ni House Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Green. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Patak RMN.
6: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
9: Defense team nilinaw na ang pagtatanong sa political caller ng testigong si retired Justice Amparo Cabotahetang ay para malaman kung may bias ito. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Marjo Domingo.
16: RMN Live Report.
12: Nilinaw ng defense team ni Vice President Sara Duterte na ang pagtatanong nila sa political caller ng witness si retired Sandigan Bayan Justice Amparo Cabotahetang ay para malaman ng sadilidad ito sa nagpapatuloy na impeachment trial sa Senado. Ang defense counsel attorney Michael Poa, ang paraan na pagtatanong ng depensa ay para lamang matukoy kung may bias ito.
23: I think the line of questioning there of the defense was really on the determination of bias. Yun lang naman, which is done to... alam niyo kasi every time we cross-examine a witness, not necessarily, of course, the retired justice, but kahit sinong witness, we have to also ask questions to determine credibility, di ba? And part of credibility is kung may bias, and that's why natanong yun. In the same manner na tinatanong rin kung nakausap ko man ng prosecutor, di ba? Kung kaibigan mo ba yung prosecutor, yung mga ganung bagay lang. So sa atin, it was really on the issue of bias.
12: Ayon pa kay Poa, sa pagtukoy talaga ng kredibilidad ng testigo ay nasa appreciation pa rin ito ng impeachment court. Nabatid na kinestiyon ni Defense Counsel Mark Vinluan at retired Sandigan Bayan Justice Cabotahetang kung nasa sa point ba ito na hindi siya in-appoint sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte matapos ang makailang ulit na pag-a-apply nito sa Korte Suprema, pati na kung siya ba ay anti-Duterte at siya ba ay isang kakampink. Sinagot naman ito ni Cabotahetang na siya ay apolitical o walang kinikilingang partido sa usapin ng politika. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Patak RMN.
9: Investigasyon sa mga substandard na bakal sa flood control projects paiigtingin pa ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Chanel Salazar.
16: RMN Live Report.
8: Patuloy na tinututukan ng gobyerno ang investigasyon sa paggamit ng substandard na bakal at iba pang materyales sa konstruksyon dahil posibleng mas malawak pa ang problema. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., noong una inakala ng gobyerno na ilan lamang ang sangkot, ngunit habang lumalalim ang investigasyon ay posibleng mas marami pa ang natutuklasan. Patay sa mga record ng pamahalaan, nagsimula umano noong 2018 ang paglaganap ng paggamit ng substandard na materyales. Nagbabala ang Pangulo na delikado ang paggamit ng substandard na bakal dahil maaaring makompromiso ang tibay ng mga gusali at iba pang struktura.
1: Ba't nakalusot yung bakal na yan? May inspector yan eh. Hindi lang sa building, doon sa paglabas ng bakal, you test it, di ba? Bakit hindi yun ang ano? Yan ang pakilang ipatibay. Parang habang bago pa na mapunta sa isang building, mapunta, mabili pa ng contractor bago gamitin, nahuli na. That's, for me, that's the way to go. Yan ang tutukan natin. And unfortunately, meron talaga kaming nakita na substandard na palabas na. Gagamitin na. Nahuli naman. But we'll keep looking. We'll keep looking. It's very dangerous.
8: Patuloy ding inaalam ng gobyerno kung gaano kalawak ang operasyon at kung ilang gusali na maaaring naapektuhan. Ngit ng Pangulo, kailangan mabisto ang mga substandard na materyales bago pa man magamit sa konstruksyon, kaya dapat din palakasin ang inspeksyon sa mga bakal. Kasama mo sa DXL RMN Manila, Radyo Man Channel Salazar, Tatak, RNN.
9: Network News. Subay niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man, Jenny Pahilanga, mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila, sa mga taga-Zamboanga. Buenas noches.
2: RMN Network News. This news sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
5: Cellphone Plus Gold.
7: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3 cm, nagali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
5: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
24: Sa mga butika.
25: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
26: Hello, Washy!
27: Hello, Mommy!
26: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
27: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
26: Mula noon hanggang ngayon!
28: All you need is Pride! All you need is Pride!
29: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
30: ACS. Life Extension, Vitamin D3.
31: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
30: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
32: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
33: Si Dr. Marpa, kag sa kanan, may kada.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
34: Hi, Jean here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na ko hagard, kad permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kululbaan. Ginrekomenda sa akon yung mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligin ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide, na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Wapa ka, stress tabs.
35: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
36: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
37: Nag-anay. Galing akong banan. Aw, bumatumba ako.
38: Lolo, nag-anay kita. Kapatigit sa inyo na ako.
39: Ang nga pagkahilo kag vertigo, makagubas ang adlaw. Hindi
0: pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa Ginkgo leaves, makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iyang mga ginahimo. Vertigon para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok and all leading drugstores nationwide.
3: Ang Vertigon ay
4: hindi mo pa dinidapat
6: gamitin si Karen, na mo isang akon hair fall ug indi man ami akon kutis. Nagtry ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon
4: kutis. D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
10: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kag sabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
4: Mighty C, mababaka sa mga butika.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:06.
11: RMN Evening News, buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
9: Mayong gabi mga karadyo man, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
12: Adlaw kita sang Lunes, Setyembre 14, 2026.
9: Mga karadyo man, kami ang inyong mabatian sa Shati-Shati 4 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
12: Kami makita man sa Facebook sa DYRI-RMN Iloilo.
9: Sa pangalan sa serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Man Marjorie Hervo Miane.
12: Ako naman si Radyo Man Rezi Danioso Bordon.
11: Headlines.
9: Sa mga dalaguan nga balita sa balita lokal, power crisis sa Visayas hindi paghilayon madula pero mapahagan-hagan lang suno kay DOE Secretary Sharon Garin.
12: Sa balita international, Trump ginpandaman si Zelensky nga unta to nang pag-target sa Russia diesel.
9: Balita sa showbiz, sa Bella Padilla, ginkompirmar na ang ila relasyon ni Martin Tan. Oras, Philippine Standard Time, alas 6:07, kagkaroon na sa detalye na sa aton ng mga balita. Hindi gilayon madula apang mapahagan-hagan lang ang problema sa power crisis sa Visayas sa iniagin pahayag ni Department of Energy o kung DOE Secretary Sharon Garin. Sa mga katapos ang media, kadungan sa ginhiwat nga programa sa handog ng Pangulo sa kaadlawan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. naging patigayon sa Iloilo Provincial Capital kainan sang aga. Suno kay Garin, nagapadayon pa sa gihapon ng yellow kag red alert sa Visayas grid bangod wala pa makasulod ang mga solusyon nga ginatinguhaan sang DOE. Payaw pa ni Garin nga may anong ka mga power plants nga ginamonitor sa Visayas kag Mindanao. Mas ginatutukan man sa mga sang ahensyang midterm solutions sa mga battery nga igbutang sa probinsya sang Iloilo para mapahagan-hagan ang crisis sa kuryente. Aminado si Garin nga hindi gilayon masolusyonan o kung madula ang problema sa kuryente bangod sa 2028 pa matigayon ang ginapatuman nga pagpatukod sang dugang nga mga power plants. Ang ining bahin mga kay Radyo Man na ginadulong sa inyo sa Super Fiber pinakamadasi kag epektibo nga panilo sang aton nga kolon na pangontra man ini sa constipation. Kada ko ang bulig agud maamligan kita sa balatian nga cancer, Super Fiber mabakal. Sa tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa dugang nga palamangkutanon. Mag-text o kung magtawag sa numero 0961-420-4683 o kung 330-3673. Mag-inom sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyo man mabakal sa mga butika.
12: Sa iban pa nga balita lokal, ginatagan pagtamod ni Iloilo City Mayor Raisa Trañas ang programa sa siyudad para sa mga kabataan nga may special needs. Sino kay Trañas, malapit sa iya tagipusuon ang mga pamatanon nga among padayon nga ginapabaskog sa siyudad ang mga programa nga makabulig sa ila pagtuon kag pag-uswag. Pinagi sa Risable Early Intervention Center, 28 ka mga kabataan ang magapaidalom sa nagkalainan niya programa para sa ila education and development. Sino sa iya, 8 ka kabataan ang mahimo nga bugos nga mag-integrate sa regular nga mga klase samtang 20 ka kabataan ang kwalipikado para sa partial integration o kung amat-amat niya pag-integrar sa regular nga klase. Ginanunsyo man ni Mayor Trenyas ang pagbinaligay sa syudad sa Riceable Early Intervention Center sa La Paz agad nga mas mapasangkad pang programa kag mabuligan ang madamo pang mga kabataan nga may special needs. Kabahin ini sa tinutuyo sa syudad sa Iloilo nga makaangkon sa mas inklusibo nga komunidad sa diin ang mga kabataan nga may pinasahi nga kinahanglanon ginatagan sang husto nga suporta, edukasyon kag oportunidad nga makapartisipar sa katilingban. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix na kahibalo kabalang samtang nagatigulang na ganubong natural nga collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kasi softness ang supat. Gani ko rin yung maganubong madamuman ng wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sa Santon Gold Coffee Mix nga manggaranon sa collagen, liwat sining ang ginapabaskog ang ato niya supat gani mas batang hitsura, makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa glow nga natural, mag Santon Gold Coffee Mix na.
1: Sa piyak na bahin, dismayado ka naglain ang buot at sang customer nga babayi matapos ginbasto sa group chat at sang isa ka delivery rider nga iya gin-hire agad magbakal sang pagkaon sa tinalikdan nga adlaw sa barangay Tabukan Mandurriyawa base sa Facebook post ng tagrekamo nga si Alias siya. Nagbook siya sang rider sang kaagahon agad magpabakal sang pagkaon kag inpa-deliver sa condominium sa nasabit nga barangay. Ang rider amo si Alias Gio. Hali sa drop off rider online na pahayag ni siya nga nagpangayo siya sang resibo sa rider kung pila ang bili. Sang iya ginpabakal apang wala sang may ginhatag ang rider. Apesar sini nagbayad siya sang presyo nga ginhatag sang rider kan nakibot na lang ini. Sang may nagsend sang screenshot sa iya nga ginabastos na siya sang rider sa ila group chat. Bangod sini nagapanawagan ang tagreklamo nga mag-aligmat sa nasabit nga rider agud indi ini matabo sa iban pa nga mga customer. Ang iningabahin mga karadyo man na ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold Food Supplement balanga epektibo ang ginapangita mo diabetes, hypertension, kag mahigo nga dugo, ari ng solusyon sa Santon Plus Gold. I-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang may high potency 100% natural herbal extracts. Halin sa mangosteen, ampalaya garlic malunggay. Kag spirulina nga nagapanami kinagpabaskog sa ato ni kaayong lawas. Santon Plus Gold produkto ni kalidad. Sang Yes to Health Clinic sa 125A ang Building Yulo Street, Iloilo City.
12: Sa kaangot nga balita, lalaki bala nga istorya ma'am, dalalangas langas pero wala ko siya ginbastos. Ining pathag sang delivery rider nga si Alias Gio, 36 anyos ang molo, may kantaran sa ginapahayag pagbastos ini sa isa ka customer nga babayi nga nagpalihog pabakal sa iya sang pagkaon sa Mandurriyaw kahapon sang kagahon. Sino kay Gio nga labutaw kag linangas langas lang kontani ang iya sa ila group chat bilang isa ka lalaki kag wala ini sang intensyon nga bastoson ang tagreklamo.
2: Eh okay man, sa wala wala dugay do baka dugay siya dili na sa kasut ka tapod wa. Ya busa kondomit mo so rin ko tamo mo istorya awat mo. Ya kondo jor sa kondo kag balbalon kagati tifi do. Tawla wala mo lang.
12: Dugang pasini nga nagpangayo siya sang pasensya sa tagreklamo sa chat kag public apology apang wala siya ginareplyan. Nasakitan man inibangod na ulamid pati ang iya asawa kag duha ka tuig nga bata kung sa diin ginpost ini sang tagreklamo sa social media.
2: Ngayon, ano ba ninja? About diplomasiya, lang ka, paano mo, blasa? Sumusubra na pati pagkatao ko. Ako lang okay na ko yung ground, pero mo pati pamahog na, asado ko gusto ko na testingan na. Pati asawa ko, bata ko, ginadala na team ko. Kaya pala pala, bako pasinsya ko, kaya wala lang ko bata, kagawin ako asawa. Yun yung kandoro, dito kang balang matamburo.
12: Ang kabahin sang payag sang rider nga si Alias Gio sa karunulaan ay nag-duty si Gio bangod sa stress kag mga pamahog nga ginasend sa iya. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang new and improved nan Super Plus mas gin epektibo kag mas gin pabaskog gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas sa adlaw-adlaw. Nan Super Plus capsule natural nga protection sa lawas manggaranon sa antioxidants suporta para sa mabaskog nga korason bulig kontra sa kapoy kag pagpalang luya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Protection ang lawas sa natural nga paagi pili ang nan Super Plus the anti cancer food supplement produkto ni Tito Arlene sa Herbs Med Pharma Corporation.
1: Sa piyak na bahin ginpaidalon sa Greyhound operation sa Bureau of Jail Management and Penology o kan BJMP 6 kag Philippine Drug Enforcement Agency ang jail facility sa Iloilo District Jail Male Dormitory kag annex kaina sang aga kung sa diin nakumpiska na ginapahayag illegal nga droga kag drug paraphernalia. Sunod kay BJMP 6 Director Jail Chief Superintendent Elena Rocamora nga ang Greyhound operation naging patigayon upod mismo si PDEA 6 Director Ralph Romel Torres sa pahayag ni Rumacora or Rucamora nga ang IDJMD ang may-ara sang 1,500 ka mga persons deprived of liberty samtang ang annex naman ang may-ara sang 775. Sa nasamit ng operasyon, napulo ka mga canine dogs ang ilagin gamit dala na ang bagong canine unit sang Iloilo Police Provincial Office sa pagkatapos ng Greyhound nagpatigayon sang random drug test sa PDEA 6 sa mga PDL sa Selda Consaliin nakita nang ginapahayag siya bukag para Fernelia. Nagdangat naman sa ginabanta 3 ka gramo sa ginapahayag illegal nga droga nga nagabaron sa 20,400 pesos na nakumpiskar sa nasambit nga operasyon. Ang ini nga bahin mga karadyo mga na ginadulong sa inyo sing Mighty C alkaline nga baramin C nagabulig agod makontrola rantanan nga mga allergies pinaagi sa pagpanubo sang level sang histamine kay man ini ang may-ara natural antihistamine properties manami man ini magbulong sang balatian sa mata kaangay sa nagakurap-kurap ang mata katara kag glaucoma para sa libre nga check up magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina sa Wanchung Building sa Nasa Antique kag DTX 500. Ang sabat sa imong problema sa ataya, masami ka bala nga nagatigab? Masami bala nga may hangin ang imong nga tiyan? Base may diferensya ng imong nga liver. Kag DTX 500 mga karadyo man na DTX 500. Ang para sa imo ka sa pamilya mo kasi DTX 500. Protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal. Sa mga butika sa Iloilo, kag Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Kilid sang Robinson's Haro.
12: Sa katapusan ng balita lokal, wala makalawa sa clamping team sang syudad ang mga nagka-parking ng mga salakyan sa Iloilo Provincial Capital. Kapin sa pulo ka mga salakyan kag pila ka motorsiklo ang ginklampingan matapos mag-park sa hindi designated nga lugar. Nahibaloan nagdugo kang ginatos ka tawo sa Kapitolyo, may kantanan sang ginhiwat nga handog ng pangulo serbisyong sapat para sa lahat sa dinmadamo sang serbisyo. Isyo kag ayuda ang gintan-ay. Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sa D3 Bayong pinakabag-o garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kon VCO ngayon ra lamang makita sa D3 Bayong pinakamaayong suplemento batok sa infection dulot sang bacteria kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
7: Mga misis, may palupok apang wala nagapabungol, kundi nagapahamot sang bayo.
8: Kabloom!
7: Ginapakilala ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fab Coin ang may Stay Fresh Technology, gani ang bayo ang may hamot sang 1,000 nga bulak.
8: Kabloom!
7: Tistingan na ang Charm Fab Coin, bagong
8: kabloom!
7: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality. ACS!
13: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
12: Si US President Donald Trump kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga unta to na ang pag-target sa Russian diesel infrastructure. Sunod kay Trump nga ang pag-atake sa Ukraine sa Russia ang nagaresulta sa kakulang sa supply sa gatong. Madumduman niya sa nagligad ng mga binulan as sudasod nga long distance Ukrainian drone ang nag-atake sa Russian oil refineries. Bagong sinigin na ang supply sa langis sa bugos ng kalibutan nga nagaresulta sa pagsaka sa presyo sa gatong. Ang balita sa lawas ang pungsod, ginadulong sa inyo sa Life Extension Vitamin D3. Mga karadyaman, kung vitamin D3 ang inyo ginapangita, dili ka na sa best vitamin D3 brand nga himo sa US ang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3 the doctors recommended kag most prescribed vitamin D3 brand kag number one trusted brand sang vitamin D3 sa Pilipinas.
1: Ang balita international na ginadulong man sa inyo sing Nance Liniment Oil, pinakapuro, pinakaepektibo pang haplas herbal and Nance Liniment Oil, may arthritis, reuma, varicose, pagpalamoy po, palamanol, palanakit sang kalawasan na ipit na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man pang haplas, sa managaubo palanakit ang liog, naundan ng mga balik kay nagadugo ng pilas. Iainipaon tatunokon patuguno, nabuubuan lang sing Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, produkto sing Earthsmith Pharma Corporation, aprobado sing FDA. Mabakal sa mga butika sa inyo lugar.
13: Balitang Showbiz.
1: Sa Showbiz, Bella Padilla ginkopirman na ang ila relasyon ni Martin Tan. Kasama mo sa balita ang banghod ni Bella, si Rajaman Lanet Yulatris.
14: Officially together na Sandra Bella Padilla kagang Tech CEO nga si Martin Tan. Inaging kumpirmar sang duha sa isa ka on-the-spot interview. Ginbayagyag sang couple nga nagkilalahay sila paagi sa isa ka mutual friend. Sunod kay Martin nga wala na sila ka bulan nga magkahagog manibela. Madumduman niya sang Pebrero, ginsiling sang tres, nga handa na siya nga makigrelasyon liwat matapos magbulaganay sila sang iya long-time Swiss-Italian boyfriend nga si Norman Bay. Ang balita sa showbiz, kinadulong sa inyo sang Megaman Gold Coffee Mix. Para hindi mawin kay partner, ukon kay misis at yun sa labing-labing, mag-Megaman Gold Coffee Mix. Tasod ang proven ng iyang ingrediente, ginseng, tongkat ali, makakas sa palmetto, nga kilala nga nag-aamlig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan niya kung babae ay mga magdako, ukon magubag ang prostate, posibleng mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bangod ini na para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kagpana hindi pagtuyuhon, ukon pagkapuyin sa trabaho, mag-Megaman Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbs Medipharma Corporation ang taghimuman sa Megaman Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Raj Zuman, Lanes Fernandez Silatriz, Tatak RMN.
15: Mga idol, nabatsyagan niyo bala ang epekto sang adlaw kag polusyon? Inang bisan ano ang imo himuon, do nagakadula ang hining kag puti isang imo nga panit? Kabudlay di bala? Ako man sadto, kabudlay i-maintain ang supat nga fresh looking kun adlaw-adlaw kang expose sa aso kag yabok. Buti na lang may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti Papaya Fast. Available ito sa grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya Puti, Papaya Fast. White Rose Papaya with Vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.

0: Pinasalan kay Corneille, wala ako na dayon. Happy, happy listening. See you next year. Ginagreet mo natin si Police Major Roy Tayona kay Manini ko retired Police Brigadier General Roger James Brillantes kag Manini Michelle sa Genby Hotel sa General sa Street Gimbal kay Lola Melania Padernal. Di ka may itiri kay Ma'am Rena Mapa kag sa Iban Pagid, no? Happy, happy listening.
1: Sa atraman Facebook Live viewers, Sir Andy Caesar Jaspal, Romeo Soveri, Edgar Labrico Sr., Vic Macaroncio, Laura Sumagaysay, Daniel Ganyan Taboro Jr., Edgar Morales Hicanal, RV Chris Caceres. Sa Iban pa natong atag palamati, maayong gabi. Happy, happy birthday sa kay Richard Paul, dira sa my Japan. Konnichiwa. Hello man dira sa kay Sir Deremdes and family. Kay Marina Hector, sang tatoy smaro ka ng seafood sa kay Marina Imaricho. Maayong gabi.
0: Mga kay Radyo Man, inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
1: Sa liwat adlaw kita sang Lunes, Setyembre 14, take this meal, 26.
0: Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan sang aton technical partner.
1: Radyo Man John Hartwell Tuwala.
0: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo.
1: Radyo Man Rezi, Danioso Bordon.
0: Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, tatak RMN.
4: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga indi mapatihan, apaw, nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Peel the peel and win sa San Miguel Beer. Join now!
1: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong. Aton pamatian si Doc Hiko.
2: Kung nag-aantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggesta sa imo, magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
1: Mabakal sa mga butika.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga butika.
5: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Sample Plus Gold.
8: Ako si Jovin, dubragid kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sige-sige kong pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
7: Sample Plus Gold.
4: Kala sa mga butika.
7: Samsung Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samsung Gold Coffee Mix.
7: Samsung Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
10: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna.

0: Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Anong gusto nyo? Pagsa!

0: 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Menu Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Kumusta naman kamo mga pinalangga na mga tagpalamati? Saliwat, ini naman ang inyong Ginoong Mistiko nga magahatag sa inyo sa isa naman kabagong sibilanon sa simana nga ini. Diri sa aton palatuntunan, Mundo Mistiko. Madugay na nga balo si Mercy. Kagduwa na lang sila nagapangabuhi sa iya anak nga si Lida. Sa banwa sila nag-istar, pulo ka tuig ang nakaligan bag-o nakabalik si Mercy sa iya dutang na tawhan upod si Lida. Kun wala napatay ang iya amay, wala siya makabalik sa ila lugar. Naabtan niya nga ginahaya ang iya amay, amumandayon ang seremonya sang paglubong. Nagpabilin sila sang pila kaadlaw sa dumaan nga balay sang nagtaliwa ng mga ginikanan niya, agud magpahuway kag magpaliwaliwa. Nakita ni Mercy nga wala sang pagbag-o sa lugar, pati ang ila balay. Nagdaan lang nga wala gid kaagi improbar. Kada nagatindog pa ang dako nga puno sang nunok nga suno sa katigulangan, masubra na ini. Isa kasiglo. Apang sa ila pagpabilin sa among lugar, madamo usang makahaladlok na natabo. Ano ba lang ang mga katanhagaan ang atong mabatian sa simana nga ini? Diri sa aton palatuntunan, Mundo Mistiko. Sa kasaysayan, ang puno sang lunok.
4: Bao, dalaga, nagidya si Lila man ang Mercy, no?
5: Oo, gani eh. Lukasan ulang.
6: May nobyo ka na, Lila?
7: Wala pa to. Wala pa na yan sa pensar ko. Pareho kita man ang Lila. Wala man ko nobyo.
6: Nobyo-nobyo ka? Nga hindi ka ganit ka-istros ko galigo nung magsagot?
5: Amugin na iya, ah. Dawala ka bala kaagi nobya ko, marmo?
6: Ay, sus. Kabudlay sa pangabuhi, subong. Dapat makatapos kita sa pagtuo dyan sa banwa, eh.
4: Oo, bala. Maayo kaya nang kayo may obra niya si Lila, no? Kami, ah, nagkaputoy-putoy pa yung obra sa kampo. Agud nga, mapa-eskwela ang kapataan namon.
6: Kung gani daw, hindi na ko gani makabakal sang shorts ko. Kaya pagkatapos ng munta pas, ay sus, diritso na dayon bayan si eskwelahan kag sa allowance niya. May boarding house pa na...
5: Kay hambal ko, dito lang siya madayon sa balay.
7: Kalayo manabi sa banwa, ta? Ang boarding house ko yan, lalakton lang.
5: Amo bala? Ay, Anika. Karon nga patay na si tatay. Sinong ma-star di sa balay?
4: Wala na siguro nang. Kay ti, may mga balay man kami ni Manang Munding. Sige lang lang, ah. Kay tinduan lang namon diri ang balay nila ni nanay.
5: Ay, kung mag-amon eh, mag-abook na lang ng balay kay wala sang tao. Kanugon? Kung sugot si Lila, diri na lang kami ma-star nga duwa. Tawhay pang pangabuhi namon diri.

0: mercy. Kaon ka mo, anay, butong, oh. Katamis na bilas ang tubig sa butong ta.
1: Ay, salamat gito, ha? Bao, soltero na galing ikaduwa ni Munding, no?
2: Mm, may nubya-nubya na ganina ng mercy, ah.
0: Wala to.
2: Ay, nugay na lulong, ha? Mabuti ka pa karun nga dugay-dugay, mga sawa ka na, pro.
0: Si tita, ako naman nakita mo, blata mo. Sige ta, kaon na ka mo, danay, kay mapauli na ako sa balay.
1: Ay, hambala si tatay mong makadto di, ha?
0: Ah, oo, tita.
1: Bao si Lila, bala ho, kanawa. Nagpalapit gid sa dako ang kahoy sang lunok.
2: Lila! Panabitabi da!
3: Grabe no! Dako-dako ang kahoy, kagtuman kataas. Pinong iya sa nga, kanami! Hindi ka mabasa kung hindi ka magpasilong. Pati na mga nagkakalabit yung mga barago, no?
1: Eh, buhi pang lunok di sa unhan sa balay, taba?
2: Ay, sobra na yun ay sa kagatos katuig, ya.
1: Grabe no!
2: Gintanong pa ni kuno sang lolo nila ni nanay.
1: Kabakod gani nga kahoy eh.
2: Pero abi mo bala nang? Wala na sa may nag-aagi diri kung si Rom na kay tinahadlok sila sa lunok.
3: Hmm? Nga ah. Ano nga dukan nila sa lunok?
2: May nag-star dira kuno nga tamawo ah.

Hindi ko katulog, ah. Nahilasan ko. Na mag-uwan na kuguro nga magtulog sa iban nga balay. Si Kakayaw, kanami isang tulog niya. Si Mama ayan, nagakatulog na sa piyak nga kwarto. Nga bala nga kanami isang hangin. Nga wala man sang electric fan diri, kay wala man gani kuryente. Maliso ko bala. Nga abri ang pintana? Naging sira man na kaina ni Kakay? May... Sino nag-abri sa pintana? Sino?

0: with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Katalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kaban Kalansi.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
1: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Kag bakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, son, sa isa ka adlaw, ito times ko, tag duwa-duwa ka kapsol, nang pagkaubos ko, sir, may alibyo gate, so buong gimintinans ko, nag-it, sir, ka naminamit, nag-it sa akong nga mata.
0: TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaron. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupod ka siya na karoon nga diskasyon. Aton CEO, si Doc Ramil Uy. Doc Ramil?
4: Gasugod lang, Sir GP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
3: Oo, choice.
4: Mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Ah, nya, bilog nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Oh, sinundim dako dyan. May tani kong ga naka, no? DTX 500. Bisan paano, mabuligan ang metabolismo.
3: Correct.
4: Oh, ang problema, way pag igakaon utan. Way igakaon utan, way igakaon prutas. Tapos, way pag inom DTX 500, ba ito sa'yo, dako tiyan eh.
3: Gusto, no? Ang pagdako, actually, sang buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dalang risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack?
4: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imong korason. Nya, okay, good, tani, kung ga-inom ka DTX 500, para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag 20C. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose ana kay kung taas nang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto nakasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo DTX 500.
0: DTX 500!
5: Ako si Juliet Nol. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times bala na. Kaya muna naging 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500!
3: So, kung ga DTX 500 ka, malikaw one iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
4: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrupt imo nga pancreas. Ang matabo, Sir GP, sige bu-bu sang insulin. Kaya ang iya insulin nga kapasidad, di man masarangan sa ginakaon mo. So, sobra nga kaon, na-stress sa imong pancreas, tigubay, here comes, may problema ka, may mga insulin resistance, diabetes eh. So, sige yun, pagit kaon sa tamis, kag-abusar sa lawas, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imong pancreas ang insulin.
3: Gusto.
4: So, maulat ka, nga mabankrupt imong pancreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag-intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahot, ibakal mo na lang na kuan, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabankrupt ang imong pancreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo agad di matamaan gamit sa selula sang pancreas ang mga cells na kontrolahon gid, Sir GP. Dapat lifestyle modification importante na ini kun mamati pa.
3: Gusto.
4: Kung maumpawan pa. Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ang imo pancreas, balik normal. Tapos makaproduce na sa sang nagakaigo nga mga insulin, ang mga oxidative stress nga katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pancreas, man-neutralize niya, Sir GP.
0: DTX 500.
6: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw pila tong score gani?
7: 470.
6: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times at least.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
7: 160.
6: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. mataas pa lang ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pa lang ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Sa likas. Epektibo. DTX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Ko si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulang, tikog buntag gabi imo. Nang lunch, akon nga kubra. Alutugid ko, sabi ni Katuras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabasa nga butika.
9: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
10: EQ pads. From day one to toddler, EQ continue mo.
11: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Ang mahigkong a colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad yung ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
14: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
15: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
16: Anong gusto nyo?

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
3: Megaman Gold Coffee Mix.
4: Partner,
3: gusto mo ba ang natural nga energy booster?
4: Yari na ang perfect nga kombinasyon sa power kag energy.
3: Megaman Gold Coffee Mix.
4: May ginseng,
3: tungkat ani,
4: maca,
3: kag so
4: palmetto.
3: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
4: Megaman Gold Coffee Mix.
3: Yara na
4: sa mga butika.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakatapos ka.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
2: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect Alaga pa.
1: Helps stop cavities even before they start. While keeping breath

0: Ano? Bago magala sa isang gabi, kinsira ko na ang bintana. Pero sino nagbukas?
1: Wala, kuya, ha?
2: Base ko nalipat lang ang isa sa inyo.
0: Eh, tita, wala kay kuya nakaabri si Naiya. Kaya ang bali lola kag lola sa buhi pa sila. Dapat, bago mag-alasize, siradaan ang mga bintana.
2: Amo man sinang ginahambal nila sa amon. Kag santuya, pag abot sang takna ng alasayes, tanan kami nagatipo na kay orasyon na, kag nagarosaryo kami.
1: Kanugon nga wala ko nakaupod si lola sa malawig ba?
2: Bata ka pa mo. Kag ato kita ya sa banwa?
0: Hambal pa ni lola, respetuhon ang tanan nga may kabuhi. Pati gani ang lunok, hindi ya pagpatando kay lolo sad to. Kaya may nagapanag-iyan ako nusang lunok niya ina.
1: Kakay!

0: Aring Bisaya nga manok naging letson ko nang oh. Tilawe bala.
1: Ay tuod mo ding. Baw salamat gid ha.
2: Tahumot ba? Bagong luto gid na siguro mo?
0: Oo, hinday Lila. Tilawe bala kay madimat kagid na.
1: Mm. Oti sa din ang asawa mo munding, kag ang mga bata mo.
0: Ay sus. Nakakita ay nagid lang kamo.
1: Eh laing gid ako nagatililipon kita eh.
0: Ay, may mga obligasyon man sila manang Mercy. Damo ubra sa balay. Nagapanglapod sila sang mais ah. Oh, te, sige. Kao na kamo. Kay manog alas 6 na oh.
1: Eh, ay hala. Si Mayang dali wala pa. Nag-adubo man to siya kuno Bisaya nga manok mo.
0: Ay te, baw kauyaya ginabla sa manghud ta manang Mercy mo. Dali lang kay kadtuan ko sa bala sa ila balay. Agud nga makapanyapo na kamo temprano ho. Huh?

0: una naman ni mani ko lang nagpagpanilig sa bilog na ugsaran. Subong niya. Gamay pa lang ganing agi ko sa pagpanilig. Oh, nagkasakit na yung balikawang ko.
1: Ma? Oh. Naginawiyatan mong balikawang mo?
0: Ah? Ay, ano abi, kay kasakit sang hawa ko. Wala na ako naanad panilig eh.
1: Hala, amo pa nagsiligan mo, ma? Ang malapad nga ugsaran? Kag ang dalom sang lunok?
0: Oo, Lila. Abi, ang maayo pa, busli ko panilig kay matiso-tiso ko, anay kay... Bo, kasakit, gitsang hawa ko.
1: Hala, ano ko ni karon oras matapos? Bi, silig, Bima?
0: Oh, ari, oh.
1: Ayun lang, padamos ang sililigan ko ba? Sige lang ah, exercise man ni gihapon. So hindi, naku magbalik sa banwa ba? Kika nami isang kabuhi namon diri. Nagakaon kami sang preska nga mga utanon. Kagpulos bisaya nga manok ang sudan namon.

0: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise. United
1: Home. Unilabian.
2: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, inay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
4: Sample Plus Gold. Anakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabalik si Bibi, masami ko binallergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
2: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
4: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton seguridad sa tiyon sang Bagyo. Una, magtiner sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-on ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyong mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag mag-monitor permi sa radyo kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa siningtion sang Bagyo. Maghalong kita kag hindi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
5: Mga kaabyanan, Subo nga September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa Tananga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. Kag 13th Anniversary Sale sang Life Extension Robinson's Place Iloilo Branch. Kag 2nd Anniversary Sale sang Life Extension Guimaras Branch. Free Life Extension Giveaway with every single receipt purchase of Life Extension products worth at least 2,000 pesos. Free medical checkup by our licensed medical doctor affiliates. May 10% discount at Tananga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 sa September 16, Wednesday. Ang mid-month sale sa Tananyan Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches for longer life.
6: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
7: Charm, Fab, Con, pamong pumakablog, tanggang amoy kulub sa bangon at Charm.
8: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pambang kumakablog sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS. NANS Herbal Capsule. Papaskuhon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anumang mga balatian.
10: NANS Herbal Capsule.
9: Mabakal sa mga butika.
11: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Anong gusto nyo?

0: 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo, Biogesic, Masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halo?
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
6: Isipin ninyo sa limang orasan, oras sa DYRI, RMN, Iloilo, the only AM station dere sa Panay, serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 4 minutos sa kaligad sa tak ng alas 7, sang gabi.
7: RMN, palabra de honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko, masupog, magatubang sang risgo para sa tao, may hinampalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tubtob alas 9 sang gabi, Lunes, tubtob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor. Palabra. Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.
8: Patas na mamamayat, yan si Henry Espera lumawag.
9: At any rate, when you applied as Supreme Court Justice, it was FPRRD who was the appointing official at the time of your application.
10: Yes, sir.
9: Were you ever disappointed at FPRRD for not appointing you?
10: No, sir.
9: No.
10: That is his exclusive prerogative. Yeah.
9: But are you anti-Duterte anyway?
10: No, I'm not.
9: All right, okay. Do you like VP Sara?
10: I do not know her personally.
9: You don't know her personally. Yeah. Kakamping po ba kayo, ma'am?
10: Po?
9: Kakamping po kayo.
10: Ano ba ibig sabihin nun?
9: Yung affiliated with the Pink.
10: No, I've never been political in my life. I've always been apolitical.
9: Pero friends po kayo ni Representative Jokno?
10: No, we were adversaries actually in the Amparo cases before the Court of Appeals.
6: Grabe mga question ni Attorney Binloan kay retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahi Tang. Daw mga puro pareha sa question niya. Nakapunta na ba kayo sa barn? Nakakit na ba kayo sa bundok? Tama na ang pananaw sang iban nga mga kaopdanan sang prosecution. Daw medyo na bastos si retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahi Tang. Tagalin ko na ikaw man sa defense, you have to do all possible things or strategy to discredit the statement, mga kasama. Kaya tiikuan siya mo, highly qualified witness, credible, kaya retired presiding justice, nanay-nanay isang Sandigan Bayan. Makagulugin hawas ang gamay, kag mabuhin-buhinan ang balayran sa mga konsumidor sang kuryente, matapos kaging kakasnas ang Bureau of Internal Revenue kon PIR ang 12% ka value-added tax sa allowable system loss nga charges nga ginapasa sa mga power utilities sa mga konsumidor. Sa idalom sang Revenue Memorandum Circular 97-2026, ngayon pagwa sang kagaina gid lamang, ginpahayag sang BIR nga hindi na pag-isubject sa value-added tax or VAT ang allowable systems loss charge ngayara sa Energy Regulatory Commission or ARC approved cap bangod gabigon ini nga pass-through cost nga ginamando sang gobyerno. Bangod sinigin pahayag ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza Mendoza nga mas manubo nang ipaabagar sa mga konsumidor sa billings kag transaksyon o rindi abagar. Mabuhinan ang ila sining balayran. Pila nga daan man do mga pila ang value added tax gani naton mga kasama, no? Ang VAT ta sa kuryente aside pa sa ginabayad naton, no? Ariyo, ang VAT sa generation, systems loss, mga 0.0974 centavos, no? So mga 9 cents, 9 centavos, tama? Malapit-lapit, 10 centimos per kilowatt hour, no? Tikon may 100 kilowatt hour ikaw na consumption si isa kabulan, mga kasama, times 10 centavos, no? That's mga 100 pesos man, tama? Di masupot man eh.
11: Ay manggagaling din sa atin.
6: So, ang system loss, amoy ini ang diferensya sa tunga sa kuryente nga gina-generate sa mga power plants kag kuryente nga gina-consume kag gina-bill sa mga end users. Ini ang balor sa nauyang nga kuryente bangod sa technical kag non-technical factors. Kag kon kay sa iyati ang kapalpakan man iya sang power generators, ang transmission kag utilities man eh, ang balo nila systems loss. Iway man tayo kahibalo, sinakagway man tayo monitoring kundi nagkaradto ng mga power nga nangadula. Ining mga jumper nga ini, na gina-charge man na sa aton systems loss. Ang mga ginapangawat nga kuryente sa mga kawatanda. Ang gabayad sina pumuluyo. Di, tapos ginapatungan pa sang charge, sang VAT. Apang ginatag sang BIR sa circular nga wala ginakakasa ang value added tax sa kabugusan nga electricity bill kundi para lamang sa systems loss. Kaya aside sa systems loss, may VAT man ang generation, no? Pila gani ang VAT sa generation, 0.0 mga 9 centavos man. Sa transmission, 12 centavos. Sa as charge, may VAT on as charge, no? Or ES charge, 11 centavos. May VAT on DSM and other charges, 12 centavos. May franchise tax pagid. 0.083 centavos. Eh, damo charges, no? Mayong gabi mga kasimanwa. Good evening mga pinalangga. Welcome. Nagapangalaga ng palatuntunan niya regapating ang tag sa katinaga sa tiyon niyo magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina sang isa kasumpa ang palatuntunan. RMN Palabra di Honor.
7: RMN Palabra di Honor.
6: Karon nga adlaw sa aton sining pagpangalagad mga kasama, adlaw na kita sining Lunes, pitsa 14 na sa bulan sang September tuig 2026. Ikaduha sining Lunes nga adlaw sa ikasyam nga bulan sa tuig sa mga kalayo nga kabayo, Santo sa Chinese calendar. Ang isa na lang katulog mga kasama kag ari na kita sa tunga sang September. Do kasan o lang ang iban naga-post-post pa nga nagaturo tamwa na si Jose Marichan. Subong ara nagakanta si Jose Marichan kag dugay-dugay ga-concert na siya.
7: RNL Palabra di Honor.
6: Bangsamoro election subong dito sa Bangsamoro Autonomous Region, Cotabato City, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Basilan, aside sa kapital niya nga Isabela City. Wala yan nagpasakop ang Isabela City nga capital town or component city, kaya ang capital sa Isabela Lamitan, no? Or the capital city niya, no? Ang Isabela City, Basilan. Wala sila yung nag-upo dyan sa Bangsamoro, Autonomous Region. Tawi-tawi, kag ang Sulo. Oh. So, eleksyon nila subong, no? E-government within e-government, no? May regional may region nakita nga Bangsamoro, may regional director sila, no? May Bangsamoro parliamentary government pagit nga ma-elect sila sang ilang nga mga parliament members nga 200 kabilog nga swelduhan sang at least 200 mil kada bulan. Then may mga district representative pagin. Sa isip-isip ko lang ang gastuhan nato ni pangsweldo sa dugang naman ng mga tao nga magapulong ko sa gobyerno, mga kasama. Gastos ang gobyerno, no? Sabay lang ibulig mo sa tao. So galastuhan naman inidugang, plus pa mga awat pa sila kita, mo irinaway sila subong. Matiyag ko rin, hindi guro ka pa sinso sa Bangsamuro niya. Dugang pigado sa Bangsamuro region, no? Ang mamanggaranon lang ang mga public official.
7: RNN, palabra di honor.
6: Tikon magamuna, nga may ara kita Bangsamuro Autonomous Region, hindi manayhan pwede nga ang Ilonggo. Mga yuman sang iya ko galingon nga region. Ilonggo Autonomous Region. Para mailik manta sa ato niya nga parlament de.
7: RNN, palabra di honor.
6: Ay, ho, kadamo-damo sa nag-uulubra sa gobyerno, kadamo empleyado sa gobyerno, kadamo opisyal sa gobyerno, ang uulubra, tatlok bilog. Ang iban, wala nag-uubra, pangawat pa. Te, ano agwantas ang gobyerno?
7: RNN, palabra di honor.
6: Live kita gihapon sa Bilog na Kalibutan, pagi sa atong Facebook Live, DYRI, RMN Iloilo, sa YouTube, RMN Iloilo Official, sa TikTok, RMN Iloilo Official, sa mobile apps, download naman kag install ang atong mobile application, DYRI, RMN Iloilo, kag syempre, sa inyo tagsa ka mga radio, yara kita sa frequency nga 774 kilohertz.
7: Yung deposit na Money in the Bank, kupod kay Radyoman Henry Aspera Lumawag.
6: Mga topiko nga pag-istoryahan natong karong gabi diri sa atong pag-pangalagad mga kasama. Siyempre pasiplatan ta karon ang natabo sa ika-24 nga adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ginumpisa na sa pagtakol ang Article 2 about sa ill-gotten wealth. Una nga testigo sa ing prosecution ginpamatukan sa depensa kag sang uli sang wagin mapunggan ilang agin gisa. So, ikaw lang maluoy kay retired presiding justice Amparo Kabutahi tang sa mga pamangkot ni Attorney Binlo. Hinoblasan yung tinutudok ang pinulupulo ni Attorney Binloan. Kung sa aton pa siling ate, sige, i-present nyo gina, prosecution, Attorney Chel-Chel. Wala niya mga Chel-Chel di kay Binloan. I-present nyo gina, are nyo kay Patilawonta, ano? Uy, nasuasang gitudo sa depensa. Grabing paggisa ni Attorney Binloan kay Justice Amparo Kabutahitang mga kasama. Kaya siyempre, ining parliamentary election dito sa Bangsamura, itong mga istoryahan.
7: RNN, palabra di honor.
6: Si Martin, mahimas na rihas sa Quezon City Jail.
7: RNN, palabra di honor.
6: Pero kung ako sa pamilya ni Martin, kagmasuod niya nga biyan, pangitaon ko, di na to mga tao nga nangin pulos ni sa poder ni Martin man. Salbar niyo lang kaugalingon niyo. Doa yun sila kapapatsyag, no? Sa una, kada hulag nila, bisan way labot si Martin, nadala nga lang ni Martin kay para poderoso sila. Subong doa yun kasiling ati, "Hi Martin, how are you there? Ari lang kami here." Indeed, defeat is an orphan. No? Triumph or victory has so many fathers, but defeat is an orphan. Kon perde ka, no? Solo mo lang na. Sararamo, luha mo da kagasipon, ikaw lang da isa. Pero kung successful ka, damo-damo ga karabit sa imo.
7: Palabra di honor.
6: Sa balita lokal, yun na pahayag nga siyabong nga ginipit sa Biblia na kumpiskar sa Greyhound Operations ang BGMP kag PDIA 6 sa Iloilo District Jail MD Annex sa Pututan or Male Dormitory Annex. Sofa, mga ref, tricycad, kurungan, sang manok, pila lamang sa nakuha sa drainage sa Sinikway Lapos sa cleanup drive sa tong nagligad nga Sabado. No? Abi ko gani, amuni ang makita sa isa ka farm, no? Sofa, ref, tricycad, kurungan sa manok, makita sa farm. Hindi gali, sa supa. Sa supa, no? Kombinasyon sang suba kag sapa, supa. Sa sapa!
7: Palabra di honor.
6: Ay, hindi gani, isa pa gali. Drainage, no? Kanal, no? Dira sa Sinikway Lapos. Hindi mo kita ang may tricycle diya sa drainage? May ref? May kurungan sang manok? Power crisis sa Visayas, hindi pa madula. Pero mapahagan-hagan lang, sunod sa kay Department of Energy Secretary Sharon Garin. Do kasubo lang pag-ako, hindi nga wala siya sang may mahimo. Hindi siya kaobligar sa mga power players, power generators, sa grid operators, nga amone ang isa sa dako nga rason. Kung nga ang problemado kita subong sa kuryente, kulang kuryente da, dire sa Visayas, kag dire sa Mindanao. May kuro-konsuelo lang ta sa Energy Regulatory Commission kay gin patungan sangkap ang ining spot prices ang kuryente. Kag subong ang BIR ginkuhan ilang systems loss. Sumaganubo ang kuryente. Pero anon mo nang manubo ang kuryente, confirme mo lang nagakapatay.
7: Palabra di honor.
6: Sobra-sobra ang kuryente dito sa Luzon. Nga ay hindi nato napagkuhaon. Ano nagapugong sa aton? Nga away panagbutang sang infrastructure para makuha tayo na ang sobrang kuryente sa Luzon. No? 20,000 megawatts ang ginaproducer ng kuryente sa Luzon. Around 20 megawatts ang ginakonsume nila bisan ibutang mo pa nga 15 megawatts. May 5 megawatts nga sobra kada adlaw. Ang aton consumption diri sa Visayas, 2,500 lamang kada adlaw ka megawatts. Tibisan 1,000 megawatts lang makuha ta sa Luzon, bastante na kayo, no? Tinga wala ina, gabayad man kita para sa reserba ng kuryente nga hindi na makuha sa National Grid Corporation of the Philippines. What's wrong with it, Secretary Sharon Garin?
7: Palabra di honor.
6: Hindi mo pa niya madula yung krisis na sobra-sobra ang kuryente sa Luzon. Ang ubrahon lang, kwaon lang dito sa Luzon. Ipatabok lang dari sa Visayas kay may linya man kita. Nga! Nga! Nga!
7: RML, palabra di honor.
6: Babae nga customer, desidido nga ipablatter ang delivery rider nga nagbasto sa iya. Delivery rider ginapahayag nga masobra na sa 5 ka beses nga nagapangbasto sa iya mga customer, no? Sugo siya mabakal, wala siya resibo. Ganong proof mo nga mo na ang ginbakal nimo? Paano ka bayaran sa imo sini nga customer? Kundi ungas ni classic driver, ka rider, anay nga gin muno sa iya customer, liniback niya sa group chat, no? Kagin post niya pa to ang picture sa babae nga nagapanti lang. Kagin hambalan pa nga daw namin isudlon. Kita mo yung mga klase kautok sa tao.
7: RML, palabra di honor.
6: Iske Secretary sa Barangay San Nicolas La Paz, lakip sa duha ka mga tao nga nabunan sa ila sini nga fiesta.
7: Sa tao nga may huya, ang isa katinaga, isa nakasumpa, Radyo Man Henry Aspera Lumawan.
6: Sige, hamunin mga topiko natong karong agabi diri sa aton sini nga pag pangalagad da mga kasama gindulong kag ginbuylogan sa Clinica D3 Bio. Ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3 kay man adlaw-adlaw ang lawas sa atong ginabira ini sa madamo.

0: Kaya na pagtubo sa mga Bukol sa lawas. Mataas kag masaliga naman ang potency sa flavonoids kag polyphenols halin sa DSE sa DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Samtang Mighty C nga isa ka alkaline nga vitamin C kampion nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa good patch ng mga guba nga selula sang lawas paagi sa apoptosis antes pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Gani di na maghulat pa nga magtubo ang Bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw nga inumon mabakal sa mga butik. Ilabi na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine. Gani pa masyari lang sa haro sa Pasay, sa Kalinog, sa Miyagao, sa San Jose, kag Colase Antique, kag syempre sa Sara Iloilo.
1: Palabra di honor.
2: RMN News Panahon.
0: Yari anay pinagkauling adalagan sa panahon. Halin sa aton sila pag-asa Iloilo mga kasama. Ibaloan tayong latest weather update mga kasama sa pag-asa Iloilo. Kami ara kita sa tropical cyclone outside of PAR as of 3 p.m. today. So ining tropical depression na mga kasama, mga 2,645 kilometers na nasidlan nga bahin sa Eastern Visayas, no? Oy sa east sang Visayas, ang maximum sustained winds niya is 55 kilometers per hour, malapit sa sentro. Kag may pagmadlos nga up to 70 kilometers mga kasama per hour, no, naghulag ini sa west southwestward. Uy, yun di po si tamanin dabang niya ara siya sa Pacific Ocean. Sige, okay lang dyan kung daw sako gid ang pag-asa nato, no. Pwede mo mas zoom out dyan, no, para makita tayo ng bagyo adto no, nagapuron-puron, no, medyo layo pa siya. Adto pa siya sa nasilan nga bahin sang Guam, pero west southwestward bot silingon pakadto tadlong diri sa aton sa Pilipinas, tadlong gid sa Bisaya, so, no, kita ninyo mga kasama, ando nagabayolet na balang naga ang violet na balaw nga bilog sa east sang Pilipinas ara sa gwa pa sang Guam. Amo ina ang ining tropical depression, no? Di hindi pa man iba pangalanan sa Pilipinas diri koy sagwa pa sa Pilipinas, no? So tadlong sa sang Visayas pakadto diri sa aton pa west pa nakatungdan na iyang direksyon and then padalom. Uy, you deposit niya sumini nga daw matupa gini sa aton kun hindi siya matunaw. Oh, balantayan ini mga kasama ang bagyo nga ini, ang tropical depression nga ini, medyo makusog-kusog siya at 55 kilometers per hour malapit sa sentro. Ti dagat nga daning agyan niya, posible pa ni siya nga mag baskog mga kasama. Samtang kita subong kay layo pa man ining bagyo, kag bagyo nagligad to diri sa West Philippine Sea adto na sa Vietnam, oh, dito na siya sa Hanoi Gabirada, oh. So easterlies karon na nagapikto sa aton di, way nang habagat, easterlies naman mga kasama. Ganil aumanan ang partly cloudy to cloudy skies nga may laptang pag-ulan kag pagpanagoob diri sa aton sa Visayas kag iban nga parte sa Pilipinas bangod sa localized thunderstorm.
2: RMN News Panahon.
0: Sanbay sa nagalupad ang mga balita gindulong naman kag inboylogan. Ini kabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand kag the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Ang regular nga supplementation sa Life Extension Vitamin D3 highly recommended para makahatag sa dugang o proteksyon sa atong immune health batok sa threat sang kon anuman nga variant sang pandemya o kon epidemya. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended vitamin D3 100% ginimo gin manufacture sa US standalone kag and vitamin D3 product ang gina-prescribe sa Life Extension Medical Doctors. Mabakal sa mga butika, ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik ng pinagkauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kag ginakahidlawan sa tanan, bagod manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinagkabago nga kape nga sigurado mapakapika bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix. Your number one coffee choice, fortified with vitamin D3. Mabakal sa mga butika.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Standby sa ato nagalupad nga mga balita mga kasama sa Tokmo News. istoryahan ta mga dalag ko sini nga mga balita nasyonal, no? Ining barm election karon mga kasama.

0: Ramo sang gamo nga nagkalatabo dito, no? May mga linok panay, no? May ara sang mga inaway, may mga salakyan nga ginapang guba sang mga tawo, mga kasama, no?
1: RML Palabra di Honor.
0: Grabe ining eleksyon dito sa may Bangsamoro Autonomous Region, mga kasama nga mag-elect sila sa 200, no? Mag-elect sila sa 200 ka mga parliament members, no? Samtang mga kasama may mga district representative pa, no? Pero ang malaway, tiya mo manggiapon, no? Amo manggiapon ang nagakatabo, mga kasama, bangod ang mga political clans like the Adyong of Lanao, the Hataman, Saliman of Basilan, mga Mangudadato o Baguindanao, sila man gihapon.
1: RML Palabra di Honor.
0: Tihangot sini, mga kasama, ang voting hours dito sa Maloso, Basilan, no? Ginalantaw nga base maglabo tubtubwas ang pagbinutuhay, no? Sa pila ka lugar sa Basilan ini bangod na diskubrihan, no? Nga grabe ang dinayay. May mga pre-shaded na ang pila ka mga baluta kay computerized naman sila, mo. Computerized naman. So, may mga nadiskubrihan nga mga baluta dito sa Maloso, Basilan nga nasidana, no? Ang baluta, mga kasama, no? Tibango diri ginahulat pa sa ang COMELEC ang ginahulat pa sa ang COMELEC ang mga bagong nga baluta nga ginimprinta agon mapadayon ang eleksyon.
1: RML Palabra di Honor.
0: Isla na lang ang balota, mga kasama, no? Standby kay Rajaman Marjorie Guitar Rajaman Chan. Sunod direk kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nga depende ini sa oras sa pag-abot sa mga balota. Kaginatag man ni Garcia ang hindi busilingon nga ginapaiway na ang eleksyon. Una nang gin palawig sa poll body ang oras ng eleksyon sa Albarca tubtob karon alas 9 sang gabi. Kaginalauman man nga within tonight basi may mabalaan na sa resulta sa eleksyon, mga kasama, no? Bangod nga ti computerized gani, no? Computerized gani ang eleksyon, mga kasama, sa BARM, Bangsamoro Autonomous Region, kung sa diin may tatlo kapatay, 15 kabilason, bangod sa inkwiskulahan dito sa Cotabato City, no? Kag may duha pa kasalakyan nga gin pang lampusan, mga bag-o pa rin at Toyota Fortuner, mga kasama, no? Ining election, no? Historic ini, first time ini nga may parliamentary election sa Bangsamoro after so many years, no? Of trying to establish peace dira sa Bangsamoro Autonomous Region. Pero bisan pa gani, amo na ni nga may ara na sila kogalingon yung eleksyon, pwerte gapon ang binangigay, mga kasama, kay importante ang poder. Isa gani sana ako sa randa nga daw may mga nag-vote buying na si si Anay COMELEC Commissioner Mahmoud Abbas. So maragtason ni eh, labing unang regular parliamentary election sa Bangsamoro, mga kasama, kay magbuto ini sila sang pagtransisyon na sa democratic self-governance kasunod sang dinikada ng paghandom nga makaangkon sang kalinungan sa lugar, no? Pero ti tanawon ta kun makapatapos gin man ini sang kalinungan, no? Mga kasama, basi magagamo gani, no? Kag basi labi nga magapigado ang Muslim Mindanao, mga kasama. Kaya ang ila lang mga public official ang nami pangabuhi. Kaya mula na ang mabulos-bulos, mula na ang malugos, maluok sang kwarta.
1: Palabra di Honor.
0: Mga 2.4 million ang mga registered voters, no? Ti ang butoho nila sabay ng pagboto sang specific individual nga mag-akto bilang gobernador, ang mga pumuloyo maselect sila sang representatives nga mag-form sang 80 ka members ng parliament no magapungko sa isa ka legislative body. Ini nga mga seats allocated ini across three separate categories mga kasama no. Political parties, 40 ka mga seats, no? Kung sarin ang mga botante din mapili sang isa ka-regional political party. Then may district representatives, no? 32 ka mga seats. Ang mga botante, mabuto sang isa ka-direct na local district representative. Then may sectoral representatives, 8 ka pulungkuan, allocated ini sa specific subgroups. Kalakip ng 2 ka mga pulungkuan para sa settler communities, isa para sa kababayanan, kabataan, traditional leaders, kagda ulama. Once ang parliament mabugos na, ang newly elected members ang magapili sang chief minister no during sa ila first active session nga magpamuno sa executive branch. So dire gali mahalin no, dire mahalin sa 80 ka ma-elect nga members ang parliament ang mangin chief minister nga mo na mag-aakto nga daw regional governor. So siya ang mangin chief minister mga kasama no. So mo na nga masakit ang binakbakanay no, nga makapungko sa parliament. Kaya kung ara ka na doon sa parliament, ti isa na lang katikang ka, mangin chief minister ikaw, mga kasama.
1: You deposit the money in the bank, upod kay Radyoman Henry Aspera Lumawaw.
0: So, pangamuyoon ta lang, muna ni ang sabat sa madugay na nga ginayamo nga kagarot dira sa Autonomous Region in Muslim Mindanao, kaginareklamo man sa mga kautoran nato nga Muslim. Pero kung lang taon mo in general mga kasama, do ka unfair, no? Do ka unfair? Kaya ang mga kauturan natin yung mga Muslim da, why man ikinalain sa mga Ilocano, sa mga Cebuano, sa mga Waray, sa mga Chabacano, sa aton ding mga Ilunggo, sa mga Bicolano, no? Kaya ti, distinct man kita sa aton sining area. So kung magpangayo sila sa ilang region, Autonomous Region, ano yung magpugong abis sa aton nga may Ilonggo mayo sa Autonomous Region? Especially subong tama kasentralize sa aton sining gobyerno dito nagakumpas sa babaw no, bisan pa may mga congressman kita nga nagarepresent sa aton hindi gyapon enough no, kay dapat may senador kapagin nga mo mabulig kumpas to sa babaw agad nga makaambit kadi sang pataw.
1: Palabra di honor.
0: Tayo magamo na wala na mayrog ta sa Barmi no, may Ilonggo Autonomous Region man tadi.
1: RNN Palabra di honor.
0: Karang aton sining kwarta diri ang taxista nga ma-collect diri ang income naton diri, kita lang ma-spend mga kasama no, basi matigayon pa lang aton nga ginahandom nga tulay panigros.
1: RNN Palabra di honor.
0: Standby, Rajaman Marjorie Herbomiani. Gindulong kaginboy lugan. Itigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Super Fiber. Isa ka premium quality nga colon cleansing product kaginhimo. Gamit ang nilisaring nga mga utan, prutas, lain-lain nga mga berries, cordyceps mushroom, salt fiber, wheat fiber, and spirulina fiber plus apple pectin. Sigurado ka garantisado nga pag-uaw niya ang mga higko nga madugay na nagtiner sa ato nga large intestine. Agad maabsorb ang mga nutrients, vitamins, and minerals sa ato nga ginakaon. Sigurado nga magasulhay ang inyo adlaw-adlaw nga pagpamuhin kag mapalayo kamo sa delikado nga colon kag stomach cancer. Gani para sa kompleto nga proteksyon sa atong atyan kag colon, maginom sang Super Fiber. Subong man mga kasama, Nan's Liniment Oil, ang number one nga balanyo sa bilog ng Panay Island kag Imaras. Nan's Liniment Oil nagahatag proteksyon kontra sa dengue, malaria kag iban pang balatian, dala sang kutot sa lamok. Mosquito repellent galing nga safe ka sa imong pagwa or bisan pa sa sulod sang imo balay. May neem tree extract siya para sa performance sa citronella nga nagahatag proteksyon sa exposed mga panit, nagadula sang pasmo-pasmo sa imo kogatan kag mask. Nan's Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente, mabakal sa mga butika.
1: RNN Palabra di Honor.
0: Katuhata na isa may Bureau of Jail Management and Penology, si Rajaman Marjorie Herbumiani mga kasama, kay nagpatigayon sa Greyhound Operation, may nadakpan, no, nga illegal drugs, giniipit nila sa Biblia. Rajaman Marjorie Herbomiani.
1: TYRI Rajaman
2: Report!
3: Rajuman na Henry, pada o ginapadayon karon ang investigation nga ginapatigayon sa Bureau of Jail Management and Penology Region 6 upod sa Regional Director sa PDEA 6 may kasanan sa ilagin patigayon nga Greyhound Operation kay inasang aga kung sa diin nakumpiskar ang ginapahayag 3 grams ng iligal na droga kag mga drug paraphernalia ang dati sa mga
0: Marge? Dali lang, no? Notod ang linya ni Rajuman na Marjorie Herr-Romiani.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Kay, grabe ining illegal nga droga mga kasama, no? Bisa na aran asulod sang prison, mapalusutan nga po, no? Eh, grabe, mga utok sang tao.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Damo lang na balaan, no? Sabay loabi nga ginggamit inang ideya nga ina mga kasama sa mga negative nga mga bagay, sa mga malain nga mga bagay. Why not abi gamiton sa mga positive nga bagay, no? Parehas ni sa pagnegosyo, pag-imbento sang kung ano da nga mga produkto nga makwartahan. Nga legal, balaya?
1: RML, Palabra di Honor.
0: Kag hindi iya makaguba sang imo sini nga palabuton, makaguba sang utok mo, sagad ka kirinuro da nga nagakiwi ang imo nga pipingin. Gagang mata mo ga baga. Tapos patay lang ka uga singhot singot. Kamuhamo ka na.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Namihan niyo yung mga gago ng inisang amo ng klase ka ikayong lawas.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Balikan ta, Rajuman Mars.
3: Rajuman Henry, sa so, umutunod, sa na-mention natin, previously sa mga Greyhound operations, sa so, manotis nato mga gunting, tinidor, kagibang tagid, pero abin mo, anong do shocking kagiina, kado nakibot mo ng PDEA. Kaya sa BJ ang P-Annex, kalabanan sa na-recover, ang mga lighter, drug paraphernalia, Rajuman Henry, sa sulod sa mga selda, sa BJ ang P-Annex, sa ano sa may area sang Iloilo District Jail Male Dormitory ang sanang yung main gate baladera ang isang cellphone kag mga paraphernalia pero sa annex may drugs ang isa ginipit sa shabu ang shabu ginipit sa Biblia walang isa ginpalusot ginhaboy sa likod Rajuman Henry kag dati amo na nga gin check liwat kay ina sang PDEA no mga pulo ka ibo sang dala ng PDEA kag ang mga bag-o to bilang canine dog sang IPPO ang gindamit agud nga masiguro no kay id ang ilang Greyhound operation kay ina Rajuman na Henry no ini sa pagpamuno sang bag-o nga regional director kay si Jail Chief Superintendent John Montero kaya taga Iloilo bali na promote ini sa one star general pero na relieve ini siya ginkalusan ini siya sang labing unang babae nga regional director sa BJLP from Region 5, si Jail Chief Superintendent Elena Rocamora. No, mga 1 week pa lang siya gari, kagamon ang una yung agin project, kaya doon medyo may mga information siya nga mabatuan sa nasambit nga jail facility. Ari po matian natin ang interview natin exclusive kay Jail Chief Superintendent Elena Rocamora sa BJMP 6.
4: Ay papaimbestigahan po natin yan at sisiguraduhin po natin na makakasuhan kung sino man ang sangkot na individual kung bakit nakapasok yung mga alleged na droga dito sa loob ng ating piitan kasama na po yung mga drug paraphernalia.
5: Yung personal ma'am ay madadala rin ba sa investigation?
4: Ayaw po, isasama po natin ang lahat. Lahat po, magmula po sa ating gator, magmula po sa ating searcher, at saka po sa custodial. Definitely po, lahat po ng personnel ay paiimbestigahan po natin ma'am para po malaman natin kung bakit nakapasok yung ipinagbabawal, alleged na ipinagbabawal na droga dito po sa kulungan.
5: Warning natin ma'am sa mga personnel and PDL din na nagsasagawa pa rin ng ganitong activities despite na pinag-.
4: Sa ating mga personnel, ito po sana ay magsilbing leksyon or babala sa inyong lahat na kung ano po yung ipinagbabawal ay huwag po talaga nating gawin dahil wala po akong sasantuhin bilang Regional Director ng BJMPROC. Doon po sa selda na nakuha na ng paraphernalia at saka nung alleged sa droga kung saan silang cell kung saan selda nakuha yon papaimbestigahan din po natin yon. At kung sino man ang involved na PDL, meron po yung karampatang parusa. Dadaan po yan sa ating disciplinary board. Meron pa tayong disciplinary board dito sa jail at sisiguraduhin po natin na bibigyan siya ng karampatang parusa.
3: Si Jail Chief Superintendent Elena ang sa apelyido ni Ma'am Roca Mora, Rajuman Henry, sa aton during an interview kagati first time ni nga mailed operation yung nag-upod mismo ang director sa PDEA 6 Rajuman Henry. So lang taon natin ang mga resulta sa investigation nga ila ginapatigayon. Sa piyak na bahin, nagsabat ang ining delivery rider nga si alias Gino sa allegation nga ginbastos sa ni ang iyang customer nga nagpa-deliver sang pagkaon sang Domingo sang kaagahon. According sa iya nga langas-langas kuno nga istorya, lalaki kuno nga istorya, kag langas-langas lang pero wala niya kuno ginbastos. No, sana interview nato si Gino, 36 anyos sang molo, may kangtanan sa natabo gipayag sini nga ti nagpalihog pa bakal sa iya sang pagkaon sa Mandurya sang trilikdan nga Domingo sang kaagahon ining customer. Kaga naglabotaw na siya kung nakuloy na nga slangas na kunta ni Iya lang sa group chat nila bilang isa kalalaki at ang wala ko nung iniintensyon na bastuson ang tagreklamo. Dugang pa sini, nagpangayo siya sa ang pasensya sa tagreklamo sa chat, ng public apology at ang wala siya again or ginareplyan. Kaga sakit man ang iya nga buot, bangod na ulamit pating iya asawa. Kagduha katuwing nga bata akong sabihin, ginpost ini sila sa tagreklamo sa social media. Arib lang pamatian natin ang pagpautwas man ni Gino or Gio ining delivery rider sa ato na napakigangutan, Rajuman Henry.
0: So, dali lang.
3: Oo.
0: Pangita pa si Gio. Basi nagbiyahe pa?
3: Wala sa nagbiyahe, subong.
0: Ang tarso niyang kaugok niya.
3: Pumatiib lang iyang explanation.
0: Kaya daw, tampuyungon mo sang pinakas.
3: Ara sa isa lang na sila kasi ang hambal diri ni Kwan ni
0: gin-send mo?
3: Oo, kaina pa no.
0: Kita ni Rajuman Jan Hartwell. Tibo silingon sa miisin jer Rajuman Jan. Laban-laban ang nag-send goro bari si Rajuman Rise.
3: Hindi siya mo kasi ako pa natagaan instruction. So, amo na gani Rajuman Henry
0: kay wala mo dok dasig sa aton nga kwan ho.
3: Sa internet na. Actually, gani good gid man subong. Kay siguro sa patay sindi bala sang
0: toxic pero okay na, okay na. Abi sa matian to si Gio.
2: Nga ligge chamo sa nares ko. Tay, kita ko na yung mga kakakot na mga kakakot na tanyo tanya.
6: Dito na dala sa iyo yung ta mga
2: na yes, sabog dapat eh. Sa mga na, pati mo pala ako sa conversation. Sabi mo kung may mga alam ako, may common sense ka. Kung sinu-aral ako. Yes, sabog dapat. Yan ang papunta ako. Kapag sabog da, nandugay sa mag-reply. Mga pinapaka-second sir, most 1 minute. Mga quotes sa money, makal mo ko, ngatel sa presyo. Na-indicate niya, rin ang chat na mong may balance. Hindi kayo ba transparency sa customer. Pinapresyo, te, saan naman, kwento ko naman resibo po ko? Wala, wala, wala ako resibo, wala ako resibo po, wala ako, wala ako, wala ako, wala ako, wala ako, wala ako, wala ako, wala ako, wala ako, wala ako, resibo na kay calendar yan na niya. O, pwede ka kaya mag-bayo resibo, which is, handwritten, the point is, kung handwritten, mabuti ka, wala, kung pro ari na ako, pero chapto nga, kwa yung tulari ko, eh, wala mo kung chapto akong bakal. Hindi niya ako nabit buwas, naka-chat ko si Mude, pwede mo report, basta nag-admin ako, katuan mong karandari niya, kaya makuha niyo, ilapit mo lang sa may tuwalian, sa may lamukan na, makutuan mong pila, sarang yung pamakal ko, kaya yung presyo ng dalang DS ko, delivery fee, Eh, okay man, sa wala, wala dugay, so baka dugay siya. Dila last lang, asko chat sa po doon. Ya, busa, kundum itin mo yung story. Ito ko naman mo yung story, ya. Awan mo. Ya, kundum doon sa kundum, kag may balon, kagagatife, no? Wala, gulam lang.
7: Oo, pero sa part mo, napangayo ka pa siya sa party dere, nangayo ka pa siya sa iya.
2: Oo, tanan, pati sa swimming dyan, nagpost ko, every dyan, titanan niya mabas, pati matalo ko, wintari pang, ngayon, ang binidya, bawang diplomasiya, lang, paano, bubla sa, sumusubra na pati, pagkatao ko, ako lang okay na ko yung dalawa, pero mo pati, pamahog na, sa gusto ko na, testingan na. Pati, asawa ko, bata ko, na, ginadala na team ko. Kaya pala pala, bako pasinsya ko, kaya wala lang ko bata, kaga wala ko asawa. Yung di kandoro, hindi ako kambalang matamburo.
7: Okay.
2: Kaya mo ko, sinig customer service, dugay yung sa BPO. Almost 9 years ko sa BPO nga customer service, kaya set account ko. Naging leader ko, coach ko, kamano ko mag-handle sa hiring customers. Pero punto na, nadala mo sa lakas na
0: kasi easy,
2: kaya ko lang. Wala ko ma-expectaran or mabaminsaran niya. May investment chat, ito ang nag-implement ko sa roles, nag-pasekto ko, kaya naging moderator ko. Eh naman, may mga riders na nakapanyaga pang kawat ko sa mayor Herbie. Para sisi na, napang-post sa mga page ko, nang sasaksundan ko sa mayor. Yun na pang-PN ako sa mayor. Pwede na lang ko sumulong sa ila GC. Para hindi na mag-post-post ko. Kami dito na ma-post sa GC. Oo. Ano transaction? Mga half-anin ako sa mayor.
7: Pero ang point mo lang to is, oo, balik na to sa ano. Do video, ay mo to lang, as hindi ko to intention. Kaya nangayok ka, sorry sa iya, pero wala iyo man kaging sa pack.
2: Okay, wala ko sa akin. Oo, nakayok, sorry mo, hindi siya ang punto. Ang punto na, nakas-langas siya sa lalaki, sorry. Dari may agi, galing na pagwa, sorry. Tinakibot ko eh. Ako yung, sa pasinsya lang, grabe na pasinsya. Ano, sumusubra na ba, maluhod, gusto ba kanya? Ano ko, tama na maka, kwansang, tingidad ko, maluhod ko sa mga bagay.
7: Oo.
3: Kasi mo, Henry, tingin na ba tayo si Gio? Kagago
0: niya, oh. Daw piho-piho pa sa lawas niya. Tikalon pa maghambal, no?
3: Oo, daw. Mahangin? Oo. Tingin mo na lang.
0: Ano to ang hambal niya sa GC? Sudlo niya to kagbalbalon ang babae?
3: Oo.
0: Tiyano ba lang istoryahan na yun sa mga lalaking balbal, Rajuman Marge? Anong imo pag-insindi magsiling nga balbalon? May kwan ka? May barakol ka?
3: Siyempre lang, kagambal niya may mga term siya ito nga, kadto ng TV, mga one of lang ang term, bala Radyo 100.
0: Oo, oh, bastos, sa... bastos gitse eh.
3: Oo, ti, bala mo ang babae ni, way man sa ano, pero ang bayi, bala dalaga. I mean, but, isa dyan, tinis as far as I know, may tsura kang may panglawasan, pero hindi niya rason para nga.
0: Oo, oh, tapos dito, gin forward niya ito sa group chat ang pictures ng babae nga nakabikini.
3: Oo nga nag...
0: Kagamot to ginhambala niya nga sila, sudlo niya kagbalbalon.
3: Oo, amo nang iyan nga ginhambal.
0: Binastos gid ang kamanyak niya, ang gago niya. Kung nag urubra ka mo, itarungon niyo, kag maging professional ka mo. Kasan o pa, no? Amo ning ginakomentaryo ta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, nga kung mag-liquidate ka sa imo kwarta, no? Gobyerno man na, kwarta man sa gobyerno o privado, dapat may resibo, Rajuman Marge. Tinan to ang utok sang ungas ni nga rider ang ini. Kay nagapati siya sa justification nga. Ti confidential nga ni! Hindi siya maghatag resibo. Abisan ka rin diri yan, ada, no, na kawalian.
3: Oo, pwede na yung ayuan.
0: Mahatag na sila da, kay may BIR na. Karon, chinik pa na ka BIR karon sa kagago niya. Nawala galing isyo sang resibo ng kawalian? Diba? Pwede mala nabisan sa papel lang? Or may ara man na mga resibo lang na balang hindi man OR? No? Ginabaligya sa di na, National Bookstore?
3: Yes, oo.
0: At least may proof ka lang, no? May proof ka lang nga amo na ang presyo sang ginbakal nimo, no? Kay ti base ginaliquidate man na iya sang imo customer, no? Iway na naya siling damo kapada rason, whereas kapada, no? Automatic na iya, kayin pabakal ka da, kinahanglan may proof ka, nga amugin man na parang professional ang imo nga pag-deal. Iway ka na yung istorya lang sa puno sang kamonsel, sa puno sang balinghoy. Sina nga transaction, professional ina, kagtrabaho mo ina, no? So dapat may proof. Ikaw sang sales nga mugin mana agod nga hindi madula ang pagsalig sang imo sini nga customer Juman March, di ba? Ti malaing karon mangayo sang resibo.
3: Dani, ti do sa patong agrabyado subong kinahuyan sa kuno.
0: Kauyan sa kaugok nga eh.
3: Oh, ti ang depende na ni sa kuno.
0: Pagkalalaki niya, bastos it ba nga klase ka tao. Mga balbal yung iya Rajuman March. Si mga lalaki na to sila sa group chat to.
3: Oo.
0: Di ikaw abi or oh, ibutang tabi asawa niya abi, libakon abi amo na sa mga lalaki man nga daw nami man hanuton abi. Anong batsyago niya abi?
3: Oo.
0: Katarantado niya.
3: Ti ano na ni depende ni sa campaign na actually nalabot ni Rajuman Linet.
0: Sige kay may report na karon si Rajuman Linet.
3: Iya si Rajuman Henry. So, umuna, ang nang-inside sa ining rider, kag depende ah, kung mapahal kaso, ang complainant, Rajuman Henry. Hmm. Amuna, madulong natin nga balita sa bunga gabi. Kasama mo sa DYRI, Areman Iloilo. Rajuman, Marjorie Herbo, Miane, Tatak, Areman.
1: RML, Palabra, Di Honor.
0: So, paranta rin karon mga kasama, no? Ginsugo siya, mabakal. No? Kaya mo naman yung uso subong, no? Nga may pabakal ikaw. No? Ako abi wai kuya. Wai ko ni online. Kuno ti amo na ni subong may pabakal ka nga sudan ra juman jan hatwell sugo ka lang. Wai ka na kwarta ang mabayad anay sinang rider. I-refund mo lang siya pag deliver niya na sa imo and then bayaran mo pati ang iya sining kwanda ang service fee niya. Amo na lang na tingin sugo siya mabakal sudan. No? Sa dinto kawalian o na-mention na mala na ang kawalian da sa may mulo. Actually dira lang kay ang gaista ang nagsugo sa iya ara da sa one special nga condominium, no? Special, SPATIAL, no? Special, no? Hindi ang special batso ya. Special, no? Lain nga spelling niya, no? Tidra ma lang, lapit ma lang actually matabok lang sa tulay, no? Pero tinagsugo para hapos man kag convenience mo. No? Di may bayad ka man niya, handa ka man magbayad sang kwan sang iya sini nga serbisyo. Di ano abing problema da, no? Di ikaw ya nga ginasugo, dapat ya may resibo ka eh. Kay karon kun way ka resibo, anong pamatuod mo nga husto ina bisan masling ka nga husto ni ma'am, no? Honest ako ma'am. Di way ka gani pamatuod. Nga mo ganin ang amount sa ginbakal ni mo. Although nga hindi man natani mo ng issue da, no? Nga wala salig si imo, or basi ginkupitan mo, or basi naginansya ka, no? Dapat ya may resibo ka gina. Kay transaction ina, official na. Kagabayad kita sang buwis. Di paano ka ron makabayad sang buwis na ang establishment kung wala ka na ngayon sang resibo nga baga ka. Nagbulig ka karon sa pag-propagate sa hindi pagbayad sang buwis.
1: Palabra di honor.
0: Di ba? Di ano kinabi magpangayo sang resibo? Bisan sa papel na da, sa 1/4 piece of paper na.
1: RML, Palabra di honor.
0: Eh, bisan confidential fund gani, dapat gani, may receipt gani. Di ba? Di what's wrong kung mangayo siya sang resibo? Ti butang ta pa, bibisan na ngayo sa sang resibo, no? Tingali bakon mo siya iya nga tigistar sa kondominium ngayo gid sang resibo. Tinga kon bisan sa langit ka gistar way ka naya kinamatarong magpangayo resibo ha. Na ano nga klase ko utok kaya man? Dili ba ko niya na to sa group chat nila to yung customer mga kasama? Husto bala na? Padayaw-dayaw po nga tarso ka nga nakakuan ka? Nga nakaagi ka call center, titi ka ni kabalo mag-handle. Hindi man na-irate ng imo to nga customer. Kapangayo malang resibo, no? Hindi ka gani kabalo mag-handle, hindi gani kadalang utok mo, overhit ganing utok mo. Tilibakon mo dayo ng customer mo, nami bala na. Libakon mo ang customer mo dito sa inyo sa inyong group chat. Tilang tawag, kundi may mga upod ka na nga hindi inanamian sa amuna. Tingkundi, ginpabalo nila to, gin screenshot nila, kagin dala to. Ginpabalo to sa natungdan. Kay hindi manami, no? Hindi manami, nga amhon mo sina, ang imo sini nga customer. Te, sino pa masalig sa imo da karon? Sino pa mapabakal sa imo da karong haslo ka? Kaya mo ka na, no? kalaway sina nga libakon ninyo ang tawo, ang customer ninyo, no? So una may ara ko na driver sa jeep, no? Nga tama ka basa baba nga klase ka driver. Yara ko sa front seat gyud kay. Gina kada panaog sa pasahero niya ginatawag niya si Do Manul ka. Yo okay lang tani, bala kung daw kumod-kumod lang daw, hindi mo bala mamurutan. Pero katunog pa bala mga kasama, ginalibak niya ang pasahero. Di kaluluoy man sa mga pasahero nga kung halinabi ya sa umana, kagway kabalo, kundi yung mga palanoogan. Siyempre as driver, no? Sa mga jeep, diri sa syudad, taxi, i-guide ninyo ang pasahero ninyo, tudloan ninyo, no? Masiling ka, hindi di pwede ka panaog, ma'am, sir, dito kita ho, dito ang palanoogan to, para bulig ka mo educate sa ila. Hindi lang nga panaro nyo sila pag sila nga, para! No? Ano ganit di? Sa lugar! Bisa rin di palanaogan, padulugo nyo sila. No? I-educate nyo. No? Tingi iya ka, komentara niya pa siya, do mga manul. Huwagin ko kaagwanta, hinambalan ko siya, siling ko, hindi ka mag-amusin na, kalaway sinang batasan ni mo. Huwagin mo kabalos ang sirkumstansya to sa mga pasayro ni mo, sagad mo yakalinibak nga, ay do na, may tukapan.
1: RNN, Panlabra, di honor.
0: Diba? Bastos nga klase sa mga paminatasan na mga kasama.
1: Palabra di honor.
0: Sige, balikan tani karon kay may rejoinder pa diri si Rajuman Lineth na labot niya ang tagreklamo mga kasama. Kagining rider nga ini, may record na. Do mga lima na kakaso sang kabastusan ang ginhimo niya. Nabati siguro may oras ay ipatawag ni LTO, ipatawag siguro ni DTI or ano nga concerned government agency ni kagpulo-puluho ng ungas nga ini.
1: Palabra di honor.
0: Yari na resulta sa ACL sa probinsya sang Iloilo pod kay Rajuman Mon Kapalihan.
8: Probinsya sang Iloilo, yari na ato sir nga resulta sang ACL sa mga gabi Rajuman Henry. 8 PM second row kita September 14, 2026. First winning number numero 4, number 4. Kaduangan numero, numero 28, number 28. At sila yung katatlong ang numero sa buong ginaulat-ulat natin sa sulod ng draw machine. Trying tayo sa parang meron bulong na rin. Yari na yung katatlong ang numero.
9: Sir, winning number, number 16. Numero
8: BC6. Numero BC6. Nagkompleto sa tasing official winning number subong nga gabi.
9: September 14, 2026. Draw number 1,582. Among numbers.
8: 4, 28, 16, 4, 28, 16, 4, 28, 16. Sir Glenn Cunea, atong siringa Dropping Specialist, Mary Grace Roquero. Kapag sa atong siringa SL Representative Mr. Glenn Sunyo, ang atong nga Register Person, Abin Almirante. Kapag man sa nga siringa mga members, Juliet Abanyo, Ramon Panes Jr., Tagloid, Jan San Tagalpia. Congratulations sa lahat sa siringa mga winners, sir, sa mga walang daw, kayo nang sa pagkaya, marakakabul kita, takawang dawa. Direkta diri sa STL Draw Court sa PCS sa Eagle Draw Gaming Corporation at jumangan mo ni Alex Caparian at Takarimel.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Salamat, Jed Rajuman Mon Kapalihan. Resulta sa Estela sa probinsya sang Iloilo. Wow! Nagsaka lang gamay sa numero sang kilala at kasamang Karigaba Richard. 4-28 kag Jess Isay. Nagsaka-saka
1: gamit.
0: Sa mga nagdaog, congratulations sa wala. Sige tayo lang kayang inyo tayo nagakanto sa Kawang Gawa. May haraman sa una isa ka jeepney driver, no? Mga bago pa lang kumbalik sa Tudis si Lilo, siguro mga 2007-2008. Kada malabayan niya gani, mga kita niyang traffic aid, hambala niya tunog pa na, no? Siyara ng buayaw! Ba't diyan sa mga pasayro? Karon sa front seat, may nanay nga nagasakay, upo niyang bata niya, siguro mga 6 years old. Diyan mo man nga tamwa sang bata to eh, kaya pagsiling sa driver siya, araw, buaya, gago. Kaya ang bata ka pamati. Namangkot man karon ang bata sa nana niya, siya di inay ang buaya na eh. Ilan to abla, no? So kung kaysa ibutang taman sa lugar, ang aton sining pagkatampuhaw.
1: Palabra di honor.
0: Sige lang, balikan tara. Karong kay may rejoinder dira si Rajman Lenat Fernandez Ulatris. Gindulo naman kayo yung builugan. Irigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang liver ugon atay, isa ini sa pinaka-importante nga organ sa lawas ang tao nga responsable sa pagpagwa sang mga higko o kon toxin sa aton siningalawas. Gani, hindi nyo na paghulata pa nga makaangkon sa problema sa atay kag magresulta sa kamatayon. Ang masaligan nga produkto nga may kapasidad nga pabakuron ang atay sang tao, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginatinloan ang aton sining atay kag ginapagwa sa lawas ang mga toxins nga mo naman ang ginhalinan sang balatian. Kung ikaw perme nagiinom sa makulubog ilim nun, ini ang kinanglanon nimo para malikawan ang cancer sa atay. Madamo na sang nabuligan kag napayo ang Dr. Pinoy nga mga balatian. Mangin problema man ini sa atay, kurason, alta presyon, tanan, ginapayo para sa kabuhi nga malawig, mag Dr. Pinoy Squalene Gid. Mabakal sa Santa Barbara, dira sa Mars Pharmacy, Shams Pharmacy, Antis Pharmacy, Life Cure Pharmacy, Bashi Pharmacy, M-Cells Pharmacy, Suelos Pharmacy, kag sumungman sa Anilao, Aran Double RX, Jam Pharmacy, Jorge Pharmacy, kag Familia Pharmacy. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kag sumungman kubuta, kagapay isang mangunguma para sa Masanag Agrikultura Raffle Promo. Malapit na lang ang raffle draw mga kasama. Ganingagaw na kamo sa pagpasakop sa pagpadala sa inyo sining mga raffle coupon. In every 3,000 pesos worth of purchase sang kubuta products o genuine spare parts, may isa ikaw ka-raffle coupon. Filapan ina kagiulog sa designated boxes or outlets antes ng December 5, 2026, 2 p.m. Kay pagka alas 3, patigayunon ang Grand Raffle Draw sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm Incorporated, Barutak, Noibo, Iloilo. May DTI supervision para patas kag transparent ang paraffle. Ang premyo nga nagahulat, traktora, rice transplanter, power tillers, diesel engines, oil and filter sets mga kasama. Gani, para sa dugang impormasyon, bisitahi ang Facebook page Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated or magtawag sa cellphone number 0917-520-3954. Basta makinaray ang panguma kay Iloilo New Agri Kubuta na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14, Series of 2026.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Mga kwan, no? Mga kagamitan nga makita lamang sa farm, nakita sa drainage sa may lapos.
1: Palabra di Honor.
0: Ang ato niya tingog hiligay noon kag rejoinder ni Rajuman Linat parte sinini sa rider nga ginreklamo sa pagpangbastos, no? Ginlibak niya ang customer nga babae kag ginhambala niya pang sudlo niya kag balbalon sa kundo. E siguro gin-check niya ang profile mga kasama, tayo may mga picture tong babae nga naka-bikini. Pinasa niya to sa group chat. No, dito sa nagpautuas kaning siling siya mo ni classic customer. Siyari ari yung picture nyo. Yan, nami balbalon.
1: RNN.
0: Kung ikaw bing binunal abi kag binalbal.
1: RNN. Palabra di Honor.
0: Binalbal sang ikog pagi. Sige, istoryahan ta na dugang mga kasama pagbalik ta. 6 minuto sa kaligad sa takt ng alas 8 sa gabi.
10: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. Mataas pa lang ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asalika Epic Tipo. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Ricky, isa ko ka guard. Sige ko pulang, buti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabaka nga buti ka.
2: Kargado! Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
3: Kargado!
4: MaxFit, kargado! Unilab quality yan.
0: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
5: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
0: Supple Plus Gold.
6: Ako si Joven, sobragit kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Ipay ko kay sa sigisigi kung kapag-inom, batsyagan ko gidang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
0: Supple Plus Gold. Sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samsung Gold Coffee Mix.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Nuts Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, kag good eyesight. Nuts Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
10: Charm Fab Corn. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Bangbang kumakablog sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS!
12: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyong ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3.
15: Merlito Dayon Senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na akong baga. Ang piya ko nung aspirasyon ng kisbok na kung isa. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na batyagan ko nga? Gawin ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yakapuin ako. Subong yan, nag-aaba. Kato ko to sa ilagalay sa bata ko. Takladon. Remember ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Graduating from EQ dry-taped diapers, Aya moves up to EQ pads. With the new anti-laulaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
2: EQ pants from day one to toddler. EQ tinyo mo.
3: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago sa tricycle drive. Sa mi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C. Babaka sa mga butika.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
5: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na ha.
3: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
3: Ang my powerful compact.
5: Nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
3: Garantisado.
5: DTX 500.
6: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
7: Malaking desisyon kasi sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
8: Ganyan ang Pinoy.
9: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: MX3, tunay, natural, at original.
12: Sample Plus Gold.
13: Ko si Vibo, COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto, nag-normal, pati blood sugar ko.
12: Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika.
14: Oras sa Riway RI, RMN na Iloilo, Filipinas Standard Time, 13 minuto sa kaligad sa takna, alas 8 sa gabi.
15: RMN, Palabra di Honor.
14: Damo di ga hingyo sa rider ho, kapakantuan sa ilang lugar kay sila mabalba. Tagalapos. Tagalapos di ho, sila nga pakantuan di bala sa lapos kay kami mabalbal sa iya, kay ihaboy na namon dayon sa baybay. Hindi man ah. No? Balba lang sa kwan sa sermon na mula ng aton, no? Iya to yung balbala, ing to yung minanyak ito nga balbal tong iya ya.
15: Palabra di honor.
14: Ini nga to niya balbal sa sermon.
15: Palabra di honor.
14: Ang samahang basketball ng Pilipinas, subong gina-criticize di mga kasama nga wala nagpreparar sa Asian Games, no? Defending champion kita. Pero pangsyam lang kita mga kasama, ginakinadlawan kita subong sa Asia. Kita ang defending champion, di ba? The worst finish kuno ini sa Asian Games sa basketball, no? Diin ka kuno kakita nga defending champion kay mo yaman, 9th place ikaw. Usually, dira katani sa 2nd, 3rd, or 4th, no? Ti ato niya, pangsyam, ay sus.
15: Palabra di honor.
14: Pierde kita kagina sa China mga kasama. 105-61, 44 nga si. Ya kanta subong mga Chinese ngi ngi ngi ngi.
15: RML, palabra di honor.
14: Damo pa man niya daan naga kwan, nagasunod iya sa gilas, no? Ako iya nadulaan ako paglaom ni sa men's national team nato, no? Ay nako gawa kasi nuno di ang maghampang sila daw ay ko gana maglantaw dugang pa daw ay nako kilala ang mga players. Pero bisan pa no, damo pa yapon sa mga Pinoy nga naga admire sini mga kasama nga naga kahook sila. Kag naga support every time nga may hampang aton nga national team, tapos wa ita ginapreparahan, ginadisappoint ang mga kasimanuan aton nga nagasalig, no? Nagasalig nga sa pila kadlaw makahampang kita sa basketball World Cup, no? Di ba kasamang Shai Helgios Alexander, gikinandlaw kuno mga insik bantito subong.
15: RML, palabra di honor.
14: Si kasamang Ralph Dasaluntaw, disappointed man mga kasama. Tito man kahuluya, siya defending champion ka, tapos pang siyam ka lang imo. Pati guro Malaysia kag Indonesia, kinadlaw sa aton.
15: RML, palabra di honor.
14: Yari anay, aton tingo giligay noon. Sunbike kay Radyoman Joel Franco. Kagkaroon, balikan ta si Radyoman Lynette sa sining update sa rider mga kasama. Yari anay, tingo giligay noon. Upod kay Radyoman Fiamme Otero.
16: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Paano bala mamligan ang atong kidney? Ang pagkonsumo sang suplemento nga makaproteksyon sa imo ikaayong lawas. Mag Dr. Pinoy's Qualin. Ang Dr. Pinoy isa ka antioxidant kag anti-inflammatory. Gani may kapasidad ini sa pagtinlo sang kidneys kag ginapagwa ang toxins nga yara sa lawas. Sa isa ka research study sa University of California San Diego, nag-recruit sang 150 ka pasyente para mabalaan ang epekto sang Qualin sa kidneys. Sa ining study, ang mga nag-inom sang Qualin nagnubo ang proteinuria levels hasta sa 25.81% kung ikumpara sa mga pasyente nga wala nag-inom sang Qualin. Ang proteinuria mga karadyuman sintomas ang kidney trouble gani dapat punggan ang pagtaas ni. Sa pag-inom sang Dr. Pinoy, makontrol ang pagsaka sang protein sa ihi para ang kidney mangin healthy. Mabakal sa Hiniway Drug Stores RGT Pharmacy, KC Pharmacy, RS Pharmacy, RX Queen Pharmacy, Canuto Drug Mart, AV Pharmacy, Gloam Pharmacy, St. Barocal Pharmacy, kag Exal Rose Pharmacy. Ining binalaybay, ginatiguluhan, kalipay sang panimalay. Kalipay sang panimalay, kuntanan nagasinundanay. Kaya ang mga ginikanan, maayo magagubay. Ang iloy sang puloyan, matipanon sa kabataan. Ang amay naman, nagapangabudlay para sa taran. Kalipay sang panimalay, kuntanan nagabinuligay. Ang anak nga babae nagabulig kay nanay, ang anak nga lalaki nagabulig kay tatay, si inday nga jutay naman sa tanan nagapalipay. Mga palaligban ginabuligan nga pasanon, mga katapo nagahatag sang ilang mga solusyon, nagaunungay agud makabutwa sa mga gumuntang, nagamag-an ang palasanon kay ginabuligan. Mga anak nga nagabutho tadlong sa buluthuan. Wala nagaligoy, malain nga markada ila ginalikawan. Laygay sang ginikanan nagasalop sa ila dughan. Kay ang mga ini para gid sa ila kaayuhan. Puloy-an nga Pilipino may kalipay nga naaman. Kung mga katapo sa kalipay kag kasubo nagaunungay. Kung mga anak masinulundon, wala nagaisipay. Sa balatsyagon kag hunahuna, sila may kalipay. Mga anak, maluyag magtiner sa panimalay nga may kalipay. Wala masakit nga tinaga, malulu ang paghambalanay. Mga ginikanan, hindi mapintas, sila mahinang panon. Gani sa ila puloy-an, tuman nga kalipay, ang nagahulon. Ining binalaybay, ginsulat ni Ginang Maria Luisa Defante Gibraltar sa Barangay Igkukulo, Gimbal, Iloilo, tag-ubay sang Sumakwalan Iloilo Incorporated kag 2011 Gawad Pambansang Alagad ni Balagtas. Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Paano bala mamligan ang aton kidney? Ang pagkonsumo sang suplemento nga makaproteksyon sa imo ikaayong lawas. Mag Dr. Pinoy's Qualin. Ang Dr. Pinoy isa ka antioxidant kag anti-inflammatory. Gani may kapasidad ini sa pagtinlo sang kidneys kag ginapagwa ang toxins nga yara sa lawas. Sa isa ka research study sa University of California San Diego, nag-recruit sang 150 ka pasyente para mabalaan ang epekto sang Qualin sa kidneys. Sa ining study, ang mga nag-inom sang Qualin nagnubo ang proteinuria levels hasta sa 25.81% kung ikumpara sa mga pasyente nga wala nag-inom sang Qualin. Ang proteinuria mga karadyuman sintomas ang kidney trouble gani dapat punggan ang pagtaas ni. Sa pag-inom sang Dr. Pinoy, makontrol ang pagsaka sang protein sa ihi para ang kidney mangin healthy. Mabakal sa Hiniway Drug Stores RGT Pharmacy, KC Pharmacy, RS Pharmacy, RX Queen Pharmacy, Canuto Drug Mart, AV Pharmacy, Gloam Pharmacy, St. Barocal Pharmacy, kag Exal Rose Pharmacy.
17: RNN, Palabra di Honor.
14: Salamat gid, Radyo Man na Fia May Odero sa aton nga tingog hiligay nun. Naka-standby sa Radyo Man Joel Franco, mga bagay nga makita sa kusina, kag sa sala, kag subong man sa grahe, nakita sa drainage, sa lapos. Sa clean up drive, Radyo Man Joel Franco.
17: TYRI, Radyo Man Report.
18: Maingirasong gidman, Radyo Man Henry, nga bahaon permi ang disito sa lapas, no? Bakod ba niya ang waterways dire sa may sinikway, padulong sa may Don Esteban, per ticket log, no? Kagsilted, plus, pero mo damo sa mga dalagko ng mga basura ang itang haboy, no? Nakita dito, refrigerator, no? Nakita man ang sofa, may ara gani ang tricycad, no? Sa tricycad, kag may ara gani sa kurungan sa manok.
14: Ate daw kanyo di, daw isa kabalay na well ang kwan, isa kabalay nga malapad og saran nga may farm, no? Amo nang sitwasyon sang drainage. Kay ti may tricycad, may kurungan sang manok sa farm lang ina. Ay, yun di po, usit naman niyan, daba ka mga tao.
18: Sinigan yun ni Engineer Abinasi nga ti attitude kito sang tao, no? Ang rason kong nga ang nagabinaha kita diri sa siyudad sa Iloilo. Sang Sabado, kaupod sa Infrastructure and Facility Conservation Office, City Engineer's Office, titinro, pila ka makonsihal, no? Kag-GSO, after 2 hours, kung nga pinap-drive nila Radyo Manhende, nakakasa itong mga sultation, basura, kung dala ko ang mga basura. Kasi kuno, nahubas dahil kuno ang tubig sa waterways. But ang balon, kung gidya, clog gidya ng mga waterways na rason sa mga pagbahadri sa syudad sa Iloilo. So, no, sa kanya ni Ravina, nakita nila nga dapat gid nga i-remind, no, kung pasang karong gid, pasang yung gid gihapon sa barangay, ang ilasin yung material recovery facility. Kaya kung may aral sa material recovery facility, Regiment Henry, ining mga pariubras, ining ref, ang ref nga ni Regiment Henry, kung ihawon mo na yung kakuhaon ng metal, nga mo na ginabakal sa mga junk shop, gamay na lamang, naman lang niya mabili.

0: no, sa mga residents na ara dira naga-install sa waterways no dira nga area. So no, sa kay engineer ni Ravina panawagan niya sa publiko matani no. May sense of responsibility man kita nga hindi lang kita mamasol sa gobyerno kung nagabaha. Kung dito naon man naton, no, kung ano atong singin naging kontribusyon sa mga pagbaha sa siyudad sa Iloilo. Ari mo madin naton, magpahayag ni Engineer Ravina ang head ng General Services Office.
1: Yes, no, do malala. Gede, kay iti, sang nag-ano kita, nag-approach kita sa barangay and ginlantaw ginato, no, from the upstream to downstream nila ng mga kanal, nakita naton damo, isang nag-impede, no, sa flow ng tubig, no. So, amunin kinapangabay tigid tani, no, nga itong pumuluyo bla sa kabarangayan. This is a shared responsibility, no, nga nagaklag ato drainage system kag waterways. It's because may mga basura and it's very surprising sa part namon nga may mga sofa nga guba, may mga kurong sang manok, may refrigerator nga guba. So, those are kinds of materials nga ra sa aton tani nga waterways nga nag-impede sa flow sa tubig, no, and dasun mareklamo kita sa gobyerno nga nagabaha kita, no. So it's a manifestation, ha, nga dapat buligay kita tanan maayo man kag nagapasalamat kita sa barangay official sang sinikway kay ara sila ang ano, no, ang president man sang homeowners sang Villahermosa ara man dito. So at least na ano naton, no, nalantaw naton kung anong solusyon para ng drainage system nila maano gid malimpyuhan kag maga-function sang normal, no. So amo ginaguro ang aton lantahon, no. So in every barangay lantahon tigid ang aton mga drainage system kag waterways to ensure nga naga-flow sang maayong tubig, no. Hindi na kita magulat sang mabaskog nga ulan. So, supposed to be before sa ulan dito nato limpyuhan, no, ato mga kanal para magano dasig lang do in 2 hours time, no, na gubas na yon ang baha. It's because nagbiniligay kita dito sa area.
2: Sir, with the Sinikway experience, ano nakita niyo nga posible improve natin sa garbage collection natin?
1: Yes, no, ang isa pa da ang ano gid ang solid waste management sang barangay level, no. So I think need gid naton ipasanyog dapat ang aton basura wala naton ginahaboy sa dalan. Kahit kung ihaboy mo na sa dalan, eventually magkadto na sa drainage, no, kay dalon sang tubig dito sa drainage system, and eventually magasupot ang mga plastic kag siya ang magaklag, no, sa aton drainage system. So what we did is ginlimpyuhan gid, no, ang drainage system tanan nga obstruction gin kakastagid, and hopefully kung mag-heavy rains, maayo na ang flow sang tubig dito sa area.
2: Kaya anong manner na ito sa disposal ng collection sa mga talag po ng mga basura, like kapal mo ref, sofa, kaya nakabudlay din siya i-transport?
1: Yes, actually, nagabalik kita sa basic principle nga ang my responsibility is the generator of that kind of waste. No? Kung bulky waste siya, dapat ang kung sino nag-generate siya ng waste, siya na ang may responsibilidad on how to dispose. No? Especially sa barangay, kung barangay dapat may functional nga material recovery facility, no? Magsiling ko may functional dapat ang, like for example, ang ref. Not all nga components ang ref, i-dispose mo, eh. So may metal parts na siya, nga dako nga parts ang iya lawas is metal, no? So ginakwa na sang ano, sang junk shops, no? So dapat ang, kung ibaligya mo sa junk shop, siya na ang may responsibilidad to dispose sang all other parts nga wala na value as a material.
0: Ang kapahino sa pagpahayag ni Engineer Neil Ravina Rajaman Henry. So, okay na sa Tionso Flag Ceremony, nagpanawagan man si Conviduso man ni Marisa Treñas. Ngayon, ang hinhimo, no, ang concerted effort yung hinhimo sa pila ka mga offices dito sa may Sinikway, Don Esteban area, himoon man, no, sa iban nga mga barangay, agod nga mapadasing, no, ang declogging, ang cleanup drive. Pero, dapat may community participation na, no, makikibahin man ng komunidad para nga mas effective, no, ang ining kampanya sa syudad sa Iloilo. Samtang Rajon Henry sa Piyakabahin, no, ko lang ni Subong adlaw nag ano no nag

0: si Councilor Alan Saldivar nga magkapadala siya sang sulat sa management sang Medicos Hospital ako nga magpangayo sang incident report to. Ang dapat with upon receipt sang sulat i-release nila ini within 72 hours no. Ini gareferal sa tatong natabo nga allegedly wala gin buligan ng isa ka biktima sang vehicle accident sang malapit lamang no sa emergency room sang among hospital. Suno sa kay Councilor Saldivar ipagi niya ini nga communication o i-copy for this niya communication sa DOH agod niya kung hindi mag respond no ang hospital management no ang DOH na mag-call out sa ila kay ang ini nga hospital underman sa Department of Health ng kanang hospital diri sa Pugsod no ang iyang minaduso nga makadiron gid no sang protocol kung paano mag-treat magtatap sa mga pasyente especially sa mga pasyente nga naga ka-aksidente malapit mismo sa mga hospital diri sa mga syudad sa Iloilo. So hopefully within 2 hours
1: sila ka pagwa statement well no
0: wala sila ka pagwa statement
1: no grabe pabanok lang ba.
0: Oh, tiyan mo na nga ang bali ano, ni Councilor Saldivar.
1: Kung hindi na gani, no? Kinanglan na nga tudluan pa natin ang, di ba, with your respect sa aton nga mga kauturan sa medical field, Rajman Chuel. Basic na kayo, di ba?
0: Hippocratic oath nila na. No? Oo. Basta may pasyente, buligan nila at all cost, Rajman Henry.
1: Mm-hmm. Why sila galantaw sang Dr. Romantic na? Okay, drama. Tatlo na ka-season. Lantaw ka mo. No, kung ako ang hospital director, palantawon ko na ang mga, kwan, ang mga staff dira sang Dr. Romantic kung paano mo ginapalangga ang, kwan, ang pasyente Rajman Chuel. Ulihin na lang na yung mga kwarta. Unahon mo ginayang kabuhi isang tao. Dapat siya gani, hindi ka mapatsyan mo. Amo na yung, although ati, kwan malana, no? Okay, drama malana. Pero gina-inculcate bala sa pinsar naton bisan hindi man tayo mga medical personnel, nga mo na ka-importante kagkasagrado sang kabuhi. At all cost, unahon mo na, salbaruni mo ang kabuhi, well, nga hindi pwede nga mapatsyan ikaw sang pasyente.
0: Oo, ulihin lang na ang kwarta, Rajman Henry. Kaya di, kung may facility mo ng hospital nga makakater sa nila sa pasyente, ihatag yun na, no? Galing kaya di.
1: Hindi naka, kwana, hindi naka... Anong tawag sini? Hindi nakapatiphag sang imo nga ginansya?
0: Oo.
1: Ang magasto mo da, di ba?
0: May, bisan pa paano, may gamay man nga insurance from the government. Kasi sumpong may ara naman sang mga assistance from the government sa Rajman Henry. Nga ginahatag man sa mga hospital.
1: May mga PhilHealth man, di ba?
0: Oo, PhilHealth man kita. Oo. Hindi may ara pa kita sa mga ano man, may ibang pag mga na. Benefits, no? Nga pwede mabulig. DSWD, no, ibang pang ahensya, ang DOH, may haraman sila sa MAEP, no, mamatag nila no, sa sining mga pasyente. So, dapat, unahon si Danay. So, muna, no,
1: ang pamilya, well, bisan wala-wala na ako nakita nilang nagtinguha man ang medikos nga masugpunan ang kabuhi sang ilay himata, mangita na yung pamaagi nga makabayad?
0: Oo,
1: No, diba, kay ginakita ni mong effort man mo, ti alang-alang alibrihon mo na karon. So, bisan pigado na iya, mangita na sa pamagi?
0: Mangita na medyo sa hospital, Rajman Henry, bisan wala kwartang tao, mamidyos gina iya, no? Kurpidad na agatalabog na lamang lang ma masabat, no, ang gasto sa hospital, no? Ay, doon ako nga mo niyang mindset, no, sa ato, sining mga kauturan. Balanta man nga magastro man sa medical field, magastro man ang paglaga sa hospital, pero ti...
1: Negosyo man no? Eh, ho. Negosyo man
0: Negosyo man
1: na, naintindihan ta man ha. Pero hindi, tanan nga ti, negosyo lang imong alang taon?
0: O, man, may mga philanthropic act mo na sila, so ihulog nyo lang nabi sa philanthropic act nyo, ang mga kangay sila ng mga...
1: Diba, ho? Ga-intra gani ka sa mga medical mission, libre lang, diba? Ara na gid nga nagapangayo sang bulig kag actually ang kwarta gasulod la na iya kun maayo man ang nahimo nimo gabalik na mo. Pero kung mag-aim kay di mo sang kwarta kalimtan mo na yung human side ang humanity iya ti malayo na yung kwarta sa imo hindi na magpalapit ang kwarta sa imo Rajman Chuel.
0: Amo gani indulin siya matang nila na sa mga nga makako Rajman Henry. Pero ti siguro ti init pag nila nga may legislation kita. So basi hopefully by next week masugod na no ang ang hearing no investigation ng legislation we will see no kung ano man ang mangin akto sang sining mga private hospitals no kay igapatawag man sila kaupod no sa Department of Health Rajman Henry.
1: Sige.
0: Balita na gikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man, Joel Franco, Tatak RMN.
2: RMN, palabra di honor.
1: Grabe man si Medicos ba? Bi, bulubatsyag man ka mo. Hindi nyo pagpamatuday nga matigagi na inyong mga balatsyagon na daw sa bato. Sa management na isang Medicos hospital, no? Kung na munang pamatasan sa inyo sining gwardya, nag-reflect na sa inyo sining patakaranda. Ti. Diba? Ay, sus. Kapangita, gani ka mo pasyente. Nagpatindo, gani ka mo hospital. Kaya mamulong ka mo sa mga pasyente. Ara ng pasyente na disgrasya na sa tubang. Ay, hindi nyo pagbuligan. Sino ba nga pasyente karon makadto sa inyo, da? Kaya ara na gani sa tubang mo, ara na sa gate mo. Dira na disgrasya. Hindi mo papag-atinderon. Kaya kinahanglan may himata, gidanay. Kinahanglan may kwarta, gidanay. Ay, yate. Ang kwarta yung makita na kabuhis ang tao, hindi mo masugpunan. Kayo ha, balanay? Bul nga, balanay? Pakitaan nyo na sa pabagi ang kwarta? No? Nga pilagid kabilong na nagpago sa inyo dahaw? Pero tika, dako naman sang ginansya nyo da? Dako naman sang ginigosyo ninyo da sa hospital? Kaya mo dabo sa mga diagnostic centers ang medikos? Diba? Pero gusto nyo, i-kampanya ta, nga hindi na lang kamo pag-ipatronize ang tao? Nga likawa na lang kamo sang tao? Pagwa ka mo sang statement na!
2: Palabra.
1: Kalaway nga, ara ka mo sa negosyo sa hospital, mamulong ka sa nagabalatian, masugpon ka sang kabuhi, pagkatapos ara na may nagapangayo, bulig, ara na sa imong gate! No? Hindi ka pa? Ay, nano na yung klase ka pamatasan. Bisan hindi na lang abis sa pagka medical hospital mo, no? Bisan hindi lang abi sa pagka-hospital mo. Bisan sa pagka-kristyano mo na lang abi. Ay. Di niya yung inyo sining mga konsensya man. Yan doon lang kayo yung Buylogan. Standby Rajman Lineth, no? Rejoinder dyan sa... Nakasandby na si Rajman Lineth, no? Parti ni sa Bastos ng Rider. Yan doon lang kayo yung Buylogan. Hindi ka pahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Mega Man Herbal Capsule. Sa tanan yung mga drivers ginagabiyay sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, mag-inom na sang Mega Man Herbal Capsule. Hindi lang epektibo sa inyong obra, kundi pati man sa paglabing-labing kay misis. Magluwas sina nag-aserbi man ang Mega Man Herbal Capsule ng protection sa mga kalalakinan nga sobra ka-stress sa trabaho. Sa Mega Man Herbal Capsule, tanan nga problema sang kalalakinan, makuha para sa prostate problems. Wala na gatong karo ang hinganiban kung maglabing-labing kay misis. Maislan ina sang pagka-agresibo kung tumaran sang Mega Man Herbal Capsule. Duha ka kapsula kada adlaw, solve na ang problema, mabakal sa mga butika. Kagsubong man, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntun yung mga lalaki, nag-amlig sa atong prostate para hindi magdako o magubag kay ang prostate, kung mapabayan mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix, para hindi muhian kay partner o kung kay misis, at yun sa labing-labing, bangon may ginseng, tong katali maka, kagsupalmeto, nga kilala ka nag-amlig sa prostate sa malalaki. Manamit ang sabor, nagabato sa pulaw, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix, kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
2: RMN Palabra di Honor.
1: Dugangan tani buhas ng parte sa Medicos nga ini mga kasama. Pila na to ka adlaw ang nagkalipas, wa ikamo nag-issue sang statement na, no? Matyaga nyo kamo la nagakabuhi diri sa Iloilo, ha? Matyaga nyo ang kalibutan sa mga Ilonggo, wala iya nagalibot sa inyo?
2: Palabra di Honor.
1: Si Tanay, kay ang ining babaeng na-offend sang sining rider mga kasama, ang hinambalan pa siyang sudlon sa kundo kagbalbalon. Ang tawa balang halambalanon sang tao ng ini. Dawlat asawa kag utod nga babae, kag nanay nga babae ang tarso niya. Basi lalaki man yung nanay niya, guro? Bastos. Tining customer nga babae, mga kasama, desidido nga ipablatter. Gid pa sa kae kaso, konsulta ka sa abogado, parte sa Safe Species Act. Sampole ang tarso niya kay do sa hambog pa siya magtikal-tikal nga sa call center siya kuno anay. No? Ti may record gali niyo, lima na kabisis nga nagpangbasto sa iya mga customer ni. Base sa pagpanalawsaw ni Rajuman Lineth Fernandez Yulatris.
2: DYRI Rajuman Report.
3: Desidido gid niya ipablatter sa babae nga customer ang delivery rider nga nagbastos sa iya sang nagpaliyog ini nga magbakal sang pagkaon kahapon sang kagahon Razuman Henry. Ang biktima ginhinago kay alias siya, 21 anyos, kagresidente sang Iloilo City, samtang ang delivery rider amo naman si alias Gio sang distrito sang Molo. Sang nakiukon na pakigangutan naton si siya ginpatpat sini sa aton kon ano ang natabo sang nagpalihog ni siya sa mapabakal sa kawalian dira sa Molo. So kagahon to kahapon nagpalihog siya kay arang iya mga abiyan bala sa iyang condo unit Razuman Henry, although lapit malanggani kay arang man sa Molo ang one
1: space matabo ka lang sa kwan, matabo ka lang sa tulay
3: sa taytay.
1: Oo.
3: Pero
1: ti hassle naman sa iya kay may bisita guro siya, so amo na nagpa-rider na lang siya.
3: Oo, amo na nagpa-rider kag kung mga ang kawalian nasa information sa ato mga karazuman, ano gid man na siya ang karinderya sa Balangat Type Razuman Henry. Ti amo na kun.
1: Pero may na, OR na.
3: Oo.
1: May OR na Razuman Lynette, amo na nakadako kag naga-online na sila, may ara na official receipt.
3: Mm-mm. Ka, pero usually
1: karon gin bisitahan ano, pa na siya karon naglain pa na karon bangod sa rider ini bisitahan pa na siya karon sang BIR ga pamatingad an BIR bong.
3: Oh, pero usually kon mga karinderya Razuman Henry ang ginapalihog na sa mga customer nga tamara na bala magwa kung kagahon ang mga rider na lang kay ti uso naman na subong wala na sila ga contact gid sa mga delivery app riders bala nga affiliate gid sa mga delivery app naton. May araya sa mga group diri sa Iloilo ng mga grupo sa mga riders dira na lang sila ga kami Facebook page na sila Razuman Henry mo dira sila na daga po.
1: Pero ang namin ko aside sina net may ara pa gid na dayang mga grab kag naka food panda pag yang kawalian kun hindi ka magsala.
3: Mm-mm. Kay do o
1: kay kun maagyan tada kon kaysa di ba may nagapirila da nga mga kwan nga mga grab driver.
3: Oo, kun sa app mismo abi Razuman Henry do may mga dugang na may patong na balakon baga. So kun mas ginapili sa mga customer nga magpa-deliver na lang kaya raya baydan mo lang niya ang delivery fee na lang. Kag kun tip eh, kun gusto mo mag-tip. So muna nagpalihog na siya sa rider nga na kag hambalya sang arap sang gachat pa lang sila sa chat pa lang gali dito na sila medyo nagbaisay kay dito pa lang gintangayuan niya na sang resibo ti ang driver ako ng rider na akig siya kay nga sa first pa lang kuno wala naka order na siya mo sang hambalya sang una pa lang tali naghambal ka na kinahanglan gali sang resibo ti nangayo ni ang customer kay may mga friends siya gani tila inlain sila para order Razuman Henry para mabalaan tani kun pila bala ang ila order tag sa tag sa kay confirm man nga gamay lang imo order tapos ang bayaran nyo bala ang total na lang kun na ano na natunga na sa
1: tanang so valid o kwan man sigbayad sila sang ilang order.
3: Oo, KKB, kung baga bala.
1: Okay. So, mo to gusto nila sang kwan, sang proof nga kung pila ang bili sang isang isa, parang gusto man ang mabayad niya.
3: Mm-mm. Yung ginatag na lang si Ilaya, ang total na lang sang gin-order niya, ang upon ang total na lang sa gin-order nila, kag ang delivery fee. Kaya ang gusto niya, tani, ang na may breakdown, gid bala, bisan kuno tani ang resibo na lang sa papel bala, nga isulat mo lang da
1: sa one-fourth sang one-fourth sang intermediate.
3: Mm-mm. Kaya amo na, sang sa chat pala nagbaisay na sila. Kaya pag dulong, amo to, doon na dugayan pa sa dayon daan na pick up bala sang order ya. Amo to nga daw nangakib na kuno ang rider. Pero nakabayad man siya, nakabayad siya sang eksakto man nga amount. Natingala na lang siya nga after to sa natabo pagkaaga, may nag-message ni sa iyang member man. Kaya may group chat na ang group na tumuang group sa mga riders, may group chat na sila. Siguro may ara to sang concern man nga rider, naghimo siya sang dump account, kagintang screenshot to ang ilang conversation, kagin-send ni sa kay siya. So amo to na shock gid siya sa mga napambasahan niya, kag out siguro sang frustration sang kaakig, nakapo siya gilayon sa statement eh, nagpost siya sa iyang social media kag ginako yaman nga may salaman siya sa iyang part because ginadalaya pa ang picture sang asawa sang rider kag ang duha ka tuig nila nga bata pero hambalya wala man sa regret nga ginpost niya to kay na ano gid siya na offend gid siya kag nakatuga na siya sang trauma bangod nga pati ang picture niya nga nakasuksok sang bikini Rajuman Henry ginpost pa to sa ilang nga group chat tapos ginhabalan pa siya sa hindi man namin nga tinaga nga para sa iya pagpamahog man sa iyang security nga sudlot siya sa kondo ya amo na Rajuman Henry ari bala pamatian naton ang aton nga interview kay sa customer nga si Alia siya.
4: So ang tatabo gid ma'am nang mga 4 a.m. ni siya ka sang Sunday.
5: Mm-mm.
4: Nagkuha kami rider kay mapabakal kami tani pagkaon kay natamad na kami dala magpanaog.
5: Mm-mm.
4: Kasi natay na tuyo na kami tapos nang muna siya pag-comment ko sa ano siya gid ang una pero ginsto ko man sa akong scammer sa bala nga rider.
5: Mm-mm.
4: Kaya syempre sabong init aman mapulong ma'am ang mga rider mo kay damo boost rider. Then simuna gin message ko sa ma'am kung ano pa bakal ko ma'am gingaan ko sa sang mga ano sang ipabakal na mo dala ma'am ng mga pagkaon.
5: Mm-mm.
4: Muna tapos nang okay naman ma'am tapos nang pagambal niya nga ara sa bala.
5: Mm-hmm.
4: So wala ko sana pamangkot na hambalan nga kung may resibo pero gin pamangkot ang ako nang tani ma'am mangkot lang ako may resibo pag ang point ko ma'am mabalaan lang git ang price sang pagkaon kay para matunga namon sa mga upod namon ang ilagin pang order.
5: Mm-hmm.
4: Mabayaran so ang ginobraya gali ma'am ambal niya yang ara ma'am ang total ma'am inang kungaan nyo lang natanan. Di paano na naman mamambalaan, ma'am?
5: Mm-mm.
4: Kung pila gina mga ano. So, amo na siya mamang natabo, ma'am.
5: Mm-mm. Tapos, pero, wait lang, ma'am. Sa, diin ka mo nag-order ni ma'am, restaurant siya or ano, nga hindi siya mabal, wala siya sang official nga resibo nga ginahatag?
4: Karinder yan. Sa ma'am, iya, kakawalian.
5: Mm-mm. Oo, anong explanation, ma'am, sang rider, nga wala siya kuno sang resibo?
4: Kay hambal yan, ma'am, iya, karinder yan, inaawala, inaakuno resibo. Pero damo gahambal nga gahatag na sila nga biskan ginasulat lang nila kag ginapirmahan kag ano na siya mamo business na sa may permit gina sa may ara gina sila kinang nga resibo.
5: Mm-mm. Pero sang after ma'am nakadugay pa siya nagulat ma'am how, sa imo pag-abot niya sa inyong lugar
4: wala man ma'am nagginas ko sa sir ara kana sir sa dalom bali oo ma'am ginapa.
5: Mm-mm.
4: So, sarcastic siya, ma'am katama. Amo na, uwi mo ko gana, maghatag tips siya.
5: Mm-mm. Pero nagbayad ka man niya full, ma'am?
4: Oo, ma'am, kompleto. Ganang bayad ko siya, ma'am. Wala ko lang dito nagaantip.
5: Kadto naman kita sa chat, ma'am. Paano mo naman nabalaan nga amo na to galing nagkakaratabo sa group chat nila?
4: Ay, ano ma'am, may dump ka nag-message sa akin. Kagin said, ang screenshot nga muna, ginapangambalya sa akin.
5: E ano ang imo initial reaction, ma'am, pagkita mo sa message?
4: Na bastusan, did ko yung ma'am katama, ma'am.
5: Mm-mm.
4: Okay. Ginpaskwila ko sang mayo, sang pamilya ko. Kag, ano, mahal ginabahayad niya tisyon sa skwila, tapos muna lang ubraon niya.
5: Mm-mm. Te, after to, ma'am, after mo makita, ano dayon, anong ginubra mo dayon?
4: Nag, ano ko, ma'am, nag-post ko, ma'am,
5: mm-mm.
4: Na kung ano din pang ubra, ya. Ang may ano man, ma'am, di ba, syempre, first, sang una mo na nga makita, daw, mga kagagid.
5: So,
4: pag muna pag-post ko una, doon nadala ko iya pamilya, which is wrong, ginman.
5: Mm-mm.
4: Tapos, na-edit ko naman siya, kag-in-edit ko man, yung gin-cover ko ang face ng bata. Kag ang iya pamilya, gin-kapat ko na.
5: Mm-mm.
4: Kaya syempre, lang mga may atraso sa akin.
5: Oo, sige, ma'am.
4: So, yun, siyang pag-post ko, ma'am, for awareness sa ma'am, sa mga iban nga babae nga tani. Bala, ma'am, hindi man matabo sila, hindi niya man pag-imuri sa ila. Pag hindi lang isa ko natabo, ma'am, kay damo, gali, games, nga napaagya niya na, nga ga-message sa akin, nga amo na pinang-ubraya.
5: Mga hambal ka damo, mga pila, ma'am?
4: Mga galima, ma'am.
5: Nag-chat na na sa imo after na to sa message?
4: Oo, ma'am, sang nag-trending, nagin sa bala, ma'am, nga damo, nagin nakakita.
5: Mm-mm. Pero sa isang after na to, ma'am, gin-message siya, ikaw ano hambalya sa imo sa message? Nagpangayo sa pasaylo, nag-sorry siya?
4: Oo, ma'am, nangayo sa hambalyo sa kon, explain ako ng side ya, nangayo sa pasensya, pero ma'am, hambalyo sa kon, langas-langas lang ko na ito nila, kag daw gina-blackmail na sa konong muna nga nangayo sa pasensya,
5: mm-hmm.
4: Which is nga, para sa kon, hindi nga sincere, bala, ay tungod ganit, ma'am, galangas-langas, which is, or lango-lango, sa Ilonggo, muna, tapos, sabi ko, paano, panis ako pangayo, pasensya, kung galango-lango, malang sa perme, hindi mo na masaligan, ang hiyak nga, napanghambal, ang, joke-joke, lang nagali, ma'am, ang ginasexualize, ma'am. Kag ang threat kag para sa kontret na ma'am hambalon ka sudlon ko na sabi kag balbalon sorry sa term ma'am sorry sa term
6: na, ang hindi sa dami pa pahayag ni
3: alias sa Razuman and Mia Monay ang customer.
1: Tiyo ma, treaten ka ganyan ito eh. San sino mga babae amon ka na abi? Kagdugang mm-hmm. pakatultula ng imo sini nga unit?
3: Mm-hmm. Kaya ti nahatag yan ang address si daan sa delivery rider.
1: Ti kayo nag-deliver na ito mo, di ba? Pag-deliver, mm-hmm. nagsulod itong rider, di ba? Nagkagtog ito?
3: Sa Dalo, malan na Razuman na usually condo unit.
1: Ah, okay. Hindi sila kasulod. Pero ti, bala na yung ara kada, di ba?
3: Oo. Bala na nga din akagapuli.
1: Ti, what if, abi, ta, karon kon sudlon kagin man, abi? Di ba? Kay the fact nga ginhambal na bala, ma-register na yung sa utok mo. What if? No? What if? O pwede man na magsiling kang, hindi niya man na paghimuon. Pero what if? Ano, abi, karon kon hinali, sudlan ka, panulay ang iyang utok? Di ko, ti, mabutang ka na yung sa peligro niya, di ba?
3: Naman nga para si Razuman Nanri makabig man iyang pagpamahog sa iyang seguridad, especially nga balaan ng iyang address. Kag sa nahambal yan ang kaina, hindi nang nigali ang first time na ginimo sang rider. Kay pagkatapos ito nga nag-trending ang iyang post, kadamo na sa mga customers, ilabi na mga kababaihan niya customer nga nag-chat sa iyang naka-experience man sila sa same situation sa pareho man nga rider kung sa diin nga langulango man sila Razuman Henry. So amon nga desidido kasi although nga nag pangayo man sang pasaylo ni ang rider sa iya, pero para sa iya hindi sincere ang pagpangayo sang pasaylo sa iya sang delivery rider. Kay igo nga mangayo sang sorry sang pagkatapos na nga nag trending kag daw kadamo pa sang iyang explanation. And though hindi para sa iya, para sa customer, hindi sincere ang pagpangayo sa pasaylo.
1: Why to ya, dala na lang to ya sang iyang bugal net, no? Nga magpangayo pa siya, pasensya, pero hindi hugot sa yatagi pusoon, no? Di, ipablatter niya nini sa, pwede ni mahulog sa WCPD nga case, di ba?
3: Natilang tawon na natin na Juman Henry kon na base mapasaka din sa isang kaso kon magdesisyon man siya para man sa iyang kaugalingon nga seguridad.
1: Oh, ano ni nga klase ka group doon na-mention niya man sa iya sa nga post? Pwede nga guro ma-mention net?
3: Ang palihog dali lang gid Razuman Henry do delivery palihog delivery Iloilo do group na siya sang mga riders diri sa Iloilo nga
1: kay diri sa iya sining post tambal ni siya di silinga hindi ka mo magpa-rider ari sa post nyo hindi ka mo magpa-rider sa mo nga page kay mga manyak ang rider nila da na tolerate pa nila. Drop off riders Iloilo. Angkas pabakal padala.
3: Muna Razuman Henry. 38.8k
1: members.
3: Oo, kay siguro wala ni na screen pero ang rider nga ni gani nagaclaim man siya nga moderator siya sang page nga na meaning isa sa bala sa daw nagakapot gid sang page Razuman Henry nga gasala man sa mga mangin members nila pero ambot lang amon yung iyang aktwasyon nga gesture towards sa ilang mga
1: kagamay nga kuana kagamay nga bagay ti karon ko nagpangayo sang resibo ang customer pero bisan hindi pa mangayo resibo ang customer dapat ya may resibo kagid may proof kagid ya sang sales di ba Razuman Linet.
3: Ti permi man kita ga amuna Razuman Henry, kami ni Razuman Rezi. Sa kinanglan mo gid na iya sang resibo bisan di mo na gani pag pangayoon sa nambal mo na sila na mismo kung dugay ka na gid man nga rider, balaan mo na nang pangayoon gid na sang customer mo kay kapin pa ko mga grupo sila nga ga order, ti kinahanglan man na nila ang resibo para mabalaan.
1: Pero bisan hindi pa grupo gani net hatag mo gid na iyang resibo. Diba? Sa mga transaksyon niya kasubong sining ginatabunan lang anay isang rider, no? Ang price, no? Ti parang husto bala ti price na karinderya. Okay lang na iakon kis sa iban nga mga companies nga daw online sila or electronic na. Pero bisan pa ngayo kagid ya resibo eh para wa na kamudamo nga po eh ano pa? End of conversation. Para wa na ko po is mag-selection dati. Daw kamahal gid sini sang kwan mo ha. Kay kwarta na yamo basta kwarta iya. Bottom line sina sang kwarta para dula ang trust issue. Resibo. No, kun mga organization, mga company, financial report. Amo malang na. Why na dayon question? Tini, kay gin patabunan anay sa imo, ti siyempre bayaran kanya pag deliver nimo, oh, para may proof ka nga indeed amugin man na ang bili sang gin pang sugo nila nga baklon, pakita mo ang resibo, nato na ring resibo, di ba? Diyan ay nga pangayuan siya ng aking yung tarso. Kaya nakakuha na siya, nakahali na to siya sa kawalian, antes naghambal sa sang resibo. Diyan o ginabi, magsiling ati, ay, dali lang mo, balikan ko na lang, no? Galing ngayon yung mga tarso ni Kunkisa, iban mga rider, ni mga reklamador, mga pahapos, bla, no? Mga pahapos nga gusto nila pag abot nila sa store kisa, hura-hurahon pa nila ng mga crew, kay gusto nila, aradayon ang order nila, kay hala, mang sapar, pagin sila kundi hindi yan pagin. Ano na yan, basta nagatrabaho ikaw, kisa pasinsya na daya, Rajuman na Linette, hindi na sila na iya magbalik, kay hassle na para sa ila, kay usik na sang chimpo, tiin mo man na iya sala, naway ka nagkuha sang resibo net, kagkalapit mo lang sina, di ba?
3: Kagang resibo ra man Henry hindi maling ni para sa mga customer para man ni sa mga riders man aton ikay kun sukton man sila abi kun wala sila sang i-explain bala kun pamangkuton sila nga amo gini kadako wala sila sang pamatuod kundi na nagkadto ang kwarta nga amo nga amo gini ang
1: pinakabudlayan nila na yang kwarta net mo hindi but silingon nga kaysa condominium unit na siya nag-start damo na kwarta hindi na mga yung resibo no although may iban mangin mga tawo nga amo na no. Pero kalabanan sinadaya especially ang mga hard earned money na ya. Kinapangitaan na resibo no. Bisan ang mga bilyonaryo siguro magsugo sa imong itaan kay na resibo hindi pa pwedeng away na resibo. Simple as that no. So kada transaksyon ninyo para professional kamo, ako hindi magwa nga daw mga tinarantado ning inyo sining kwani no, ang inyo sining group ni, ang riders group ninyo nga ti palangabuhian nyo ina, negosyo nyo ina. Gina hindi kamo professional magdeal kundi ang gwa sinakaroon daw hinaras-haras ang inyo iya. So ang gusto daya nga pag transaksyon na dapat sugo sa inyo, professional dapat ang inyo sininga relasyon, ang pagtrato ninyo sa customer ninyo, professional dapat kag dapat may resibo, Rajuman Linette.
3: Kaya ang bot lang kung makabiyahe pa rin sa Rajuman Henry ang delivery rider na si Gio kay ti masobra na gali sa lima ka mga customer nga kalabanan babayi ang gin na paagyan niya sa nga pag binastos siya hindi maayo nga pagtratar sa mga customers. So natawan man nila tuwan kung magpasaka
1: i-check mo abi ni Net sa diin nga government agency ni natuon yung mga riders.
3: Sige, wala Rajuman no Henry.
1: DTI hindi man sila registered sa DTI kaya hindi man ni-register yung ilang grupo niyo. Ti paano ni karon mangin accountable sila ti DICT guro ni Department of Information Communication Technology kay online sila mo?
3: Lantawan na nato.
1: Oh, i-check abi kung sino ni nag-govern sa ilan ni para mapatawag ni kang mapangsermona ni sila. Oh. Nami man tani ning ilan ni okay nagatinguha man bala no nga makapangita pala nga buhian bala net pero magamo na nga klase ka mga pamatasan do hindi ta kasaw sina iya.
3: Kiti kay bisan siya lang to naghimo apektado naman ang bilog yung grupo hindi
1: na magsabi. Ma-generalize ka mo da karon eh. Tingin ang natabo iya, iba nila to sa ilang page to ang kwan? Ang customer?
3: Hindi na mangita na lang to sa iba niyang page.
1: Sino pierde? Ikaw eh. Oo, okay, iti nabuhinan ka customer ng isa mo. Sa baylo tani nag-encourage ka sa mga customer da.
3: Kaging daw hindi naging sa makabiyahe ko na muna nga sitwasyon na Rajuman Henry. Tugangan lang nato na kagalang taon man nato kung magpasaka man sang kaso ining babae nga customer.
1: Or i-check mo sa kwan eh, sa WCPD naton kung anong pwede nila mahimo si Ninet. Para mapangleksyonan yung mga tao nga mga bastos.
3: Sige, Rajuman Henry.
1: Sige.
3: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman, Lenneth Fernandez Villatriz, Tatak RMN.
2: RMN, palabra di honor.
1: Customer mo na iyaga pangayo resibo, kinamatarong niya na. No? Bisan why pa na sa naghambal? Tikaron, why kay mayo sa ma-provide mga kig ikaw? Kay sino sala na hao? Imo na iyaga kagaguhan? Tapos pakalainon mong imo sila nga customer? No? Bisan wa na siya naghambal nga mga yung resibo, the fact nga may transaction ka nga ginhimo, nagbakal ka gamit ang imo kwarta, ti, dapat lang mga yung akas ang resibo, kagang ginabakla nimo, negosyo na. Ang isa ka negosyo nga wala mo ginapangayuan resibo, nga wala nagahatag resibo, gakwa na, makalikaw na sa pagbayad sang buwis. Kapirdihan, ina sang gobyerno. So nangyan aksesore ka pa to karon sa pag-evade nila sa pagbayad sang buwis kay why ka nag-demand sang resibo nga tarso ka. So mangayo man ako kung sa hindi, sang resibo ang customer ni mo, dapat ma-provide ka sang resibo. Dapat, pagbakal ni mo, may resibo ka, may proof ka. Para pangakon pangayoon, ina, may mahatag ka. Kung hindi, ti, okay lang, thank you. No? Pero kung mangayo karon, ti, karon kayo nangayo. Ti, mano ka mo, ma-inaway ka mo, ma-pinuisay ka mo. Hambalo niya sang gagugago niya ang customer. Siya, ti, kung gusto mo, kanto ito sa kawilian to, mangkuta to, kung gustong ginbakal mo, ay, sa katarantado. Nga, ihasol mo pa yung imong customer. Kaysa imo na ya kamanguan kagkatarantaduhan ang palpak dira. Makadto pa mausik pa yasang simpong customer ang sugo kanina siya kay mapahapos na lang siya sa iya nga convenience tapos suguon mo pa yung imo nga teka to ito sa kawalian to mangkuta to kon ang ginbakal mo husto kon hindi. Hindi amo na mag deal sa mga sitwasyon nga ina kon nagaarak man adang baba sang customer hindi na pagsabta pabayiin na lang. No? Pabayi na lang. Pero ting ginobra iabi no, granting for the sake of discussion abi nga grabe man baba tong bayi. Ginlibak nila iya sa group chat mga kasama ko kun ano-ano to, no? Are balaw basa basahon ta, no? Para maintindihan ninyo kay kalaw ay sang ginhimo sang rider nga ini mga kasama. Linibak niya to sa group chat, no? Are gin post ni Aliasya sa iya nga page. Sa iya nga account, ining paglibak sa iya, no? Yun po siya manding picture sang rider nga nagapakyot. Hambal ni isang moderator nga si Gio, no? Siling niya, sa one special gid, tiner, kuripot ang linti, ya? Ilan tawab la? Sa likod sang imo customer, sagad mo imo kubuyayaw? Ah, karon sudlon kag balbalon. Oh. Tapos may-ari pa di siya gin butang di may picture ang babae, no? Ginbutang niya ang picture sang babae. Kag tapos gin butang niya, ah, karon kag ton ang kifi. Giyo, hindi na kag ton, no? Kag ton. KAGTON. Kadton, KADTON.
2: Palabra di honor.
1: No? From the word kagat, no? So hindi na kadton. Kadton. Di, lang to babala mo na mga post niya mga kasama. Ti, kung ikaw babae, abe, o imo na abe asawa, amhon abe sang iba niya lalaki sa group chat nila, okay lang sa imo nga tarso ka. Bastos kahit batasan. Yun na lang kayo po ilugaan ni Rigabahin sa atong palatuntunan na mga kasama sa non-serbal capsule may 3 ka bitawin at kag 11 ka mineral. Para likaw stroke kag balatian mag non-serbal capsule 3 times a day kag subong man non-scorn coffee nag-boost sa atong immune system nag-promote sang weight loss nag-detoxify sa lawas sa galibid sa migraine kag sakit solo. Non-scorn coffee kag non-serbal capsule produkto sa Herbs Med Pharma Corporation aprobado sa FDA mabakal sa mga butika.
2: RMN, palabra di honor.
1: Baga, balik ta. Wow, grabe, duha pa report. Pwede ta pa mapasulod radyo man dyan, no? Hingagaw, ah. Dagon-dagunon ta. May pahayag aton DOA secretary mga kasama daw helpless siya sa problema sang power sa aton. Kag may pista nagligad ang adlaw sa may lapas, no? Ang mga barangay kuan duha ka ang SK secretary na bunan standby 3 minutos sa kaligid sa takna alas 9 sa gabi.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang
8: you need toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start.

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, and guta tayong gapa.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sanfon Plus Gold.
3: Ako gali si Shirley.
4: May migid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
3: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sa Sanfon Plus Gold. Sa sunod siyang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold. Sa mga butika.
5: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
6: Drink responsibly. Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amoy ng delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayong nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA. In just 2 to 8 hours, mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas maging manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bayan, Jessic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Bayan, Jessic. Halong!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: D3 Bio.
10: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. You may Visio. Ang Visio. You may D3. TTX 500.
11: Lilibet Ipanto 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500 buntag na o gabi eh.
12: Karang pila na may mo sugar?
11: 136 na lang. Naaminid yung kaya kong tulog sa TTX 500.
1: TTX 500.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
2: Kargado! Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
3: Kargado!
4: MaxFit, kargado!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
7: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.

0: ako makatindog, 3-4 kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may super fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang akon nga nainom. Nakapamuhin git ako, naghawas ang akon nga tiyan. Salamat gid sa super fiber.
1: Super fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
2: 7 minuto sa nakaligad sa takna, sining alas 9 isang gabi.
3: RML, palabra di honor.
2: Ang ginhimo to ni Gio, kung padaluman gid ni siya, no? Pwede actually mahulog kuno sa, kuano? Sa grave threats or sexual harassment? Mga kasama, no? Kung pwede niya gani kung mapadakop dayon, no? Kung nabutanggid siya sa peligro, pwede niya mapadakop dayon kag-filan sa criminal charges ang suspect, mga kasama, no? Under the law, no? And then, ang texto, ang mga messages to, pwede niya ma-save, kay pwede niya gito magamit, no? Nga ebidensya, no? Nga ti, sudlo niya, kagbalbalon, kadto niya ang kifi.
3: RNL, palabra di honor.
2: Hindi na yung mga bagay nga na, hindi na yung malangulango. Taraso ng klase ka mga rider ni, no? Although pila malangguro ni sila mga kasama, pero magubang inyo sininga trabaho na sa kalabutaw niyo.
3: RNL, palabra di honor.
2: Si Casmarita Lia Michelina, gani kuno bisan $5 lang kapangayo siya resibo kay kada adlaw ginasuma niyang iya expenses pati na $3 nga tram fare gina-include niya pakita sa employer niya kay nag-okay man lang kay may picture ang mga resibo, no. Di okay nang lana kun gisa kay kun gina-refund mo. Di paano ka ka request sang kwan? Sang refund, no? Kon wala ka resibo. Amo man sa akon sa una sa Manila magpa-congress ko. Te wala ko ya service vehicle kay malayo ang congress sa linya sa opisina sa Makati. So gasakay ko sa tren, sa MRT, kon gisa ga bus, no? Te gina-save ko na ang mga resibo. Mga kasama kay pwede mo makuan. Pwede mo mapa reimburse. Oh, te anong proof mo karon nga nag-spend kasi na kon wala ka resibo?
3: RML, palabra di honor.
2: Di may tulog ni si Gioni, mawawaw ka ni nga tarso ka.
3: RML, palabra di honor.
2: Pakita mo pa ng laragway isang babae nga nag-bikini, kaya ti medyo may kwan man, no? May porma man ang dalaga mga kasama, no? Kagati, siyempre, mga kadalagahan subong, mga babae subong, mahilig mag, kung makapabeach mga kasama, makapaswimming pool, siyempre, ma-swimsuit gina, matupis, kag mapapicture, no? Ti, siyempre, post man na da nila, no? Ti, amo nakaroon gin kuha niya ng isa kagin forward to group chat nila, kag amo nang gin message niya to.
3: RML, palabra di honor.
2: Sexual harassment gini, no? Kung ako maglantaw. Di sa natungdan, maayogid nga idalon mo na siguro sa nagakaigo ng mga otoridad para ma-check.
3: RML, palabra di honor.
2: Standby kay Radyo Man Plo. I-check tanay si Radyo Man Mon. Kayo daw wala sang may mahimo ang aton sining Department of Energy sa sining power mga kasama nga problema naton. Kulang sang kuryente dire. Kaya nagkakalatumba ang mga plantata. Te, may ginabayaran man tang reserve power di nagkanto. Radyo Man Mon, kapalihan.
4: DYRI Radyo Man Report.
5: Mapahagan-hagan pero hindi gid ma tigayon iya nga ma solusyonan pa na dulaon mo kung madula na ining problema sa krisis ng kuryente, pero Radyo Man Henry sa Visayas, no? Maning pahayag kay ina ni Department of Energy Secretary Sharon Garin sang gin tinguan malapot sang media after sining aktibidad andog ng pangulo adala sa Iloilo Provincial Capital. So no, sa kay Department of Energy Secretary Sharon Garin sa subong mayara sila sang mga gina-work out ng mga mid-term na solusyon, no? Ang itumo din itong mga battery bala system na ginhambal niya sang nagligad. Radyo Man Henry, o galing kiti ang status ni basikon sa dason pa iyang bulan matigayo no kay do ginatukod pa lang ini nasambit iya nga mga battery system. At the same time may mga yara pasang nga gina plastar man sa sining upon mga ginaayo mga barge na maka-augment diri sa aton pero wala pa ini subong kaya hindi pa ma-realisar. Sa linya kung di kumagabot ay ining nasambit iya nga mga plano o magtupa na baka pagan-hagan ng ini pero para sa Gyapon ang problema iya sa krisis sa kuryente kay ang long-term nga solusyon ang pagbutang iya sa mga planta o kung pagtukod sa mga planta Rodman Henry. Yari ba lang tabahin sa interview sa katapos sa media sa kay Department of Energy Secretary Sharon Garin.
6: Yes, Grid, still ongoing ang yellow and red alert. Kay waay pa nakasulod ang mga solusyon ta, no? Currently, we are monitoring around 6 power plants. 1 to 2 in Iloilo, and I think at 3 in Iloilo, and then 2 more, and then 2 more in Mindanao. Interconnected na siya eh. So, we are pursuing immediate solutions, mid-term solutions, and long-term solutions. Long-term solutions, we have talked to all the companies already. Ang short-term, ang ginalagas ko subong, may parang ginapagalian ko lang ang NGCP, mag-connect sa mga short-term ka, may batteries kita ngay butandara sa Santa Barbara or San Joaquin, one of those, and also 100 kilowatts in Negros. Kaya na, in place na siya, we just need everybody to cooperate and move fast, no? Unfortunately, ang mga power problems sa subong, dogin, ano na, yung panubli, talang, hindi na siya ma-fix in one go or isa lang directive. It is, power plants takes 5 years to build. So, napaspasan naman sa buong, pero the final long-term solution will be in by 2028. But I hope within, by next month, all these red and yellow alerts, hindi na siya madula, pero mabuhin na lang.
7: Secretary, ang
6: hindi
7: nga mga batters ang intention mo during the event sa festive, how soon siya ka maging available?
6: Ang batteries?
7: Yes. Ang batteries niya i-install sa Visayas.
6: We have been pushing for NGCP to do the contract already. Nag-issue na kung ganis ang directive sila sa show cost last June pa to eh. And it's been 2-3 months already and now it's getting worse for Visayas. Inanglan lang siguro mag-overtime lang sila para matapos yun ang contract. Pag maka-stabilize ng grid diri sa Visayas, especially in Panay. So, I'm appealing really for cooperation. I keep repeating that. And I'm appealing for NGCP to tapusun tayo ni. At least, hindi man na siya madula, pero mabuhinan lang din. Mabuhinan siya, lower by 50%, then by a few months, makuha kita barge ng pasulod, and then and ang mga barges na temporary lang, tapos samtang ginahulat matapos ang mga power plants sa PEDC, BCPC, TDI sa Mindanao, we will have barges coming in Panay and including Visayas. So hopefully ma-follow ang scheduling. So it's I hope buligil ako mag-pressure man sila. Thank you. It won't be gone, no? Hindi na siya madula pa. Kaya projection kasi pa rin ang
5: pagpayag or Juman Henry ni DOE Secretary Sharon Garin, no?
8: Nanonaya nga sabat nga hindi madula ang red alert kay yellow alert. Nga hindi ta na yung madula kay Basante ang power supply naton.
5: Muna gani ang alantaw man.
8: Ang sobra sa Luzon, Rajuman Mon, 5,000 megawatts ang sobra nga power nga hindi nila magamit. Hindi nagkakanto! Kanugon sina! Tinga hindi niya mapasulon na di sa Visayas, Rajuman Mon.
5: Ang isa sa mga explanation sinikay ang Panay balado ara kita sa pinaka puntagit no
8: hindi so, na yan na yung mga rason niya Rajuman mo nagpati ka man si ina imo yung rason
5: kaya mo nang ginambal mo amo nang gani ginay ko lang kita justification niya
8: hindi na yan mo ang sabat da Rajuman mo ang rason niya nga kulang ang power sa Panay sa Visayas 2,500 megawatts ang aton nga need. Ang aton nga ginaproduce, ara man da, around dira man. No? Pero may ginabayaran kita nga piso nga reserba nga power kada kilowatt hour, no? Nga the moment nga mapatay abi ang planta parehas ning PDC 150 megawatts mapatay siya. Ang aton nga ginabayad dira sa reserba nga power amo nang gamiton, no? Nga may planta nga naka-standby nga amo nang paandaron sang NGCP para nga ang nadula nga power mabusla niya daw generator balarajuman mon. Pero ti subong kulang kita sang around today, no? Daw mga 1044 megawatts ang kulang nga power diri sa Visayas, no? Aryo? 1075.2 megawatts ang unavailable bangod patay ang TBI-1, TBI-2 dito sa Toledo, Cebu, amo ning Abuitis Power, ang kagang PDC-3, no? Tapos limited pa ang power nga gina-import naton sa Mindanao, Rajuman Mon. No?
5: Ang sang hapon sinigani Rajuman Henry nag-convince sila sa Regional Development Council meeting, nag-inyo si Secretary Garin nung buligan siya, no, sa pag-kamapsin ng mga solusyon, Rajuman Henry, no? At at the same time, kay ina na pamangkot
8: hindi, why niya yung ginakuan, gobyerno iya nag-apay nangita sini. Ang gobyerno, ginpasa na nato na sa National Grid Corporation of the Philippines nga sila mag-transmit sang power, no? Pero may poder gyapon ada ang gobyerno. Ang problema sa power generation, paagi sa ipira, ginhatag ta na sa private man yung mag-generate sang power. So, ari na nag-generate sang power, no? Pero why gin nagamuno si Secretary Garin nga duhagin ka planta sang TBI-1, sang TBI, Terma Visayas Incorporated sa Toledo, Cebu, nga ang isa ka planta sinang unit 1 170 megawatts ang capacity, ang unit 2 170 megawatts, duhagid sila ka planta ang tumba. Wala sang pathag nga duhagid sila. Kay dapat hindi na sila magdungan kung may preventive maintenance man na sila, gina-schedule man ina. So at least kung naka-schedule, mapreparahan sang gobyerno kag sang National Grid Corporation of the Philippines kung diin makuha sang power. Parehas nabi kung may madula nga power na masiling si TBI-1 sa bilog nga bulan sa Nobyembre, Madam Secretary NGCP, mga DIO, ma-preventive maintenance kami. Tingkunti makapangita na si NGCP kagang gobyerno sang 170 megawatts, masiling sila tindihinta ni Kwaon. Hindi ba lang may ara kita sang reserba nga kuryente nga ginapabayaran ta sa consumers? Tindihin ina! Oo. Wala ina ginapakita, wala man ginausisa ni Secretary Garin sa diin ina ginakuha. Ginakuha ina sa Luzon, ginakuha ina sa Mindanao, or may planta diri sa Visayas, sa Cebu, or sa Leyte. Hambal sa tosang NGCP pag hearing sa kamara, ara na kuno sa Leyte, ara na kuno sa Cebu. Diin! Tisubong yan ginahimo yan ni Secretary Garin, siya yan nagapangita sang solusyon sa trabaho sa National Grid Corporation of the Philippines. Sabay lo nga i-require niya si NGCP nga magpatindog sang planta para kung mag-preventive maintenance si TBI-1, si PDC, si PAM Concepcion, may ara siya sang mapatindog, may ara siya sang mapaandar, bisan diesel plant lang na da. Diba? Bisan diesel plant lang na, pwede ka man ka-produce ang diesel-powered plant nga 150 megawatts. Oh, wala. Wala niya man ginapwersa si NGCP, ginapulpog si NGCP nga dugangan ang iya submarine cable halin sa Luzon para makakuha ta to bisan 1000 megawatts sang power. Hinali ko langon kita diri, no? Wala siya nag-aamo sina Rajuman Mon. Ang problema nga ini sa rotational brownout hindi lang ni sa aton sa Panay. So sala inahambalon niya tibalan mo ang Panay ara sa punta sang grid. Di bisan hindi punta sang grid, bisan ang Leyte to, bisan ang Samar to, bisan ang Cebu to. Ga-rotational brownout man sila. Kay kulang ang power supply diri sa Visayas. Manipis kay amadlag ko nga planta, tumba. Tinga tumba, ginduhagin kabilog nga planta sang TBI-1. Ano ini pagpanabutahi? Ang PDC, bago ulan ni nakabalik, nga natumba naman. Rajuman mo, ano ay sa sangambal dira, di ba?
5: Why? Ang mayota ni ipausisa niya kagi kani ano ba ni sini
8: kasi lang tani siya hindi ah ipadlaganon ta na subong ang kwan ang TBI-1 padlaganon ta na subong
5: oh galing kasi ko na no malang gurong gina-relay siya nga info sang planta ambal sekretary amon ikon di manamon ati sige lang
8: matyago may ara na sila daya ng mga ginatago rajuman mon nga hindi na yan madalas ang aton siniguro ng imahinasyon. Si sabi na abuitis nga nang tag-iyas ang abuitis power pero may gaupod-upod sa foreign trips ni BBM. Te, sino si Sharon ga rin para dahil maghambal kay sabi na abuitis? Paandara ng planta ni mo! Nga dohagi nakaplanta mo ng tumba! Kunti ka dako, subong sang kulang nga power sa Visayas. Dugang pa nga ang power nga makuha naton sa Luzon. 420 megawatts malang radyuman mon. Tinga 420 megawatts lang. Nga halin pa sa una wa inagin dugangan kay kadako sang power subong sa Luzon, no? Kita diya sa Visayas, dako ang mapadala to nga Luzon nga power sa Luzon pagi sa Matnog Sursogon alin sa Mar Submarine Cable. Pero ang halin sa Luzon pakanto sa Visayas gamay lang. Tinga wa pinagin padugangan sa NGCP. Nga way pinagin pahulidan kung nakapahulid na gani sila sang submarine cable sa Cebu, Negros, Panay Grip. Nga ang sa Luzon way nadudugangan. Nga ang sa Mindanao way madugangan. Ang Mindanao da, mga 400 megawatts lang na makuha na itong power nga makaigo dira sa submarine cable. Ti, nga away inagin pang dugangan. Rajuman mon. Way managahambal si Secretary Garin kung ano ng latest dira. May ginaduso ang pila ka mga naka-inchindi sa power nga magbutang sang submarine cable halin dito sa Batangas lapos sa Mindoro lapos diri sa aton sa Panay. Tiway man siya dira

0: 250 bala ni.
1: Oy, mo tanto 50 megawatts. Na. Ti sa malang kabilog, Rajman Mon.
0: Mo gani.
1: Te, ang brownout na ton tag 3 oras. Ti duha malang na oras ini gani, spin sa pina. Ang planta nga nagakapatay, tag 150 megawatts, tag 170 megawatts, ang imoya i bulos, battery nga 50 megawatts. Kulang gyapon power? Power barge nga 100 megawatts? Kulang gyapon? Diin ang aton nga kwan, diin ang aton nga ginabayad nga piso, daw wala Rajman Mon sang planta nga gintigana si NGCP. Dapat amo na pangitaon kag usisaon do na isahan ang mga konsumidor gina pinabayad kita sinang piso tapos way manggali isang standby power Rajman Mon.
0: Si ang sentimento gani sumusang publiko mag-resign na lang siya no para nga kapangita man sang tao nga baka ibalo tani Rajman Mon no dapat ni DOE Secretary Sharon Garin nga kon hambalo na ko ni presidente nga manaog manaog na ako. Amo na sabat niya kaina sa sining kadamo na sang kapanawagan. Kamati daw hopeless naman ang publiko sa sining sitwasyon karon, no? Kung ano gid pala kay ang ginahulat na lang kadadlaw ang schedule iya sang rotational burnout, no?
1: So hindi kay may mga planta iya nga supposed to be hindi pa sila tani mabagdaw na. Hindi pa sila preventive maintenance. Ining PIDC trainee, hindi man i-preventive maintenance siya. Why magani naghambal ng tampuhaw nga ini di? Kung anong natabo sa iya na. Pero makita naton sa advisory, sa NGCP, nga patay ini sila, Rajman Mon. Oh, isa sa mga rason nga nga 1,075 megawatts of power ang kulang diri sa Visayas kay ang PIDC 3 patay. Te, halin pa ni Kasanone, nagligal pa ni Kasimana, wala statement ng tampuhaw nga PIDC nga ini ni Manny Pangilinan, kunya apatay da siya. Nano sila da, nagpa-circum sila, nano sila da, nagpapaltak, nga apatay sila, wala sila sang statement. Amo na sila ka suplado, no? Amo na sila ka puguso. Te, kaya naging pamangkot nga patay ini sila. Nga nagdurungan gini sila nga tatlo ni. Ano ni sila? Gihimbo na ni sila Rajman Mon. Amo na subong nga manipis ang supply naton. Kag kulang kisang supply. Kaya madlagko nga planta naton din nagkalamatay. Nga supposed to be, hindi ni sila magkalamatay Rajman Mon.
0: Yes, Rajman Henry. No? So, kung ginatubangin naton subong na problema. Kasi ang sitwasyon sa Gyapon, agapamangkot ang tawo pero ang sabat sang aton sining Department of Energy, no? Pabuton talang ning mga solusyon. Mga short term lang ganing solusyon, reti sa pagtubsubong, amo sa Gyapon ang aton sining nga ginang batyag diri, no? Ginasuffer sang publiko sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo.
1: Sige.
0: Amo ning update naton, madulong naton para sa pagpangalagad sang palabra dyan. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajman Mon, Yales Kapalian, Patakarin.
2: RMN, palabra, di honor.
1: Salamat, Gid Rajman Mon, Kapalian. Bo, pasensya, Gid Rajman Mon, doon hindi ko naging maakomodar ang imo sining report. No, para tinin sa SK Secretary nga na lakip yan sa Nabunans, pista sa lapas. Karoon lang siguro kay Tiyoy Punch. Gindulo kagin po ilugani, di kabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos na may vitamin C, ang pagbalangga ang ginatawag haplos na mula sa puso. Ara na sa inyong mga butika, Soft Touch Wonder Oil, may lima ini ka mga manami nga mga ingrediente nga gintingob gid para nga may epektibong epekto kon aton gamiton. May aloe vera, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil, kag rosemary oil. Ipamanyo subong sa palanakit sa kalawasan, nagapanami sa aton sining akutis, nagapanami sa aton nga tulog. Ipamanyo sa antis magtulog mga kasama para makuha ang palanakit sa kalawasan ta manayanaya ang aton bugtaw bus. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, mabakal sa mga butika. Kag subong man, Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee, may 14 ka ingredient ngagin nga may manaming epekto sa aton lawas. Pero ang sachet niya barato lang, 14 ang ingredients pero 25 pesos lang ang per sachet. May collagen, may balonggay, may garcinia cambogia, chia seeds, ginseng kag iban pa. Ini nga mga ingrediente kilala nga nagapahubi, nagapahilayo sa balatia, nagapanami isang pagpamuhin, nagaparelax sa una-una kag nagaparutay sa pulao. Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee, pila kadlaw istoryahan tang

0: kan kun hindi kamo manamitan, tilawi lang kapehin nyo, pangabuhi nyo, kapihin nyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, mabakal sa mga butika. 29 minuto sa nakaligad sa takma, alas 9 sa gabi. Huwag naging oras mga kasama sa itong pagpangalagad. Padayunan tanibuas ang istorya naton kay ang power adlaw-adlaw nga kulang. Pero daw ay ginatandog sa aton gobyerno ang mga isyo nga dapat amo iniang tandugon. Sa kung ano nga rason, sila kag sila lang ang may solusyon. Sa field, Radyoman Plo Consumo na Barite, sa News Center, Radyoman Rizida News Subordon, Radyoman Lynette Fernandez Yulatriz. Sa technical side, sa transmitter, Radyoman Chief Atoy Alia. Dari sa studio, Radyoman John Hartwell to Alakag. Ato, ay ka na yun, bago ka lang yan nag-abot na eh. Yeah, si Pipin, aris si Pipin, pang-acknowledge lang. Ako naman ang inyong sinilaga na iwang gurman, kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyoman, Henry Aspera, Lumawag, Tatak, RMN!
1: Questions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak, RMN.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako gali si Bal, hindi lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
3: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Redder, amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Kape nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Samphone Plus Gold.
6: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang kapulaw. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akon ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Samphone Plus Gold. Basi kon madula man lang. Napawaw gid ako. Ang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ako ulo.
3: Samphone Plus Gold. Bakal sa mga butika.
7: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Dayan ko mangi, gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
10: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
10: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
10: Para sa healthy gatay.
3: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas ng antioxidant.
10: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay.
3: Happy ka nun.
10: DTX 500
3: Masaligan
10: Epektibo
3: DTX 500 D3Bio.
12: Ako si Richard, isa ka transport driver. Ang galingin kong loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni misis ng D3Bio. Tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3Bio.
10: Ang D3Bio.
3: Yung may Visio.
10: Ang Visio.
3: Yung may D3.
10: Matatas mga butika.
13: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anin niya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
7: United Home. Unilab yan.
13: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Supple Plus Gold.
14: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko. Hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko Santon Plus Gold, kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin na luad-law man ang paginom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
3: Samphone Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samphone Plus Gold.
4: Ako gali si Bal, pirmi lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Samphone Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Samphone Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
3: Samphone Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
15: Kargado!
16: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
17: Kargado!
18: MaxFit, kargado!
19: Unilab quality yan.
20: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
21: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. The Secrets of Health.
22: Lalala ila balatian kung imo tanawon bangod lang gali sa stress, hindi bangod kay wala siya ka nakainom bulok.
2: Programa nga maghatag sa aton sang impormasyon sa pagtipig sang aton ikaayong lawas.
23: Kumbayan ang santon kag vitamin D3 ang resulta sina may anti-cancer protection
2: kanimo. The Secrets of Health. Mga tips sa pagpabakod sang aton immunity kontra sa mga makalalaton nga mga masakit. The Secrets of Health. Kaupo ang aton mga alternative medicine doctor, Doc Nelson Cadena kag Doc Erwin Labos. The Secrets of Health.
24: The secret of health.
25: Kumusta mga suki nga mga tagpalamati? Salamat. Welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Kun sa din, padayon kita sini nga mga talakay, padayon kita sini nga mga pakigbahin sa inyo sa natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong sa balatian. Kag kun may ginabatsyag na kita sa aton sa nikalawasan, maghatag makita sini sa pinaka mga question, pila sini ka mga rekomendasyon, may angot iya sa mga food supplement de kalidad nga mga pwede na ton tumaron nga makabulig no sa aton sa maginabatsyag sa lawas, especially pag abot iya sa nutritional support. At syempre, aprobado yun sa nga ton FDA o kung Food and Drug Administration. Padayo ng pagtukib na ton sa ni sampila pagid ka natural nga mga modalities. Pila sini ka mga natural nga pamaagi sa pagpabakod sa nga ton lawas nga hindi lamang makabulig para madasig kita maumpawan sa ton sa mga balatian, kundi labi kag labaw sa tanan, kita mabuligan nga mapabili ng kabakod sa ton sa nikalawasan as much as possible. Para mga balatian ato nga daan mahimo malikawan.
24: The secret of health.
25: Pagtukib sini sa mga pamaagi sa gamit sang tubig, may water therapy kita, pag haklo sang matinlo nga hangin, may breathing techniques kita diri, pagpasilak sini sa adlaw, inipila lamang sa mga libre nga pwede naton gamiton para nga mapabili ng kabakod sa aton sa ngalawas, mabuligan kita nga maumpawan sa aton sa maginabatsyag nga balatian. Kag kabalo-bala kamo nga kon kamo sini ang masakiton, kamo sini madamo ginabatsyag sa kalawasan, ang simple nga pagkadto gali no sa lugar nga madamo sang kakahuyan, makabulig gali sa madas nga pagpaumpaw sa aton kalawasan. Tungod ang mga kakahuyan nagabulig sa aton madasing nga pag-ayo, pagpabakod sa aton sa nagadepensa, pinaagi sa ginarelease nila sining mga chemical, proteksyon nila batok sa magahalit posible sa ila sininga ginatawag parte sang tanom madira nga sa tawo nagabulig man proteksyon sa aton sininga lawas. Pila lamang ina no sa mga pwede natong tukibon kag dala sa aton sini padayon na ginatukib diri sa mga sikreto sa ikaayong lawas.
24: The secret of health.
25: Eksesyeng edisyon sa aton mga laga, isa na naman ka topiko ang aton sini nga pagestrihan. Pero bagong tanan, antes kita magumpisa sa aton sini nga topiko, basi may mga palamangkutanon kamo sini no, may angot sa inyo sini nga ikaayong lawas since nga live makita makitan kag mabatian sa Facebook page sang RMN DYRI Iloilo. Pwede nyo mapadala dira sa aton sa nga comment section. Pero sa mga nagapamati sa aton through radio, kagkalabanan, ginsan nyo nagapadala sa panamagutanon through text messages, pwede nyo yung masend dira sa aton sa nga text hotline 0928-287-4637. Para samtang nag-discuss kita sa aton sa nga topiko, pwede na itong masulusalot sa aton sa nga discussion proper ang inyo sini mga palamangkutanon concern sa ikaayong lawas.
24: The secret of health.
25: Well, sa edisyon sa aton sa nga pagpangalagad aton tokibo na pila sini ka mga sinyales, pila sini ka makita mo sa isa katawo, pila sini sa mabatsyagan sa isa katawo kung may aras sa chronic inflammation. Masamin yung siguro mabatian, no? From time on, mabatian yun yung chronic inflammation sa ato sa mga pagpangalagad. Kadamo na sa ato sa mga diskusyon sa nagdiligad, may angot sa sa chronic inflammation. Kadamo sa sa balatian, ano? Nga ginaangot sa sa chronic inflammation nga napabayaan samtang mas timprano pa. Kag sa sining edisyon sa aton sining pagpangalagad, aton to kibon kung ayhan, may ara ka mo sinisang chronic inflammation kung may mabatsagan ka mo nga mga sintomas o kung mga sinyales kasubong sa aton sining diskusyonan sa aton sining pagpangalagad.
24: The secret of health.
25: Pero ante sa tanan, may duha kita sinika inflammation nga nagakatabo sa aton sining ilawas. Ang unang inflammation, amo ang acute inflammation. Ang sunod sini, o kung lain man sa isang inflammation, amo ang chronic inflammation. Ang acute inflammation, nagkakatabo ina kung may injury, kung na-aksidente kita, kung may mga samad kita, like, halimbawa, abi, nadusmo ka, ah, kag nagasgas imo tuhod, napilasan, ang inang parte nga nagasgasan, nagnapilasan, di ba manotice, nagahubag gid ina. Kag ina, ang inflammation, nagabulig ina para sa aton sining healing, para sa aton sining madasing pag-ayo, para sa pag-repair sa parte sining na damage. Kung makabunggo ka, mabuklan ka. Ha? Inabangon sa response ng aton sining lawas, nga ina sila, nga klase sa inflammation, ginatawag nga acute inflammation, golpiada, may makita ka nga bukol o kung paghubag, pero nagalipas man lang ina tungkol nagabulig sila sa pag-ayo sa aton sining lawas, especially sa pag-repair sa mga bahin sining nga nahalitan o kung na-damage. While, ang chronic inflammation naman, ginatawag man din siya kagina, laragway man din siya nga silent inflammation. Bangod, nag-develop ini sang amat-amat nga waay man sing obvious. Ha? Ikaw nga makita nga bukol o kung hubag sa imo sa ningalawas posible. Ha? Waay sing redness, waay sing pagpalanginit, waay sing paghubag sa sagwa, or waay man sang pagsakit na mabatsagan ikaw. Kasubong kung nagahubag abe ang parte sa isang lawas nga na-damage, na-injure, or nabuklan. Ang chronic inflammation iya, waay kahalos may mabatsagan sa ni. Instead, ang lawas, nagapakita, kaya nagapabatsag sa magagmay and non-specific signals. May mga changes na nagkakatabo sa aton sa nga lawas, like changes sa aton sa nga energy, changes sa aton sa nga pagtulog, changes sa aton sa nga digestion, changes sa aton sa nga modo, aton sa nga panit, aton sa nga kaunuran, metabolismo, kaga iban pa. Gani aton tukibon, ano pala ang mga specifics? Nga mga ginatawag signs and symptoms, nga kung nabatsagan nyo ini, or makitaan na ito nini, sa aton sa ni tupad balay, sa aton sa ni kaupod sa balay, basi may ara sa ginatawag chronic inflammation. Dira sa sulod sa aton sa ngalawas. Number one, isa diri, pagkabugtaw, kung pagbugtaw ni mo sini sa aga, kakapoy gyapon sang imo sa nga pamatsyag. Diba? Kung kapoy kita, nagatulog kita, parang nga pagkaga, pagmata na ton, maulian kita sa aton sa nga kakapoy. Pero may iban, nga pag bugtaw pa lang nila, kapoy na dayo ng ila sa nga pamatsyag. Naghalin man tani sa pagtulog, pero as if nga daw ay man makatulog, tungod na kapoy ila sa nga pamatsyag. Isagali ini sa mahimo symptoms nga may ara ikaw sa isang chronic inflammation ang nagkatabo sa imo sa ring lawas. Makabatsyag ka nga daw kabugat ihulag sa imo sa ring lawas, kabugat ibangon, kabugat iliso, daw hindi fresco ang imo sa ring pamatsyagan. Ang imo sa ring paminsaron, aga pa daw kapuno na, daw hindi ka refreshed. Kag daw kabudlay, isugod sa imo sa ring adlaw, kabudlay, isugod sa imo sa ring aga, kabudlay, umpisahan, ang imo dapat umpisahan sa nisa aga sa pag-prepare sa imo sa ring kaugalingon. Bangod, posible, sa ginatawag chronic inflammation, kay ang inflammatory signaling. Mahimo nga may labot ini sa brain while kita sini ang nagatulog kag sa aton man nga pagmata ang sistema dere sa ginatawag brain, ginatawag brain sleep and wake systems. Affectado ini pating aton sa ring energy metabolism kun may ara sa ginatawag chronic inflammation nga nagakatabo sa sulod sang aton sa ring lawas. Instead nga ma-refresh kita, daw nagdugang gani kapoy sang aton sa ring lawas. Tandaan na, isa sang mahimo nga nagapatima anina sa ginatuwag chronic inflammation. I thank you gali ha sa nag-message sa atong dere ba nagapangagda. Nagapangagda cafe ha sa atong sininga tagpalamati ba si Kabong Suki gid nato diri din ka sa Bongbong dira sa kwan din ka sa Haro kun sa Lapas ka naman. Santhon plus coffee mix nami kay dado kabisan gabi ito maron wa ay iya sing disturbo sa tulog. Yes, of course, since nga wa ay iya sing caffeine ni Santhon Gold o kun Santhon plus coffee mix naton. Ang Santhon Gold coffee mix naman niya amo ning cafe nga linangas-langas bang may punto man ang istorya lang nga ba dok namit man to ang Santhon Gold coffee mix pero nagka-stress man ang ibang sari. Nagka-stress gali kung maubusan. Kaya may mga time gini ba nagka-ubusan sa butika sini tungod sa kadamo sini sang demand sang gusto sini mag-tilaw magluwas sa mga regular na kadaan sa niya consumer, mga nakasaho na, kinabenepisyohan na sa Santhon Gold Coffee Mix. Kati ang manami sa niya, kati may kwan siya, may anti-aging benefit siya. Okay, magluwas sa utanon, magluwas sa prutas, may collagen at glutathione nga nagabulig pahuben ha, sa isa sa rika tao. Samtang, nagainom siya sa kafe. Teko, nagainom ka sa kafe adlaw-adlaw, kag Santhon Gold Coffee Mix si mo siya naging nainom, pareho lang nga, nagapasulog isang dugang collagen, ang glutathione sa aton sa naging lawas, plus pa ang nutrients. Halin sa balunggay, halin sa mangustin, halin sa garlic, halin sa nutrient-dense nga spirulina, halin sini sa mangustin, nga ginapasulod mo sa imo sa naging lawas. So, isa na sa ginatawag bintahadra.
0: The secret of health.
25: Total, ang iban sa aton, kung pantaton ta mga pe, ang negosasyon, ti dok, why isin pwede ko ibulos? May iban man nga, ti dok, kung mag-unta to kafe, pwede ko makainom sa iban nga ilim nun, like tea, ate, sa iban nga gonna prefer nila from coffee to tea, nag-recommend kita yasang Santhon Gold Herbal Tea. Asa mga gusto yasang tsaa. Kagang isa man ano, sa nagapaluyam na bala sa aton, daway kita energy sa adlaw, why kita energy? Pagbugtaw pala nga naton sa aga, ang kakulang man gali sa nutrients, so kung sustansya sa aton sa ringalawas, kakulang sa vitamina, kakulang sa minerals, kaga antioxidant, mga bioactive compounds dira, na makabinipisyo sa aton sa ringalawas, nga may efekto as anti-inflammatory man kung tani sa aton sa ringa kaugalingon. Di ang pilasin ni no, ka nag-ukon na posible man niya may labot sa pagpalangluya na aton, bisan pa bago lang kita nakamata kung kulang kita sini sa B vitamins. Kulang kita sini sa vitamin C. Ang B vitamins, vitamin C, nagabulig man pabakod sa aton, nagabulig pa pagsik sa aton, ang protina, kinanglanon man aton, antioxidant, kinanglanon man aton. That's why, no, sa mga nakatumar sa aton sa ringa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 capsule, Santhon Vitamin C ang mabatian nato no, ng feedback nila o kung mabato nato ng feedback nila, magluwas yang nabuligan ang pila nila sini ka mga ginabatyag sa ila sini nga lawas nga madugay na nila ginaantos. Ang kadamo gid nga manotice nila nagapagsik ang ila sini nga lawas, nagamag-an ang ila sini nga pamatyag nga kung sang una daw maluya daw katalamad ibangon daw katalamad da yung pisa sa ila sini nga adlaw subong nagpagsik na kay antes magtulog or antes mag-gabi, alas 5 pa lang abi kahapon sa nagligad ni adlaw, nag-inom na sila sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, nga pagkaaga refreshed ang ilas rin nga pagbugtaw. Kag ari pag ito, ang masami man naton sa nga mabaton nga pamangkot, tindo nga ang do ka nami isang pamatyag, kag kapag 6 ang lawas, bisan pa pagwa na sa opisina, 5 o'clock, daw ka nami pa yung overtime kung tani mo. May iban nga mo, nagamuno amo na bala. Pero may iban man nga. Magwa ta daw kay maduro de version ta. Kaya daw ka pagsik pa sang lawas. So good nga gintry nila sa pag-inom sa niyang Premium D3 Coffee Mix. Pagsik ang ilang sininga ma batsagan. Tungod sa mga sangkap kag nagakaigo sa ninyo kombinasyon. Like for example, ang kombinasyon sa isang mangustin kag vitamin D3 nagabulig ba ni para magnami ang pag-function sa aton sa ninyo mitochondria. Ang mitochondria na ito, niya manay nagahatag man sa aton sa isang kapagsik, dugang sa ninyo enerhiya. Ngang iban sa ninyo gani, no? Kung kulang ka mo sa ninyo sa energy, bangod sa kulang ka mo sa antioxidant, kulang ka mo sa vitamina, kulang sa mineral, kurang sa high quality protein, kung nag-obra ka sila, kung nag-opisina ka, alas 3 pa lang, alas 2 pa lang sa hapon, do ka exhausted na sa imo. Pero, kung may arag, alin kita pang support sini sa mga dekaridad nga food supplement. Kung nag-inom kita sa coffee, like premium D3 coffee mix, di mo na siling sa iban ma, ba, doga pangayo, padok ma overtime ba? Siya, kung may kilala, ganun kita sa ninyo. Kwan eh. Hindi magid sa manog bulang, pero daw medyo may leaning lang sa mga hinigtan bulang manok. Sa dok daw, perti pa pangahig mo. Kaya ang energy ko, no, daw kataas pagid, ha? Kaga may reserve pagid yung energy. So good, ha? Nga tiginupdan nila, no, sa pagtumal sa isang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C, kaga ang ibang sinagin kafe, sa mga feedback ng babato na ito, nga kapagsik sila pamatsyag, among Premium D3 Coffee Mix. Kaga ang Premium D3 Coffee Mix, ha? Nagabulig pa ini, no? Improve sa aton sa nga insulin sensitivity. Nga kung may insulin resistance ka, isa man na ini, ha? Sa nagapaluya sa aton sa nga lawas. Kag may labot, yapon nila, ha? Ang insulin resistance sa chronic inflammation.
24: The secret of health.
25: Number 2, sa nga mahimo mabatsagan sa isa katao kung may ara sa ginatawag chronic inflammation nga nagakatabo sa sulod sa nga lawas, unexplained changes in mood. Kuan hambal sang kilala ko sa niya, da sa Arob la. Siya nag-change ang nationality. So, anong nationality man? Siya from Filipino to Arabo. Arabuton, gali. Linangas lang ang istorya mo na ano, pero may punto. Again. Kaya nga man, ang unexplained changes in mood, isa man gali sa may labot, gali, no? O kung, posibleng maobserbaran natin, kung may arasang chronic inflammation sa sulod. Kaya nga man, ang chronic inflammation sa sulod sa aton sa ringa lawas, mahimo nga mag-communicate sa aton sa ringa uto, kag mahimo nga maka-efekto ini sa pila sinika mga sistema nga involvado sa aton sa ringa modo, sa aton sa ringa motivation, sa aton sa ringa cognition, stress response, and energy. Amo ni ginatawag lang naton nga neuro immune communication. That's why pila ka tao sila maka-experience sa madali mairitar o kon may irritability. Pagkatapos ang iban sini naka flat sa ila pamatyag, naka tamad maghulag, naka tamad man gani ma mensar. I don't know if iban sa inyo nakaagi sila, no? Pero may kilala gid ko sila nga nag tinguha ganyan makigangot sa aton kasi ano nga daw bisan sa paminsaron magluwas na tamaran ko maghulag bisan sa pagpaminsar na tamaran ako pero mayaw ganis niya kaya napinsaran na ka daw para mabuligan ang iyasin nga ginabatsyag ang ibang sini kasensitibo katama sa stress gamay lang ang diferensya kadako sang ginatawag response o kung nagapalang lapaw bala ang reaction sini no sa pila sa ibang sini, ini may angot gali sa ginatawag chronic inflammation. Doay man lang sing kabangdanan, bala, kadali sa imo maakig, kadali sa imo sini mairitar, daw ka singke, daw ka ginatawag maakigon. Nga sang una daw, kanami man sang paningkay-singkay tani. Nga, bisan pa mismo ang may lawas, may ibang sini nga nagasiling na may nag-istorya sa ato na, Dok, bisan ako mismo doon, hindi ko kahangop sa ato, akong sila nga, kaugalingon. So, kung si Saon, magali ko ni-assess mo gali, ang ginatawag lifestyle, makasiling kita nga mahimo tuga inisang ginatawag chronic inflammation, bangod nga kulang sa ehersisyo, or iban waigid gani, kulang sa tulog, kag ang pagkaon, parami sa mga kalanon, nga more sa makalamay, more sinis sa ginatawag refined carbohydrates. Ang iban gani, pamangkuton mo, san o kalas nagkaon sang kamote? San o kalas nga nagkaon sa isang tinanok na saging? Ang iba di na makadumdum. Pero kung pamangkuton mo, san o kalas nga nagkaon sang french fries or potato fries? San o kalas nagkaon sa isang cake? San o kalas nagkaon sa spaghetti? May iban nga ba? Halos adlaw-adlaw dok. Di, anong paubuto na to ng saton sa ringan lawas? Posible nga magresulta ini sa chronic inflammation nga nag-aafekto sa aton sa ringan panghuna-una. Probin nyo kung nano. Base sa pagtuon, may isagali sinika, ginatawag tanom, nga iya sininga bunga, nagabulig. Nagapanami man sang aton sa nga modo bangod sa ginaangkon sa nga isoflavones nga nagabulig siya no para sa ginatawag hormonal changes ginabalanse sa nga amat-amat ano nga ang hormonal changes nag-affecto man sa modo especially sa kababainan sa nga may mga ginatawag changes na bangod sa pagmenopause or bisan pagani pagkatapos sa sagmenopause kag ining tanom ang bunga sini may mataas man nga kalidad sang protina kag inilang basta protina, but complete protein. Nga ang protina nga inis, masaling high complete protein nga ginaangkon sining bunga sang tanom, may ara sa ginatawag neurotransmitter benefit. Involved ini sa aton sining mood, balancing, nga nagabulig para nga ang aton sining moodo magkulo-kalma kita, mabulo-balanse, man makapalawig kita sa aton sining panghuna-una pag-intindi sa mga sitwasyon. Kag, suno man sa pagtuon, ano, sa aton sining mga tagparabati, nga ining, bunga sang tanom nga ini may ara man sang B vitamins kag magnesium nga nagabulig sila no para sa aton sininga ginatawag pag-function maayo sa aton sininga brain kag sa aton sininga neurotransmitter man nga nagabulig para nga ang aton sininga panghunauna magkalma ang aton sininga paminsaron hindi madali sini ma-trigger sa mga ginatawag stressor sa aton sininga palibot kag ang ining bunga kag ang ini mga benepisyo makuha naton kung nagakaon kita, nagapasulod kita sa aton sa ngilawas sang soya beans, either pinagi sa tokwa or sa soya milk or sa soya coffee. That's why no, ang pag-inom naton sang Santhon plus coffee mix may benepisyo sa modo, may benepisyo sa aton sa paminsaron, may benepisyo sa ginatawag pagbalanse sa rin sang aton sa nga hormone ilabi na gid sa mga kababaihan. Kaya nga man, ang isa sa mayor dira nga sangkap sang aton sa nga Santhon plus coffee mix amo ang soya beans nga may ara sang high quality protein, may isoflavones, may mga vitamins and minerals kasubong sini sang magnesium, may B vitamins kag iban pa nga mga ginatawag benepisyo halin sa iya sa nga content ug nutrition nga makabulig indi lamang sa aton sa nga kalawasan lakip na sa aton sa nga modo kag paminsaron. That's why no ang iban sa nga mabatian aton sa nga nag-message sa aton dok nami kaling efekto no sang Santhon plus coffee mix. Misis ko daw ka irritable tungod sa yasening ginatawag pag menopause. Pero gintry namon nga nag-ilis ang coffee like Santhon plus coffee mix. Nahagan-hagan ang hot flashes. Nahagan-hagan ang pagka-irritable. Nahagan-hagan ang daw ginaabot nga daw ginanerbios. Pila lang inis ang mga mabatian na ton nga mga feedback. At ang termino ganit sang kilala naton siya dok ako niya asawa bisan hindi mangin masolusyonan kung maremedyuhan man lang dako na nga bagay kay kabalo ko siya dok malipas man lang ini ha at least bisan paano man lang mabulo balanse pero binyo kong nano upod sini sa healthy nga lifestyle kadamo sang aton mga sintomas nga mabatsagan nga mahimo masolusyonan pinagi sini sa nutrition exercise kagusto sini nga pagtulog kag lakip na diri ang pag-inom sa aton sa nga Santhon plus coffee mix nga may ara sang soya bean powder. And then, isa pagidgali sa mahimo nga ma-experience sa isang katawo nga may chronic inflammation, utod-utod kag hindi mahamuok ang iya sini nga pagtulog. So kung nagabatyag ka modera o kung naka-experience ka modera nga in kanabaw sa iyang nga pagtulog tapos utod-utod, mahimo nga may labot ina sa chronic inflammation sa aton sa nga lawas. Like ari ganyo, may nag-message sa aton, sarok ako diabetic ako, utod-utod, permi nga ako sa nga tulog. Actually, before pa sa aton sa nga discussion, nag-message tani siya, anong akon sa nga himuon? Siyempre, ang isa mo kahimuon sa nga, buligan mo gid. Ngang imo sa nga sugar, ang bisan pa ano, mabalansi gid. Para nga, malikaw ka sa nga tawag, madasig nga pagtaas ang blood sugar. Kag malikawan naman ang sugar crush na may labot ini no sa paghukaw sa aton sa nakatulugod or may labot ini sa ganitong pagbugtaw natin sa oras sa gabi kung hindi mabalanse ang aton sa nga blood sugar o kung may gulpiyada nga changes sa aton sa nga blood sugar levels. Ang iban sa ni pila ka beses nagabugtaw sa ni sa gabi kag mabudlayan magtulog sa ni balik. Ang iban sa ni do ka nabaw tulog manok ang termino sa iban sa ni. Ang iban tuman ka aga sini nga magmata o kung tuman ka temprano sini ang pagmata nga kuntani inugtulog pa kuntani time pa nga naga repair ang aton sini nga lawas. Prario, matag ko sa inyo sini isang tip kami nagpamangkot dari sa aton tinok ano ang pwede na aton himuon para magnami aton sini nga tulog. Number one, dapat ang inyo sini nga kwarto o kanang room ang bedroom nyo sini kung magtulog ka mo patay ang tanan sa nga suga. Ligom dulom ang terminobla naton. Kay kung madulom, dira nagaproducer sa dugang ang melatonin sa aton sa nga lawas. Ang nagabulig pahamuok sa aton sa nga pagtulog. Likawan man ang pagbilid sa cellphone naton samtang kita nagahigda na kay nagadisturbo kita na sa aton sa nga melatonin production budlayan kita sa nga magtulog. Kung ang iban sa nga nagalipas lang ila sa nga katuyo hindi na makatulog tubtub kaagahon o iban tubtub pagkaaga. Probe niya kung nano. Ang pag-inom naton sa nga sang Sunthorn Gold herbal tea, makabulig siya para nga mabuligan niya magnami ang aton sa nga tulog. Kaya nga man, ang combo ng cinnamon bark and turmeric may aras sa sige na tawag metabolic and inflammatory support. Mabuligan gali, no? Mabulubalansi, bisan paano ang mga ginatawag inflammation nga nagkakatabo sa aton sa nga lawas. Mabuligan nga mapunggan, nga hindi maglala, hindi magsigisigi ang inflammation, especially ang chronic inflammation, as sulod sa aton sa nga lawas. Ang kombinasyon sa cinnamon bark, kag turmeric, nagabulig ini for better overall comfort. Ang problema sa hindi makatulog kasi isa sini hindi ka komportable, hindi ka relax, pero kung komportable ka, relax ka, nagresulta sa manami sini nga pagtulog. That's why ang aton suggestion sini, 1 hour before bedtime, pwede ka mo makainom sini sa isa ka tasa nga maalabaab nga Sunthorn Gold herbal tea. Kapin pagid kung nalimbawa gusto niyo nga mas mag-relax pagid, pamanyos pagid ka mo sini sang Sunthorn plus herbal oil. Ang Sunthorn plus herbal oil may calming effect. Nagabulig pa nami sa aton sa nga pamatyagan. Blood circulation. Sa iya pa lang nga aroma or scent, nagabulig na parilax sa aton sa nipaminsaron. Nagresulta sa manami nga pagtulog. Kagang isa pagida nga mahimo magdisturbo sa aton sa nga pagtulog, amo ang nagahagunghong kagmasabad nga lamok kagsapat-sapat sa aton sa nga palibot. Kagang isa pagid sa aton sa nilandaman, ang lamok na nagalagaw sa aga kag sa hapon nga mahimo nagadala ina sa dengue infection, mahimo gali naton balikawan kung nagapamanyos man kita sang Sunthorn plus herbal oil. Kadapos sa benepisyo, magluwas nga, nagabulig pa para sa mga palang-alay, palamoy po, palanakit sa kalawasan, nga amo man ang kabangdanan nga, kunyang iban hindi makatulog sa nisang maayo. Huh? 1 hour before bedtime, Sunthorn gold herbal tea, isa ka tasa, kag pwede ka mo makapamanyos sang Sunthorn plus herbal oil para mabuligan ka mo sini nga mas mag-relax pagid. And then lastly, nga mahimo mo batsagan sa isa ka tao sini kung may chronic inflammation, may palanakit ikaw sa kalawasan niya mabatsagan. Nagkarinlain nga bahin sa imo sini kalawasan, nga hindi ka man kabalo kung anong kabangdanan. Pagbugtaw mo sa aga, palanakit imo sini kalawas, masiling ka nga, why man kumaunay sa pagtulog? Daw nami man posisyon ko sini pagtulog, pero ang iban sini maka-experyensya, nga gasakit akong sini nga baga, nga permiga palanakit akong sini nga likod, nga akong sini nga paa, akong sini nga hita, akong sini nga liog, akong sini nga tangkugo, akong sini nga batiis, nga nagapalanakit, nga ang iban sini ginadala-dala na lang nila adlaw-adlaw. Kay hindi man tanto ginang pagsakit o kung pagbusog, Pero nagapabatsa nga may nagapitik-pitik, daw may nagabusog, daw may nagabinhod, resulta ina or posible nagapatimaan nina sang chronic inflammation. Tang iban sila nga nagabatsa sa pagpala nakit sa lawas kapin pa kung daw hindi nagid magwanta, ginatumaran nila sang NSAIDs or pain reliever. So ang iban sini nakakadto sa butika kay nagabakal sini sang cess the pain. Makabulig ano sa palanakit sa aton sa ring lawas. Teng iban sini basi madala pa man sa hilot-hilo tag bulubanyos gamitan tanay sa Santhon Plus Herbal Oil nga madala gid man. Pero kung di gid masolusyonan, di gid madala, dira nagatumar sila sang cess the pain. So pila ini sa mga mabatsagan naton siri sa aton sa ring kalawasan nga mahimo nagapatimaan nga may chronic inflammation. So anong himo naton? Dapat may anti-inflammatory compound sa ginapasulod kita sa aton sa ring lawas. Kasubong sa adlaw-adlaw kapag tumar sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Like halimbawa, kung nagapangafeman kita, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santhon Coffee, gapangafeman kita, no? Santhon Gold Coffee Mix, gakapeman kita sang Premium D3 Coffee Mix, and Santhon Plus Coffee Mix. Araya, sa mga mahiligon mag-kafe. Ang iban, tulog testing mo lang sa primero, nakasaho, ginsigi-sigi kag ilang nabatsaga ng benepisyo. Magluwas naman namin ang sabor. Ang iban, sini nga hindi makauyon sa coffee, diri naga pangita sang tea, kung may ibulos man sila, ang ginasuggest mo natin sini, Santhon Gold Herbal Tea. May mga anti-inflammatory benefits sa aton sini ngalawas para aton mapakigbatuan or bisan pa ano, mabulo-balanse naton. Mahaganhaga naton ang efekto sini sang ginatawag chronic inflammation sa aton sini nga lawas. Sa nagapinumangkot, diin ko nung sarang mabakal ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C, kagaling mga coffee nga ginalawag naton, ano? Pwede ka mo makakadto sa mga butika, parmasya, malapit sa inyo sini nga lugar, o kung hindi gani, pwede ka mo makakadto dira sa Yes to Health Wellness Center. A Young Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, tabok lang gid sang Iloilo Midtown Hotel. Bukas sila dira Domingo tubtob Biyernes alas 9 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Ang manami kay kun magkadto kamo dira, libre ang konsultasyon. O kun may ara pagit sila sang libre nga konsultasyon para sa inyo sa mga health concern, may dietary guidelines kamo dira, may nutritional therapy kun gusto ninyo sini nga makabulig giya para sa husto sini nga lifestyle pangginawi na pilaman sa kabangdanan sini sang madamo ang gidabatsa naton sa aton sa ringa kalawasan. Tandaan naton, kung pagkaon ang kabangdanan sa ngalong balatian, pagkaon man ang solusyon kagkasulbaran sa iya, sige na ito ang maginabatsag naton sa aton kalawasan. Sa mga taga Bacolod City, Negros Island Region, pwede kang mamakabakal dila sa Yes to Health Store, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, atubang langgid sang Marayo Bank. Sa nagpamangkot, anong masuggest naton, especially sa texter naton, medyo nag-blur ang iya sila nga tuonga mata, pwede ka makatry sang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Antioxidant ni para sa mata, no? Pero kung nagasigi-sigi gid, ano, mas manami pakonsulta na ton sa aton sini mga espesyalista, kung mga doktor sini sa mata. Para sa aton sini nga lawas, sa aton pagbaligo, likaw sa baho, sang balha, sa mga kagaw dira, pwede kita makagamit sini sang Santhon Plus Herbal Soap. Pero kung guya ang pag-istoryahan, mas manami ang aton gamiton sini habon nga hungod ginhimo para sa guya, kasubong sang Clear Skin Herbal Soap. May glutathione, may kojic, kag may VCO para nga maghamis, amat-amat puti aton sa nga panit, mga pinalian sang punggod, mga dark spots dira, ang mabuligan nga maremedyohan, tubtob masolusyonan, kag hindi patuman nga mag-dry ang aton sa nga panit. Yes, Doc, ako, blur man ang panulo ko, wala galing iya, nabuligan gid ako sa 1 month ko nga sige-sige tumar sang Vision X Plus twice daily. Thank you, no, sa aton sa nga texter sa kay Ma'am Bing. Pila ka beses, Doc, maginom sa Santhon Gold Capsule, Premium D3, Santhon Vitamin C, bisan twice daily lang, aga, kag sa hapon. Namigid updon gid na ton duha, Santhon, ang tatlo, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Kag para sa manami sini, kag healthy sini nga sexual activity, especially sa mga mister nga nagaluya na inyo sini nga performance, medyo nagahina na blood circulation, amat-amat dula sini nga gana, Madyo ko labo sini ang puwersa. Ayhan mabuligan ka mo sini sa pagtumar sang Turbo Dietary Food Supplement. Kaya ang kombinasyon sang maka, kaglabo, huaska, nagabulig, amat-amat pabalik sa gana, nagabulig, amat-amat padugang sang puwersa, nagabulig panami sa aton sini nga blood circulation. 30 minutos antes sini ang sexual activity, kag pwede imnon bisan twice a week lang. Every 3 days. Available man din sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sri nga mga lugar. Kag sa mga way naton madangatan sa pagbasa ng mga text messages, buti po do pasensya gid kay ginakolabos na naman kita sa ato sa oras sa aton pagpangalagad. Pero kabay pa nga bisan paano na dugang-dugangan, nakabulig-bulig ang ato sa inyo programa sa inyo mga tinguha sa pagpasanyog sa inyo ikaing lawas, pagbulong sa badatian, especially kung paano naton na ni mahimo malikawan. Si Mama Linda Gadot Galino nag-upload sa aton sa Facebook Live kag sa iba naton yung mga viewers nga nag-upload sa aton sri Facebook Live. Thank you, Gid. Subaybayan ang masunod nga edisyon sa aton sa ring pagpanganagad para sa dugang pagidsini nga talakayan kag kaayuhan. Sa kinahandan, ang inyong certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyong pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayo sa balatian, disiplina ang kinahanglan.
1: The Secrets of Health.
22: Dalala ila balatian kung imo tanawon, bangod lang gali sa stress, hindi bangod, kay wala siya ka nakainom bulong.
1: Programa nga maghahatag sa aton sa impormasyon sa pagtipig sang aton ikaayong lawas.
23: Kumbayin ang santon kag vitamin D3, ang resulta siya na may anti-cancer protection.
1: The Secrets of Health. Mga tips sa pagpabakod sang aton immunity kontra sa mga makalalaton nga mga masakit. The Secrets of Health. Kaupod ang aton mga alternative medicine doctor, Dr. Nelson Cadena, kag Dr. Erwin Labos. The Secrets of Health.
5: Nance Corn Coffee.
6: Bisan diin ka pa sa trabaho, kag mga ulubrahon sa balay.
5: Ang Nance Corn Coffee.
6: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga
5: panghuna-una.
6: Magtimpla na sang Nance Corn Coffee
5: para magpabiling ka nga healthy,
6: focused kag energized.
5: Nance Corn Coffee.
8: Mga kabyanan, subong nga September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. Kag 13th anniversary sale sa Life Extension Robinson's Place Iloilo Branch. Kag 2nd anniversary sale sa Life Extension Guimaras Branch. Free Life Extension giveaway with every single receipt purchase of Life Extension products worth at least 2,000 pesos. Free medical checkup by our licensed medical doctor affiliates. May 10% discount at tanan nga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 sa September 16, Wednesday. Ang mid-month sale sa tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches for longer life.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
1: ACS
2: TTX 500.
3: Si Edin Grace, paglimutan.
4: Ako, may sakit nga diabetes.
5: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
5: Wow.
3: Mabakal na kamo. Sa Detex 500, namigit ingi sa aron nga lawas.
2: TTX 500. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabe ng epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C, mabakal sa mga butika.
8: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Vita D Plus Coffee Mix.
12: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
13: This is Dr. Marpa, kag sa kanan, may adlaw.
11: Vita D Plus Coffee Mix.
14: Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Welcome sa palatuntunan, edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsules kag ang Evergreen Coffee Mix. Ako man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
16: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
17: Isa na naman ka maayo nga adlaw para sa tanan, handong ugid ang ikaayong lawas naton. Istorya naman naton ang isa na naman ka balatian ukon kondisyon sang aton lawas nga daw pag-ulang ganit kung ikabati mo, tawag sining balatian, anaphylaxis. Anaphylaxis, amo ining terrible, kag-life-threatening allergic reaction. Nga madasig ang pag-develop sini. Ang other term sini is anaphylactic shock. Ang mga sintoma o kung mga signs, para sa bisang palangatol nga panit, palamula, rashes, tapos nga palanghabal-habal, palanghubag-hubag, palamulang mata, lips, kamot, tiil, dumalipong ka, no? Nagahabal-habal, nagapalanghubag, ang imo sininga habok-habok, ang imo sininga ba-ba, ang imo nga tilaok o kung dila. Nga kung sa diin makadulot in isang mabudlay nga paginhawa o kung pagtulon. Daw hindi maintindihan nga pagpalanakit, nagalingin ulo mo, dumasuka ka, nagaka-collapse ka, gakalipong ka. Terrible man klase balatian. O ti wala na damo storya, pa doktor na ni, emergency ka na sini, mga musini. Raok naman ni doktor mga musini. Ang anaphylaxis resulta in isang mapigaw nga immune system sa aton sinikalawasan. Nag-react o kung nag-overreact ini sa mga pagkaon kung mga substances nga nagasulod sa atong kalawasan, reaction sang mga allergens. Dasig lang ni mag-develop, kagina-trigger ini sa mga insect stings, peanuts, mga gatas, seafoods, kag mga bulong o kung mga antibiotics. Hindi rin naman ni nagasulod ang produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule nga may 7 kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ang palayawit, grass, barley grass, kag vitamin C, kag ang Evergreen Coffee Mix with Turmeric Malunggay kag Mangustin. Una, ini nga mga produkto nagapabakod sa aton sininga immune system. Amo na nga malayo ka sa mga allergies. Isa-isaon nato ng mga sangkap nga makabulig sa aton sa sininga balatian. Hingagawon ko lang ni ang vitamin C. Amo ini nagapabakod sa aton immune system. Ting vitamin C makita mo ini sa halos tanan nga mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Ang turmeric may antioxidant kag anti-inflammatory regulatory properties may kinaiya ini sa pagbulong sa mga nagahubag-hubag sa aton kalawasan. Talented man ang balunggay nga ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule nga kung sa din ini siya nagaamlig sa aton panit kag buhok. Protektado ka pa sa infeksyon sa panit kag dugangan pagidsang saluyot o kung tugabang may vitamin B2 ini kilala as riboflavin. Ang papel sini nag-maintain sang level sang collagen nga nagabulig ini papagros sa aton panit. Ang amarguso kung ang palaya medyo pait-pait lang pero isa man sa mga nagapamuno sa mga balatian sa panit naton, mga scabies, mga palangatol, mga psoriasis, ringworm, kag iban pang mga balatian sa panit. Wheatgrass, hindi man yung pawigit. Oh. Sunod sa pagtuon ng duga sang wheatgrass, isa kamaayo nga pagtinlo sa aton sininga panit. Ang pagtuon na kasiling ini puno sang vitamina A, B complex, C, E, kag vitamin K. Bastante pa sa protina. Tari pa kita, barley grass. Oh. Kapasanyog man isang ikayong lawas, immune system, kag may selenium ini nga nagapakinis, kag nagahatag sang flawless nga panit. Di kinahalungan, kinaproteksyon na ng panit na to. Dugang talang proteksyon tapagaling ni sa ultraviolet rays. Hangin nga may dala nga mga higko, kag magapabilin nga healthy ang aton panit. Matanday man ang vitamin C, ari ini siya present man sa halos tanan ng mga sangkap sang duha ka produkto ni Doc Hico. Kung bastante kaysa vitamin C, nagakanang-kanang panit mo. Tuod man sang collagen, nga nagapapagros, kag nagapanami sa aton panit. Kag nagapanghawid man ang mangustin, hindi man magpawigit, manggaranon man sa vitamin C. Kabalo naman kita kung ano ang mahimo sang vitamin C sa aton lawas.
15: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS.
5: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kun Red Striped Soft-Scale Insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod nga ginasuyop sini ang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew o kung duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag o kung sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatatlo, ang pagdalag kag paghinahinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong nga mga insekto nga may mapula-pula, tubtub, pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagnamala o kung management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayong nga sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kag gilayon nga pagsunog o kung paglubong sang mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan o kung seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sang Department of Agriculture kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga pirmi maglibot kag mag-usisa sang inyutag sa katalamnan. Kung makakita ka mo sang sini nga mga senyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office o kung sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagakaigo nga aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuhian sang aton mga mangunguma. Pahanumdom gikan sa opisina sang Iloilo Provincial Agriculture.
15: Sampo Plus Gold.
18: Ako si Dani, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Sa isang ginadawadla ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
15: Sampo Plus Gold. Mahal sa mga butika. Sampo Gold.
2: Coffee Mix.
19: Ako si Malo,
20: isa ka teacher.
19: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang apon joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
21: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. 3cm na gali. Initry ko gininom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang akong ultrasound.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika.

0: Sample Plus Gold.
1: Uso Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo, wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold, sugod yung duwa kabulan noong pawan
0: ko. Sample Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold, pinili sa mga butika.
2: Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagda pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
0: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Next ko palang ang pag-inom. Nabatsyagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nabuyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Ngamay Visio. Visio. Ngamay D3. Mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.
4: Ako gali si Abigail Loser. Sa estudyante. Ga problema gid ko. Kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo. Kay inom ko Mighty C. Alkaline Vitamin C. Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio. With Visio.
5: Ako si Boy Fidel. Isa ka health researcher. Kay saman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3, D3 Bio.
6: GTX 500 Q7 lot.
7: Ano ginabatsyag mo sa
6: high blood gid ko?
7: Ano sa una ang imo?
8: Blood pressure
6: 180 over 100.
7: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
6: 3 times a day ginako na GTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang GTX 500.
0: GTX 500 Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo, mabakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
9: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsyag ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
0: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
10: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang muang Sample Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglag pamagbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Sample Gold Coffee
0: Mix. Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sample Plus

0: ilo sang imo mahig ko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga energy. DTX 500. Masalikan DTX 500.
1: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kami sa isa kadla. One month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Makakas, makabuti ka! Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500.
2: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: RMN Patrol 774.
5: Mayang gabi mga karadsuman. Hello mga kasama. Tatak RMN time. Alas 10:26.

0: Bonanza Sangkanginan Emergency Hotline Sang Punuligan.
1: Operator.
2: RMN Patrol 774.
0: Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon sang pagkakinanglanon.
2: RMN Patrol 774.
0: Mata kagtulungan sang kagabihon.
2: RMN Patrol 774. RMN Patrol 774.
3: Paing gabi mga kasama, hello mga karatsuman, good morning Western Visayas, magandang umaga Pilipinas, and hello world! We are broadcasting nationwide and worldwide. Mabatiyan ang atong programa sa inyong mga radyo 774 sa inyong mga lilisuan. Upod nato sa transmitter, Radyoman na Chief Fatoy Alia. Tipunan nato ang dugay-dugay ang mga balita sa natipon sa atong patrol with Radyoman Lynette Fernandez Yulatriz and Radyoman Flo Consumo Navarrete. Sa news center, mga mainit yung mga balita at impormasyon, ilabinigid ang presyo sa gatong nga magasaka buhas!
4: Aragoy, tso!
3: Kaganaga pa tayo nga Barmy election, sunda na mainit yung mga balita at mga updates sa ato niya Facebook page, DYRI RMN Iloilo. Palayog na lang i-like, i-share, and i-follow ang ato niya Facebook page kagang ato programa RMN Patrol 774. Kapod nato sa sa news center, Radyoman Rezzy Danioso Bordon, ng aking technical partner, Radyoman John Hartwell Tuwala.
5: Tatak, RMN.
3: At your service, last day! Last day na lang kay buhas na mga kadlaw, mga kasama, magbalik na, magpanumbalik na sa kahanginan. Si Rajman Rodel Volionagalo! Amba niya, hindi ko anay mag-sulod-subong. Kay Pizza 14, gusto ni Rajman Senorito, Rodel Polion Agado, kapagbalik niya, sweldo! Temporaryo kita na magkatalos. Last day na ini ni Rajman Michael Marquez Lumakan, ang inyong anchorman, ang inyong kaupod sa Patrol 774. Tiyo'y pancho na lang for short bit-bit naton. Mga mainit ka mga balita kag impormasyon. Kamusta git sa aton mga kauturan? Diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo, Lunes. Medyo tulotaway ang aton dalan. Kaya ang aton ng mga skulahan daw Miyerkules pa ini sila mabalik no petsa 16 ang aton ng mga maestra. Enjoy yung inyong bakasyon, 2-day vacation, tubtub buwas ini no, para makakasma ng stress, para ma-relieve man ng stress sa aton mga maestra. Kay pag-abot sang Miyerkules, balik na naman konsumisyon, balik eskwela na naman sa aton mga suke, dira sa may aton nga component city, syudad sa Pasig, ang aton anong ka mga kaprobinsyanan sa palibot sa Western Visayas, and tubtob balabutan sa aton nga pagwaragwag sa programa RMN Patrol 774, probinsya sa Antique, probinsya sa Guimaras, Negros Island.

0: Region Masbate, Romblon, South Cotabato, parts of Palawan, and akong diin pagid nga lupalo. Nag-broadcast man kita through your YouTube and RMN application, pangitala nga programa RMN. Patrol 774, enjoy ang aton mga kauturan sa weekend. Ang iba naka long weekend. Kamusta aton mga driver? Laban-laban ini nagalaba na no ang pila sa mga nagkalain-lain mga gasolinahan. Kaya buwas nga adlaw mga kasama. No, buwas gid ni kadlaw pitsa 15. Magasaka na naman ang presyo sang gatong.
1: Aragoy, Choy!
0: Ginanunsyo sa oil companies ang mangin balor sang price hike nga ila ipatuman. Buwas nga adlaw, September 15. Sa mga driver ta, bauti pulo preparar masakit-sakit na ini nga pagsaka. Ang presyo sa diesel, magasaka ina 4 pesos 40 centavos, 4 pesos and 40 centavos. Sa gasolina, mas masakit. Dugin hanot kani sa latigo sa imo nga singit. Daw na igo sang punta basa nga mga presyo daw gana igo sang punta sang latigo pating imo nga karipunaek. Sakit-sakit ni sa gasolina. Magasaka ini tub-tub 5 pesos 70 centavos or 5 pesos and 70 centavos ang kerosene. Tub-tub 4 pesos and 62 centavos. Sa nagligad nga simana, amo man, nagsaka man ang presyo sang gatong. Subong nagsaka pagid. Dire-diretso na niyang sakaay sini. Wala na kita mahimo. Ano pa'y reklamo mo? Mas strike ka pa ni. Globally apektado gid kita tanan-tanan. Mayong nga gabi sa ato mga pinalangga nga mga kauturan dira sa higad sang kadagatan sa kabundukan sa mga kayo naroroon sa inyo mga panimalay naga pulo pa huway no naga pulo pa malansa naga istoryahan na ina kung paano ni makaigo ang sweldo ni Mister Buas nga adlaw sa Balayran. Nagpagwa man na sa nagligad nga semana ang more power nga maganubo kuno ang presyo sang kuryente ini nga September. Pero pilang inubo? Amo na ni ang inyong mga bullpen, ang inyong mga notebook, preparado na sa mga Juna o Judith. Naman yung masakit-sakit, basta 14, Judith na. May Judith na kita buwas sa kuryente. Judith na sa internet. Ang Judith sa mga enrollment fees. Pati pa niyang pag-budget, medyo duludugang-dugang ini sa maabot nga abri klase. Ang budget sa mga estudyante sini, kagagrabi nga hugot na naman ini sa kaban sang inyong abuls. Sa aton mga drivers, may diet gid nga gabi sa inyo. Sa aton mga OFWs, working and living abroad. Abo, ang aton mga OFW daw. Sa aton din, nagasungkot-sungkot kita sa presyo sang gatong. Pero ang aton nga mga OFWs daw nagayuhom-yuhom. Nami ang ilang pasingkay-singkay. Nami ang ilang pagkulukinding-kinding. Kaya nga balor sang peso nagsarurot sa pinakapanibag-o nga entrada record low. Nagsarurot ang Philippine peso sa panibag-o nga entrada record low. Kasubong adlaw petsa 14, nagdangat ang bayluhanay peso to a dollar. Isa ka dolyar resubong 62 pesos and 86 or 87 centavos.
2: Tatak! RMN.
0: Mas mataas ini sa nagligad nga entrada nga record low na 62.7752 dollars. So ano pang ginahulat-hulat ninyo? Magapakambyo na bayluhan ng inyong mga dolyares da. Paulo padala na kabo ni. Kami mahulat-hulat lang kami di sang ambon sang grasya. Nakakasama, petsa 14 kita subong. No, Lunes nga adlaw, ikaduha ini nga Lunes para sa bulan sang Setyembre. And boss, daw subong daw nami imo yuhom-yuhom. Ginapaminsan mo na to ang mga double pay. No, double pay sa nagligad ng mga binulan, ho. May nagatawag na si mo, sako na tawag na isang cellphone, nabi mo, sweetheart mo. Huwag ka kabalo, abaw, ang ginlunan mo. Abot na naman, abot ang sweldo, boss. Pizza 15 buwas, naka-half smile. Kung may half mask kita sumo, naka-half smile. Kaya boss pang abot sang sweldo. Makasama sa mga natipon na aton ng mga balita at impormasyon, nagsugod na ang transmission sang partial kag unofficial results sang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao or BARM parliamentary elections subong adlaw sang Lunes, September 14, alas 7 subong gabi. Nagsirado ang polling precincts kag nagsugod na ang pagprint sang unang siyam ka kopya sang election returns. Apang may iban nga mga lugar nga nag-atras ang eleksyon bangod sa tensyon kag pre-shaded nga mga balota. RMN Patrol 77. Sa mga rehiyon, 2.393 million ang rehistrado nga mga botante. Nagakilagamo to, may mga tinirohay to. May nakita man to nga mga nakapark na SUV, ambot kung kay sinuto mga SUV. Ining mga kabataan, no, mga grupo na mga ginapangwasdak nila, balang kilas protesta, sila na ang may eleksyon. Sila na ang gintagawin na sa eleksyon para maging autonomous inaya, para magbinutuhay na da. Nagkinagamo sila. May iban gidya nga hindi gidya gusto nga magsaylo o magbayluhanay ang mga liderato.
2: Tatak, RMN.
0: Nagapanawagan ang duha ka mga non-partisan groups at nga tapuso na ang kalakasan sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao kadungan sa pinakaunang parliamentary election subong Lunes. Sa isa ka joint statement, nagpabutyag sa Kabalaka ang Technical Assessment Mission, the Asian Network for Free Elections or ANFREL, kag National Democratic Institute, nga ginlaragway nila nga madasig kag malapad nga paglaptas ang kinagamo nga nagapalibot sa BARM election. Nagapanawagan man ang mga grupo sa Commission on Elections kag iban pagid ng mga concerned security agencies nga maghatag sang timely kag regular nga update sa kondisyon sa mga apektado nga lugar. Base mga kasama sa pinaka ulihi nga update, 4 katao ang napatay kag 19 ka iban pa ang pilason sa election related incidents sa BARM. 3 sa mga napatay ang biktima sa pagpanglutang sa Dato Usman Mampen School Site sa Barangay Bagua 2, Cotabato City. Sa mga insidente, 15 ka mga tao ang napatay.
2: Tatak, RMN.
0: Samtang isa ang patay kag tatlo man ang pilason sa tensyon sa Pilot Central Elementary School sa Cotabato City. Pilason man ang isa ka tao bangod isang gindala niya ang improvised explosive device mismo dito sa may bulutuhan. May mga grupo, may mga politiko ini, no, hindi ka magpati mga ginamudi ang Mindanao kay amo niyang ila ginapangamuyo, no, ang mga ginahandom nila sa pila ka mga dinikada na nagliligad dira sila amo nang ilab ginapangamuyo na maging autonomous region sila. Subong ginprioridad sa aton nga presidente ang BARM election. May iban pag idiregulo ginbaydan, no, hindi ka magpati mga tao di maginamo, hindi ah binaydan o ginbaydan ginusar para gamuhon ang ining election. Kay kung magamuni magasbayluhanay ang mga liderato dira sa Mindanao, ah, damo guro madulaan na sang ila pangitan ali. Bulubantayin man naton karon mga kasama, hiningin pahayag shabu droga na ipit sa Biblia na kumpriskar sang Greyhound operation sa IDJ MD Annex BJ MP6. Nagapatigayon na sang ilasang investigasyon mga kasama. Kay sino da ang checker? Magsulod ka da. Kapila ka checking ini mo? Ano ni nakalusot sa checker? O ginpalusot gid sa checker? Sino nagambal wala droga ko no? Te, ari ng droga. Kagakaroon na bulubantayan man ang mga balita. 20 pesos bugas para sa aton mga senior citizens and PWDs. Naka-avail ka mo? 20 pesos, oh. Nami ko no may naka-avail sa amon. Nami klase bugas, hindi baho. Kami, nami ni. Eh, nakagapon man nga adlaw, no, sang Domingo. Yes, ah, kagato, kagapon. Ginesog alaw. Sang ila tagsa ka mga supporters ang mga takers sa mga bagulang natapos nga 2026 bar exam nga ginhiwat sa Central Philippine University. Nag-umpisa ang exam sa mga future lawyers sang September 6 kag natapos kagapon nga adlaw Domingo petsa 13. Tuman gid ang kalipay sa mga takers bawat man sa ginpakita nga suporta sang ilang mga pamilya kag mga abyan. Isa sa mga takers ni pagguay nga pagwaya gin welcome gid siya daw. Job well done. So hulat-hulato naton ang resulta. Gamay lang ining mga future lawyers naton hindi magpakaon sa sistema. Gintawagan niyang isa ka abogado ni Nanay Doc Nanay nga Bastos.
2: RMN Patrol 774.
0: Balantayan man kaya si former House Speaker Martin Romualdez. Isaylo na sa Quezon City Jail. Mapreso na ni sa. Merong ginahulat-hulat na ni. Kung mapreso ini si si former House Speaker Martin Romualdez, sinuoni ang iya mga ibuyagyag nga parte kaga nag-intra sa mga flood control scandal, flood control ng mga anomalya sino ining mga iyang pagapang ilawag base maubsan tani sa mga opisyalis. Kaga sa ibang pagid naton ng mga balita, ini nga Senate Bill nga nag-fix sang termino sang barangay kag SK officials sa 5 katuig, aprobado na mga karadyuman sa third reading. Aprobado na sa third and final reading sang Senate Bill 2387 o kunang hagna nga nag-fix sang termino sang barangay kag sanggunian kabataan officials sa 5 katuig. Medyo manging mainit-init goro ning aton nga manging eleksyon kumandayon sa dasun nga bulan. Kahit tag 5 katuig na ni. Damo naman ni ang wawart babaton yun ni. Sa Senate plenary session, kagapon nga adlaw, nagboto 13 pabor sa 5 katuig, ano? Ang wala nag-valor kag wala man absentation, nag-boto kag wala man ng absentation. So, aprobado na. Kung nga pananglitan, makapadalagan ka mo kag magdaog ka mo, fixed term na ina, no, 5 years. Sa barangay, asa may SK, o barangay, asang kunyan kabataan naman, ang 5 katuig, isa lang ka-term, pero Bobby ba, 5 years? And sa ato mga kauturan sa probinsya, kamusta ang kuryente? Kamusta ang brownout? Why kami brownout kagina? Yehey! Pero was, may dyan! Dapat gidman iniguro nga, hambali ni Secretary Garin, nga kung pahalin nun siya, si Presidente mapahalin sa iya at imahalin sa... Pero if you're not doing your job well, kaya grama yung mag-amo mangyapon ng pang-antos ang mga pumuluyo, mas may na graceful exit ka na, ihatag na lang na sa medyo may alam, medyo may diskartida, may kamay nga bakal, may mga tinaga nga ginapatihan.
2: Tatak! RMN.
0: Wala man kita naging sexist, ano? Wala man kita discriminate sa mga kababainhan. Kung si Secretary Garin gani ang magsiling, daw wag ginakadawal ng sasang NGCP. Wala gid sa mandatos, wala gid sa mando. Hindi nga order, kamay nga bakal. Kung hindi ka, islad ng NGCP. Hindi mahimo. Ang ginahimo, imbes nga presyoron tong NGCP, imbes nga pahulago ng NGCP, si Secretary Garin ang napangita sa midyos. Daw ginaubra ni Secretary Garin Subong ang obligasyon o ang responsibilidad sang NGCP.
2: Tatak!
0: Tuod ko presyo niya ng NGCP, ano ni, pang sabutahin ni. Nga tanan-tanan nga planta, nagdululungan niya. Ano klase preventive maintenance na nga nagdululungan ka mo sara? Anong mabilin kung nagdululungan ka mo sara? Wala ka mo sang backup plan, wala ka mo backup 1, backup 2. Puro na lang maghambal, irason nga ara kami ma'am sa preventive maintenance. Wala gin utot, wala gin pasikto ni Secretary Green kagang ngambalan man ini kung magdululungan ina shutdown ng mga planta. Amo niya maging epekto, kulang gin sa kurinto. Wala gin sang plano, wala gin plano. Matawag naton bopol sa pagplano. pagkaiman, hindi why sila na hadlock guro kay Secretary Green. No, why sila na bayi landa sa... Pero kung may inambalan ka na, firm ang imong word. Kaga may mga konsekwensa ini, kung matabo ini. Sa pila ka tuig, pila ka dekada, subong na natabo. Na nagdululungan, sarado. Wala agad sa plano. No, wala ang baling out. Sige, makasarado ka mo. Ama, preventive maintenance ka mo. Okay nang land ko sa amuning mga planta nga is reschedule lang ilang nga preventive maintenance. Kaya kung sige ho nyo natalan, mapiang. Dari ang Western Visayas, mapiang kami din. Kaya wala kami kuhaan sa kurinte. Ginasabotahe, gintayayae. Sa mga taga-probinsya, masubo-subo nga balita, bantayan nyo kami scheduled power interruption, ha? Ang Banwa San Carles, Tigbawan, Pavia, Leon. Amo niya mga may brownout buwas ng adlaw, ha? Lewaton ta Carles, Tigbawan, Pavia, and Leon. Bulubantayan ang mga lugar, mga barangay nga apektado sa power interruption buwas ng adlaw. Kaya karon istoryahan ta kagamay si Alex Yala. Amo na ning hindi sa pagapinahan sang WTA kay hindi sa mag-intra sa tournament, ano ining tournament sa China. Kay madiretso si Alex Yala sa Asian Games, mga karadyoman.
2: RRMN Patrol 774.
0: Ida mga balantayan ng mga balita subong nga gabi. Tamang oras. Alas 10:46, kuhaon na rin naton si Nitang. Kuhaon naton si Nitang. Oo, oh, manong unaon ta si Nitang. Kaya masikigan tabla ni Nitang. Sino ni si Nitang? Kuhaon na ng mga natipon ng mga balita, ining manghod, mga kasama, natabo dito sa may Pototan. No, Pototan, Iloilo. Kung saan din ang manghod na Pilason, matapos ginbuno. Sang iyaman lang nga magulang sa may banwasang Pototan, Iloilo. Ang motibo, hinubog. Gainom-inom ka mo, namitan ni bulubanding nyo kay mag-utod ka mo. Wala nyo ginaintrahan sa mga trupa-trupa. Mas mayo ganin ni pinamilya na lang updanay. E anuhon mo ni, nahubog to, binuno, sang nagbunanay, ining mag-utod. Sa balita, kuwawa naton si Rajoman Lynette Fernandez Yulatriz.
2: DYRI Rajoman Report.
3: Pila sa dughan ang naagom sang manghod matapos ginbuno sang iyaman lang mismo nga kaugalingon nga magulang sa barangay Kahagikikan, Pototan, Iloilo, kagabi, Razuman, Tiyoy, Pancho. Gininago ang biktima kay alias Christian, 21 anyos, samtang ang suspect, amo naman si alias Kent, 24 anyos, kaglunsay nagaubra bilang mekaniko sang motor, kagparehong residente sang nasambit nga lugar. Sunod kay Police Lieutenant Jerry Habulan, ang officer in charge ang Pototan Municipal Police Station nga magkaupod man nga nag-inom-inom sa isa ka resort sa ila barangay ang magutod kay dumayara sang event sa ilaman nga pamilya sa diin na dito pa lang mayara na sang nagluntad nga hindi pagintindahanay sa ilang aduha. Payag ni Habulan nga bangod sini naguna pa uli sa ila balay ang magulang agud siguro makalikaw man nga makatuga sila dito sang gamo sa event. Apang pagkaligad ang isa lang ka oras, nagsunod man pauli sa ilabalay ang iya sininga manghod. Dugang pasang hepe nga bangod lunsay nakainom sang makahulubog nga ilimnon ang magutod, nagbaisay ang mga initubtob nga naguha sang gunting ang magulang kaginbuno sang makaduha ka beses sa dughan ang iya nga manghod. Mayo lang kay gilayon man nga gindala sa ospital ang biktima. Kagkaroon istable na ang kondisyon. Yari bala pamatian naton ang aton nga interview kay Police Lieutenant Jerry Habulan, ang officer in charge sang Pototan Municipal Police Station.
4: Kagabi, no, mga 11:35, nakabatang kami sang tawag na nag-informar sa amon nga may sabing incident na tabo dito sa Kahagikikan. So, immediately, ang akon nga team nag-proceed dito para i-verify ang report kag nag-conduct ang investigation, no? So, sa ilang investigation, bali prior sa natabong stabbing, ining magutod nga ni, bali upod sila inom sa isa ka resort na dito man sa Kahagikikan.
5: By the way, sir, so, ang mga involved, sino nga ning mga ngalan nila, sir, or alias nila, kag mga taga-DM?
4: Ang aton nga biktima, amo si alias Christian, 21 years old.
5: Manghod ni siya, sir, no? Manghod ni siya, ya? Si Christian?
4: Yes, tama na siya ang manghod.
5: Oo, tapos?
4: Kaya natin nga suspect si alias Ken, 24 years old.
5: Ang isa lang na sila ginapulian na balay, sir?
4: Isa lang ginin sila sa balay, ma'am, oh. So, kundi nagupos sila dito, inom sa isa ka, ano, resort. Siguro may doon sila dito pag insindihan na nag-una, puli ining magulang. Pag after mga 1 hour, kuro, nag-puli man ining manghod, kag dito sila balay, nag-bait-bait naman sila liwan.
5: Mm-hmm.
4: Until nga nag-kumusyon sila. Kag nagalamot na sa pagdinumugay. So later on, ang anong suspect nakakuha sang gunting lamang. Kag dito yagin buno ang iyang manghod nagaigo sa nato nga dugan, bali duha ka igo sang buno. And then after sina gindala man sang ilang mga kaigod balay ang biktima sa kututan. Dito sa Iloilo Provincial Calder sa kututan sa Rumbang. Samtang ang aton nga, ano naman, ang aton nga suspect, natapok man sa aton nga printing, ang responding team.
5: Isabong, sir, ang victim, kamusta siya, sir?
4: Ang victim, gin-refer man kagabi dito sa Iloilo, pero so far, okay naman ang aton biktima. Gin-istorya man naman sila kung ano ila plano. So, according sa ila, hindi naman sila mag-file ng kaso, kay siyempre magulutod mo lang. So, ginahulat na lang naman ang rudimentary period kung ano mabuyaan man nila mo ng ating suspect.
3: Ang kabahin sang pahayag ni Police Lieutenant Jerry Habulan, ang officer in charge sang Putotan Municipal Police Station. So, Motorradio Man Teo Pancho nga ang ginasundan nilang motibo sang krimen. Amo malang to ang pagkahubog o sa mag-utod. Kiti wala man ni sila sa mga daan ni Hiligot Ano, no, kung mga away-away. Kiti first time man ni. Sunod kay Police Lieutenant Habulan nga nag-away-away ang mag-utod nga nagresulta gid sa pagkabuno sang manghod. So, susubong, establish naman ang kondisyon sang manghod sa ospital samtang ang suspect ang hindi naman pagpasakaan sang kaso. Kiti mag-utod man lang sila. Wala naman sang plano ang pamilya nga pasakaan pa sang kaso ang suspect, pero subong yara pa siya sa gihapon sa Putotan Municipal Police Station apang iga-release man buwas nga adlaw.
0: Amo ni guro ng baisan la Radyo Man Linet ang patayog-tayog istorya. Isa kag isa, hindi magpaperdi sa istorya sa tikal. Galing ara na gid sa balay, amo na siling naton nga mga kabataan nga ini, ara naman sila hamtong nga edad, pero wala gid sila respeto sa ila ginikanan, wala sila respeto sa ila panimalay. Amo na subong ang mga kabataan, Radyo Man Linet, wala na manghod-manghod, wala na magulang-magulang, manghod ka, maasabat ka pa sa magulang. Ini naman magulang, imbis katudloan mong imong man manghod, na magpaumod, mayo nga pinamatasan, kay ikaw ang kuya, ikaw ang manong, ikaw ang tuto. Ah, binuno mo pa itong manghod mo. Di maging epekto sinit, mag-gap sila nga duha sinit. Wait na kabalo, base pila ka tuig ni. Base ang manghod naman magbalo siya magulang, Radyo Man Linet.
3: Gani, amulang ng budlay kung pagkagway ato sa ospital, base bumalos man bala sa magulang niya.
0: Palusay gidin eh, kay dira pa lang, wala respeto sa mag-ulutod. Di wala dapat na mag-ulutod ni. Do upod ka mo kung may kontra, may mga activities dira. Dapat pamilya una, ano yung nagahugpong, kag-batuan nyo kung ano man ang ginahaboy sa inyo. Pero sa dirining mga iningawag na, Radyo Man Linet, kahuluya, bla, kamo pa mag-utod, no? Kamo pa nag-iinaway, kamo pa nag-bunanay.
3: Gani, pero mayo man kayo daw wala Manila balagi ni mo ni sa gintambungan nilang event. Nagpauli man sila anay. Kag dito ginagabda na. Siguro naglikaw pa ang magulang. Iti naguna siya puli. Isang daw nagbaisay na sila sa event. Naguna na siya puli. Galing kay iti. Siguro bangod man sa impluensya sa makahulubog ng ilim nun. Ginapaso sa manghod niya. Kag dito na natabo ang insidente. Radyo Man Teo Pancho. So, ng taon natin, basi makagwa man. Gilayon sa ospital ang manghod kag ma-release man sa Putotan Municipal Police Station ang iyang magulang. Balita nagikan sa Putotan, Iloilo. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo. Radyo Man, Linet Fernandez Silatriz, Tatak RMN.
2: RMN Patrol 77.
0: Salamat gid report sa patrol with Radyo Man Linet Fernandez Silatriz. Magulang-magulang. Teka mo, kulukadlaw-kadlaw ng kabuda. Dapat, amon eh. Pagmanghod ka, biskan sala ka. But kung nag-a-apply pa ini subong. Biskan sala ka, paubod ka sa magulang mo. Hindi kagid magbato sa magulang mo. Kung ginikanan ini, masabat-sabat ka sa magulang mo. Mayo kung hindi maglingi ang pipingig mo. sabat-sabat ka sa magulang mo, makakasunto mo. Manghod ka, know your place, no? Butang mo sa lugar ang pagkamanghod mo. Mati ka! Lugay ka dapat, tikal-tikal sa magulang mo. Una, bala na sa ginbata sa imo. Una sa naka-experience sa pakabuhi to, akumpara sa imo. Ay, karon, kamusta ning rider, ne? Suryanta, dugay-dugay ning rider. Bao, dumadalman git si Toto, Toto Gio. Dumadalman kagit ni Toto Gio. O magpasaka ini sang magpasaka ini kaso baye ambal mo wala sadya-sadya wala bastos-bastos tigin share mo pang picture anong right mo i-share ang picture tahum gid man nakabikini kitang so tapos may hinambalambal ka pa to bao ko magpalapit ini sa women's desk daw may kalalagyan ka Toto Gio good langas-langas lang ina para sa imo pero paglantaw sang iban hindi na langas-langas Toto Gio! Kuhao na ito ng balita na from Pag-asa. Kabusayaan ang atong chimpo. Kay kagina, naghapon-hapon, mga alas sa 3:30, naggulugalom, kan nagbobo ang ulan.
2: RMN News, panahon!
0: Kabon na ito sa mong lanulis, September 14, 2026, from Pag-asa. Good evening, Engineer Rolly Cuenca. Engineer Rolly, mayong gabi.
6: Sir, mayong gabi, sir, kag sa aton man nga mga tagpanamati. Manaton latest for the update sa Subangad Law, September 14, year 2026. So, ang LPA nung ginamonitor naton kay nasang aga, nag-develop na ini siya into tropical depression, isa ka bagyo. So, din naton ni siya na si Platan 2,635 kilometers sa east of eastern Visayas, outside PAR. So, sa gihapon, malayo pa ini siya sa gihapon sa pungsod naton, kag nakitaan naton nga wala masasang direktang epekto sa naman yung bahin sa pungsod. Pang southwest easterlies no, or mainit nga hangin na lin sa dagat Pasipiko ang nag-epekto subong sa extreme northern Luzon. Dili sa aton sa western Visayas, so sa gihapon magapadayon ining generally maayong panahon naton. May mga posibilidad lang sa mga isolated no, nga mga pagulan-ulan pagpangilat pa nag-uobdala sining mga localized thunderstorm. May natabtob kasarangan natin yung hangin, gikanaminhan na katungdan paminhan, magadalain ni sila sang makana, itabtob kasarangan yung mapagbalod sa aton kadagatan. Ang forecast ng temperature natin, yala sa 25 to 30 degrees Celsius, adlaw natin magabutla kalasinko 39 puwasaga. Nagaman natin latest for the update, talin din sa ilil Pag-asa, Rolly Cuenca.
0: Engineer Rolly, may gabi.
6: Yes sir, may gabi sir.
0: Ining nasiklatan natin nga naghihimo na kabagyo, ara magyapon ni sa gwa sang par in generally?
6: Yes sir, sa gwa sa gyapon sang par.
0: Hindi masulod pa ini sa Philippine area, masulod pa ini sa par line nato no pagwa na gid pakat sa Vietnam ini.
6: Well possible pa na so, sir mag labot sa aton nga par no sa eastern side so posible pa na so, sir magsulod pero medyo pasaka ang iyang trajectory sir no. So,
0: meaning kung pasaka hindi gid siya maglandfall sa aton diri sa landmass sa Pilipinas.
6: Yes sir. So medyo malayo ang chance naton or magabay ang chance naton nga maglandfalling scenario sir.
0: Kagambag yo gali Engineer Rolly kung ara sa eastern side naton diri nato mabatsyaga ng easterlies kay mas agin pahina niya ini ang habagat nga todig tong concentration sa babaw Engineer Rolly no.
6: Kung malayo pa sa sir pero kung sa karon sir magpalapit-lapit ini siya sa par naton sir kung ano posible niya sa gapon enhance ang abagat naton which is posible makadala sa mga pagulan-ulan naton na this week or by weekend sir.
0: And last question as you've said kung magsulod ini sa par sana naton ini ang ini nga bagyo sana naton gina-expect na masulod sa aton nga par in general kag ano ang mangingalan niya ni?
6: Well, sa karon sir no, kung ang ini nga bagyo sir if ever good man nga magsulod siya pagatogon naton sa bagyong Queenie sir.
0: Queenie, no da si Queenie. Engineer Rolly with us. Thank you very much Engineer Rolly. Enjoy your evening.
6: Yes sir, thank you kag mayong gabi sir.
2: RMN News, panahon.
0: And abatian Engineer Rolly Cuenca from Pag-asa. Basta gadi magwa ka subong pag ano ka nay pag dala-dala kay sang payong labi na gid sa dakong hapon. Mga kasama, antes kita mag-break, ginmando na sa Sandigan Bayan 3rd Division ang pagsailo kay former House Speaker Martin Romualde sa Quezon City Jail sa may payatas. Ini matapos gin-anunsyo sang UPPGH na clinically stable na.
2: Tatak!
0: Si Romualdez, mga karadyoman, kag hindi na kinahanglan nga i-hospital pa, pero when it comes to age, kagamunhi ang ginatubang nga kaso, te dapat continue ni i-monitor ining depression, ining stress, ano? Amugid niya makapaitip sa aton mo. Quick break, mga kasama, pagbalik ta, marami-marami pang balita ang idulong naton sa inyo. Parte kaga istoryahan ta kagamay, ining isa ka customer nga dismayado matapos ginbastos sang delivery rider sa ila GC matapos nagpa-deliver sang pagkaon kag nangayo sang resibo. Ha? Resibo! Kita mo sa Senado gani, ginawayan na ng resibo. Man, puro AR lang to. Acknowledgement receipt. Hindi ba ito na acknowledgement receipt? Sa Senado gani, ginahiring subong ang ato nga vice presidente. Tungod wala resibo. Nangayo sa imo resibong tampuhaw ka, hindi ka pa magabahatan. Kulukad lawa mo pa, suya mo pa itong matahom, tagmaanyag nga uyab. Imbis na huwag kaka-practice ang customer relation, amo nang imong obra, dawadlaw ka nagapangatubang sa customer, dapat mayo ining imong customer relation. Galing ang imo ya, pangguba-guba kagit sa relasyon. Tamang oras naton, mga karadyuman. Alas 11:01.
2: RRMN Patrol 774.
7: Ginadulong na sa inyo, mga kabiyanan, sang D3 Bio Food Supplement. Mga kabiyan, isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Gani mga kabiyan, gamit yung kita ka epektibo. Ini mga kabiyanan, ginatap na asang D3 Bio. Ang mga virus nga nagapatrangkaso kag sumuman mga mikrobyo nga nagapahilanat. Pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kaya ang D3 Bio magaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig mga kabiyan pabakod sa resistensya sa ato sinigalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Ang D3 Bio nagabulig man sa pagsalupsop sa mga fat soluble nga vitamina kaangay sa vitamin E, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K, kag mga minerales nga importante sa ato sinigalawas katulad sa magnesium, calcium, zinc, kag potassium. Gatag man sa dugang nga enerhiya ang D3 Bio sa atong sinigalawas para sa pagkaayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kag siyempre mga kabiyanan pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig pakupos sa mga nagaulubag ang atong ginaangkon sa atong sinigalawas tungod sa antioxidant nga aras sa D3 Bio. At siyempre, nagabulig man mga kabiyan pagbuhin sang timbang pagi sa pagparasig sang metabolismo sang atong sinigalawan. Nagatap naman sang malaking epekto ang makakuha man mga kabiyan sa makahulubog nga ilimnon sa atong sinigalawas pagi sa pagprotekta sang atong atay kagpa-alerto sang atong paminsaro. Ang D3 Bio may vitamin D3 nga nagabulig sa pagtugas sang dugang nga white blood cell sa laton sinangalawas nga mo naman ang nagaserbing nga soldado naton batok sa makamahalalit nga mga mikrobyo kaangay sa virus, bakterya kag punjay. Initara nga benepisyo sa sarang nga maangkon sa paagi sa pag-supplement sang D3 Bio Food Supplement. Ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang DTX 500. Hoy mga kabiyanan, kumakamo magbakal sa DTX 500. Iianyo gid ang original, no? Kay man mga madamo sa mga naglagaw nga piki. Kinanglan ka kung DTX 500 naka-blister ini mga kabiyanan kapsula, no? Indi kay battle o kon soft gel, no? Nga puno mga kabiyanan sang garlic. Nga kung imnon mo ni ning ila sini mga kabiyanan nga soft gel daw nagkaong ka lang pinaksiwan. Gani mga kabiyanan, gamit gi kamo sang original ang DTX 500 blister kag kapsula iniya ang original. So bala mataas bala ang presyon sa imo sini dugo, ikaw bala ang may hypertension. Basi mataas ang sugar mo, kag basi may diabetes ka na, wala ka lang makahibalo. Ang mataas nga blood sugar kung glucose levels ang nagapatigas ang aton arterial walls kag nagapalapuyot sang imo sinigarugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagakaya hypertension or high blood pressure kita. Kaya ang diabetic hypertension ang nagaresulta sa pagkabulag, pagkadami sang aton sinigarugo kidneys, kag madamo pa nga komplikasyong kaangay sang stroke, heart disease, hindi pag-ayos ang pilas, pag-utod sang tiil, kagbisan pag-ani mga biyan, sa impotence para sa mga kalalakihan. Hindi na maghulat pa nga maglala ang imo kondisyon, mag-DTX 500 kada adlaw. Kaya ang DTX 500 ang may charantin halin sa margusong araga develop sa isa ka-insulin function. Kung nubo ang blood sugar mo, kontrolado ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 sa kadadlaw, ang nagapanami man sang aton sininga tulog, nagatap na sang hyperacidity, GED, pati liver, skin wrinkles, alopecia kag madamo pangibal. Gani mag-DTX sa 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kag-opdan nyo na lang sa may TC, ako nag-problema ka mga kabiyan nga dugay na bang nag-antos ang imo sininga mga katol-katol sa imong panit. Problema mo bala ang pilas nga dugay mag-ayo, mag-mighty C na. Kaya ang mighty C, ang may alkaline nga vitamin C, magkabulig sa pagtapna sa tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa manami nga kombinasyon. Mabakal na sa mga butika ka produkto ni kalidad ni Doc Ramiloy.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit. Charm, Fabricon, amoy tumakablo, hanggang
10: amoy kulo, sa pangon ng Charm. Charm Fabricon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangkong kumbaka bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
12: This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
13: Ang husay!
14: So easy to use. Everest washing machine.
15: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
13: Siyempre, it's you, babe.
14: Aww.
16: Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
13: Ang galing! Pang matagalan!
15: Parang tayo lang, han.
16: Everest Appliances.
13: Babe, ano ever best decision mo in life?
15: Siyempre, building a home with you.
13: Aww.
16: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest.
17: D3 by Health News. D3 Bio.
18: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buweks ko palang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Nagamaya na akong nabuyon.
17: D3 Bio. Ang D3 Gumay Visio, gumay D3 Bio.
19: Checklist. D3 Bio, may lauric acid.
20: Okay.
19: Ang lauric acid mismo pa lang, no, could clean your internal organs without converting pa lang.
20: Patyo niya ang kagaw halin sa baba, pakadto sa tiyan, pakadto sa tinaig.
19: Ang malaki yan yung gusto.
20: Wala na sa?
19: Why not sa
20: plain D3? Ara lang na sa D3 Bio ang lauric acid. The family of MCT. Grabe, Sir Boy, no?
17: D3 Bio.
20: Perdi ka na da. Kung plain D3 lang yung mag-inainom. Pero kung D3 Bio, may lauric acid ka. Ang halin pas baba, patay ang kagaw. Abot sa tiyan, patay ang kagaw. Pag-abot sa tinaig, patay ang mga bad bacteria. Perdi sa... Why patay ang mag-storya sa sulod? Sa
19: pag-drama
20: lang. Sa imo lang digestive pa lang.
17: D3 Bio.
19: Kung ikaw gatumar sang D3 Bio, pag-abot sang D3 Bio sa imo chan,
17: D3 Bio.
19: Ang imo dira nga parietal cells sa imo nga chan,
20: parietal
19: cells or ang mga selula. Mga selula sa imo chan.
17: D3 Bio.
19: Mas stimulate na sila mag-produce ang chloride. Ang chloride amo ni siya ang
17: D3 Bio.
19: Gapanami sang imo nga digestion sa chan, layo ka sa imo nga ginatawag nga dyspepsia. Plus kung pagtumar nimo sang D3 Bio, ginpusa mo na sa imo nga baba pa lang.
17: D3 Bio.
19: Pag nagdalhay na siya sa imo esophagus, kag kung ikaw may acid reflux, pag nagsaka ang acid reflux mo sa imo nga esophagus, protection na da sang D3 Bio ang imo nga esophagus.
17: D3 Bio.
19: Nga hindi pagsunugon sang acid.
20: Perte, no?
17: D3
1: D3 Bio.
20: Wala na sa plain D3.
1: D3 Bio.
21: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
20: D3 Bio, may potential nga mag-cure sa ara cancer.
19: Mm-hmm.
20: May cancer. Paano? Stroke keto diet. Mm-hmm. Ano himuon ko para mag-fight ni siya? Ang cancer, Sir GP, Sir mm-hmm. Boy, ang paborito nila glucose or glucose. Sugars.
19: Mm-hmm. Same man sa inflammation. Oh,
20: the more nagdamo ka ginakaon sugars, the more namian mm-hmm. ang cancer cells. Ako himuon, pagutman ko. I will practice intermittent fasting 12 to 14 hours. Hindi ko ya magkaon. Mm-hmm. So wala na pagkaon ang cancer cells.
1: D3 Bio.
20: Pag after 14 hours, hindi pagiging ko magkaon kanon. Mainom ko damo, D3 Bio. Mm-hmm. Ang purpose ato, para may energy ko through ketones na ara sa D3 Bio. Mm-hmm. Hindi ko na makita sa plain D3, mm-hmm. ang ketones. Ang ketones, amo nang mahatag na ko si energy, mm-hmm. si cancer cells, kaya na to, gahinga-hinga na to, mm-hmm. ang problema na to, mm-hmm. umuhay pagkaon. Mm-hmm. Hindi man, di man siya namin magkaon ketones, isa kasawa lang kuhan.
19: Sa ketones.
20: So ang matabo, mapatay ang cancer cells, buhi ka, may energy ka, mm-hmm. patay si cancer cells.
22: Huwag ka nalipungan sa jita mo.
20: Unlike kung plain lang ang D3, ang plain lang ang D3 is, kagtuon niya yung immune system, pabakudo niya para mag-fight sa, ano?
19: Sa cancer.
20: Sa cancer. Mm. Awayay kung D3. Pero kung D3 Bio, ginpagutman mo lang ang cancer cells, patay na.
1: D3 Bio!
19: Ang D3 Bio, ya, ang ngimo niya, ginpatay niya ang source of cancer.
20: Mm. Correct.
19: Ang vitamin D3 ya, ginaway niya
20: away
19: na
20: ang cancer. Niya ang cancer.
19: So, din bala matap na ang cancer kung kwaon mo ang gamot, kung awayon mong sanga. Mm. Simple ang gamot, gubuton mo para magdula ang cancer.
20: Mas namigid yung hindi wala na awayay, sir. Oh, no. Pagutmi lang ba lang? Pagutmi lang ang cancer cells. Hindi na mo kinanglan awayon. Hindi na kinanglan awayon mong cancer. Pagutmi lang ang cancer cells. Paano?
1: D3 Bio.
20: True ketones of D3 Bio.
19: Kagisa pa, Doc, kung ang imo cancer cells, ginapakaon mo kalamay, sarang ni siya makabato si mo immune system.
20: Pero kung, mas gadamo sila mo.
19: Pero kung ga D3 Bio kaya, ginastarve mo siya, hindi na siya kabato sa imo immune system nga nag-alam.
1: D3 Bio!
19: Tungod ang D3 Bio, may ketones kag D3.
20: Correct.
1: D3 Bio! D3 Bio!
23: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
22: Matatas, mga butika!
1: D3 Bio! D3 Bio! Health News!
24: Para sa dugang impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
25: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
26: Hello, Washi!
27: Hello, Mommy!
26: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
27: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
26: Mula noon hanggang ngayon!
28: All you need is Pride! All you need is Pride!
29: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: $29.40 SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ang sakit sa ulo. Dapat hindi ginapadugay. Gito ka sa maayog hid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog hid magpaayo sang Biogesic. Hello.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Vertigo! Aton pamatian si Manang Liza, nga may balatian sa kasing-kasing.
6: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingalagid ang akong pamilya, kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
5: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy, kag sa imusuking butika.
7: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
10: Ahoy! Kidney care time!
11: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
12: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
13: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
15: United Home. Unilab yan.
16: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon cellphone?
18: Oo, again, tungod sa online studies.
19: Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
20: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
17: Inde magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
19: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
20: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
17: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
21: Kina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman Herbal Capsule. Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
22: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
3: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Good morning!

0: Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Giniging portion na ginadulong man sa inyo sa Life Extension Vitamin D3. Pataaso na vitamin D3 level sa aton siningadugo para kabato mga kabiyan sa anuman nga klase sang balatian ilibinagid ang makamamatay nga kanser. Pag-inom at ita duwag kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad ka probinsya sang Iloilo. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabakal na sa tanan yung mga branches ang Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyong mga lugar. 10 pesos lang kada soft gel kag pangitaagid ang soft gel nga may tatak nga ili. Uso ng mga piki-piki sunod-sunod nilang Life Extension, no? Pero siguruhan nyo ganyan may tatak ili, ha? Hinada yung mga ili basi kung lain nga ili. Oh. Magbisita kang mag-avail sang libre nga medical consultation kaupod sang ilang mga medical doctor sa Life Extension Clinic kag hindi na paghulaton nga maglala ang inyo sinigbalatian kag magdako ang galastuhon sa hospital. Magkadto lang mga kabiyanan sa Life Extension Clinics nga naantang sa lower ground floor sang Vincent sa Mall, G. De Leon Street, Iloilo City. May aramay sila sa Tagbakaro, Irias Avenue sa may Poblasyon Istansya, Iloilo, kag Simeon Aguilar Street, Pasig City, kag SM City, Iloilo. Kag siyempre pinakabago mga kabiyanan ng Life Extension Clinic sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupod nyo mga kabiyanan ng Life Extension Clinic para sa inyo bringa medical consultation. Kaupod sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
2: Oras alas 11:21.
3: RRMN Patrol 774.
2: Kabos na sa ato mga karadyo man, barely mga 40 minutos na lang ang nabilin, mas gasaka na ang presyo sang gato. Hinagaw nga kabo! Pangutangi na! Sakit-sakit ni, 5 kapisos ang gasolina, sobra 5 kapisos kag ang diesel, sobra 4 pesos. Mahagpa na, matupa na sa taga 90 pesos ang diesel. Kag ang gasolina, yara na ini, no? Sa 80 plus threshold. Kung sa probinsya ka, para sa Guimaras, abaw ang diesel, guro mga 100 pesos na ang diesel ni. No? Kung sa probinsya, no? 100 pesos na ni. Ang gasolina, matupain ni kung 82 plus 5 plus 6, baw, lapit man sa 90 pesos. Bakal ka na lang duro-duro ismagol. Ate sa aton kuhaon si Nacho Manflo Consumo na Barrete, mga kasama, nag-trending ini, dismayado, kag naglain ang buot sang customer nga babae, matapos ginbastos sa GC o group chat sang isa ka delivery rider nga iya gin-hire. Agod magbakal o ginsugo, no? Agod magbakal sang pagkaon sang tinalikdan nga adlaw sa barangay Tabukan, Mandurayaw. Hindi man tanan nga mga delivery rider kay part ini sila sa mga first responders, eh. Dumduman nyo, sa pandemic, dakugid ang bulig ni sa mga delivery riders kaya hindi tayo magwa sa aton mga panimalay para malikawan na ito ng COVID-19 na virus, ano? Pero sumong daw, kadamo na gidman, ano? Sa mga delivery rider, pero all respect man gyapon sa mga delivery rider except this one. Base sa Facebook post ng tagreklamo nga si alias siya, nagbook siya sang rider kaagahon agud magpabakal sa pagkaon kagagin pa-deliver sa condominium sa nasambit nga barangay. Ang rider amo na si alias Gio. Halin sa drop off rider online, pahayag ni siya nga nagpangayo siya sang resibo sa rider kung pila ang bill sang iyagin bakal apang wala sang may ginhatag ang rider. Apisar sa ni nagbayad siya sang presyo nga ginhatag sang rider kag nakibot na lang ini sang may nagsend sang screenshot sa iya nga ginabastos na siya sang rider sa ilang group chat. bangod sini nagapanawagan o nagapanawagan ang tagreklamo nga mag-aligmat sa nasambit nga rider agud hindi na ini matabo sa iban pagid nga mga customer. Bukas naman ang RMN Iloilo agud makuha kag nakuha na ini inside sa rider. Kung kisa sa hindi familiar dire sa mga online orders, no? Pag-order ka, may nakabutang na da kumpilang imo nga balaydan. Plus, kung mag-order ka sa rider, plus na ang charge ginahatag na sa imo na. So, mag-abot ang rider, balaan mo ng imo nga balaydan, kumpila, plus the charge. Ang wala may baluan sa mga rider naman, ining si alias Gio! Nga importante, base call center agent ito, no, kung ano man nga kumpanya, importante yun ang resibo. Kaya ang physical receipt. O, pwede man picture, no, amo na ang ginpangayo niya, ito hindi man mangayo resibo, ining babae Gio, kung hindi niya kinahanglan. Kay man kung kisa nagpaalam-alam ka man Gio. Gina-promote gani na, gina-encourage kita gani, no, sa ngaton nga city government. O kung din man, gina-encourage kita nga mangayo gid kita sang resibo. Kahapos man lang ini, mahambal ka man,

0: Kinahanglan.
1: Ang problema lang kay giniyaguta mo siya sa GC mo. Wala ka kabalo ay sus kidamo manguro kilala kiniki alias siya. Kaga may mga nakapadala sa iya te. Kung hindi bistado ka, hindi ka nandiga pang panginwala kay may resibo. Ang resibo ining GC. Padala-dala ka pa sa picture ko na namian ka, nagwapahan ka pangaluyagi. Hindi sagay bastos-bastos ang bikini pa to. Ang yun sa kaon, kagbalbalon, kag-anuhon mo pag ito, Gio. Te, subong, daw ga pulo paminsar na ining babae, kay daw nahuian na ini siya. No, kag daw takilid ka ni Gio. Pasibla kasuhan kay ni. Magpalapit gani sa women's desk ining si alias siya. Ay, may paglalagyan ka gin. Halong-halong man kita kung isa sa aton nga ba Gio. No, pati ang imong nga kumpanya, pati ang mga kupdana na dalahig pa sa pagkabastos mo ba. Okay, ano karon te, inulsulan mo, sorry, te, wala ginbato ng sorry mo. Silingganin natin, what is sorry for if the damage has been done? Ang pagpangayo mo sa pasensya, hindi ka makunusin zero. Okay, update, buluban tayo nato ng ibang pagid ng mga balita, basi masawidan pa di, basi mahapaan pa rin ni Radyo Manplo.
2: DYRI Radyo Man
1: Report. Kabo natin sa linya, Radyo Manplo, Consumo Navarrete sa Patrol. Radyo Manplo, may gabi.
3: Hey, Radyo Man Choy Pancho, no? Atong ring balita, grante sini, atong observation, subong malakad na lang ang mga salakyan.
1: Pero kamusta sa mga gasolinahan, Radyo Manplo, may mga pila pa subong?
3: Puwerte ang pilahay sa isa sa gasoline station, no? Dari sa may diversion road, no? Kaya na, puwerte pagid ang pila sa mga salakyan sa gas station sa may Timawa, no? Alos nga pinagpilila ang mga salakyan kay nagapamahog na naman nga magasaka ang presyo sang gatong buwas na adlaw, no? 4 pesos o 5 pesos, no? Ang pagkasakaon sa sining petrolyo, Radyo Man Choy Pancho.
1: Ako nga ni, no? Para makatipid kami na Radyo Manplo, kagina ni Macy sa gatong, kaya nagpatugong ko na sa timawa mo. Si Boss Eric, Tito Eric, gani, at tumato nagpatugong. Tiambal ko, Macy, kay Macy, sa matulo tipid-tipid ta sa gatong. Kanya, ano, malakat lang ta, hindi, nagbakal ko, abaniko. Amo hindi na ta magpandar aircon, kadalakata, abaniko ka lang, kuya B na lang ko, kagaw kuya B, kaugalingon mo. Para makakulok, kinot-kinot kita sa gasolina.
3: Ay, duhalos tan, mahal na, no? Ang mga, atong sila yung mga balaklon, dari sa may siyudad sa Iloilo, Radyo Man at Tiyoy Pancho, no? Sa piyakabahin, istabli na ang kondisyon sa ospital sa mga sakay, o kung sa mga sakay sa motorsiklo, na nakaagom sa pila ka mga kalawason nila, matapos na nakabunggo sa Tiyota Bansa, no? Sa barangay Apolista, Sara, Iloilo, kay inasang umto, no? So, no, kay Police Major Jan Salvador Video, ipisang Sara Municipal Police Station, nga padulong kunta ni ang ining Kawasaki Badja 100 nga motor, no? Sang mga biktima, sa banwa sang nakabunggo ang ini, o kung nakabunggo, ang ilagay na sakyan ni motorsiklo, no? Sa nagapaliko, no? Nga salakyan. Ginpayag pa ni Salvador, nga girayon man nga gindala sa ospital, ang mga biktima agod matagan sa nagakaigo kapag gulong, no? Yari si Police Major Jan Salvador Video, ang hepe sa Sara Municipal Police Station.
4: Yes sir, kanina mga alas 11 ng umaga, may report sa atin na mayroon daw alleged vehicular accidents sa Barangay Apolista sa Iloilo.
5: Ano yung mga sasakyan na involved, sir?
4: The involved vehicles are first is the Badja 100 and the Toyota Avanza.
5: Okay. So ano nangyari sir?
4: Based on initial investigation natin sir, ano? Sa harap ito ng night market ng Sara nangyari at yung Toyota Avanza ay mag-attempt na sana na mag-U-turn. And however, accidentally,

0: nagkulayad sila ng incoming na vehicle naman, ng motor, ng badya, na papunta naman sa town proper, going to Sara Public Market.
1: So, meaning, nag-U-turn yung Avanza, at saka hindi siguro nakita ng driver, at bumangga ito yung driver ng motorsiklo ka?
0: Yes, sir. Possible na nag-hesitate yung ano natin, yung both vehicles, both party, kaya hindi sila nagkaintindihan ng direction kung saan sila magpuproceed.
1: Sir, sino yung pangalan ng rider, ilang taon, at saka taga saan, at kamusta na siya, sir?
0: Sir, nag-settle kasi itong dalawa. Nag-ayos sila sa ako na hindi na lang sila pangalanan sa mga reports kay sa border privacy daw.
1: Okay, so, pero kamusta yung rider, sir?
0: Nagka-may-ara ang rider natin sa badya, sa pilas. Pero ano naman na ano naman na treat naman agad sa Sara District Hospital natin.
1: Siya lang yung isang sakay, sir?
0: Hello, sir.
1: Siya lang yung isang sakay?
0: Yung driver natin ng badya, sir, meron siyang angkas.
1: Sir. Minor injuries din.
0: May arad yapon, sir, minor injuries.
1: May helmet sila, sir?
0: Ang isa, sir, may helmet man, sir. Ang driver.
1: Ang driver. Ang angkas niya wala.
0: Oo, sir.
1: Ang sa Toyota Avanza, sir, sino yung kasama ng driver, sir?
0: Sa Toyota Avanza naman, sir, meron siyang apat pa nakasama.
1: Ano yan, sir? Yung sakay sa Avanza, ano yun? Private vehicle, sir?
0: Private vehicles ang Avanza natin, sir.
1: I see. Okay.
2: Police Major Bilio, ang i-present sa Sara Municipal Police Station. Sa karan ng 2 ka mga biktima ang sakay sa motorsiklo, ang yaran ay sa establishing condition, matapos sa kinpadapatan sa nagkakaigong apagulong sa mga doktor Radyoman Natioy Pancho. No? Samtang ang dugang pagkita sa tringang balita, no? na nangungod sa tring nagluntad sini nga kinagamod sa may sa Nicolas La Paz, no, sabihin ng isa drika barangay secretary, no, kagang isa ka isa pa kabiktima matapos nga tinagluntad ang ining pagpabuno, no, sa nasambit sining barangay, sabihin kin kilala diri ang biktima sa kaya SK secretary Brian Paul Prisa, kagang isa pa kabiktima amo si Alvin Jan Lamian, ha? Lunsay yara sa legal ng edad, nagpumuluyo man sa nasambit ng lugar. Samtang ang sospek, amo ni si alias Burdig, kaga residente man sa nasambit ng barangay. Siyang payag ni punong barangay Almahami ni isang San Nicolas Capaz na nagumpisa ang kinagamo sa ginambalan sang hubog na si alias S-Boy, ang sospek na may naglangulango sa iyang mga tao. Bangod sini, nangita sa kusinyo si Burdig agud niyang buno, no? Nataningan man mayara si Frisa sa lugar kung sariin gintuyo pakunta ni sininga punggan ang sospek, no? Namang pabuno, no? Abang siya pa ang naigo pagkatapos naging buno si Frisa. Yung target naman ni Burdig sila niya na nasalaan lang sa sospek ramo ang naglangulango sa iya Radyoman na Tiyoy Pancho, no? Kaga gilayon man yagin pagdala sa ospital ang mga biktima bangon sa pilas ng ilan na agom, kaga subong lunsay na sila, kuron, lunsay na estable ang ilan sining mga kondisyon sa ospital Radyoman Pioy Pancho. Nangyari si punong barangay Amalia Hamili, no? Ako na Alma Hamili sa barangay sa Nicolas La Paz.
3: Hindi kayo siyang natausang time nga paginamo, wala kami diri, lampas mga 10, ato kami sa Uswag Gym namun, kaya may event kami. Di kaya ang naabdan ko na lang niya, tapos na ang ginamo.
1: Okay. Sinong involved sa kinagamo, Kap?
3: Ang involved diri, ay ang una-una malang kay si alias Isboy, kay mangulit, hindi ba na siya na daw, hindi man siya na mo residente. Kay pangayaw, malang na hindi siya direto mandok sa amon. Hindi man siya gabor, tiga o obra sa karinderya.
4: Okay. So, si Boy ka, pila nang edad niya?
3: Hindi ko, mga sobrang gura 30.
4: Kaya anong natabo ka? Anong...
3: Malam mo siya malang yung naumpisahan sang gamo, kay nakainom siya kulit, makulit guro. Tingo po dyan nga si Bordig nga nagpamuno. Siguro, kay nagpapinapin na biguro, ging pulihan siya. Tingo to guro nga, gingwaan man sila ni Bordig kag nagkakita sa kutsilyom tuguro yung dawala na siya ko kasi siyempre nahubog na tiyo na sa kabalo kung sino na yaw bunon tiging nagpugong si kay secretary na amon amutong na bunan siya
4: kaya na yun
3: tiyo amon na tapos ang isa naman namon nga residente na bunaman siya kay wala man hindi man sa tinutuyo kaya ang si Aldin lang niya araya sa sulod sa balay nila. Karon ang yaya nga nanay nagwa kay nabatsaga niya ang kagamog nagtawo niya tani ang utod ang iya nga bata nga manghod sang biktima nga kaya kagi nakita yang nga nakadusmo si mama niya ginpabangon niya nakita sang suspect si Alias Bordig amo nga ginbuno ya kay abi aguro kontra ya man Japon.
4: Sino nagbuno kap si Alias Isboy? Si Bordig.
3: Ang si Alias Isboya, wala na siya kita ah.
4: Pagkain buno, iya si Alias Bordig.
3: Hindi, si Alias Bordig amo na muno. Ano kay muno? Aldin Lanya. Kay nakita niya, kita ni Aldin Lanya, si Mamaya nagwa. Kay lapit ang dang ginamumuti. Nakadasma si Mamaya natumba. Ginpabangon niya, titingala ya guro nga, abiguro ni Alias Bordig nga nagbuno, amo kontra yaman.
4: Bali pila gid ang pilason da ka tao.
3: Ang sino?
4: Pilang pilason ni mo da sa
3: ang biktima.
4: Oo, biktima.
3: Oo, duha.
4: Sino nga lang niya si secretary.
3: Si secretary si Brian Paul Prisa kag si Aldin Lanya.
4: Tatlo gid.
3: Duha lang. Ang si Bordig na Alias Bordig amo siya yang
2: ang tabang sa pagpayag ni Hamili Radyo Man na Choy Pancho, no?
5: Ikaw sa mga biktima sa buong kagaya din ang ego nila ni.
2: Sa iminom nga pila sa lawas, no, ang nagomila kag natala na nga magagawa man sa ospital ang ining mga biktima radyo man na Sir Pancho, no?
5: Ang suspect, nadakpan.
2: Nadakpan naman ang suspect na si Alias Bordig kaya natala na naman iti pasakaan sa mga kaso o kung saka pasakaan sa kaso sa mga biktima radyo man na Sir Pancho, no? Kay ang ginalinan din sini amo ni si Alias Bordig, no? Kay tibalan mo, pistatas ang sabado mo. No? Sa barangay sa Nicolas sa La Paz, ay manining si Isboy, hubog man to, sa natabong insidente, kay nagtanugin-nugin sa sakay Bordig, nga ginlango-lango sa mga kumginaguta sa mga tao. No? Sa Nicolas La Paz, amo to nag-trigger sa kay Bordig, kay balan mo, si Bordig, amiguhay naman sila dito, dala mo, sa maya, sa Nicolas La Paz, na mo ni nag-take, naka-trigger sa sining suspect ng mga buno kat yung man na Tiyoy Pancho. No?
5: Si Bordig na ya, ang ayo lang ng Bordig, ang tutuod nga lang niya si Bordigol.
2: Bordigol?
5: Bordigol, te. Kung mga may mga uya, Bordig. Pero Bordig, so, si Bordigol gina niya.
2: So nga lang, sang ido ba? Tutoy, Bordig. Oo. Oh. Nadayla ako may ido naman diyo si Bordig nga lang siguro.
5: Ako ni ido na dula ginapanawagan gay namo basi pinakita kamo da nga ido nga shit show daw medyo may katarak na nasa 12 an manog 13 years old daw nadula to sa balay ho yawa ko pangita daw kay libiyo si misis no.
2: Ito sana nadula choy
5: kagabi ko no. Nagwaway nakabalik si Zoe. Tawagin mo na si Zoe nga lang niya. Mapalapit bigit na yan. Nadula mo ni Dozo. Tracy ay manog 13 years old na nasa.
2: Kaya kaluhoy ito, no? Dapat mabalik yun na. Balik yun na sa takiya.
5: Gani?
2: Kaya hindi na inyo.
5: Basta may nakapudyot black. Kaya bisan sino nga palapitan niya mo. Basta tindog-tindog ka na palapitan. Kagdulodog singon niya kabala. Babae na Zoe. Ay sus nadula. Basta may nanamihan. Laki yung pudyot. Basta pwede nyo ibalik ah.
2: Oo. Balik yun lang kay Sir Pancho.
5: Tagaanta ka mo. Reward. Tagaanta ka mo sang garapata.
2: ibalik kay balan mo may chindi at ng balatsagon sa pag-iasan ito no? Na madulaan sa kasapatan ako nito o radyo man sir Panson.
5: 13 no? Katuig yung lagi natipan?
2: Oo, ti pamilya na dito eh. Ano to color yaw? Brown?
5: Brown, okay.
2: Brown?
5: Puti ka so, brown?
2: Ay. Sige, di balik nyo lang na. Si Zoe. Zoe.
5: Zoe. No?
2: Oo, pasyara lang na sa mga taping na barangay kasi naka-nobla. Baka naka-salop na si inyo pa barangay, no? Kung sa pamalay, para di man siya pancho. Ang mga magulong na ito niya balita, subong nga gabi. Pinadulong sinyo sa taluan sa Lewin and Code, non-super plus, masin pa efektibo kag masin pa Pasko, ginting ko bang Mangustin, Kuya Bano, Malunggay. Para sa mas mapasko ka resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsi kalawas sa dagat laon. Non-serbal ka non-super plus capsule. Natural nga protection sa lawas, manggaranan sa antioxidant, suporta, buli, bulik kundra sa kapay, kung palang luya sa lawas. Proteksyon na lang ang lawas sa natural na pamagi, pili ang non-super plus, the anti-cancer food supplement. Tag non-planamento lang ang mayonis arthritis, rayom, aryuma, varicose, palamuypoy, palamanol, panikot sa kalawasan, na ipitin na parang sa arang ng mga kaugatan. Pwede man ipang haplas ang mga gaubo, palanakit ang liog, naundan yung mga balikag sa mga nagadugawa pila, siya nito po nun, pagkaton, mabuhi lang sang non-planamento oil. Produkto ininitita alin sa Ngalbis Med Pharma Corporation, kag mabakal sa mga butika sa Rilong Isla sa Panay, kag probinsya sa Gimaras. Kag Tatoy's Manokan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Patuan, Adria Park sa San Rafael sa Distrito sa Mandriyaw. Ang ina sininga main sa Santo Niño Sur Arevalo. Own and managed by Nay Consio Consing Espinosa, kagmitay Honorato Tatoy Espinosa, Tatoy's Manokan and Seafoods. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Yo Consumo Navarrete, Tatap, RMN.
6: RMN Patrol 774.
5: Salamat niya, Radyo Man Flo, Consumo Navarrete, sa pagkanatipon sa katon patrol, na may nami ang aton simpos mong wala naga inulan. And dalas-daso lang natin ni kasamang Hartwell. Pero ang tesin eh, kamusta sa aton mga PWDs, kag senior citizen? Bao, 20 pesos na bugas, naka-avail ka mo. Bilang kabahin sa simultaneous nationwide culminating event ng of handog ng Pangulo 2026, may tag 20 pesos, ano, 20 pesos rice program. Kaina sa nga aga sa may Iloilo Freedom Grandstand. Ang mga senior citizens, persons with disabilities, solo parent, ang mga jeepney driver, kag tricycle drivers, ang mga mangunguma, mga fisher folks, mga manug pag-isda, nakabakal ini sila sa 10 kilos sa pasakan o 10 kilos na quality rice for only 200 pesos si Pablo pag sakas ang gato pero araw pulo ka piso apulo ka kilos 200 pesos lang takungin ni nga bulig para sa 500 naton ng mga beneficiaryo ini naka-accommodate ng first come, first serve basis. Ini ang programa, isa ka meaningful nga bulig para sa mas affordable nga pagkaon para sa pamilyang Ilonggo. No, maningin post ni Mayor Riza Treñas. No, kadamo ini isang naka-avail kagatani maliwat ini, no? Damo ni Tani maabrihan nila kaya pa-avail ni sa mga kauturan natong mga Ilonggo. Kayo sa Subo, maintindihan gid ni kapinagin ang pagsaka sa presyo sa gatong. Dako gindi nga bulig, no? Dako gindi nga savings. Tag 20 pesos kilo sang bugas. Sa ibang pagid nga balita sa City Hall, ginhatagan pagtabod ni Iloilo City Mayor Riza Treñas ang programa sang syudad para sa mga kabataan nga may special needs. Sino kay Mayor Riza Treñas, malapit sa iyang ipusun ang mga pamatanon, ang mga padayon nga ginapabaskog sang syudad ang mga programa nga makabulig sa ila pagtuon kag pag-uswag. Pinaagi sa Rizable Early Intervention Center, 28 ka mga kabataan ang magapaidalom sa nakalain-lain ng mga programa para sa ilang education and development, no? Suno sa kay Mayor Riza Treñas, 8 ka kabataan ang mahimo nga bugos nga ma-integrate sa regular nga mga class, samtang 20 naman ka mga kabataan ang kwalipikado para sa partial integration o kun amat-amat nga pag-integrar sa regular classes. Hining mga kabataan with special needs. Inanunsyo man ni Mayor Ryza Treñas ang pagbinuligay sang syudad sa Rizable Early Intervention Center sa Lapas. Agod mas mapasangkad pa ang programa kag mabuligan ang madamo pa nga mga kabataan nga may special needs. Kawahay ini sang tinutuyo sang syudad sang Iloilo nga makaangkon sang mas inklusibo nga komunidad sa din ang mga kabataan nga may pinasahi nga kinahanglanon, ginahatagan sang husto nga suporta, edukasyon kag oportunidad nga makapartisipar sa katilingban. Yung ginapaminsar ni sang aton nga alkalde ang long-term effect kamo niyang mayugid ini nga ginatuyo sang aton syudad. Nasubong no tani ini nga sige-sigehon manging legasiya ini kag para mabalaan man kag mabatsagan man sa mga kabataan sa mga ginikanan nga wala ginapabay-an sang syudad ta. Ang mga kabataan nga may special needs like RMN Iloilo, no? We have some si Kuya Pipin with special needs, pero pagtratar din sa iya is normal. And kita nyo man, very attentive and nagatuon. Ining si Kuya Pipin, ano? Idol Pipin ninyo. Palangga gid natun ina iya. Para sa pagpalangga man sa aton alkalde sa mga kabataan nga may special needs. Nakugid ang legasiya ini, no? Kaya nga aton nga syudad, ginapanawagan gid nga i-avail nyo gid, ano? Ang mga programa nga ginapatuman sa aton syudad. Like ang aton nga haplos program para sa mga kabakauturan naton nga kubos na ma-avail nyo ang libre nga check-up sa pulo ini nga mga accredited nga mga ospital. Ang aton nga Atipan Center, no, kadamo sa programa sa aton syudad. And subong para ini ang Rizable Energy Intervention para sa mga with special needs. Mga kasama, alas 11:48, kuhaw naton ang balita sa ICPO. Ang BJMP6 paimbestigaran kung paano nakasulod sa IDJ MD Annex ang ilegal nga droga nga ginsipit sa Biblia. Kaupod naton, Radyo Man Marjorie Hervo Miani.
7: RMN Patrol 774.
5: Dali lang gid, nag-offline ang BJMP. Sige, kagkaroon, storyan, tagid natong dugay-dugay. Ining parte ni sa delivery rider, may mga GC. O dapat gani sa GC, hindi na langulango. Ang GC o group chat, dira nyo gina-share ang mga information. Ano ang pwede nyo i-develop? Like, mahambal nga, pre, may problema na may isang customer sa ako na kayo resibo, bawal ako mapakita, ano mayo sini? O pwede dapat as reference, ano? Nga, o, sa Dazon, basi may mga customer ka mo. So, sa GC, dapat gina-share nyo ini mga problema. Ini may mga problema, basi lang magtuhaw, kagbasi maliwat sa mga rider, na para pabaskugon nyo, gid, ang inyong kumpanya. Pwede man sa GC, mahambal ka, pre, may nangayo sa akong resibo. Bawal ko may pakita, kamubla, basi may mga customer ka mo. Nobis ka hindi makayo resibo, mas mayo pangayuin nyo na lang resibo para malikawan nato nini. Pero imbis nga gin buligan mong imong kaupdanan, bago ginyaguta mo pa to si siya. Mga kasama, yari na si Radyo Man Marjorie Hervo Miani.
7: RRMN Patrol 774.
8: Ang ininga bahin na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang aton pangontra kag proteksyon sa tanan ng mga viruses kag bakterya. Klinika D3 Bio may power combination sang vitamin D3 para sa mapag-on nga immune system kag virgin coconut oil o kung VCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Paimbestigaran sa bag-o kag labing una nga direktor nga babae sa BJMP6 ang pagkakumpiskar sa ginapahayag Shabu sa sulod sa Iloilo District Jail Male Dormitory Annex sa ilagin patigayang Joint Greyhound Operation upod ang PDEA 6 kay inasang aga. Suno kay Jail Chief Superintendent Elena Rocamora nga dala sa investigasyon ang gator, searcher, kagustodyal, pati na ang tanan nga personnel sang IDJMD Annex. Naghatag maninis ang warning sa mga personnel nga wala ginatolerar ang pagpasulod sang kontrabando. Kag kung ano ang ginadilian, dapat hindi na pagpadayunon. Sa selda naman nga nakuhaan sa ginapahayag illegal drugs kag paraphernalia, paimbestigaran ini ni Rocamora. Kag kung matumod ang person deprived of liberty nga nagpanag-iya sang illegal drugs, may ara ini sa nagakaigo nga penalidad kag posible dugang nga kaso. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN. Klinika D3 Bio ang aton pangontra kag proteksyon sa tanan nga mga viruses kag bacteria. Klinika D3 Bio may power combination sang vitamin D3 para sa mapag-on nga immune system kag virgin coconut oil kag VCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus.
7: RRMN Patrol 774.
5: Salamat gyud Radyo Man Marjorie Herbo Miani. Kita nyo no, ning demonyo ning yawa, pati ginamat-amat kabo ginakaon. Si Pablo Druga, isukbit mo isipit mo sa Biblia. O ginakaon na kamo sang yawa. Amo ning Druga, tanan-tanan ini ah, talo-talo ini pati Biblia usaron mo pa para mapalusot mo lang ang Druga da sa imo para makayup-yup kuman lang. Mga kasama, antes sa atong kuhaon ng report gikan sa City Hall, may mga power updates kita, scheduled power interruption sa mga kauturan naton dira sa may Carles. May siyam ka oras nga brownout, buwas nga adlaw, sweldo, brownout. Buwas nga adlaw, September 15, Martes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Siyam ka oras ang kalawigon sa brownout sa may Carles. Apektado ang Turong, Kabilaw Pequeño, Kabilaw Grande, kaga Abong. Sa Banua naman sa Tigbawan, may anom ka oras kag 30 minutos no nga brownout masugod alas 8:30 sang aga tubtob alas 3 sang hapon. Sa Tigbawan apektado ang porsyon sang Binaliwan Mayor.
7: RRMN Patrol 774.
5: And sa may Pavia and Leon, standby. Sa Pavia, alas 8 sang aga, tubtob alas 4, 8 ka oras, nga brownout. Apektado sa Pavia ang Phase 1, Phase 2, kag Phase 3 ng Providence Subdivision. Lakdra sa may Barangay Balabag, Pavia. And lastly, dira sa may Banua sang Leon, apektado sang 8 ka oras nga brownout, alas 8 tugtog alas 4 sang hapon. Sa Leon, apektado ang Burgo Street poblasyon, kag ang Sitio Dugo poblasyon.
7: RRMN Patrol 77.
5: Report gikan sa City Hall with Rajuman Joel Franco, Councilor Zaldivar, ginapasubmit sang IR or incident report sa sulod sang 72 oras ang Medicos Hospital.
7: RRMN Patrol 774.
9: Kining abahin gidala sa inyo si Kalwan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kanhay sang COVID-19, kinala naton ang makababakod sang ating nga lawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpabakod sang immune system, kinapungkan ang pagtubo sang cancer, kinapabakod ang atong nga korason, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa atong nga dugo, kinapanubo ang risgo sang hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuan ang lawas sa kinapungkan ang pagkinas sang aton memorya. Ganin sa tagsagadlaw, mag Santon Plus Gold na kita.
10: Ginapasubmit ni Councilor Alan Saldivar sa incident report ang Medicos Hospital ang sa disgrasya nga rider sa unhan lang sa ila emergency room. Suno kay Saldivar, chairman sa Committee on Health, ipadala niya ang komunikasyon subo nga adlaw kag dapat ma-comply ini isang hospital sa sulod sa 72 oras. Padalan man sa kopya ni Saldivar ang Department of Health agud may salabton na hospital kun magpamalibad ang mainis sa pagpasa sa report.
11: Today no, possible today git kag hina-request ko sila to send us the copy of the incident report, and for sure may aran na sila incident reports within 72 hours so that we can start early possible nga maano natin ini ma-plan siya natin ini put it everything into proper perspective kag di na natin pagulaton ang isa pag incident no nga maka-come up kita sang aton nga specific provision sa sining ordinance.
12: What if sila may sa
11: well, i-sanction natin sila.
12: Ano magpapakita?
11: Kasi since nga under na sila sa DOH, i-copy furnish natin ang DOH with regards to that. Pero I know for sure nga ang medical facility nga ginatumod natin will oblige man. Kaga I know nga they are very serious but also in giving medical services to its standard.
10: Ang pahayag ni Councilor Alan Zaldivar. Maradaad yung idala sa privilege speech ni Councilor Cedric Cabaluna ang kapasalawan sa medical staff sa Medicos Hospital nga magresponde sa disgrasya nga rider sa gwalang sa ilang emergency room. Gintawag pang ICER nga mo nagbulig sa pasyente pasulod sa hospital. Sa ulihi, ginsa ilang pasyente sa Wasan Mises Medical Center kung WMC sa hingos ng pamilya ko sa din, ginbawel siya sa kabuhi matapos ang pila kaadlaw. Balita ang nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajman Joel Franco, Tatak RMN.
9: Tingabahan gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang aton panagang sa balatian, kagdag pabakod sa aton lawas, mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
7: RMN Patrol 774.
5: Salamat din, Rajman Joel Franco.
7: DYRI Breaking News.
5: Mga kasama, breaking news. Nag-abot na sa Quezon City Jail sa Payatas si former House Speaker Martin Romualdez. Dito siya ipreso kasunod sang mando sang Sandigan Bayan base sa findings sang Philippine General Hospital kag mga testimonya sa mga doktor.
7: DYRI Breaking News.
5: Alas 11:57, bantayan na karon dugay-dugay sa ato niya Facebook page, DYRI RMN Iloilo ang...
13: Isugid kay Tiyoy.
5: Palista na kamo karon, no? Sa ato niya isugid kay Tiyoy, palista na kamo sa inyong horoscope. Ibaluan ang inyong kapalaran sininga simana. Tagmalo isto istorya kita dira sa programa isugid kay Tiyoy. Mag-air ina sa ating Facebook page DYRI RMN Iloilo sa YouTube and sa ating RMN apps. Mayong gabi yan ay kay Marie Ellen Alerta. Mayon ni ang daogo. Madam Alez Friedrich, Gladys Storke Orbe. Mayong gabi Tiyoy, hindi na paghulagon pa ni Sharon at si Sek Garin ang pahalin nun siya ni Presidente Marcos. Dapat siya na lang mahuya kay sige sweldo ya, wala man mahimo, halin na siya kay hindi na siya kay hindi niya na kaya dira sa Department of Energy sa ilo sa beautification. Ang bali sa uy si Jespal ari na bossing monopolo lang ginaubra ng mga power plants Tiyoy. No, di huwag ginaistoryahan, guro nila para mapiyang kita ba si Pasaka naman sukot ang NGCT. Madam Alice Friedrich, Ma'am Susan Pieces Car, Mama Margie Cobillas, ay nano kuno mag-utod, nagbunanay daw mga haluman, wala na respetuhan ay. Akleta Alfaraz, Myrene Celes, adres sa may Kalubihan, Haro. Charlene Alegria sa may Manduri, sa may Kabatuan. Sir Jespal, tapos gid na magpasaka ang babae kaso kag mapasaka gid kaso si Alias siya. Sakam gid sa delivery rider nga si Gio ni sakam niya gid ni. Hinulsulan mo gid ni. Customer mo yago taon mo tunto kaw. Te karon. Pero ako balik ito sa pangayo gid sang patawad siya. Ano bla ang sincere bla nga pag pangayo pasaylo bla. Florencia Sokalito Kalimpay, Amoroso Glenn, kay Papang Miling Kaberting and Tatay Enchong, kay Nanay Betty sa Buena Vista Guimaras, kay Nanay Rod, may nga si Nanay Susan, Nanay Flor, Nanay Apong, Nanay Bebotsky, Nanay Berje, mayod ayad nga gabi, kay Nani Benliro Betchaida, Florencia Kalimpay, Mama Maria Ruby Canonicato, Gregorio de la Cruz, Catherine, damongid nga salamat, kay Jerry Brizo, sa may Kawayan Masbate, Nanay Flor Kahilig, Snooki Galon, thank you. Karon ng palista, Madam Alice, dito sa programa, isugid kay Tiyoy. Mayad ayad man nga gabi kay Rex Goco Verde, Ricardo Haspe, Jerry Brizo, Neil Bayaron, Vic Macaroncio, kaya Boss Totong Montejo, kay Ma'am Rosie Montejo, sa nga City Furniture Appliances Store, Bernabe Ligarde, Totong Talibo, Henry Olyosa, Myrene Celes, Girly Villa, Dandy Pacardo, Eman Banyola, Lima, Arubaito, kaga sa Team Pepong, no? Dira sa may Lambunaw, mayong gabi sa inyo, Team Pepong. Ang Team Bypass, baw, nakadaog, man kita sa Domingo. Congratulations, Team Bypass. Kay Ma'am Mary Recabar, Mayora, mayong gabi sa mo Mayora. Nel Alos. Salamat yan, mga karadyo man. Pagbalik ko, isugid kay Tiyoy na. Paliog man, i-like, share, and i-follow. Ang programa isugid kay Tiyoy, dugay-dugay, ma-live na kita, ha? Like sa radyo.

0: Kulog pasensya, base ma-off-air na kita. Dugay-dugay. Bulo man tayo ng iman pagiging may init ng mga balita. Karon sa programa is sugid kay Tiyoy. And buwas nga daw, kamaabmaga panumbalik na si Rajoman Rodel Fulion Agano para sa programa Arimen Patrol 774. Singalan sa nga akong mga kaupdanan sa news center, Rajoman Resident Yoso Bordon sa patrol, Rajoman Flo Consumo Navarrete, and Rajoman Lynette Fernandez Yulatriz. Sa transmitter, Rajoman Chief Atoy Alia. Aking technical partner, Rajoman John Hartwell Tuwala. Ininyo nga lagi din yung anchorman na Rajoman na Tiyoy Pancho. Tatak! RMN!
1: Tatak! RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission (NTC), kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas (KBP) and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Isugid kay Tiyoy.
2: Mayong aga na, mga karatsuman. Tatak RMN time. Alas 12:13.
3: Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
4: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
5: Alas 12 na, mga karadyuman. Preparar na sa programang kinagigiliwan kag ginapamatian kada kaagkahon. Ang Morning Talk Show ng Bayan, RMN, isugid kay Tiyoy. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamatso, kaghamot-hamot pa ng manughanot, Tiyoy Pancho, sa programa Isugid kay Tiyoy sa RMN Iloilo.

0: ang pulaw nga may katawa ka kasing-kasing.
1: May gabi na, may gabi, may nga ka na mga karadyuman, sweldo na! Pecha kin, tatlo na ining Miyerkules, a Martes. Kada six ang adlaw na gunahunos lang eh. Sipin mo yun? September 15 na, 15 na lang katulog, October na, kada sigsan chimputa mga karadyuman. Kamusta nga itong mga pinalangga mga suke? Kamusta ang buhay-buhay? Kamusta ang buhay-buhay ninyo? Kung medyo nasubuan ka, ari pagid ho, sa ito nga Christmas Countdown

Mga karadyoman, September 15, inining ang marka sang 10 Diaz na lang, 100 days to go till Christmas. Kadasik sang chimpo, no? 100 days na lang, 10 Diaz na lang, Pasko na! Sa atong mga suki, Luzon, Visayas, Mindanao, sa atong mga pinilanggang mga karadyoman, mga kauturan natin, mga kasama, nga nagpamati sa atong na sa mga areas nga hindi malabot sa radyo, mga Ilonggo speaking folks natin, ang mga pinalanggan natin, mga Ilonggo, saan mga kayo naroon, diri sa pungsod Pilipinas, o luwas ang bansa, ang mga OFWs na, working and living abroad, good morning na. Petsa 15, Martes is Sweldo Day. And masubo-subo ka balita ini, kung huwag ka kahinagaw, ang bago ka lang kabugtaw, blah. Pagbati paglantaw.

0: Uy, hala, alas 12 na. Wala ko na kahinyagaw patughong. Eh, ginisla na. Ginisla na ang presyosang gatong. Ang diesel, magasaka, tub-tub. 4 pesos, 40 centavos. Sa gasolina, magasaka ini, tub-tub. 5 pesos, 70 centavos. Kagang kerosene, 4 pesos, 62 centavos.
1: Aragoy, Chon!
0: Aragoy, tiyoy! Amo na ni, ang natabo! Nagsaka na ang presyo sang gatong. Gadugang naman ni nga, huol sa aton nga mga kauturan nga mga driver. Pero sige lang, pare ko, ya. Himakas lang gid, himakas lang kita, dire kita magabato sa parehas. Kaya hibaluan man naton dala sa nga kapigaduhon, kape na gid ang mga marurupok, hindi lang sa love life, kung hindi marurupok sa kabuhi. Amo na gid ang ginaistoryahan na sila subong, amo na ginatarget subong sa mga halangang kaluluwa, baligya druga pre, baligya ka druga, kay pagbaligya mo kwarta dayon na. Pero kung ikaw naman madakpan dira, no, kag hindi gid na maayo, hindi gid na maayo buluhaton. Pakaon mo halin sa malain, no, pakaon mo sa imong kabataan halin sa malain, ba hindi mo gid makonsensya guro. Kung isa ka kamay, hindi ni rason nga ti gutman pamilya ko mapatay. Sino napatay sa gutom? Kaya dapat gid na himakas gid kita. No, tutod, himakas gid naman ang pinaka-importante, himakas gid kita. Kung may pagi lang ang mapatapos naton ng mga kabataan sa ilang pag-eskwela, himuon gid naton ina. No, patapuson tagid sa pag-eskwela ng aton kabataan para hindi na maagyan. No, ang kapigaduhon parehas natin. Ang iban nga wala katapos, te, kamo naghimos ang inyong hiligdaan. No, kamo naghimos ang inyong hiligdaan, tulugan mo gid ina iya. Pigado ka, hindi mentras tanto maging pigado ka. Himakas gid. Mga kabataan, kung hindi mapasulod sa kolehiyo, kadamo sang pwede masudlan. No, ining mga testa naton. No, testa, NC1, NC2, NC3, damo gid pwede pamaagi para makatapos sa pag-eskwela. May ALS kita para sa ato mga kauturan, sa nakilain-laing mga kabanuhanan, damo ang mga graduates ang ALS, no? So, tinguan tagid, ha? Tinguan tagid nga mapatapos sa aton kabataan, hindi sila pabayi. No, sa ilaluyag nga puro cellphone lang ang cellphone. Kung pwede natin ma-discipline at an early age, disiplinahon gid natin. Eh, mabulubudlayan kita kung mga ulo edad-edad ini mga kabataan. Tiga ulo sa mga kabata pa, magtulot-tigulo na, abertuldo, nagwa ina. Alas 12:24 sa ato mga pinilangga, sa ilang mga tagsa-tagsa, kayo mga panimalay, kamusta po kayo dyan? Hope all is good sa kilid sa kadagatan. Nami ang dupi-dupoy sa hangin subong. Wala pag-ulan. No, kanami sa aton chimpo subong. Kaya yung ginamonitor ining bagyo sa Guasang Par, daw mga Miyerkules, Huwebes, mapalapit-lapit lang siya sa aton nga par line. Kaya ari sa eastern section. Yung kung nagalantaw ko sa mapa, diri sa wala nga bahin, dira ining bagyo. Pero dubo ang posibilidad sini nga mag-landfall. So, kita nyo sa mga medyo mainit kay Easterlis kita. Kuwerte ka init, ginapamalasan, pati ato mga singet. Pati na mga mainit nga mga balita, ha? Diri sa ato nga Facebook page, DYRIRMN Iloilo. Mga updates naton, aragid, sundan ninyo, kagang programa isugid kay Tiyoy, live kita subong. We are broadcasting live via Facebook page. Palihog na lang i-like, be, share, and i-follow ang ating Facebook page. I-like, share, i-follow ang programa isugid kay Tiyoy. Ikaw mo na pinakagwapo at pinakamacho. Hamot-hamot pa, kompleto-kompleto sa bakuna. Pwede panamkunan para maging artista ang bata mo. Pero wag na wag lang, lalahiyan. Hindi nyo gusto magka-shitso ang lahi ninyo. Sa YouTube, pakita lang at RMN Iloilo Official and ating RMN application. I know, damo kita mga listeners, ano? Na nag-monitor sa ating RMN apps. Yan ang radyo nyo sa Facebook ninyo, ha? And oy, may nag sige, sulat naton Pisces ni basin nating ala ka mo sa aton mga listeners nga

Classmates, Ma'am Telly Piffer, Amoroso Glenn, welcome. Mm-hmm. Sir Jespal, welcome. Bawdua kasi maana naman nato maupo si Sir Jespal. Mayong aga sa imo, Sir Jespal. Si Ma'am Telly Piffer, Nonoy Silubre ko sa New Lucena. Ma'am Susan Pieces Car, hello, madam. Kay Nanay Lorna Vasquez, hello, hello, hello, hello, hello. Ma'am Mary Recabars, may Florida, USA. Kaupod ba natin si Ma'am Avec Paez Esmeralda. Hello kay Mark Tristan Diazes. Morning, Tio Punch Show. Good morning, man. Si Nanay Charlene Alegria. Kaupod ba natin sumong. Hi, Tio. Tamiyo ko si Ma'am Gemma Pendon, Lorena Rabe. Mali Nanay Lorna Vasquez kay Kagawad Dina Hermano and Ma'am Delsa Hermano. Good morning. Si Nanay Rod Evangelista, si Brigada Bomba Balita. Uy, hello, hello, hello, hello. Ano balita dyan? Kay Birada, Birada Bomba Balita. Salamat git sir ha, sa imo nga pag-upod sa Amondre. Tristan Diazes, hello. Kay Christy Peñaranda Perlas. Morning tiyo, nagpamati ko sa radio pero gin-try ko git sa live mo. Ma-off-air kita, why? May off-air na kita? Sa radio, why pa? Ha? Hello sa mga nagpamati sa radyo 774 labinigayat ng mga PWDs. Nagpamati sa aton mga senior citizen, nagpamati sa radyo, mayad-ayad gid nga aga sa inyo. Nagapulo pangape, good morning Romeo Sobire. Kay Jock Part, morning kay watching from Abu Dhabi. Shout out kay Diodeline Apura, dress may Dubai. Pamati man sa aton si Jenny Puwada Sudayon. Thank you. Eds Mohal, salamat gid. Ano ni si Jespal Aris, ayan, Duana, Pisces and Aris. Mama Maria Ruby Canonicato, good morning. Si Rona Mahandukon Libra. Ayan, per set, isa na lang para ma-per set na kita. Looy ko na dula, ido nyo. O, na dula, amon na, aw, aw. Shit, tsunami, tani, mabalik to. Sino nakakita kay Zoe, balik nyo na. Nag-ilibiyon to si Mrs. Subungo kasi siya nga daan nagpakao ni Samon Ido. Sana nga tipan. Ano makita na ini? Tiyo, itamiyaw si Caproni Paguntalan na sa Pararo Surtigbawan, Turbo Mateo sa Molo. Ano nga itamiyaw si Gold Star Andre Canonicato. Thank you! Sir Johnny Figuro, good morning, Sir Johnny. Bugtaw ka na? Das may Figuro Meat Shop sa Iloilo Terminal Market para sa preskang karneng baboy kay karneng baka, Figuro. Welcome home kay Engineer Bebot Edro Solano and kay Ma'am Mila. Das may Bebot and Mila sa talabahan. Danilo Decena, Rosu Tuhan, Roger Montero, Arturo Aguirre, R. Robert De Llomes, ang atong mga kapulisan. Higit pa matis sa aton sa patrol, mayang aga sa inyo mga bossing. Ang MPU ICPO PRO6, so salamat gid sa inyo. Robert De Llomes, Carl Salva, Charlene Alegria, Arze Enojas, Marlene Hudikpa, kay Lina Dakudaw, Dakudaw, Dakula. Si Nanay, sino, ano ni, ang cancer, ayan, cancer. Si Ma'am Ed, si Ma'am Lorna, second batch ka, Scorpio. Ma'am Lori Alejero Goriseta, mayong aga. Inday Sanggimaras, mayong aga man. Pumati man sa aton si Lori Alejero Goriseta, Shane Ruado, Tata Ritz Banico, Betty Namo, si Ma'am Avic Pais Esmeralda, good morning, good morning, good morning. Sa aton mga pinanagang mga sukit, pasok, pasok, pasok, pasok. Madalmingan gid ning driver kay na istorya ko ni bagulang ni si Xiao do mapasaka gid kaso ko no di yo padang ko pablatter ning driver kag ang driver ang delivery rider mo masubo-subo ini nga balita no sa delivery rider imbes nga tuod nami ang imo panginat at napangit an subong pinangit an subong ang imo nga ubra subong delivery rider hawak mo ang oras mo ini mo hindi lang hawak mo ang beat kung hindi pati ang oras mo hawak mo. Lado ba mas konveniente ini para sa imo, para sa imo pamilya. So, pwede magbiyahe, pwedeng hindi magbiyahe. Hindi ba? Pero importante da is how to gain more customers. Ang lagas mo di, paano manamian ang mga customers sa imo? Because this will reciprocate, no? Kung mayo ka sa mga customers mo, mayo pag ang atubang mo, mayong iyong servisyo, this will reciprocate, no? Maging ang mga ano ni tawag ni sa mga
ang ilang rating.

0: no, sa imo nga page, sa inyo nga kumpanya, mas i-refer ikaw, no? Damo ini maging beneficyo ini, no? Para sa imo, galing to ginguba mo gid ini, no? Ginbastos, that's the term sa babae, ginbastos mo gid siya. No, okay lang tani kung wala naglatain ni nga post mo sa GC. Kung gani, basta may mga, sa una, may ubraho ko mga kay na hinala, why ko gina-chat na mo, ginatawagan ko, ginastorya ko. Kay inaya, why resibo? Pero ining mga post-post mo da sa GC ninyo, hindi, karoon natimpuhan, may kilala galito si alias siya. Gin-forward to, why makakabalo kung sino to nag-forward, pero may resibo, may ebidensya, ang imong pambabastos. No, dito sa babae, simple man lang ang ginapangayo niya galito. Adalingit si Mama Maria Virgin, Virgo. Second batch ka mo. Di ba simple yan magpangayo sa babae, resibo? Di ma-post mo ng tani, istorya hon, inaya. Ma'am, why gig ko pangayo, resibo? Kay why sila resibo? Galing questionable, ina eh. Kung nagabaligya sila sang ilang produkto, kagin post nila sa mga pages, no, registered sila sa DTI. Once registered kay na, ang prerequisite kay na, siyempre gabayad ka tax. Gabayad ka tax, de, may income tax return ka. Ang inang kumpanya o inang establishmento, na dapat mag-issue sila sa resibo. Tanan, may resibo, di ba? Hapos-hapos, they demanded for the receipt. And right gid naton inaya nga mag-demand sang aton nga resibo. Kay gabayad kita tax nila. Why ka man kabalo, abi? No, imo langas-langas, pero why ka kabalo? Kung nga nagapangayo resibo, and wala ka right. No, nga mamangkot. Nga, ma'am, nga kinanlan mo resibo. Resibo, importante na ya para sa ilang documentation. Kung kinanlan nila na sa ilang kinanlan nila sa ilang obra nga mapa-reimburse. Hindi yung pwede pa-reimburse kung wala ka resibo, hindi ni pwede laway la kapital mo. Dito. Dapat may resibo, may proof, di ba? Nagbakal ka. May para ibalik sa imo ang ina nga kantidad. Amo nang isa, may isa guro nga concerned citizen lang gid siya. Taga gina-practice siya gid ina iyang mangayo sang resibo. Not bad, di ba? Dapat tularan ang mga tawo nga nagapangayo sang resibo. Di ba? Di amo man na simple-simple nga bid i-deny mo sa customer mo. Kaga pakamalaot pa siya, bastoson mo pagid ining si alias siya. Nga nag-abot kagid sa punto okay lang ning mga alias-alias lang. Daw tani nakatuon ka to sa impeachment. Mati ka bla sa impeachment sa paglilitis sa ikaduhang pangulo, ang special coverage sang RMN Iloilo. Ni Vladik to gani ang atong vice presidente gani. Wala sa nag-usar sang matutuod nga ngalan, nag-alias-alias lang sa kung amo naging butang mo sa GCB. Bao si alias Amoniho, si alias sa Piatas. Si alias Cheese Curls nga customer ko, pre. Bao, ano klase nga customer ko to si alias Cheese Curls? Nangayos resibo, ah, karon ni halukan ko na sa karon. Si at least wala some proof kung sino ang imo nga ginapatot sa dahan. Galing ginbutang mo pagid ang picture. But sino may intention kagid kay ginstock mo gid mo. Nagkunag ano kagid? Nangita kagid sang time o gin tunadig tunan mo gid butangan mo gid natagin uyangan mo gid sang chimpo mo nga pangitao ng iya nga Facebook. I-copy paste ang i-copy ang iya nga picture kag i-paste sa GC ninyo. Nakagbutangan sa mga binastos ng mga tinaga. Teka ron. Ano ang konsekwensya sina pare ko? Okay lang ang mga tropa mo nakaintindi si mo kung kamukamo lang bla. No, kilalahay ka mo kag balaan na nga balang mga langas-langas man. Pero sa iban nga tao, hindi inalangas-langas. Natultulan mo na tong balay niya mo. Ang iyang kondominium, ang iyang nga unit. Nagambal ka, sa kaon ka na karoon ka, may intent ikaw. Hindi vlog, inabutang mo dira. Tinatultulan mo, tinakulbaan man tong ang bata to. Base karoon, tuudun mo. Base bantayan mo siya sa dalong. Na-stress to, na-trauma ang bata sa iyang bahay, sa imogin pang wakal sa GC. Tag may pre ba? Kay nakita sa GC. Pati yan, nakabikini ba itong Eh, subong pare ko eh. Amo na niyang konsekwensya na ginapangatubang mo. Ano mahimo mo sini? Kung hindi mangayo, git sa tampad mo nga. Sincero nga pagpangayo to sa pasensya siya eh. Kung pwede magluhod-luhod ka to, kung anong hambal mo, basta hindi lang atik. Inulsulan mo git sa mamin, anytime ma'am, basta mag-order ka sa akin ma'am. Pre-delivery ma'am for 1 week ah. Order ka sa ako ma'am, makukuha ako, maservisi mo. 1 week ma'am, pre-delivery ma'am, maluoy ka. Yung ginakadlaw-kadlaw pa, nagpaisog-isog ka pa no, ite. Ite, ano ni Karun, kung amo nang ginasaligan mo nga obra, ti ano Karun? Silingani, ang makasasala, aton ba-ba. Pani nakatuon ka. Sa mga GCs, ano, like a company GCs, o sa inyo, mga riders, dapat diri, gina-maximize nyo inyo mga GC. No, gina-share nyo dang inyo mga experiences. No, gina-share nyo sa mga kaupdanan mo dun sa GC para mapaghandaan o mapreparahan nila and mabalaan nila kung ano pwede nila himuon kung mag-abot ang inang time tiyon nga matabo man na sila. Like talagin, share mo ba, prek, may nag-ayo sa akong resibo? Why gid ko resibo? Na why gid ko nga kuha resibo? Pwede pa ayan, inatawgan to ang gin-orderan, pre. Diba, queries, questions, pwede na sa GC, diba? Helpful, no, helpful questions. Helpful sa inyo, mga sabat. Mamba lang may migo, tuguro nga, pre, pwede gid. Kaya may resibo kada mo, amo ng order sa imo, bla sa cellphone mo, pwede na as proof, ma'am, tapang ayong customer, resibo. Always remember, the customer is always right.
1: Tatak! RMM.
0: Pwede ka to tani ng ayos ang resibo. O ma'am, dalingin palagas. Ma'am, pwede picture. O kinala nyo hard copy sa resibo. Hindi bla? Kung mabalbatian sa customer, ati, sige, ano lang ah. Biskan digital lang. Picture lang to ang resibo. Kung may ara ka, kagipadala lang sa akong manong. Ote, helpful, di bla? Hindi ang mga iban, kasi share mo sa GC pre. Sa dason, mangayo man o hindi. Sa resibo ang customer, make sure gid naton, siguraduhon gid naton, mangayo gid kita sa resibo kag ihatag nato ang resibo gid. Or pagtawag pa lang sa imo ma-order. Ma'am, kinanglan mo ang resibo? Bla, unahan mo nang customer, ma'am, kinanglan nyo pang resibo o hindi? Mambal nga, ay yes, manong, thank you gid. Kinanglan resibo. Ma'am, pila ang kwarta mo ibayad? Di bla, kay ako halin ko dira sa delivery mo. Sa pinaka fast food ang pinakauna ko nga ubra dira. Ako nagatawag, ako nagasabat sa mga tawag, sa mga order. Kasi ako man ang naga-deliver. Amo nang ubra namon sa lab ko to. Sa Jubilee, amo nang pinakauna kong ubra, delivery rider. So balaan ko. Dila ko mga may customer ka mamo. Good morning. Go, thank you for calling. Amo chukano. Can I take your order? Mag-order ka naman na, ma'am, basi ko sumatilawan ang amon nga, ano, ang amon nga ice cream, o ang amon nga pie. Like, you recommend. No, samtang dad recommend para magdugang sales. Pagkatapos, ma'am, di nang balayo, sige daw, may mga subong gani, hapus-hapus na, kayo may Google map lang, baka butang na rin, ipin ang lugar. Sa una sa amon, tul-tulon mo, pila ka poste, 1, 2, 3, 4, 5. At na po, poste ni, malikok ako na sa to. O pagtuwa mo, bawala. Ang puti nga balay sa to, o, haring balay. That is ka mag-deliver, ma'am, mo. Ang kwarta ang kinala mo resibo ma'am hindi yung resibo ano OR kinalan mo OR kung mga kumpanya di ba kinalan sa official receipt ma'am ano'y butang sa OR kung kumpanya siya ano'y butang sa OR ma'am ang ngalan mo ang name sa company ma'am anong name sa company ma'am palayogete hambal di sa kon kisang una way pag-awa text di ba anong ngalan sa company ma'am ma'am pwede ko makuha ang T-number sa kumpanya ninyo di ba ayok sa amon nga detail, simple-simple. Ma'am, anong address ibutang sa resibo? Anong ngalan? Kag pangayo ko sa team number. Kung personal, ma'am, biskan di ko na pagbutangan sa babaw, kamo lang butang, kay inyo man lang eh, okay. Kamo lang batang team number nyo? O, tisi, giyara na. Ako ay resibo. Ma'am, pila kwarta mo, ma'am? Kay ang bill mo di 350, pilang kwarta mo, ma'am? 500, yung 1,000, para makapreparar ko sa kambyo mo. Pag-abot, dapat amo na. Kung may kugga mo lang bigin to, ginsunod mo mga SOP o mga sulundan na sa pagsabat, kapag sa text ang order. Pagkatapos, pagpuli mo, pagbalik mo sa opisina, pagbalik mo sa balay, pwede mo gani tawagan, dasun at gabi. Ma'am, mayong gabi. Si ano ko liwat, ma'am, ang nag-deliver si mo. Ma'am, okay man ang pagkaon nga na bato ninyo, ma'am, o yung takban siya, ma'am, may kulang, sa kulang sarsa. Get feedbacks from your customer. Ma'am, kamusta ang servisyo, ma'am? Okay man ang servisyo sa inyo, ma'am? Kamusta ang driver ang nag-deliver sa inyo? The get customer feedbacks. Para dasong, mabalik yung nami itong kumpanya ko yung ginakabusta pagalit eh. Kaya itong kadasig sa servisyo nila. Iba dapat naman akong delivery rider kita. Kaling daw naanad ng iba naton nga wala na kang nag-training. Pag-abot na lang, ma-deliver. Wala na sang sulundan, wala na SOP. SOP sa pagtamya, pag-take sa order. SOP sa pagtamyaw. SOP sa pagtapos ang order. Diba? Imo yung binastos mo pang imo nga customer ngang imo nga obra magserbe sa customer tapos ginbastos mo pa imo ka customer teka ron may GC man sila ay hindi ka na mag-order sa amin nga kumpanya sa ina yung mga rider group hindi ka na mag-order kay mga bastos na sila tina-generalize pa pati ang mga kaupdanan mo nga mga mayo mga nagasunod kay magpalangga sila customer pati sila nadalahig pa tungod sa imo nga pagka bulayon. Dani naka-learn. Dani naka-learn ka mo dira. Importante gid ang customer relation, customer service nga ginatawa, no? So sa mga delivery riders na, dani nakatuon ka mo. Hindi natin pag yago taon pa ini si Gio. Si he's learned his lesson. Katuon pa Gio, tuon gid mayo. Hindi ni nag-aabot ang ini mga klase mga problema, hindi para gubuon ka. Nag-aabot ini mga nagatuhaw ini nga mga problema para patadlungon ka, pabakudon ka pag eh. Walang puwasan mo ini ah. Ngayon lang gid pasensya kung ano pag idam pwede mo i-extend nga serbisyo. Didri kay alias cha. No, tani, mag mayuhay na gid ka mo, no? Tani, yaman na pangamuyo na ito, no? Eh, kung amo lang in mo nga ginasaligan nga obra, ti madula pa iniba o kaluluoy man ang pamilya ni alias G. Ang mga babae, Gio, gakadlaw si mo, kayang ba-ba mo kuno, basa. Daw ikaw pa nagbinabayi. Milagros Fandag Fortaleza Harige. Tama ba, ma'am? Harige o Jarige? Salamat, ma'am. Mayang aga si Gio. Sir Stephen Fanega. Good morning, Sir Stephen. Arturo Aguirre, good morning, tiyo. Ay, sa programa mo, ginatamiyaw ko na si Jerry Aguirre. Kag si Rodolfo Aguirre, kaga sa ila mga kabataan, tiyo. Ay. Kag iban pagid ng mga Aguirre family, dala sa may syudad sa Iloilo. Si Arturo Aguirre ni sang Manapla. Tiyo, ay. Thank you. Ma'am Lori Alejero Goriseta, Rona Mahandukon, morning. Si Nonoy Mark. Nonoy Mark, kamusta? Nonoy Mark? Edgar Morales Hicanal kay Gregorio de la Cruz Catarin, mayong aga si mo, sir. Amba ni Sir Jespal, ano ayan kung naduluungan niya to pareho sa rider niya na experience ang kwentong kababalagan. Dlagan sa'yo. Ang wala tao, padugay na napatay. Tapos yun. Dumduman mo pa to, Sir Jespal. Grabe. Michael Archer, good morning. Uy, Ma'am Jem, apendon. Hello, Ma'am Jem. Morning, morning. Sa iba sa may Toulouse friends. Happy birthday kay Antonio Tonton Kalimpay Jr. Alin kay Nanay Florencia Sukaldito Kalimpay. Neil Hakyas kay Neyma Poras. Salamat karon. Nakasama ang aton nga first batch. Basahon tani sa mga nagpalista lang ha. Kung wala nagpalista, wala horoscope. Ang nagpalista sa aton, Pisces, Aries, Libra, kag Cancer. First batch na, second batch, dua pa lang, Scorpio and Virgo. So kung gusto niyo mahibaluan ang inyong horoscope ay comment niyo na da kung ano yung kung anong inyong zodiac sign. Alright? Okay, mga pi muna tayo mga kasama. Kung gusto nyo nga kape para sa tanan, coffee for all. Pwede sa tanan, may balatian man wala, bata, tigulang, pwedeng-pwede. Yari ng saboroso manamit mahamot kag masustansya nga kape. Santon plus coffee mix, may isang kape nga soya, may xanthons, and may malunggay. Amo ini ang caffeine free coffee mga kasama. Gani hindi magsulabang inyo nga sulok-sulok biskan imnon nyo ni aga o tuhapon gabi, okay na okay lang. Tandaan, tagtilawan, Santon plus coffee mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Mabakal nyo na sa mga suki nyo, mga botika, no, mga groceries. Ang Santon plus coffee mix, produkto de kalidad ni Doc Remelito. Uy, may kape ka na, may bulong ka pa. Santon plus coffee mix, mabakal man sa Yes to Health Clinic. Nganhamtang sa 125 Iyang Building, Yulo Street, City Proper. Malapit sa Midtown Hotel. Pwede ka mo kabisita dara no Domingo sa Biyernes. Sa Yes to Health Wellness Center, atubang ila sa Midtown Hotel. Pwede ka mo kabisita kag magpa-check up. Kao po na mga Doctors of Alternative Medicine.
2: Isugid kay Tiyoy.
0: Ara da si Doc Ray Empinado. And bakalman ka mo sang Santon plus Gold. Labinigit kay Sir Mateo Naragdao Jr. Nung mat, bakal kagid ha. Sang Santon plus Gold. Kay nami ini sa diabetes, sa hypertension, sa mahiko nga dugo, sa inyong mga bukol-bukol, mataas nga kolesterol, sa hindi gawa katulog, galing-galing-kalingkay lang ka mo, hindi ka mo katulog. Nami din eh. Ang Santon plus Gold kay ginapabaskog nga pagid ang aton immune system para layo kita sa balatian. Himo ini sang Yes to Health. Ang Santon plus Gold ang may pinakamataas na super antioxidants sa tanan ng herbal capsule. Ang Santon plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling dahil extracted mula sa ampalaya, mangustin, malunggay, may ahos pa oh. Kag may superfood nga spirulina. Kaya bumili na sa mga suki niyo mga butika, Santon plus Gold. Tag 14.50 pesos lamang kag FDA approved. Yan ang produkto de kalidad ni Dr. Remelito. Uy!
1: Tatak! RMN!
0: Mag-ingat na sa peke, dapat naka-blister pack. Ang Santon plus Gold. And balanyos ang kinanglan, Nan's Liniment Oil. Yan ang balanyos ng bayan. Yan ang ginasaligan sa mga manughilot kag masahista. Amoni ang ginasaligan pati sa mga karpintero, mga panday, mga mekaniko, manug deliver, mga delivery rider, pati mga nanay san ang Nan's Liniment Oil. Kuhang-kuha ang sakit sang inyong kalawasan, palaminod, naipit kag napalisar ng mga kaugatan. Ang naundan ng mga bali ay sus, Nan's Liniment Oil lang ang katapat sina. Para madulang palakit sang kalawasan nyo, may migraine ka, natake ka sa migraine, Nan's Liniment Oil. Ang pinaka-epektibo na pain reliever. Pinaka-epektibo man ini na insect repellent. Basta nagabanyos ka sang Nan's Liniment Oil, walang kagat sang lamok, walang dengue. Nan's Liniment Oil, produkto de kalidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Alas 2.50, on air pa kita, off air na. Off air na kita, very good. Sailo na sa inyo nga Facebook Live. Kay off air na kita sa radyo, ari na, mapaugayong na. Sa mga nagpamati sa aton, ready ready with the Papa G para sa problema ni kasamang Telma. Siya ni may problema kag karon mga kasama, basaon nato ng first batch sa aton nga horoscope para sa mga Pisces, Aries, Libra and Cancer. Dalingged Frudy Ilustre. Pa shout out tiyoy. Pick up rider Iloilo organization. Salamat gid sa inyo sa ato mga rider. Tani sa mga customers no sang mga nigapa-deliver. Tani hindi nyo man paghusgahan ang bilog nga mga riders nato no. Mga maiba ni nakatuon ay naisla problema ni Gio. And tani, hindi natin pag-i-generalize ang mga riders natin. Sala sang isa, sala lang gidna sang isa. Hindi natin pag dala sa on, ini mga mayo nga mga rider, pati yung ilang kumpanya, no? Dapat ang tumudo lang natin ang natungdan. Hindi natin pag i-generalize sa tanan-tanan nga mga rider nga mga bastos. Kaya hindi man tanan. Ha? Salawat sa Pickup Rider Iloilo Organization. Salamat gid. Kagpaghalong kamo ha sa inyo nga biyahe. Salamat gid. Yoy, ari daling gid eh. Ano ni? Capricorn. Second batch na ini ha. Kaya Ma'am Gemma Pendon, second batch. Mayang aga kay Tatay Ensyong Tiyoy. Nakalagaw siya, no here na kuno siya. Ano? Nakalagaw siya, no here na kuno siya ha? Nama mga may... Huwag ko kaya intindi mo, hindi ko tampot, hindi ko intindi mo, ambal. Mama, Nanay Lorna Batket, hindi ko intindi, hindi ko tampot, mo, ambal. Kayo ay mo, ambal, para ako tampot. Si Sir Mateo na ragdaw. Salamat, Sir Mateo! Kita-kita kids kita sa Domingo! Alas 12:52, ready na para sa aton nga Papa G!
3: May problema ka? Basta hindi lang kuta, laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasapak, wala ka ginatawgan, or wala siya nagpabatsyag pa? Mga totoong kwento ng buhay aton pamatian, diri sa numero uno nga programa kada kagahon, RMN. Isugid kay Tiyoy Pancho.
4: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo na sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man. Ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa G, ako si Telma, 26 years old, sang Bago City, Negros Occidental. Isa na ko katuig nga wala obra, Papa G, kay ako ang nakatuka nga magbantay sa amay ko nga na-stroke, pero ginkuha ni siya sang mahal nga Ginoo. Masubo man, pero kinahanglan na mo niya mag-move on. Sang nadula si tatay, nangita din ako trabaho, kag malipayom na ako, Papa G, nga sa lima kong gin-applyan, may isa nga nag-hire sa akon.
1: Matuod ka, ma'am? Baton ako?
2: Yes, Telma. You're hired. Pareg nila ako kompleto sa mga requirements mo, ha? Especially ang medical mo, okay?
1: Yes, ma'am. Copy. See you on Monday, ma'am. Salamat hindi madamo, ha?
2: Sige. Bye.
1: Bye, ma'am. Yes, yes! Nay! May obra na ako, Nay!
3: Ba?
1: Nay!
3: Anong saling mo, ma'am?
1: May obra na ako, Nay! Bago lang ako gintawagan kay sa runes ko, no? Masugod na ko.
3: Uy, boss, ano
1: ka-process ko sa medical ko, Nay!
3: Ay, gali! Ay, about it, maayo na, ki! Ay, salamat! Kay nakakita ka man gin obra, Telma. May mabulig na di sa akon susulod sa balesang galastuhon, tadere. Kag hindi ka na sa laguro na!
1: May, Nay!
0: Kalain man pamatian sa ginahambal ni nanay, pero anad ako sina Papa G. Amo sina perming ginahaboy niya nga sugilanon sa akon, nga sa laguron kuno ako. Nawala lang niya nakita ang pangabudlay ko sa pagbantay kag pagatipan ko kay tatay. Pero ano pang mahimo ko, Papa G, kundi tunlon ang tanan nga ina nga ginahambal sa akon. Wala man abi ako sang choice, kundi batunon. Asta nga.
4: Excuse me, miss. Sa dindi ayon ang mga miss.
1: Ay, aral lang sa babaw, sir.
4: Ate, sige. Salamat, miss.
1: Sige, sir. Plaster ko din mga plastiko. Dapat, matapos ko na ni pa-plaster ang mga bag-obot ng mga towels. Tamo pa ko nga daan umbrahon.
5: Hi, Telma!
1: Kamusta ka, dear?
5: Hi!
1: Okay lang, ah.
5: Ay, wow! Kahipit sa pang-plaster mo sa mga towels ba? Ipang sampaw ng ao kayo mo naghihapon sa mga customers.
1: Ah, amo bala?
5: Ay, by the way, ako gali si Maddy. Dugay na ko diya mga 3 years na.
1: Ah, amo bala? Lawi ka na di gali ba?
5: Oo bala. Basta nami abing ginaubrahan mo, kagbuot ang tag-iya, baw malawi, ganyan mga trabahante. Hindi bala?
1: Gusto ka?
5: Ay, dali ka! Mabreak ta, anay, ah! Sila naman din pabusla. Oho, lunchtime na bala. Manyagat, anay, ah! Upod ta!
1: Sige!
0: Wala dayon ako nabudlayan sa ulubrahon ko, Papa J, tungod may mga amiga dayon ako nga nasumalang. Kag siya, si Maddy, gina-accommodate niya ako, kag gina-make sure niya nga okay ang akong kaimtangan. Gani, nag-close dayon kami nga duwa. Kag isa sinakabes, Papa J, sang nangapi kami sa tabok sang store nga ginaubrahan namon.
6: Oh, aring isa ka brewed coffee, pagari naman ang brewed with milk.
5: Thank you, good manang.
1: Sure. Salamat. Anamit ka, di balas ng kape ni manang mo?
5: Husto ka. Ba, anik ka. Si Sir Thor man na, oh. Ang nagkapadulong diri. Tawagan ko siya. Sir Thor!
7: Uy, Maddy!
5: Sir!
7: Oh, aray ka madigali. Sino nang upod mo nga gwapa?
5: Ay, sir! Siya si Telma. Sales lady man pareho ko. Telma, dai si Sir Thor gali. Siya ang nag-check sa mga products natin sa store. Utod siya sang tag-iya.
1: Ah, hi Sir Thor. Nice meeting you.
7: Nice meeting you, Telma. Bow, nadugangan naman gali ang mga gwapang sales lady namon eh. No, Telma?
1: May, Sir Thor?

Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Brother si Thor sang tag-iya sang dako nga wholesale and retail store, Papa G, nga ginaubra namon. Gwapo siya, Papa G. Taason. Kag may pagka-turko-turkohon. Sa nagkilalahay kami, masaminiya kami nga ginahagad ng mga pay sa tabok sang store. Hasta nga, naging close kami. Kanami abi kay Sir Thor, Papa G, kay close siya sa amon tungod kahibalo siya nga maghatag value sa mga nagatrabaho sa ila. Mga alwan kag mga mabuot ang pamilya nila kag dako gid ini nga bulig sa amon, especially sa akon nga healthy ang environment nga ginaobrahan ko. Kag isa sina kabes, Papa G.
1: Ahay, wala na sa iba nga design sa mga wallpaper, miss.
2: Ahay, wala na bala, miss. Amo na lang gid ni.
1: Ay gali. Ate, sige ah. Balik na lang ko dason. Basi kung damo pa man maabot na stacks, no?
2: Basi next week, miss ah. Damo pa na, miss.
1: Ate, sige. Thank you.
2: Sige, miss. Oh, natuyo na ko ba? Napulaw ko kami kagabi ng talking drama eh. Ay, masandi ko diba ani sa dingding sa likod ah. Hindi man ko di kitaon sa CCTV.
3: Telma?
2: Ay! Eh, Sir Thor, yes, sir?
3: Ah, Bukas ang uniform mo.
2: May, ginsira mong butonis sa uniform ko, sir? Ano ba lang yung nabatsikan ko? Kabastusan ko ba kubas ang dughan ko?
3: Ginsira ko kay oho, kitaon ang dughan mo. Basi kung malinglingan ka pa karon. Kag, Chadason, paliyog check mong uniform mo ha. Hindi ako luyag nga bastuson ka. Okay?
2: Sir Thor?
0: Nakibot kita ko, Papa J, nga si Sir Thor mismo ang nagsirado sang butones sa dughan ko. Kaginali lang nagpitik ang dughan ko man sa iya eh. Concerned gid siya sa akon, Papa J. Sa pila ko kabulan nga obra, papatsigan ko gid nga may special treatment siya nga ginahimo sa akon. Kag isa sina kabes, gin-invite kami nga magkadto sa ilabalay kay birthday niya. Nag-get together man kami nga mga trabahante kag nag-inom-inom hasta nga.
2: Day! Bakit nagtanga hubog na ko yan? Gawlat na si Carlo sa gwa. Nalika!
3: Madali na.
2: Sir Thor?
3: Karoon na pulik, Thelma. Dali ka lang, anay. Pauna lang si Inimadi ah. May sugat man na siya.
2: Ay, galit. Sige ah. Dali na lang na siya, anay, sir ah. Mauna ko ah. Bye, Jai! Enjoy lang ta! Bye-bye! Sir?
3: Dali ka. Dali ka lang, anay, ah. Masubuan ko na karon kung malakat ka na. Hindi ka magkabala ka. Dulong takapuli, ah.
2: Sir Thor?
0: Ginhawiran ako ni Sir Thor, Papa G, nga magpabilin. Te, siyempre, nagpabilin man ko eh. Nahuya man ko nga magbalibad. Hasta nga nag-inom pa kami, kag nahubog na gid ako. Kag nahubog man siya. Kag nanghagan ako siya, Papa G, idulong niya ako pa uli. Kag ginpasakay man niya ako sa auto niya, kag amo na lang ang akon kakibot. Sang nagbiglang liko kami sa...
2: Masyado!
3: Ting, ang imo muna kaya. Shit. Idas ako na, ha? Ika na. Oh, shit. Abot, hindi pa kasulit ako. Oh, gutok. Masuwerte, kita ko nga nakauna kasi mo. Say mo, Tons.
2: No! May nagpanawag sa imo. May wife ang nagatawag. May asawa ka na?
3: Ha? Gitiklod mo ako?
2: Pisti ka! May asawa ka ni gali? Tapos nagpagigilawas ka pa sa akin, ha? Cheater ka! Ano ginto?
3: Thelma?
0: Nautod nga mo niya sex, Papa J, tungkol nakita ko sa cellphone niya nga may nagtawag kag my wife ang nakasulat. Asawa niya. Nadala kita ko, Papa J, sa kabuot niya sa akon, kag sa mga special treatment niya. Nadaskan pa ganin niya ako, Papa J, pero wala natapos. Siya gid ang naka-divirginize sa akon. Ano blang maayo kong buhaton papaji? Basi kon pahalino niya ako sa trabaho ko. Palihog lay gay man niya ako. Ako gali si Telma sang Bago City, Negros Occidental. Madamog yung salamat in more power to your program, Papa G.
4: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
5: Lumalabas ang aming pagkalalaki at merong magkakandang
6: isugid kay Tiyoy mga hinaing ng puso, mga kwentong nakatago.
7: Ilabas mo na
6: para lumuwag, lumuwag ang inyong pinagdadaanan. Inyong pinagdadaanan. Bigyang lunas ang mga dinaramdam. Isugid kay Tiyoy.
8: You're the best, Tiyoy.
9: Mahinga ka mga karatsuman, welcome na sa ating laygay-laygay portion. Isugid kay Tiyoy, problema ni Telma, natublukan. Galing natukiban. Nga may asawa lalaki, mabuhay ang mga taksil! Sa mga gusto maglaygay, pwede katawag, pwede mga chat. Or pwede man sa Facebook as a messenger. Lagyan si Thelma. Laban-laban init eh. Manager niya to ang nakatuslok siya. Natukiban sang ni Thelma nga may asawang manager. So kung ikaw manager, pasugtan mo blama. Balahuba ka sa opisina. Naturalmente, sibakon mo. Galing kung sibakon mo si Thelma. Laban-laban, isugid niya pagit sa iban nga tao. Pero kung ihistoryahan mo na lang, ipromote mo si Telma, basi tago-tagoon niya pang sikreto ninyo. Ano? Ihimo ko ni Telma, ano? Ang inyong bayan, tulos natin sa Mega Man Herbal Capsule. Para sa mga misis lang. Baka kasi basta happy ang wife mo, happy ang life mo, di ba? So Mega Man, para maging mapusok liwatang inyong pagpanghilawa kay misis mo. Mabatsagan mo ang kainit kakadalom sang iya pagpalangga. Mega Man Herbal Capsule, puro herbal ang iyang ingrediente, so hindi ka magkakulba. Kung may high blood ka, walang problema. Mabakal mo sa mga butika, biskin mo ka reseta, testingan mo. No, testingan mo, inom ka sang dua ka kapsula. Mega Man Herbal Capsule, kung medyo nagasunusunggod ang si Macy sa inyo, kay pirmi ka lang kapoy, pirmi ka lang white chimpoy. Sigurado, basta naka-Mega Man ka, magbaga panumbalik ang dating init ng inyong pagmamahalan. Mega Man Herbal Capsule, produkto ni kalidad sa Herbs Med Pharma ni Tita Arlene. May cooler na kita. Hello, cooler!
10: Hello, Pang.
9: Papa Miling, alias Mega Man. Megaling, Mega Man, ang Megaling. Papang Miling, mayo nga aga, si Bo, I miss you.
10: It's you, man.
9: Nahidlaw na ko si Mo. Long hair ka man, Gapon?
10: Uy.
9: Amo na, wala na, utod-utod na.
10: Now?
9: Uy, kaya dugay ta na ko'y makita eh. Dugay na ko'y kita na, iti palahulita pa kita yung long hair ka. Ito si Mo, long hair pa, Ged.
10: Makita na ito mag birthday na po ko ah.
9: Oo, no, saan ang birthday?
10: Para tapusan siyang kwan, siyang Domingo, siyang kwan yun?
9: September. Ah, September. 27. Katapusan nga Domingo, September 27. Ako na po gani, boss, 12 na sa September 16, no?
10: Kaya yung sakot ka po, ma-berde ka po. Pwede nang iwat-iwat lang po. Kasi timbon lang.
9: Celebration.
10: Parang
9: isa na lang.
10: Anong gasto?
9: Gani man. Ako na po kay daw soltero naging sa kuno. Hindi niya na gusto handaan sa balay. Niya, gahil ang kuwa, warts, kaya i-blow out ko na lang ang akon ng mga amigo. Doon mo na, nag-soltero kayo, hindi ka na gusto sa mga spaghetti. Hindi na gusto sa cake sa balay. Gusto na, malagaw na lang sa pot mga amigo. Sige, papakamiling, ari si Telma, problema niya.
10: Telma, o, de, bawa na virginize siya ba?
9: Gani, galing, huwag matapos. Galing,
10: huwag mo ate. Huwag matapos, huwag mapaguan. Hindi na pagpadayo na eh, basi mabusong ka, bro. Ay, pumilimang ilako.
9: Tagmayo gani, kinagring kay kadalasan nini, basta mga lalaki gani, nga makatulo check-in, laban-laban ang cellphone na silent. Naka-silent ang cellphone niya, nag-ring. Mayo ganun, kayo nag-ring. Kaya nakita niya, nga natukiban niya, na may asawa.
10: O, siya may asawa, nag-guan, na gulpi ang guna ko niya, patay niya ko niya. Yung pagkalalaki.
9: Gani man, at natukiban. Ganun, way man sa sala. Ang sala niya lang, ti nahubog siya, ka nagpadala-dala sa tentasyon. Amo lang ang sala niya.
10: Ang sala niya, gano.
9: Kag sala pagid kay naging pinawas ka sa manager mo. Okay lang ako. Mga gusto mo maging assistant manager.
10: Kaya muna eh. Kung hindi kina sa papalinon sa manager, kaya napapalinon kay nalubiak mo kami na siya.
9: Gani?
10: Mapapakipot na lang siya.
9: Mabalahuba ni saya. Kung ako manager na, hindi ko man sa pagpahalinon, story yun, pasensya agad, amani, pasensya agad, oh. Hindi na, hindi ta nakapagtandugon, pero hindi lang pag-ibuyag-iag na tabo sa to.
10: Oh, ang hindi pa munugay sa miga, ya.
9: Ya, hindi mo na
10: pa. Kaya mo, kay karabanan niya, hindi ka hindi munugay, da. Kasi isa lang yung hiraan mo, lukitin sa to.
9: Ah, oh, chismis ya, mugid na ya.
10: Kay karabanan, ang munang problema mo, ya. Kaday, hihira na kadaya. Kundi agin nugid sa iban, ate. Basta gisugid mo na, hindi na namagwan.
9: Pero kung maalam ini si Telma, ang problema, himo niya oportunidad, di ba? O ate, sige, hindi takapagsugid, sir. Pero balaan mo naman na ubra ko di. Wala man ko palso sa ubra. Diba, si ba pwede, bla, nga gamay nga konsiderasyon. Nga pwede mo ko pasakasakaan sweldo. No, i-promote mo ko din. Di ba ang problema, ay mo niyang oportunidad. Pwede guro, mapasugot ang lalaki. Pero kabaylo ina, sir, aray kasulatan, no? No? Kasulatan tanga duwa sini, ini. Nga hindi ko kay pag-ibuyag-yag ang natabo sa aton. Ang sikreto naton, sikreto lang gid naton nga duwa. Hindi kong talya lang, sir. Sige, ipasakasaka ako sweldo mo. Pero amo niya, o last na niya, o, di ba? Pwede guro ni,
10: Eh, ya po, basta ano pa rin naman mo, hindi na pa pleno na. Eh, manugin siya rin sa iya, tagiya, tutun tagiya eh. Ang naging tamidog siya, sa sasawa ya. Eh, libre na siya.
9: Di Mayo, kayo natabo sa ato ni. Mayo, kayo may natabo. Sa una, natabo ni Simo, nagpang-hunting ka man mga sales ladies sa una.
10: Labuot kayo na ya.
9: So, wala ka nagpangitas ang sales lady, ha? Ama na ginatopan mo.
10: Na?
9: Wala ka nagpangitas sales lady sa mong kayang ama na ang natopan mo. Hindi na si sales lady, si papamiling sa ama na sa...
10: Yeah, kung lain naman ang pangdangkat daw, ikaw, berting.
9: Si Tatay Insyong naglagaw ko na sa tigbawan kay Nanay Lorna. Mga dugay na kuway kabate kay Tiyoy sa radyo. Mayok iging tudluan si ni Nanay Lorna kung paano ka pamati si Tatay Insyong sa Facebook.
10: Okay.
9: Okay na, pamati na sa...
10: Pili mo nga mati sa...
9: Mati sa... Sige, Papang Miling, okay, salamat din.
10: Okay, salamat na.
9: Regansa ko na kay Ama.
10: Oo, alin siya.
9: Salamat din, Papang Miling, kay Ama. Ini nga bahin, bilog naman nga ginulong sa aton sa nga Klinika D3 Bio ni Dr. Ramil Uy. Kadamon sa mga health benefits ng Klinika D3 Bio. Tinyo, baka lagi siya. Kay man extra virgin coconut oil, naging paamanan pa sang vitamin D3. Diin kada. Kung ginalikawan mo, magbalik-balik ang hepatitis nga nagatugas ang palanghubag sang imuatay. Kung nahadlo ka, malatnan sang sulalob liwat. Kay kadamo ini sing komplikasyon nga dala tulad sang shingles o kung tikos, nakaagi ka bla tuberculosis o TB. Kag nakakulbaan ka, magbalik-balik ini o malatnan ka, relax ka lang pare ko, yung may papayo ni Doc Ramil Uy. Bakal ka kag adlaw-adlawon mo ang pag-inom sang Klinika D3 Bio. Kay ini punong-puno ini sang medium chain triglycerides nga ginaproseso sang lawas ta nga manging monoglycerides. Epektibo ini, no? Nga magtapna, no? Kag magpatay sa mga virus o bakterya. Nagapanubo man ini sang aton viral kag bacterial load sa lawas. Rason nga hindi na magbalik-balik ang mga balatian tugas sa mga mikrobyo nga ini. Makasama lower your viral and bacterial load. Adlaw-adlaw mag-inom kita sang D3 Bio para impeksyon malikawan. D3 Bio ang natural nga antiviral and antibacterial specialist produkto ni kalidad ni Doc Ramil Uy. Mabakal man ini sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Hello, good morning, cooler. Hello, maing aga. Hello.
7: Hello.
9: Hello. Why man siya kasabat? Hello, hello, hello. Ate, hindi magsabat. Hindi magsabat. Liga pamatil. Oh, amo na yung number sa RMM. Ano, hindi magsabat. Sige, kung hindi ka magsabat, basta may balatian ka, kabisita ka na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, ha, ni Doc Ramil Uy. Kaya dira, adlaw-adlaw, pwede ka pa-check up. Adlaw-adlaw, kung gusto nyo pa-check up, huwag ka kwarta pa-check up, libre. Tanto lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. No, kung gusto nyo magpakonsulta sa ato mga Doctors of Alternative Medicine, aral lang ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang mga branch nila na hamtang sa kilid sang Robinson Saro, lapit sa entrance ng St. Robert's International Academy, may branch man sa Salvation Street sa may syudad sang Pasig, Barangay Baybay Miagaw, Kulasi Antique, and San Jose Antique. Kag ang pinakabago nila dira sa may Apologuista Street sa may Sara Iloilo. Dira nyo man mabakal ang mga produkto ng kalidad ni Doc Ramil Uy kasumo sa DTX 500 Pure C kag Klinika D3 Bio. Nanay Delia Baylas, mayong aga sa imo. Ari may mga laygay na hambal ni Sir Jespal. Thelma, likaw ka na lang para iwas ka problema. Kay base ikaw pa mapahamak, kay may asawa na ng boss mo. Resign ka, pero bago ka mag-resign, pangita ka na isang ubra. Or resign ka na lang gid para hindi ka na mabulkitan pagid. Sa may South Baluarte Molo, mayong aga, kay Mama... Dula, nag-brown out ang akon nga, no signal. Again, nag-brown out akon nga, computer. Nag-brown out ang computer ko, dalilingi diri ko, ma-check sa Facebook, abate, tapos gikun eh. Nag-no signal nga, nag-no signal ini. Dalilingi da. Hindi ng programa ko manari, dalingid. Babasa kita din. Si Audie Riles, may Madrid, Spain. Dalingid, i-comment ulit what may kinadula. Oh. Si Ernesto Palomar, may nga agad yung pancho, nag-tamyaw mga, ano? Greet man kami diri. Nagpamati kami sa may Hamog. Hamog Tigbawan, ang Palomar family. Salamat, gi. Ronel Katapang, mayong aga si mo, te, diin ka, daog kami. Nakapir, di man kami isa ka team. Daog kami sa Domingo, team bypass, no? Salamat, Gid, sa mga players ang team bypass. Ay, salamat, nakadaog, tana. Dapat ini, mapaubra, ta, mapatahi, kitaliwat sa bagong uniform. Pare ko, Ronel, no? Basi may sponsor, ta, Daniel. No, basi may sponsor da, pa tahi tabi bago nga uniform para do manayanaya pag ita. Ma'am Avec Paez Esmeralda is watching. Thank you. Pasensya ka da. Dinagit, nag-signal yung computer. Hindi na ito. Nari. Basi mag-andar liwat. Ang aton nga Facebook. Kaya nga nag-andar na. Thank you. Eh, nakaroon. Basaho ko na niyang first batch. Sang aton nga horoscope, Pisces, Aries, Libra, and Cancer, standby. Kay kamo ang dasonan-dasonunta nga pagbasa sang inyong mga horoscope, kamusayan ang inyong mga kapalaran. And buwas na, mga kasama, buwas na magabalik. Ah, subong na nga daw. Pecha 15, sweldo. Subong nga daw, magabalik na si Senyorito Rodel Polion Agado. Sir Rodel, good morning. Excited na to sa naga-julo jogging sa at home. Ay sus, excited na gin si Senyorito. Mga kasama, launa 21, ining bahin, bulog na ginudulong sa aton sang Kalwan, sang Nans Super Plus. New and improved Nans Super Plus, mas gin pa epektibo, kag mas gin pa baskog, agin tingo bang mangustin, guyabano, malunggay, para sa mabaskog na resistensya, dugang nga enerhiya, kag magpagsik nga lawas adlaw-adlaw. Tilawan ninyo ang pag-inom sang Nans Super Plus, ini ang natural na proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig sa kapoy kag pagpangluya sang lawas. Ang Nan Super Plus available na sa mga suki niyo mga butika sa bilog na Panay Island kag probinsya sang Guimaras. Ang may papayo natin, proteksyonan ang inyong lawas sa natural nga pamaagi. Go purely natural. Pili ang Nans Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto de kalidad ni Tita Arlene, sang Herbs Med Pharma Corporation. Melanie Harjolin, Nonoy Celubrico, nagapamati sa aton si Ernesto Palomar, dalilingge, dari-ari nagabalik-balik na ang, ano, ang aton nga Facebook yan. Bebe. I-check one ay Facebook yan. Ay, Facebook. Mga wala ako. Facebook. Hmm. Madaw kahina sang... Ano ginabrihan ko ba? Basi sala ginabrihan ko ni. Sige, testing antar. Dapat... okay, dapat Google pala. Langka. Yan, dapat Google. Galiya. Tapos sa Facebook. Dalingid ah. Mga karadyo man na Facebook. Ayan, Facebook. Login na yan. Nag-utod-utod, abi. Dire-dire da. DIY. Ayan na. Thank you. Nagbalik na kita. Kaya nagbisyo-bisyo. Ari na, okay. Thank you. Sa mga listeners sa Ari na, may mga laigay na to. Abi, kagina mo ni... Freddy Lustre, yan. Salamat, Gid. Tapos may panawag-naog ko. Yan na si Nani Benliro Bichayda. Thank you. Nonay Mark, mayong aga si mo. Hamba ni Nanay Lorna Vasquez, tiyoy, kun ako kay Telma, pahugun ko ang lalaki, no, ang ining boss ko. Isugid siya. Nga ginperdi niya, ginabalbal niya si Telma. Sugid sa management. May HR galing ng problema na ni Telma, utod sa tag-iyay. Ang lalaki ito, te, siyempre, pong pamilya, te, sino dipinsa mo, to pamilya mo, ilang mahuyaan ang bilog ang kanin niyo. Si Ernesto Palomar, mayungagang, dira sa may hamog tigbawan. Odi Ryle sa Madrid, Spain. Ronel Cata, pare ko'y may nga agasin mo, pare ko'y daw na hidlaw, naging kami kaupod ka. Pero okay man, daog man kami, 9-2 ah. Neil Bayaron, kay Mary Grace, ano ni Taurus. Ah, may palista, sige Taurus. Kay Nonoy Eraldo, pa-shout out tiyoy. Yoy ko ako kay Selma, hindi sa makulbaan tiyoy, kay ara siya sa insakto. Ang problema lang da tiyoy is, kung isugid niya, no isugid niya, nga natabo sila sa lalaki, bilang babae tiyoy, perdigid siya. Perdigid siya kay sa kahuyanan bala tiyoy, nga dalaga siya, nagapatol-patol siya sa bata sang autot sang tag-iya. To ba si mahambal bebla sila mga tao nga oportunista? No, o ba si mapabangdan siya nga oportunista sa klase nga babae? Nga ang nagpasugot sa dati, hindi man migo na ang lalaki. Sana yung mahuyan eh. Kung ako, kung gusto mo mag-resign, sorryhon mo ang lalaki. No, ining nga na tabuan na lalaki na nakatandog sa imo. Storyhan mo siya nga may tuyo ka mag-resign. Kag kung ano pamatian, kung ano ang ipahatahag niya sa imo. Basi talyarang katuod sa mas maayo nga posisyon. Take it. Galing ang problema kung talyarang ka sang mas maayo nga posisyon. Saka sa imo nga tenure sa employment, wala ka ba na matuigan? Ang iban gani natuigan na da sales lady gihapon. Mas matingala, mas magduda si Motel Mabla nga wala ka pa tinuig na promote ka dayon as a branch as a manager o supervisor o kung ano pa. Diba ikaw man gihapon ang dudahan dira, mambala mga chismosa dira nga mga updanan mo ay sus may relasyon sila ni sir. Para malikawan mo na lang Telman tentasyon, resign ka na lang dira, hindi ka na magandom dira. Kaga paghalong-halong ka man kayang lagas mo ubra hindi hubas ang bra. Yeah, mabasa kita na isang first batch ng aton horoscope.

Kay Ma'am CC Jack Wicks, kay Ma'am Lorena Rabi, Ma'am Jordan Taragon Chocades, Fe Capada, Cher Samodal, good morning. Hoy, belated happy birthday kay Ma'am Maria Michelina. Belated happy birthday sa imo, madam. Sir Dicoy, Katalan Lampreya, kay Ma'am Edna Lampreya, kamusta ka mo? Dira sa may Tabukan, Mandurriao, good morning sa inyo. Mga kasama, Super Fiber, sa mga palakaon, paris kiti pancho, damo kuging lamo na naman, oh. Sarap ng red curry sa Domingo, be mo. Baka, red curry pa, utos na chicken skin pag ito. Sige, ah! Limpyuhan ang aton nga kolon sa aton ginakaon. Hindi kita sigurado nga tanan ina ang mapagwa sa nga mapagwa naton. Delikado ang constipation kaya mo nang iloy sa mga balatian para mabuligan nga malimpyuhan ang aton nga kolon. Maginom kita sang Super Fiber. Ini ang solusyon sa colon cancer, ha? Limpyuhan ang colon paagi sa dlaw-dlaw nga paginom sang Super Fiber. Solusyon sa hindi regular nga pagpamuhi nga hindi magtirir ang hiko sa aton nga colon. Nga isa sa mga rason sa paglubos ang aton immune system kag pagtuga sa balatian sa lawas. Tinlui ang inyong nga colon paagi sa dlaw-dlaw nga paginom sang Super Fiber. Ang fast-acting colon cleansing product epektibo garantisado kay produkto de kalidad sang Life Extension Philippines si Sir Jonathan Granada. Inom lang kita adlaw-adlaw kada gabi antes kita magtulog or antes kita mag-igma mag-super fiber pagbugtaw nyo aga flush out kanami sa mga pagwas ng atong higko. It's very, very feeling good. Mapapa-aw! Kasasara. Ready na ang ating horoscope, mga kasama. Ang inyong daily dose, ang inyong horoscope. Dari lamang sa RMN, isugid kay Tiyoy. Para sa mga Aries. Ari na, Aries na kita. Aries, unang ta Aries. Aries, Pisces, Libra, Cancer. Sige, kay Aries ang pinakaunay. Sa mga nagapamati sa aton, if your zodiac sign is Aries, here's your horoscope. Puwerte sa imo kaisog. Puwerte sa imo kaisog. Pag-abot sa paghigugma o sa pag-ibig. Daw ko ring ka lang nag-aaway sa ido. Amo ka na ka baris. Wala kang inuurungan. Kaya lang, ugaling, marupok ikaw pag-abot sa chat. Biskan may sala ng partner mo, may sala ang boyfriend, girlfriend mo, bana mo, i-chat ka lang gani, ay sus, bugay, todo ka na. Ang dapat mo himuon sa love, ang reply si mo sa chat, dapat trataron mo na nga daw sweldo mo. No taw sweldo. Kulang na late pa. Ang lucky number mo is 0. Tandaan mo na 0. Tandaan mo na ang lucky number mo is 0. Yan ang tsansa na balikan ka pa sang ginbulagan mo nga boyfriend or girlfriend. And warning, no? Warning para sa ato ng mga Aries. Likaw-likawan ninyo ang initials na nagasugod sa E and X. Halungan nyo git initial na ang E, E as in echo and X as in xylophone. Delikado ina ang X. Basta X na gani. Hindi nyo na paglauman pa nga balikan ninyo. Nung likawan ninyo ang mga ex, kay nakikita ng aking bolang kristal sa ininga simana, magkadamo sa mga ex ang mapabati-bati sa imo. Kadamo sa mga ex mo ang mapabatsyag sa imo sa marupok mong puso. Ayos na, Pisces? Aris, aris, aris. Para naman sa mga Pisces. Pambato ka pag-abot sa pagiging delusional. Gamay lang nga yuhum-yuhum sa imo. Samtang nagabayad ka sa jeep o nagatindog ka,
Yuhum-yuhuman ka lang sang iban nga tao.

0: ang ginapiminsar mo dayon. Kung ano na ang ipangalan mo kung magkakaanak kayo. Huwag ka maging delusional. Kay advance ka mag-isip. Gamay lang a cute na guy o cute na girl nagatulok sa imo, nagalupad ng paminsaron mo nga siya na mapamanaw pa makasawa mo. Ang love status mo subong paminsara, nakasal ka na. Kasal ka na sa utok mo. Pero ang hindi niya alam, nag-i-exist ka. Ang lucky song mo, buenas mo kakanta, kahit anong malungkot na kanta na pwede mo hibian. Ang problema, pwede hibian. Hindi kagid magkahadlok o magkahuya nga hibian mo ang problema mo. Hibi! Pero pagkatapos mo hibi, pwede na. Pwede ka na magatubang. Nami ang imong kantahon kung ikaw ay nasubuan is Banyo Queen. Kagang babala, no, ang warning sa inyo, untat-untatin nyo na ang pag-ubra sang playlist sa partner mo na duwa mo palang kasimana nga nakilala. Sa una, uso yun eh. Maobra ka sang playlist para sa love mo o sa crush mo. Subong duwa ka simana palang kamugani magkita na magkakilalahay, ginaobrahan mo siya sang playlist. Planuhin mabuti ang inyong pangabuhi. Unahang pangabuhi nyo kaysa sa love. Yan ang may papayo natin para sa mga Aries. Para naman sa mga Libra! Subong nga simana, daw mabulubudlayan ka ni nga magpili. Magpili sa mga nagapangaluyag sa imo. Kada mo gid nagapangaluyag sa imo o naga ang imo nga ginapangaluyagan. Nagalitik ang ulo mo kung sino ang piliun mo. Halong gid, halong. Kay base madakpan ka sang misis mo. Diba? Hindi papag-akuon nga may mister. Hindi niya papag-akuon sa mga Libra. Hindi niya papag-akuon nga may mga asawa na kamo. Kasi kisigi niyo pag-edning inyong batasan nga ini. Love status mo. Maganda, guwapo ka sana. Guwapo, guwapa ka tani. Ugaling, ang problema sa mga Libra, wala kwarta pag-abot sa date. Pirmi ka na lang nagapalibre sa imo nga ginapangaluyagan sa date ninyo. Huya-huya man gamay. Antis ka mga luyag, siguraduha nga may pundo ka. Ang lucky number mo, number 2, yan ang taon na sabay mong pinaasa ang ginapangaluyagan mo. Mahilig abi ko ng mga Libra subong nga magpaasa. Ang babala, ang warning para sa mga Libra. Ang pag-ibig ay hindi parang menu sa restaurant na pwede mong palitan ang order mo any time of the day. Ano, Pisces ta, naging basa mo, tiyo, ikagina. Oo, in Aries, una ko, Aries. Pagkatapos ko sang Aries, naga-Pisces, naga-Pisces, ginbasa ko, Pisces. Kaya nga akong bulang crystal ko, siya, tiko. Magudlayan ko magbasa, basta tiko, gani ang ano. Oo, nabasa ko na ning Aries, kagang Pisces, madam. Nag-iyosi, break kaguro ay. So next naton is ang first batch naton Cancer ari. Zodiac sign nyo ba Cancer ari rin? Para sa mga Cancer, hindi para sa may mga Cancer zodiac sign. Ha? Napaka-emotional nyo sibo nga semana. Ginahibian mo pati ang commercial sa TV. ginahibian mo pati ang mga TikTok edit ng mga magkasintahan. Permi mo lang ginapasugtan ang emosyon mo. Huwag maging emosyonal para sa mga may zodiac sign na Cancer. No, ang itsura mo, nagagulupi na sa hibi-hibi mo. Buyi ang tao nga hindi na o wala na luyag sa inyo. Ang love status, kung isa nag-problema ka mo sa love, sa mga sa boyfriend or girlfriend mo, kay man kalabanan, no, in love ka o naluyag ka sa potential sa partner mo, hindi sa totoong siya. Puro ka potential, may potential sa magsenador, may potential maging mayor, may potential maging engineer. Amo na pirmigin hambal mo, may potential lang ako nga boyfriend maging architect. Pero sa matutuod, wala pa gani ka tapos high school, ina. Lucky number mo is 20. Para pirmi mo pamangkuton sa imo kaugalingon, saan aabot ang 20 pesos mo? Biskan plate sa jeep, ginakulang ka na. Ang warning para sa mga Cancer, hindi mo paghimuon jowa, no, hindi mo paghimuon boyfriend o jowa ang tao na kailangan pa ng character development. Ang lalim nun. Uy, ang ako niya umagad niya hilaw, manog bata sa ospital. Abaw, may apo na naman tana. May apo na naman takan. Babae ini. Ang Ibon Agni, no, babae ining iyang Ibon Agni. Baw, may baby girl na naman aposte pancho. Sige, ado. O buenas ko subong to, manog anom, tapos dasong bulan, pito ng apo ko. Ayun mga kasama, ang aton first batch, ang aton horoscope, huwilog nga ginadulong na sa aton, sang Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ngayon, ating pakinggan ang testimony ni Corazon Saed para sa kanyang mister na si Manuel Saed.
3: Ako si Manuel Saed, 57 years old, pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na mayroon akong diabetes.
4: Ang nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung sugat niya, as in naghilom na yung sugat niya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Tatak, RMN.
0: Mga kasama, Life Extension Vitamin D3. Tandaan nyo, dapat soft gel ni siya kag may tatak na LE para hindi ka mapikian kay kadamos ang nagalagaw ng mga Life Extension soft gel na wala tatak LE. No, para sigurado, dapat pitatak LE. Bakal ka mo sa mga butika kag para sigurado pagid sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Life Extension Vitamin D3 is the doctor's recommended and most prescribed vitamin D3 brand and numero uno ini nga ginasaligan nga brand ng vitamin D3 sa Pilipinas. Pataasa ang vitamin D3 level sa inyong dugo para makabato ka mo sa anuman nga klase sa balatian, ilabi na gid sa makamamatay na cancer. Mag-inom duwa ka soft gels ang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ini ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors sa syudad kay probinsya sa Iloilo. Ang Life Extension Vitamin D3 ay aprobado sa FDA USA kag Philippine FDA. Ito ang numero uno, super vitamin kag miracle vitamin. Pagdating sa vitamin D3, Life Extension Vitamin D3.
5: Tatak! RMN.
0: Para aprobado ang resulta, kada aga pagkatapos nyo pamahaw, amo ng pag-inom sang duwa ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Kagkada gabi, mag-inom naman sang Super Fiber. No? Antis ka mo manyapon o antis ka magtulog. Pero para namin pagid, i-avail ninyo ang libre na medical consultation na ginataliyar sang Life Extension Medical Clinic. Adlaw-adlaw, pwede gid ka mo pa-check up libre kao po ng mga medical doctors. Kagtuin nyo lang ang ilang mga clinic na nahamtang sa lower ground floor ng Robinson's Mall, G. De Leon area. Tagbak Haro, Barangay Poblasyon, Zone 1, Estancia, Simeon Aguilar Street sa siyudad sa Pasig, SM City, Iloilo, lower ground floor sa food court area, Bangga Dama, Santa Barbara sa may Santos Arcade, JC Zulueta Uton, natubang sa Iglesia ni Cristo, kagang pinakabag-o nga branch, dira sa may San Miguel Jordan Guimaras.
5: Tatak, RMN.
0: Alauna 43. Shoutout tiyoy, Nonoy Heraldo, Melanie Harjulin, kay Ma'am Mary Grace, sa second batch sa Virgo, Capricorn, Scorpio, Virgo, Capricorn, kag Taurus, standby kamo. Amba ni Sir Jespal, kung manugid ka o reklamo, base ikaw pa, balis ka doon nga ikaw ng hagad sa boss mo, resign ka na lang, Telma. Amo nang problema, Blatiyoy, kung mapadala-dala ka sa imo nga kahulugbon, no, wala kay kamuhal-muhal babae, basta gani mahubog, dali, gid ka mo malamsutan. Set your priorities, Telma, dapat amo nang paminsar mo eh. Set your priorities and also set your standards. Amo na bla gusto mo paglantaw sa mga lalaki sa imo? Kay kung mahubog ka, te, matuslukan ka na. Tingi kung mag-amo ng lagas mo, hindi ka na da mag-ubra, sa bar ka ubra. Nonoy Mark, at yoy dugay na si tatay ga pamati sa imo. Salamat gid to Mark. Pisces na, okay. Si Ma'am Rona Mahandukon, si Sir Jespal, base hasta lang sa potential. Amo na gani, puro lang potential. Shoutout tiyoy sa may Mads Tapsilugan crew. Hamban ni Edel Christine Apovachar Kaskite. Diin ining Mads Tapsilugan daw gin naglalaway ko subungaw. Daw makaon gid ko sang inyo nga Tapsilug. Tapas sinangag tag itlog. Susarap yan. Tapos double egg. Dua ka itlog. Tapos medyo malasado ang itlog. Tapos dira mo isaw-saw sa yolk. Sa dilaw, blasang itlog ang imong tapa. Tapos ang isa, pusuon mo kung isa mo sa kanon tong itlog. Tapos may makahang-kahang kada nga sinamak o kung wala sinamak, pinakurat. Okay, isaw-saw mo to ang tapa mo. Baw, galalaway ko. Din. Dining mud stop silugan kay kantuan ko subong ginagutom ko. Yoy para kay Thelma, una na'y mas mayong sugid yan ay kay nanay niya. No, mas mayong nanay makahibalo. Nami ang mga laygay sang aton ng mga ginikanan. No, taken for granted, gina-take for granted nyo lang ang mga ginikanan ninyo. No, ang nagagwa dito yoy kasi nasugid na lang kay nanay kung nagabusong na. No, kung marugbata o mabata na, dira mabalaan lang sang iloy. Diba dapat, Thelma, sugid mo kay nanay mo. Babae ka, babae man siya. Mas mabatsagan niya, mahibaluan, mabatsagan niya ang ginabatsag mo bilang babae. So, dapat isugid mo kay nanay mo. Na kuon mo man sa iya, na amon ang natabo. Na may luyag ka sa iya. Amo na guro, nagpasugot ka man nga mag-upod sa lalaki. Pero nahibaluan mo eh. Nga may asawa na, mas mayo gani ini Thelma nga wala matapos. Pasalamat kagid nga wala matapos, wala makapalupok ang lalaki. Sugid mo kay nanay mo. Ara pamilya gid ang makabulig sa mga problema nga parehas sini Thelma. Thelma, lesson learned. Basta gani hindi mo karelasyon, basta gani hindi pa kamo kasal, kung hindi mo pagdali-dali ipahatag, sus ka, ano ka klase nga babae, virgin ka pa, nagpasugot-sugot ka. ano man. Dere ang Mads Tapsilugan, ambal ni Edel, tiyoy diri lang kami sa may Halandoni Lapu, sir. Open gid kami para sa imo. Dinda dandan. Hindi ko katultulbi kung Lapus mo. Dindampi sa Lapus, ma. Dining Halandoni Lapus. Direction, please! Halandoni Lapus. Diba maliko ka da sa tuo, pagkanto sa may Uygongko. Diba? Diba? Pa-Uygongko na. Diba? Pag Uygongko mo, dire-diretso na ni, pagkanto sa may Lapus, kag pagkanto sa may Barrio Obrero, dira, Edel. Kando ginakulbaan mong ko sa ginahambal mo nga, open gid kami di sir para sa imo. Base, close ka mo, i-open nyo lang para sa akon. Isa lang ka order, blakon ka. Bawlaway man ta sa Tapsilog ba? Amo nang nami ang Tapsilog, kagun nami ang longganisa, no ang longsilog. Akon apo, paborito, tosilog. Tosino, gina makatosino, gina makabataan, kaya medyo sweet siya, di ba? Pero kita mga tapagid. Sige, basi makabisita ko din si Ma'am Edel. Ano ka na, manager? Ma-discount ko si Ma'am Edel. Hindi ko katultol, basta pag-abot na rin, balang ko lang Barrio Obrero. Pero gamay nga direction ni Ma'am, kay base may mga nagutom ang kita mga kauturan, labi na ang mga taxi driver nga nag-monitor sa aton, ang aton mga kapulisan, ang ining mga tricycle driver, ang aton nga mga grab drivers, ang mga delivery rider nato, ang mga nag-motor niyo. Sa si Gio, basta nagutom ka! Ikaw ang problema. Ako ba sa may problema ako? Kaon, may doon kayo, pa-stress sa problema, G. Malampuasan mo ba na, G? Sige, basahon na nato. Nantes kita mag-bululagay. Din ako. Taurus na ni, Taurus, sige. Ay, ni Scorpio pagali. Sorry. Scorpio! Nagapamati ng mga Scorpio, nga parehas kay Tio Pancho. Ano yan ang ating magiging kapalaran? Sini nga semana. Para sa mga Scorpio. Kay Inday. Ha? Para sa mga Scorpio, ang kapalaran natin mga Scorpio, napaka-misteryoso ninyo. Abi mo may tinatago kang kayamanan. Abi mo may ginatago kang amanggad. Selos ka ng selos. Selos ka ng selos sa tao nga wala ka man ka relasyon. Selos ka nga selos, pero wala ka mo relasyon. Ano ka, bangko? Kasi nakapaka-possessive ninyo. Kisa mo gidman dito ng mga Scorpio, primit taga-selos, biskan way ta relasyon. Crush ta palang gani ang tao. Wala ta may istorya, kung may mga makita kita mga picture, taga-selos kita. Napaka-seloso niyo. Buhin-buhin niyo ang pagkaseloso niyo mga Scorpio. Kamo! Pero may ginahimo kuno sa mga Scorpion, mahimo nyo, base himuon ninyo ini nga semana. Pero may ka nag-imbestiga, no? Pero may ka nag-imbestiga o naga-scroll sa profile ng ex ng bago mong crush. Crush pa lang, ginastalk mo na ang ex ng crush mo. Ang galing nyo mag-stalk. Ang inyong buenas nga adlaw sa mga Scorpio ay Huwebes, Thursday, ang araw na maisip mo na kailangan mo na talagang mag-move on. Mulo, move on ka na. Kato ka kap ising para makamulo, move on ka. Warning para sa mga Scorpio! Hindi kasagay block kag unblock sa mga ginautangan mo. nagalibog ng ulo sang algorithm sang Facebook sa imo. Kag hindi kasagay lock sang profile mo. Sagay ka-add nga ad sang tao pero naka-lock ang profile mo. Napagkakama lang kang scammer. Next, anong next naton nan ni Virgo. Ari na, sino ang mga Virgo da? Para sa mga Virgo, sa inyo nga horoscope, sini nga simana, nakikita ng aking bolang kristal. Puwerte sa imo, ka-perfectionist. Sa mga Virgo, puwerte ka mo ka-perfectionist. Gusto nyo kung magka-boyfriend o girlfriend ka mo, gusto nyo ang iyong karelasyon. Gusto nyo matamaalam, manggaranon, pogi o gwapa, kag mabuot. Sa diin kagapangita sa boyfriend sa Shopee, halos tanan, gusto mo, asa ka pa. Ang love status mo subong is single by choice. Pero sa matutuod, may jowa ka na. Nga single pang status mo sa Facebook mo, may tuyo ka nga mag mang-aroda sang iba. Ang lucky sign ng mga Virgo is Sagittarius. Yan daw ang perfect match ng mga Virgo. Ang Sagittarius. Nga ah, kay kung Virgo, kung Sagittarius ang magiging jowa mo, sigurado ka, ubos ang pera mo. And Virgo. Next natin, Capricorn. Ari si Ma'am Gemma. Capricorn ka, Ma'am Gem. Doon nakita ko ito. Gina daw siya nag-Capricorn. Ay, wala Capricorn. Subukan sojak sa'yo. Wala Capricorn. Ginkakas. Ginkakas na ang Capricorn. Next year na ko nung ibalik. Ko. Pati ka na. Para sa mga Capricorn, daw matuod-tuod gid niya. Mas plangga mo pa ang ubra kag kwarta mo kaysa sa puso mo. Aliwa tunta ha? Mas palangga mo pa ang ubra kag kwarta mo kaysa sa puso mo. Suling sa akong bolang kristal, okay lang ina. Para okay lang ina, kay ang kwarta, hindi ka gid pagpabayan. Pero hindi ka man pwede makupaan sang kwarta mo. Sa love status, sini nga semana para sa mga Capricorn, magpulo preparar kay may darating ka nga makadate. May manghagad simo nga madate. Halungan mo lang kung ano gid ang iya tinutuyo sa inyo nga date. Warning! Warning, warning, warning. Para sa mga Capricorn, hindi sagay hibi samtang nagatulok sa kalendaryo. Kay biskan kami nagalibog, ano ang ginahibian mo? Ang Pasko o ang maabot nga birthday mo? Pero laban-laban yung Pasko, kaya natulok ka sa kalendaryo, lapit ng Christmas, gahibi kagindi. Ingat-ingat sa mga Capricorn! Ari ng ating last sa mga Taurus. Uy, ang galing eh. Sa mga Taurus, may mga zodiac sign nga Taurus. Tapat ka kung magmahal. Aba, talaga, talaga ba? Tapat magmahal ang mga Taurus. Tapat ka magmahal. Pero mas tapat ka sa pagkain. Kung hahatiin mo ang paborito mong asudan para sa partner mo, yan ang tinatawag na tunay na pag-ibig. Kasi napakatakaw mo pala. Wala ka naga pang share. Love status sa mga Taurus, single ka man gihapon, kay man ginahulat mo nga magbag-o ang tawo nga wala man nagabag-o. Para sa mga Taurus nga mahilig magkaon, ang lucky place ng buenas nga lugar sa imo is ang mga eat all you can o ang buffet restaurant. Yan ang lucky place mo. Dira ka makapangita sang jojowain mo na parehasi mo na matakaw sa pagkain. Warning sa mga Taurus, hindi mo paghibian, hindi nyo paghibian ang mga tao nga wala man kabalo biskan favorite color mo. And yan mga kasama ng ating daily or weekly horoscope. Tutok lang, Trisarmen, para sa inyong mga horoscope. Don Juan Bulilan, bahay nga agad tiyoy, Taurian, abi ko Taurian, Taurian ako, Taurus ka, Don Juan Bulilan. Ano ba tiyan mo, sir, ang imong nga horoscope, paingat. Si Bench Paranpan, Sir Bench, kung ako kay Thelma Tio, yung bali Bench Paranpan, istoryahon niya anay ang boss niya kung ano mahimo sang natabo sila base mayo man ang plano sang boss niya. Taiti grab niya eh kung 30k tanyag do, kung 30k ang ihatag sa iya, tatag sa iya sa pagbuka sang purangkay mo. Kuha at Thelma, kuha! Resign ka na yun! Ngita ka, obra! Kaya hindi mo na pagliwato, ipabuka pa yung mo, Kristal! Kwartahian ay si boss mo! Pero wag yung blackmail. Ay ba, si ma-set up ka da bla? No, may entrapment operation, yung ba-blackmail-blackmail pa? Oh, halong-halong langit sa mga messages ninyo, ha? Ang mga ginatawag na may resibo, halong-halong langit. Malingit, di na to man. Dula to ako, din tong comment man. Sige, Christopher Morris ba, correct git tiyoy? Ga-expand na ang hips. Taurus ako tiyoy, haha. Yes, I love buffet pero konsentrado lang sa sushi bar. Ayaw ka ang sushi. Mary Grace, patamiyo ko tiyoy ang baat pasige sa Lazar family diri sa may Estancia, Iloilo. Salamat gid sa aton mga listeners, sa aton mga viewers sa Facebook, RMN apps, and sa aton nga YouTube channel. Luigi Nakalyar, T.A. Punch, always watching, sir. Thank you, Sir Luigi Nakalyar. Magkapi na. Ito na ang ginulat-hulat naton nga manamit nga klase nga kape.
5: Tatak! RMN.
0: Ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Mapapa-wow, ma-amaze ka sa sarap kaysa sa mga health benefits sa Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. I must try coffee para sa inyo. May mga masunod din yung mga ingrediente: collagen, mangosteen, may malunggay, Garcinia Cambogia, may chia seeds, black cumin, cocoa, may goto cola, may maca root, may ginseng, may kape. Pinatamis ini isang stevia na pwede sa ato mga kauturan ng mga diabetic kung mataas ang blood sugar. Kagin pa namin ini isang non-dairy creamer. 14 ang sangkap, sangkap pa.
5: Tatak! RM.
0: Sangka, tutak ang sangka. Sigurado, basta nakakapihin nyo 14-in-1 herbal coffee ka. No? Kilala ini nga nagabulig sa pagpahubin. Habang tumatanda, bumabata. Hindi ang utak ang itsura. Ay man, may sadya madamo ini mga antioxidants, kag may collagen. Nagipalayo ini sa mga balatian. Nagatnami, gapanami sa ato nga pagpamuhin tungod sa chia seeds. Nagaparelax sa ato na unahuna kay Gio. Papa Gio, kapihin nyo. Sigurado makapaminsar kagid sa matayo. Makapaminsar kagid sang solusyon sa imong nga problema. Tud, telawan mo ang kapihin nyo. Sa mga riders ta nga pulaw-pulaw para pambato sa pulaw, are kapihin nyo. 14-in-1 herbal coffee nga pautay ini sang pulaw. Telawin ninyo, kapihin nyo. 14-in-1 herbal coffee pwede na mabakal sa mga suki nyo mga butika sa Binugta Panay Island kag Guimaras. Available man sa May Zamara Shop sa Iping lang sang Sarabia Optical sa May Mary Mart Mall Activity Center. Kato inyo, order kamo tabudamo. Preparahan nyo na pang regalo ni pa sa mapabot na Pasko. Pwede man temprano pang hatag sang regalo. Tilawin ninyo sa mga kapihan. Dapat may kapihin nyo 14-in-1 herbal coffee kamo. Promote nyo ang good health. Dari sa syudad sang Iloilo, ginapromote sa atong alkalde, Mayor Reñas, ang good healthy lifestyle. No, kaya pa namin ang ato ng mga esplanade, ang Sunset Boulevard, di ba? Biking capital kita. No, amin dapat exercise kita. Well lit, damo na suga ang ato ng mga esplanade. May mga CR, may mga kapulisan kita na, may mga green guards kita. No, dapat hindi lang ngambal niya, exercise ka, dapat pati pag-abot mo sa balay, dapat na mga healthy man ang imong ginakaon, ginainom. So kung gusto nyo healthy nga klase nga kape, kapihin nyo 14-in-1 herbal coffee. Sigurado, makukuha ang stress mo, kapihin nyo. Depressed ka, kapihin nyo. Busted ka, kapihin nyo. Nagasilibrar ka sa anniversary o birthday mo, kapihin nyo. Nasubuan ka kay Manog Pasko, why ka pa di sa Pilipinas, kapihin nyo. Inom-inom, kapihin nyo, ha? Kagasta din lang ako pagpangalagad. Alas dos na. Boss, balik na kita sa regular time slot. Balik na kita sa alas 12. Kaya ari na si Senyorito Rodel Pulyo Nagado para sa programa Patrol 774.
6: Ay, salamat.
0: Mga kasama, sa din lang ako pagpangalagad. Maraming salamat. Shukran Jazila. And afwan sa mga kauturan natin dira sa Arab countries. Assalamu alaikum. Walaikum salam, habibi. And kitakit sa makita, buwas nga adlaw dira sa programa Isugid kay Tiyoy. Sa jauntang aton programa, kung may mga problema, isugid kay Tiyoy. Kung gusto mo ninyo nga maistoryahan ang inyong mga kabanata ng buhay ninyo, huwag mo nga pinagdadaanan ninyo. Istoryahan ta, antes pa maglupok. Sa ating mga OFWs working and living abroad, good morning, good afternoon, and good night. Ini si Tiyoy ninyo, Pancho, signing off for now. Kita kits tomorrow, diri sa programang kinagigiliwan sa balat ng radyo. Ang programa ay sugid kay Tiyoy. Sa ngalan sa aking technical partner, na si Radyoman Jason Renzi Cabatania, ining inyong alaga, ninyong anchorman, inyong amigo, inyong baby love, Tiyoy Pancho. Have a beautiful day. Ciao, baby.

Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

puso, agad maapatayon sa ila pagtatap sa ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila at paghatag sa matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pangamangin mo ka na ang ila alangihon, bangon sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat ng ginatubang namo. Pasailuha kami o amay sa among mga kasalanan.

0: Maayad-ayad nga aga, good morning, mayong aga sa ito ng mga suki nga tagpulamati sa ito nga programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kag sa duha naton ka maambong kag mapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Maayad-ayad man nga aga sa mga partners naton sa tagsa-tagsa ka mga local government units, aton nga mga agricultural extension workers, mga local farmer technicians naton kag farmer leaders nga nag-upod gid sa aton nga programa sa gihapon. Ako ang inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis, ang mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minutos. Nagapanginbulahan kita kay ang banwa sang Alimudyan Iloilo, nagapangagdagid sa ilang banwa sa tanan nga mga lokal nga pangulohan nga malapit sa banwa sang Alimudyan nga magbisita sa ila kapag bukas kahapon sang Banwa Bugana. Ang Banwa Bugana, isa ka livelihood agri MSME trade exposition nga nagapasindayag sang mga ginapabugal nga produkto, talento, kagkapisan sang mga mangunguma, negosyante, producers, kag mga artisan sang banwa sang Alimudyan. Ang aktibidad naging buksan kahapon nga adlaw, September 14 sa Public Plaza sang banwa kag magalawig sang siyam ka adlaw. Ang Banwa Bugana isa lamang sa mga madamo nga aktibidad nga gina-prepare sang lokal nga pangulohan sang banwa sang Alimudyan para sa selebrasyon sang Semana sang Alimudyan kag Patronal Town Fiesta 2026 sang banwa sang Alimudyan. Gani aton nga mga agripreneurs, aton nga mga consumers nga nagapalibot sa banwa sang Alimudyan, ginaagdagid sang aton nga programa nga magbisita kag tanawon naton ang mga produkto, talento, kagkapisan sang aton nga mga mangunguma sa banwa sang Alimudyan, suportahan naton ang ila tagsa-tagsa ka produkto kag ang aton nga suporta sina hindi lang sa banwa sang Alimudyan kundi para gid sa aton nga mga upland farmers dira sa banwa sang Alimudyan. Karina kag bisitahan naton second day subong may ito pakita kaadlaw no kay siyam ini kaadlaw nga pagpasundayag sang produkto, talento kag kapisan sang aton nga mga mangunguma dira sa banwa sang Alimudyan. Gani nagapanginbulahan kita sa aton nga Mayor, Mayor Alfeche kag Vice Mayor Kalay kag sa mga farmer leaders naton dira sa banwa sang Alimudyan. Good morning, maayad-ayad gid nga aga sa mga farmers naton sa mga coastal municipalities halinda sa Balasan, Iloilo kay Sir Bubot Blancaver. Good morning, shout out gid sa imo no kay Sir Jong Mendoza no sa Banwasang Estancia sa Banwasang Batad no kay Sir Palmares no, maayad-ayad man aga, salamat sa pag-upod sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura. Sa mga fisher folks naton nga nagaupod sa aton nga programa kag nagapautaw-utaw subong sa lawod samtang nagapulo pang isda, maghalong gid kita no kag we hope nga padayon kita sa pag pamati kag maghibalo labi na gid sa lakat sang panahon sa subong nga adlaw. Dugang naton nga tagaan sang igtalopangod subong nga aga, naglabot na sa 87.54% ang overall completion sang Halaor River Multipurpose Project Phase 2 o kung GRMP 2 as of August sang sini nga tuig. Sa aton paghinon-anon kay Steve Acordero, ang spokesperson sa National Irrigation Administration, iyagin pahayag na fully completed na ang duha sa tatlo ka dams sang proyekto, kag magkasugod naman ang impounding sang tubig sa nasambit nga reservoir. Sumo sa kay Cordero, ang irrigation component ang isa sa mga ginatutukan sang project management, ilabi na ang construction sa mga irrigation canals. Pahayag pa niya, ang main conveyance o kung highline canal ang may kalabaon nga 80 kilometers amo ang magadala sang tubig halin sa dams pakadto sa mga agricultural areas. Ginpakigbahin man ni Mr. Steve Cordero nga ang 80 kilometers nga highline canal yala na sa 45% ang natapos nga contracted civil works, samtang yala naman sa 55% ang completion sa mga smaller canals sa idalom sang local minor contracts. Ang Highland Canal mag-aumpisa sa may barangay Alimunan, Kalinog, Iloilo, kag magatapos sa may Tigbawan nga nagakonek halin sa 3rd District pakadto sa 1st District sang probinsya sang Iloilo. Bugang pa ni Cordero, tang target sang project management nga makompleto ang GRMP 2 sa June 2027. Kag sa dugang impormasyon, no, bahin sa Halaor River Multipurpose Project, ini ang makahatag sang irrigation nga tubig sa initial nga 500 hectares nga farmland sa Banwasang Kalinog kung mag-igo ang ginpaabot nga El Nino sa pungsod. Sa aton dugang nga paginon-anon kay Sir Steve Cordero, iya ginpahayag nga bisan hindi pa fully operational ang proyekto, mayala na sa mga natapos nga irrigation canals nga nakakonekta sa pila ka mga farmlands sa nasambit nga banwa sa Banwasang Kalinog, Iloilo. May tubig na sa duha ka completed dams sa proyekto apang padayon pa ang construction sang irrigation canal and network. Pahayag niya, ang isa ka rain harvesting project kung sa diin ginakonekta ang Halaor High Dam ang tubig sa tiyon sa may rainy season agod magamit ini sa tiyon sa mga lean months o kung tiyon nga kulang ang tubig kagaulan. Ginpahayag pa ni Cordero nga fully operational na ang nasambit nga dam, mahimo ini maghatag sang tubig para sa irrigation kag iwan pa nga mga kinahanglanon ilabi na sa tiyon sang El Nino. Apang bangod ongoing pa ang construction sang mga irrigation canals, limitado pa anay ang area na mahatagan sang tubig. Ginpasiguro man ni Cordero nga kung mag-abot ang El Nino sa sininga tuig, kag may bastante nga tubig sa dams, mahimo masuplayan sang irrigation water ang palibot nga 500 hectares nga farmland sa Banwasang Kalinog nga amo ang konektado sa natapos na nga mga canal system. Samtang dugang niya nga ang dry season mahimo man nga favorable para sa pagpadayon sa construction bangod mas maayo ini para sa earthworks kag concrete works. Ginpakigbahin man niya nga ang mabaskog nga El Nino ang mahimo gihapon maghatag sang negatibo nga epekto sa mga mangunguma sa food security kag water security sang aton rehiyon Western Visayas. Sa dugang pa nga impormasyon bahin sa Halaor River Multipurpose Project, ginpahayag ni Sir Steve Cordero, ang isa ka science base kag nag-age sa nagkalain-lain nga safety studies ang disenyo sa proyekto agud masiguro nga mapag-uli ni ilabi na sa tiyon sang kalamidad. Ini matapos gin confirm ang nasambit nga dam sa natabo nga dam related incident sa Nepal kag Tibet nga gintunaan sang kamatayon sa mapsobra 1,000 nga mga individual. Sa aton pagpakigangot kay Sir Steve Cordero, iya ginpahayag nga antes pa man ginpatuman ang proyekto, ginpaidalong nga ini sa geological, hydrological kag hazard studies agod ma-assess ang kondisyon sang foundation, reservoir kag palibot sang dam. Suno sa kay Cordero, gintun-an man ang epekto sang bugat sang concrete structure sa foundation, lakip na ang movement sang tubig kag hulog sang pabulod nga reservoir. Pahayag pa niya, may mga confirmatory studies kag evaluation man nga gin-conduct sa tiyon sa construction agud ma-validate ang kondisyon sa foundation kag dam sites kag ma-adjust ang disenyo kung kinahanglan. Ginpahayag pa niya na mayala sa confirmation gikan sa independent international company nga amo ang nagtuon sa aspeto sang geology sang project nga maayo sa gihapon ang kondisyon sang dam sites kag reservoir, lason nga nagapadayon ang implementation sang proyekto. Ginpakigbahin ni Cordero nga sa subong mayala na sang real-time monitoring devices sa mga dams, lakip na ang mga kagamitan nga nagamonitor sang movement sang foundation kag structures kag seismic activity. Dugang pa niya, may yala sang koordinasyon ang National Irrigation Administration sa Office of the Civil Defense kag Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office agud mamonitor kag mahibalo sa publiko ang sitwasyon sang dam kung may bagyo, may bakobaskog na ulan kag may mabaskog na linog. Gani, ginapasigurogid sang aton katuwang nga ahensya nga ginakabig nga mapag-on kag sarang nga malikawan ang peligro nga dala sang kalamidad sa sining pagtukod sang Halao River Multipurpose Project Stage 2. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Ma'am Marilo Katuna, kay Ma'am Marilo Gonzaga, kag Ma'am Helen Bolivar, kay Sir Tranquilino Agrigado. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan na katundan. Kay Sir Ricardo Rosendo Hentolia, Sir Richard Agudines, kag Armilin Joy Mospa, kay Ma'am Hussein Delotas, kag kay Attorney Rolin Asuncion. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan na katundan. Dugang naton tagaan sang Igtalopangod subong aga. Din pasangkad sang Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management ang ihibalo sang 62 ka mga mangunguma nga katapo sang Amiroy Farmers Association sa Barangay Amiroy, Mina, Iloilo. Inipaagi sa ABSF Rice Technical Briefing and Capability Building nga kabahin sang National Soil Health Program. Ang aktibidad naga-focus sa pagtudlo sang balanse kag husto nga paggamit sang abono para sa tanom nga palay. Sa tiyon sang Open Forum na istoryahan sa mga mangunguma ang tuhoy sa produksyon sang palay, pagdumalas sang soil health kag paggamit sang organic nga abono. Magalawig sang duha ka tuig ang pagpatuman sang proyekto agud masundan kag makita sang lubos ang epekto sang EBFS sa duta kag ani sa palay sa talamnan. Padayon ini nga ginapatuman kag pasangkaron sandig sa mga resulta kag performance sang teknolohiya sa Barangay Amiroy, Mina, Iloilo. Good morning gid sa mga farmers naton dira sa Banwasang Lambunaw, Badyangan, Kaghaniway, Iloilo. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Sa mga coffee farmers naton dira sa Barangay Nagpana, Barota, Cavieho, Iloilo, diha sa San Rafael kag sa Igbalas Iloilo. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Dugang naton nga tagaan sa Igtalopangod subong nga aga nag-declare sang state of calamity ang siyudad sang Pasi bangod sang dako nga epekto sang red stripe soft scale insect o kon RSSI infestation sa industriya sang tubo kag sa mga mangunguma sang siyudad. Sa opisyal nga pahayag sang Pasi City LGU pinaagi sa resolution number 2026-179 gin-declare sang City Government of Pasi ang state of calamity agud mapabakod ang mga tikang sa pagmonitor, pagkontrol, kag pagpugong sa paglapta sang piste nga nagaapekto sa uma sang tubo. Sa aton pagpakigangot sa kay Sir Jerome Magbanwa, acting provincial agriculturist sang probinsya sang Iloilo, iya ginpahayag sini nga sandig sa pinakahulihi nga datos sang Provincial Agriculture Office sang nagligad nga semana, yala na sa 13,409 ka hektarya sang tubo sa probinsya, yala na sa 9,909 ka hektarya ang apektado sang RSSI infestation. Sa 27 ka banwa kag syudad nga apektado, pinakadako tag pinakaapektado ang Pasi City nga mayala 2,286 ka hektarya na affected kag 2,646 ka mga sugar farmers ang naapektuhan. Nagkasunod ang Banwa sa San Enrique nga mayala 1,428 ka hektarya na apektado kag 2,228 ka mungoma. Pangatlo naman ang Banwa sang Anilaw nga mayala 1,414 ka hektarya nga affected farms kag 1,264 ka mga mangunguma. Ginalantaw man sa Provincial Agriculture Office ang posibilidad nga mag-declare sang state of calamity ang pila pa ka mga kabanwahanan, ilabi na ang mga lugar nga labing affected sang RSSI infestation. Paagi sini, posible na ang mag-declare sa province-wide state of calamity ang provincial government sang Iloilo. Ginabanta nga sang ikatatlo nga quarter sang nagligad nga tuig, nagumpisa ang paglapta sang RSSI sa probinsya. Ang red stripe soft-scale insect, isa ka peste nga nagaapekto sa mga tanom nga tubo kag nagahi-resulta sa pagnubo sang production kag kita sang mga mangunguma. Pangod sini, ginabanta nga 30 to 50% sang production sang tubo ang apektado suno sa mga sugar planters. Pahayag pa ni Magbanwa sa karon ilan na ginapatuman ang nagkalain-lain nga dikang agud makontrol ang paglapta sang RSSI kag mabuligan ang mga mangunguma nga apektado sang peste. Padayon man ang pagmonitor sang provincial government of Iloilo ka mga lokal nga panguluhan sa mga banwa kag syudad sang Iloilo nga mga may tanaw nga tubo sa sitwasyon kag sa industriya sang tubo. Gani yari man ang aton padayon nga pag palayag sang aton nga advocacy bahin sa RSSI dili sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan na katundan. Yari ang aton nga radio plug.
1: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kung Red Strip Soft Scale Insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod kay ginasuyop sini ang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga ma-produce. Ang mga sintomas amo ang masunod: Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew ukon duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag ukon sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatlo, ang pagdalag kag hinihinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong ng mga insekto nga may mapula-pula, tubtob, pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagdumala o kon management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayo nga sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo o pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kagilayon na pagsunog ukon paglubong sa mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan o kon seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid nga mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sa Department of Agriculture kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga permi maglibot kag mag-usisa sang inyo tagsa katalamnan. Kung nakakita ka mo sang sini nga mga sinyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office ukon sa Provincial Agriculture Office. Sa ating pagbinuligay kag nagakaigong aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuyan sang atong mga manguma. Pahanandom, halin sa opisina sang Provincial Agriculture kag Department of Agriculture, Western Visayas.
0: Yes, samuyad to ang atong radio plug bahin sa RSSI. Sa sinay nga tinion, atong nga pamatian ang atong AgriBeat reporter. Halin sa Department of Agriculture, Western Visayas, welcome naton si Ma'am Vivian Nimue Almalbis. Ma'am Vivian, sa imong report, subong nga aga.
2: Para sa mga nagapong nangabalita sa Department of Agriculture, Western Visayas, mga manok talaba nakatapos sa pinakabulan ng paghanas. Matagumpay nga nagpatigayon ang Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Regional Office 6, sa isa ka season-long training program na may 12 ka-sessions, agud mapasanyog ang teknika nga ihibalo kagkaalam sa mga mangingisda sang talaba tuwi sa raft culture, kagtayo yun yung production sang shellfish sa Dumangas, Iloilo. Ang nasambit nga paghanas tuhoy sa shellfish culture and raft operation and management ng patigayon halin sa May tugtog July 2026 kung diin 16 kamiyembro sa Dakotan Fisherfolk Association ang madinalagoon nga nagtapos ang programa. Ang pinaka-importante nga kabahin sa programa amo ang aktual nga paghimo kag paghamtang sa isa ka 5x5 na balsa sang talaba nga ginubra halin sa kawayan, lubid, plastic stops, nylon twine kag apat ka 200 liter plastic drums bilang buya ukon palutaw. Dugang pa sini ang mga partisipante naghanda kag nagpahamtang man sa 320 ka oyster spot collectors sa gintalaan nga lugar sang ila tamnan. Paagi sa bugos na siklo sang produksyon sang talaba, ang mga nakatapos nagtuon man tuloy sa biology sang talaba, pagkilala sa mga species, pagpili sang nagakaigo nga lugar, pag-usisa sang kalidad sang tubig, mga teknolohiya sa pagpatubas, pagtatap sang stocks, pag-ani, pag-asikaso, pagkahuman sang ani, kaluwasan sa pagkaon, kagpagtimbang sang gasto kag kita. Ginpahibalo man ang mga partisipante tuhoy sa pag-usisa sang kondisyon sang tamnan, ang peligro sang harmful algal blooms ukon red tide, kag ang epekto sini sa ikaayong lawas sang tao, subong man ang pagtinlo ukon depuration sa mga produkto nga shellfish. Nagpadala sang pagpasalamat ang mga nakatapos sa programa kag nagsiling nga ang paghanas naghatag sa ila sa mga bagong pamusog na makadugang sa ilang madamo at tuig na eksperyensya sa pagpatubas sang talaba. Ginhangyo sang kawanihan ang mga partisipante na gamiton kag ipaambit ang ihibalo nga ila natunan sa iban pang manong talaba kag padayon nga usisaon ang gintukod nga raft culture sa bugos na siklo sang produksyon tugtog sa tion sang pag-ani. Vivian Nimio Kimpo Almalbis, Nagabalita.
0: Thank you gid Bibgen Nimwe Kempo Almalbis sa imong balita. Subong nga aga padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs nga magparehestro sa Farmers and Fisherfolks Enterprise Development Information System. Yali ang padayon naton nga pagpangagda sa inyo.
3: Manguna o kung mangisda o kung nagapatigayon sa negosyo sa agri-fishery sector, kabahin ka sa ginatawag ng Farmers and Fisherfolk Enterprises. Ang Farmers and Fisherfolk Enterprises amo ang mga negosyo na ginapanag-iyahan ka ginadumala sa mga manguna o kung mangisda, individual man o kung grupo, na rehistrado sa isa sa mga masunod na talatapan. Kabahin ka man sa programa kung ikaw ang nagapasakot sa produksyon, pagproseso o kung pagpamaligya sa mga produkto sa agrikultura kag pagpangisda. Kung ikaw may ala sa micro, small, or medium enterprise, basta nagagamit at nagabakal sa lokal na produkto halin sa atong manguma kag mangisda, welcome ka sa PDIS! Ano pa ganun ulit mong ka-agri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso!
0: Yes, sa aton nga mga agripreneurs, magbisita lamang diri sa aton Agribusiness and Marketing Assistance Division diri sa Department of Agriculture, Western Visayas. Kagpangitaon lamang si Ma'am Rhea Cristina Rizal o kung si Ma'am Maricar Tumbokon. Wala na kita sing panahon sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Sa ngalan sang aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kagduhan naton kamaambong kagmapisan nga Regional Technical Directors, Director Zarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini inyo kasubong nga manguma James Ogatis ang nagasiling sa inyo. Good morning, maayong aga, maayad-ayad niya aga sa inyong tanan.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagi ang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Bayo.
1: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bayo at ang bilogong na pamilya para maligawan ang impeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
0: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Pumakal sa mga butika.
0: D3 Bayo.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
1: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
2: Charm, Fab, Corn. Mamong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
2: Bangkong kumaka bloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
0: Cellphone Plus Gold.
5: Ako gali si Shirley.
6: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
5: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sa Cellphone Plus Gold. Sa sunod siyang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Cellphone Plus Gold.
7: Mas pinalakas, pinagaling,
0: pinahusay.
7: Cellphone Plus Gold.
0: Sa mga butika.
8: Giga.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog nga pungsod da Pilipinas, alas 4:10 na sa kaagahon.
3: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
4: Unang radyo, unang balita.
2: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
4: Unang radyo, unang balita.
5: Adlaw na kita sang Martes, September 15, tuig 2026.
2: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupon ninyo, Radyo Man Eric John Pamplona.
5: Tag ako naman si Radyo Man Ben Roy Bernal.
2: Sa kinaanda nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanwahanan kay isa ka component city ang syudad sang Pasig.
5: Subong man sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag mayong aga, good morning sa aton tanan.
2: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa lilisuan sang inyo mga radyo. Kag sa YouTube pangitaalang at RMN Iloilo Official.
5: Nagagato naman official Facebook page. Please like, share, kag i-follow ninyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
2: Gani din man kamong bahin sang kalibutan sa sining mga tinion, ilabinagid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangalagad sang RMN. Unang radyo, unang balita.
1: Radyo Man Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Ben Roy Bernal. Sa unang radyo, unang balita.
6: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
4: Mga Ilonggo, bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
2: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sa syudad kaga provinsya sang Iloilo. Radyuman Bindroy, mayong aga.
5: Mayong aga, Radyuman Eric. Mayong aga, Radyuman Eric. Mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
7: No, your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. No, your history.
5: Kahit ganon sa ito nga Know Your History, September 15, 1898, gin-convene ang Malolos Congress sa Marasoin Church sa may Malolos Bulacan. Ini ang nagserbing Revolutionary National Assembly and Representative Assembly sa history sang pungsod Pilipinas. Gin-preside General Emilio Aguinaldo samtang si Pedro Paterno naman ang nangin Congress sa President kag si Benito Legarda ang nangin Vice President.
7: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
8: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
2: Mga dalag ko ng mga balita subong aga. Natapos na Radyo Ban Bindroy ang pinakaunang parliamentary election sa Bansamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Convarm. Pero puwerte kadamo sang na-record nga election-related incidents. hindi lang nilikali, 16. Damo-damo, ganyan ang mga nagkainabo ng mga kinagamo, Radyo Ban Binroy. May ara sa mga pagpalupok sang bomba, may ara sa tinirohay, may ara sa linampusanay, kaya pagkatapos may ara pagin sa mga dakpan nga ang mga baluta, may mga shade na nga daan. So, Mario Joseph Santisima ang sitwasyon dito, ang hambal sa mga nag-observe dito, disaster. No, ang ining nasambit yang eleksyon when it comes to peace and order, Radyo Man Binroy. Ginpayag ni Police Regional Office Bar Regional Director Police Brigadier General Christopher Avicia nga ginalakipan ini sang mga pagpanglutang, may mga trapping incidents, no, may mga pamahog sang pagpamumba. In fact, may naglukbok ginani Radyo Man Binroy.
9: IED.
2: Oo, IED, no, sa Cotabato City. Tapos sa latest nga count sang Commission on Election, 4 diri ang napatay kag 19 ang pilasot.
9: Grabe nga kinagamo dito. Kung ikaw ang ara dito, guro nga mga nag-facilitate sining eleksyon, ililihi ka sa nervyos. Ang sulod dyan sa polling precinct nila, may mga armado nga grupo. Ang iban nga grupo man, nga partly armed man, nagareklamo kay may mga armado man dito, kag ginapaniro sila. May mga nagkalapilasan kag nagareklamo nga tiniro sila sa sulod mismo sa nga kwan, sa nga campus, sa nga eskwelahan, sa diin sila nagabutar, Radyo Man Eric. So amo to nga may mga binaisay, may resisyon bangod nga gareklamo sila sa PNP naton nga way ginasaway ini kag ginadakop sa aton PNP ang mga nagapangharas sa sulod sa nga polling precincts nga nagamanipulate sining elections. Grabe gyud kagamo ang barm nalakipan ini sang Basilan, Lamitan, Lanao del Sur, mga province of Maguindanao del Norte and del Sur, Tawi-Tawi, part sang 60 ka barangay sa 63 ka barangay sang North Cotabato. Kag nila sini mangin set of governments ang ila sini nga chief minister adito sa may Cotabato City. Hindi tanan niya Cotabato occupy agin dala sa barm kundi ang Cotabato City lang kag 63 ka mga kabarangayan sa North Cotabato. Doon sa ini southernmost mga muro kanyari muro country gini, no, mga maisog nga mga brothers naton nga mga Muslim dito sa south sang Mindanao. Amo ni sila nagpangayo sang partly independence on their part para makagovern sila sang ila sining nga kaugalingon, pero na totally nga separate sila sa aton sining nga national government. So amo na ning resulta sang Bangsa Moro Organic Law sang 2020 ratify sang 2019. Amo ning resulta yang nag-create na sila sang barm kag mayara na sila sang kaugaling election nga mag-create ta magtukod sang members sang parliament nila and mag-elect sang ila sining chief of minister nga mag-govern sa ila region.
2: Apat ni ka eleksyon ang na-postpone, Radyo Man Binroy, before matigayon ang ining first parliamentary election dito sa barm subo kahapon iyang adlaw nga nagresulta sang madamo sining mga election related incidents. Mapili ini sila sang 80 ka mga member of the parliament sa nagkanilain sini iyang sektor, Radyo Man Binroy. May aras ang sektor from political parties,
9: district,
2: o may settlers communities, sectoral representative for women, sectoral representative for youth, sectoral representatives for the ulama, traditional leaders, actually ang mga nagipadaralagan, Radyo Man Binroy, daw kwan mangani mo. Ado ko baga daw na istoryahan naman bala. Kasi kung malukaw, sinta kabilog ang kwaon, tino, di man maglaapaw, sobrang nagamay, sinta ang nagpataralagan.
9: Tingsa sektoral nila,
2: kabataan. Guwaya si do, lunsay daog ni.
9: Oo, tingsa sektoral nila, mga kababayan, kabataan, non-moro, ano ganun eh. Ila man itanan, MILF, ini ang mga leaders, ang naghinyo, di ba la? Kaya naghinyo sinisang barm nga maging independent sila is a Bangsa Muro. Sila ang mga muro. Naton nga mga sangunati. mga separatist ng MNLF, nag-Muro Islamic Liberation Front, nagdalako sila. Di, kay may linibo na sila ka mga armado nga may kuan sila may pwersa na sila, hindi na mag-kuan ang gobyerno mag-engage kay base magdanak ang dugo. Ti amo na ning resulta subong ti mga MILF ini, no? Radyo man Eric ang mga miyembro, ti mga leader nila mo nang sa likod subong amo na ma chief minister laban naman pilio na sang ilang member of parliament sang 80 ang ila chief minister ti siyempre kung sino dang ilang ginakabit nga hari-hari eh, no? Kaya mapili wala man niya gina-elect sang tao ang ila sin nga chief minister ang parliament niya parliament amo niya gina-elect sang tao nga lunsay man ila initanan subutan balon nga govern din nila dahil sa mga muro ang pamangkot na landra mayo ang pag-govern nila o kung hindi, no? Sa mga leaders ngayon, nga ti magapungko sa BARM. Kaya ang baltagani, magluwas sa mga membro sa Muro Islamic Liberation Front, may mga separatist group makontrol mo bala ang Abu Sayyaf. Kaya mo na yung mga lugar, mga basilan, di ba? Mo na yung lugar sa mga Sulutaw-Itawi. Amo na yung lugar sa mga rebuilding, mga terorista. O, ti ang promisa nila kung may aran sila kogalingon nga gobyerno, partly ti independent sila from national government, nga ma-reconcile nila ni tanan ang pamangkot, ang BIFF, ang Abu Sayyaf, ma-kwan ini, ma-tapna ini, ma-palahimunong ni sila. So, nagadipindi na sa ilang promisa kay ti aran ng BARM, ginatag na sila, tinguan nila nga mangin peaceful ini galing kay sa eleksyon pa lang binumbahanay na sila. Tagaan mo na yung wala
2: kagarot
9: no
2: sa eleksyon katama sang sitwasyon na Radyo Man Binroy din. I don't know kung paano nila ini matigayon nga mapalinong kay mapatauhay kay mo naginihambal mo sa eleksyon pa lang porte na kagarot kaya man ang kalaperde to laban-laban mafaksyon naman to
9: na
2: di kakakakot
9: amo na nga batagan nga dito sa Mindanao ang history wala sing katapusan ini halin sa MILF no mga vigilant group dito nga nagpaksyon-faksyon hasta sa MILF nga nagdako hasta nga may nagtukod na kita sa ERMM kag subong amo na ni ang BARM di mo manigyapon pero kumbaga taga-anta chance base tuod after sining election
2: ang nga ini ang laying ini Radyo Man Binroy gin-sponsor ini ni Senator Mig Subiri pero amo ini ang ginagusto ang ila sini iya nga isang ila sini iya nga mga leaders no dito iya sa may bansa Muro pero lang taon ta kun ano ang mga epekto sini kun bala magluwas nga mangin malinong kang matawhay dapat maging progresibo eh kay amo na ginareklamo nila sang una nga ginapabayaan sila ginabaliwala sila dito iya sa Mindanao gisubong tagaan sila sa opportunity nga mangin independent or mangin autonomous sila no kumbaga kung sa bagay
9: partly malang eh
2: taran nga mga local government units may local autonomy man
9: yeah.
2: Kung galing kayo dito sa ila tagaan sila sa opportunity nga mangin autonomous sila kag sila lang nga mga Muslim
9: may kuan niya may ara na sila sang revenue code kundi tax collection nila may ara naman sila iya sang local government code galing kiti subject for regulation may part lang kumbaga part hindi man totally nga
2: tagaan lang sila sa local autonomy nga silang mag-govern sa ilang mga kaugalingon sa Muslim communities
9: kita mo may eleksyon sila nga ilaya
2: ila lang ya
9: oh, no? Pero ang police power to ya ang PNP iya gidya ka national government o AFP hindi sila yung magbitbit to ya ka pusil kundi ang mapatuman sini iya ato ang ato niya nga PNP kag ato niya nga AFP so do kung tanawon mo ya do man nami magituon ang setup mo nga ti ikaw yung mag-govern dira bantayan ka sa gobyerno ta para ina sa inyo kamo na bala determine kung anong mangin kapalaran nyo sa inyo sini nga lugar
2: at least ang ginapangayo nila sang unang participation no nga ti kumbaga dapat ta sila ya ang mag-govern sang ilang kaugalingon dito so hindi man pwede nga sila lang nga wala ya luwas na sila ya sa Pilipinas part sila sa Pilipinas subong pero ti gintagaan lang sila sang autonomy pero ti amo na kalimantayan naton kay ti sila sini nagpangayo sila ini gusto lang taon ta ang mangin ipikto.
5: Sa piyak nga bahin na ginaprubahan na sang Senado sa third and final reading ang hagna nga nagaduso sang fixed nga termino sang opisina sang sa mga barangay officials kag mga miyembro sang sangguniang kabataan or SK sa 5 na katuig. Sa butong 13 affirmative votes, 5 negative votes, kaga wala absensyon, ginaprobahan sang Senado ang Senate Bill number 2387 as a plenary session. Amin nga wala nagpabor, amo Sunday Senator sa Vicente Soto, Bamakino, Villanueva, pangilinan kag Riza Hontiveros. Kinpahing ni Soto nga mag-file siya sang turno and contra, vote against, nga magapatag sang iya pagpamalabag sa pag-aprobar sang amo nga hagna.
2: Ang gusto abiyan ni Senator Tito Soto nga okay siya sa fixed term nga 5 years pero dapat dayon na natani ang eleksyon subo nga 2026 o galing kiti siyempre na perdi sila sa kwan na para sa Butuhay no na approve sa third and final reading ay nasambit yang hagna kagabi Radyo Manila Binroy. So amatabo sini natapos na to ang iyasang House of Representatives oras ang manubo nga panalagan sang Kongreso sa third and final reading man ti ang counterpart sa Senate na approve man kagabi sa third and final reading. So makwan na ni sila, mabaykam na ni sila, then ipadala na ini sa presidente for signature. Ang mga ginahambal na ito na Radyo Man Binroy, maybe next week, mapirmahan na ini sang presidente. E ang presidente, according kay Executive Secretary Ralph Ricto, nagahulat lang. No, nga kung may ara na sa mapasar, ang manubo, ang mataas nga panalgan sa Kongreso, handa ini nga pirmahan. So kung makabot na lang sa opisina sa presidente, pirmahan niya na, maging fix ng terms ang ato nga mga barangay officials ang iski officials kag postponed ang eleksyon pagkadto sa November 2020.
5: Nami magita ni nga titapuson ta na lang ni tapos i-propose ta ni first term first term ma 5 years maisip kita bag-o mapamanugid kita bala mahalin sa puno galing kiti ula na ta sang may memo sini kay majority ang naghahambal sini ti syempre respetuhon ta na kag 99.9% nga ti tapos aning bugto ning ura ko sang eleksyon eh
2: na ni eleksyon na
5: bugto na ni
2: ang katabo kan Radyo Man Binroy ang Manila kada term sa presidente kun anong katuig kaysa lang taton mag-eleksyon sa barangay officials.
5: Ito, kay Five.
2: Ang matabo sini, sa simpo ni Duterte, kay pila man ito i-postpone, kaysa lang tamang eleksyon. Tapos subong, kaysa lang tamang eleksyon man, kay ang next eleksyon ng 2028, tapos na ng term ni President Ferdinand Bongbo Marcos Jr. So meaning, sa nabiling nga termino, sang presidente, why na sang barangay SK elections, nga matigayon.
5: After na mo, no? After sang
2: ti May 2028 yang eleksyon sa
5: ti wala na, national hindi local. Na tuya si Marcos ang presidente. So sa tiempo ya, wala sang barangay NSK elections. May ara, no? Wala, no? Sa tiempo ni Marcos.
2: Nag-eleksyon eh.
5: Nag-eleksyon galit kita, no? Nag-eleksyon. Pero wala na sang isa pa ka-eleksyon sa iya sining termino. Kaya nag-eleksyon na tagali, nagligal.
2: Kaisa lang gani.
5: Okay, isa lang. So, amo na kung ma-fix na ni, ati after sa national elections, ma-barangay elections ta, before sa another naman nga term sa presidente, amo na ang election sa aton sini nga barangay NSK. Kay 5 years mo.
2: Okay, pero taning na pangayon naton, kung ma-fix na ini 5 years, Radyo Man Binroy, tani after sa 2028, every 5 years thereafter, may election gid nga matabo. Hindi nga base kung siyo naman yung ma-presidente from 2028 to 2030.
5: Postponement naman.
2: 2034, basi hindi naman sila mag-eleksyon. Hindi ka nungon na pag-i-pasar ta sa layin nga gina-fix ang term of office nila.
5: Okay na na. Amo na tani, no? Sa mga senador, bala panindugan. Kay laban-laban sila-sila, bala nag-iapon mga senador. Sa sunod panindugan, amo na lang natindug ta para matapos ang istorya sa barangay and risk election. Fix na ni, kada 5 years, ma-eleksyon na kita!
2: Tinason nga si Mana, laban-laban mapirmahan na inisang presidente. Kaya ang bagali sa iban mo nga mga kilala, kaya ang banila mga kwa na ta, malaylo na ta. Malaylo sang, ilibot kang panagtag grocery kang bugas.
5: Ti iban gani, nag-hibernate, na gani, nagbalik na sila, tukiba. Why na nagpagwa sila sining tukiba? Gaingit ang ulo, katawo. Kay, do, nadulang pagkabuot sang iban sa to.
9: ahaw impormasyon, la paghatag impormasyon kay nagaway mga kagawad mo. Maghatag impormasyon sa tao nga ti may palaabuton nga grasya. So baong, daw wala na gana ang mga iba niya opisyal nga magkantos tawo. Kaya lukan sila kay base pangayuan.
2: Siyempre te, tani.

0: kwanto eh, ma nugareho kawon tong
1: ma mayo man eh kay nakilala tagid sila nabal-an
0: ta
1: na
0: pero man yara Juban Benroy nga ti consistent gid sa pagbulig
1: yo
0: eh mga nabal-an kita iya nga dayon or wala eleksyon
1: ara sila ya
0: o ara sila ya nga naga bulig pero ini mga kisa may ara gid man mga pakitang tao
1: pakulahaw gid gani ti isang ginakuno-kuno nga
0: di nakita
1: ti isang ginakuno-kuno nga maeleksyon. Oh, grabe nga pahumot sa tao ga pangamyo ng kahumot ilas tao nga pirmi lang ara sa purok mo. Di subong amo ning ning balta kilala ta na sanda. Balaan ta na.
0: Kabalo ka sa mga barangay ni kilala mo na sa mga tao ilang mga kwan eh, mga kasimaryo eh. Kung subong after ni sa balita naton nga postpone na ang eleksyon. Kung may mga nagapropangapi sa inyo for the past 2 to 3 weeks da. Kag inyo na makita sa kapiyan subong.
1: Mahal man ang kapi mo,
0: wagtang na.
1: Laylo
0: na sa.
1: Inting kapi ko damo na nagapugnyot si mo. Alangan man hindi una pag sa kupon kapi kay mapadlagan ka.
0: Oh, kapi.
1: Oo.
0: Kon hapon.
1: Ti pang chat-chat kon hapon.
0: Alangan malagaw-lagaw kada kropro pangayuan ng mga tambay karon di ka maghatag karon na. Pagtalikod mo.
1: Ati, libakon ka. Oo, makilala ka din. Mas mayo nga hindi ka na maglagaw para hindi ka makilala.
0: Ati, subong ka hindi ka maglagaw. Uy, manaman, uy naman sa eleksyon. Galing kiti kung may eleksyon nabi, do hindi pwedeng hindi kaya maglagaw.
1: Nasadyahan ako ya kung may eleksyon tani. Kaya kung may eleksyon, akasadya ya sa barangay.
0: Okay lang nga may eleksyon. Hindi lang magpareho ka eleksyon to sa may Bansamuro dito sa barn.
1: Nga may
0: gamong-gamong. Do, pareho sa ila to ya ang pinatsanay ya. Kita mo tong bataan nga nagabunit nga pinangguba nila to ang kwan, ang kwanto ang Hilux kag ang
1: gin
0: kwan eh ang
1: Fortuner gin bakbak nila
0: mga bago
1: grabe nga klase ng mga
0: Santissimo
1: pinang bakbak nila
0: ano yung labot sang duha ka mga sarakyan nga nakaparking sa guwa sang iskulahan
1: kun ikaw guro to ang tagiya ambot na do mamaoy kang adama wild kang ano
0: manok ano kay tong kwanto ano grupo to nga pangkat sila nga mapinatsanay
1: May kwento kay may gareklamo sila. Nga ti, niya may mga armado to, wala yung ginasaway to, wala yung ginadakok. O, ti sila niya, kami, o, gusto nila ang katanay kita, inaway kita, 24 hours. Pinatyanay, tanay, 24 hours. Maniusip na utok katawo yan, o.
0: Hindi mo na ganyan ba, kung doon ka-ordinaryo, ilasin sa ila, iya to. Diri sa aton, gano'n, iya may gasing kitanay lang, daw, kwanta na.
1: Chismisanay, iya. Sadya yung chismisanay sa barangay. Pero wala, ba-anay, iya. Gira, iya sa ba, hindi iya sa physical, hindi iya dinoganay. Amo na yung mayo.
0: Sos, Mario, Sef Santissimo.
1: Nabuda mo balita, iya sa barangay kung eleksyon mo.
0: Tiyo, eh. Ti, amo na, iya. Hindi na ba ang eleksyon no, kay ti natarana ini nga pagapirmahan sa presidente maybe sa masunod nga si Mana. Ang imo paborito nga si former House Speaker Martin Romualdez nagabot na kagabi mga pasado alas 12 sa New Quezon City Jail sa Payatas sa Quezon. Dito na siya i-preso.
1: Very good.
0: O, presoon na to siya. Radyo ba na Binroy may gideklarar sang mga doktor sa Philippine General Hospital sa ilang testimony sa Sandigan Bayan nga fit na for imprisonment. Grabe, may fit for imprisonment.
1: Grabe ba no?
0: Si former House Speaker Martin Romualdez. Kaginambal man sa mga doktor nga hindi naman kailan pa nga i-confine siya. No? Hindi ang yung ginabatsag, hindi man kailanon nga i-confine siya. Tumot siya ngon, pwede na sa nga isilo sa sulod sa regular nga presuan. Amo ni nga kagapon, halin sa nga hapon, at sa kagabi, gin proseso gin. Para nga before mag-September 15, ara na sa sulod sa presuan.
1: Yung para makapamaskwa ka man sa sulod sa presuan, bisan daw medyo drama-drama lang ni gamay. Pero ti, sige lang.
0: Amo na galing
1: ang makita kung, na lang ara ka sa presuan, okay na.
0: Kung nakalampuas man siya sa Christmas kag New Year, why gin sa makalampuas sa Fiesta Minatay?
1: Dumang pista minatay. Ay, hindi ka buka siguro.
0: Ano, basi makabing
1: ba? Hindi ka buka siguro. Basi kon sa September, basi kon October 30. Basi ya makagawa ya si Tito Romualdez. Botito. Hindi ah.

0: kay kun makabel ni Sara Jaman Benroy,
1: pag
0: bumirang naman sa administrasyon.
1: Hindi ni sa pagpapiansaon, mari na buap ng binog ng Pilipinas yung makapiansa si
0: ang ibaliyang thunder case nila iya tagi 50 million, 100 million,
1: billion
0: ni iya 7.44 billion.
1: Di way pa nga ni guro 5% pala ni gani sa. Uway pa na 5% kay bala mo trilyon ang ginaistoryahan tani mo. Oh, wala ting istorya ya billion di. Ti basta mamaskwa lang siya sa may prison, makita talaga niya si Martin Romualde siya dito nagapamaskwa sa may prisuhan, lipay na tayo ang mga pumuluyo. Wala gidya tuod no diri sa aton guro sir Bihon mo guro ambot may duwa tatlo nga masimpatiya siya duwa guro eh. Ang magasimpatiya siya duwa lang guro tao. The rest hindi. Hindi to lang. Do hindi pagani. Do. Do na dula pagani ng loyalty sang duwa.
0: Ko paginwala nagani sila.
1: To no. Masurvey ta bi di sa bilog nga Western Visayas. Dire lang si Ilo ah. Bisan sa siyudad lang. Guro tanan kwan guro 99% guro kay ang 1% may duwa ka tawo nga loyal kay Martin Romualdez. Pero subong do malaylo pa.
0: Ay nako. Samtang good news anay kita Radyo Banbindroy. Makagulo ginawa na nga aton nga mga konsumidor sang kuryente sa palayran matapos gin kakasang Bureau of Internal Revenue kon BIR ang 12% nga value added tax sa allowable systems loss charges nga ginapasaan sang aton sini nga mga konsumidor halin sa mga power utilities. Makita yun na sa inyo nga mga bill kung di bla may systems loss da. Kung pilang systems loss, magluwas sa ginabaydan nyo, may ara pa gina 12% nga value added tax. Baga may malang na, no? Ang ginahambag ng isang ibaan, Radyo Manbindro,
1: may sakalibos.
0: Hindi ba nahambal sa presidente nga, kwaon giniya ang systems loss. Subong naunahan, pas lang nga, kwaon lang nga ang value added tax. Pero ang systems loss, itself nga makita mo sa bill mo kay gipasalig sa presidente nga kakason ini kay dapat nga ipasa ini sa mga pumuluyo wala pa man
1: tigpila ka percent man do wala ko idea sang systems loss na nga gina-charge dako
0: depende maguro, sa no? Consumption
1: gani gani pro do more or less mga pila ka
0: balang mo may kwan ina sa mo may
1: computation
0: na computation oh. Na sa Radyo Manbindroy.
1: Oh, pero ti amo na iyang kwan ang VAT bisan paano gani mention diyan ta pa. Pero ining systems loss niya gin bayran ta wala ta gid magamit. Kumbaga mapasan lang kita iya sang mapasan gilang kita sang cross. Wag kita kanamo namo iya kun anong sala naton sini sa kalibutan. Pero pas anon lang yan naton nga mga konsumidor. Amo na yung gina hambal sa nga presidente nga dapat hindi tana ini pagbayaran. Pero subong ginabayaran naton kag ginapasan naton ini.
0: Ario sample Radyo Manbindroy sa building na uyatan ko. Ang total nga consumption abi total nga balayran 17,775.51. Ang systems loss niya nga charge 1,313.59. Dako, no?
1: Mga 5% sing imobil.
0: Why man 5%?
1: Mga dira-dira.
0: Dira-dira, no? Tapos, ang imo sining IVA, nga value added tax sa systems loss sa Radyo Manbindroy, 143.31.
1: So muna, so 1-3.
0: So meaning
1: so 1-3 buhinan sang 100 plato.
0: So kun ang may system man mo may systems loss nga charge na.
1: Oo.
0: May ang may value added tax pagid na.
1: Grabe no.
0: So muna gani hambal ko ang pasalig sang presidente di ba dapat way na sang systems loss.
1: Oh, tipers na.
0: Pero sa ang ginhimo subong ang systems loss ara man gyapon. Pero ang mando sang BIR nga kakason ang 12% nga value added tax. Amo na gani pawangkot sa ibang mga kauturan hambal nila dapat ang ginkuha
1: ang systems loss gijay
0: below charges mismo.
1: Oh.
0: Pero instead ang ginkuha subong amo ang value added tax.
1: Tapos na ang bill may bill 17,000 ang iyang systems loss
0: 1,300.
1: So kung kwaon tani kon amo nang tumanon madula mabuhinan kay 1,300.
0: Oo.
1: Tipro kay VAT lang ang VAT ya 103
0: apil ato 1,369.
1: Oh prong VAT ya sina
0: 143.
1: Amo lang tong kwaon
0: 143 lang.
1: 143 oh Ti amo to kwa ori minus mo to sa system lo, systems loss nga 1,300. Mga gra lang sa may ara pagid niya nabili nga 1,150 more or less. Amo pagid niya yang bilin sa systems loss, bayran tagid niya wala tama konsumo.
0: Na mo ang kwanta, bran mo ang bilta, mga duwa ka dangaw.
1: Laba-laba kani
0: ara. Laba-laba kiti kabalo ka pinagida ka una kun di blang generation systems charge. No?
1: May break down.
0: Amo kini yang ginakonsumo sang konsumidor. Tapos may mga transmission system charge, muna nang iyasang panbla, iyasang NGCP, may system loss charge, transmission ancillary service charge, may generation and transmission charge. Ang generation and transmission charge sa mumani ang amo na ning kabilugan nga total sang sa rate component niya. Muna gidabay danta sa NGCP, nabay danta sa generation, kay ginabay danta sa power utilities. The rest na pay dalom, lunsay na mga kwan, mga charges kay mga taxes. Mga kwan gid,
1: balayran na gid.
0: Sobra gid ya isa ka dagaw kag tunga ang balayran mo nga mga additional charges mo kag mga taxes.
1: Dili na kolbaan ka sa kalabaon sang
0: bill. Iyo kay mo ning pinakamahal mo. Yeah. Ang kundi isa da, ang sa rate component niya, generation system charge. Ang transmission system charge. Tapos ang system loss kag ang transmission ancillary service charge rate. Dito talon muna tarantanan, amo na ang nagabugos ang generation and transmission charges. Ay nako. Ima ko muna. Tapos ang remaining paidalom, although nga ti agwaya sa dira tagi 600 400, 100, 200, pero tiba supot man. Kung mag-isak dangaw kag tunga.
1: Amo na, kung may nakudatan ako kabila.
0: Ingay kayo gin tapik-tapik tani, kundi nadumduman ko ang bil sang klalam.
1: Siling ko kung pila ang balayran da. Paningwaan, tanang ako bayran na. Hindi na kita magsagag ka.
0: May ka na nagabasa sang mga nakalistada. Ang pinakapunta na lang to, ang total na lang.
1: Ang total na lang.
0: Amo na lang ng imong lantawon. Ay, hindi man pwede nga maparsyal ka lang.
1: Oo, why may na-parsyal payment?
0: Hindi man pwede nga makuha ka lang. Nimo, tunga lang anay. Or no credit card nga, bayad mo na lang minimum. May kat-kwarta, ting mo na sa bulan. Diri ya, after 5 days, 7 days ya.
1: Ay.
0: So, may cut-off period mo, after 5 days na ya.
1: May penalty na na. No?
0: Magluwas na may penalty, ot doon ang linya sa kuryente mo.
1: Amo na ang pinakamasakit, kay mautdan ka kuryente. Mayo pa gani nga nang maglayas ka lang sa balay mo sila.
0: Mula gani, may cut-off. Then after sina, isip ka limakadlaw, mang utod na sila. Kundi, may kasang choice kundi, mabayad ka gano'n. Tingtan ang mga observation sa ngaton si Ring Patrol. Kamusta ang tangaton nga palibot? Nag-standby na, Radyo Man Marjorie Hervo Miani.
2: TYRI, Radyo Man Report.
0: Ihada mayong aga.
3: Good morning! Good morning, Radyo Man Eric. Good morning, Radyo Man Benroy. Medyo nag-pulupan na litihi subong. Ang aton nga kaagahon diri sa mga siyudad sa nga Iloilo kag madamo sa mga kauturan nato na nagasuro siburo subo dumanok ba nagaburo batyag no sa nga aton nga tiempo. Radyo Man Eric, Radyo Man Benroy, importante lang din nga tiinom kag isang imong vitamins kag dati hindi magsulay sa ulan. Subong nga kaagahon manipis lang ang pagpanaliti pero diri sa area sa Molo do wala man gani gato pa. Pero halikay na sa may lapas kag going sa area sa City Proper, may dabu-dabu lang ang mabatsaga, no? Dari sa palibot sa nga syudad sa nga Iloilo. Sa atong dari nga market report, aga pa kita nag-check sa presyo sa nga baboy, Radyo Man Eric, Radyo Man Binroy, o kung na presyo sa nga karne, no? Subong nga kaagakon. Dira sa may siguro meat shop sa Iloilo Terminal Market. Kusariin na tiil sang baboy or tiil ulihi, 200 per kilo, tiil panguna, 250, pork chop, tag 320, ang lempo, tag 350 per kilo, ang unod nga boneless, 320, bindunggo, 220 per kilo, kasudlan nga karne, 220, kasudlan nga baboy, tag 200, unod nga karne, tag 390, beef tender, tag 500 per kilo, pataset, tag 200, kag ulo o kon maskara, ara sa 200 pesos per kilo. sa ato naman din nga balita, ipailalom sa reorientation sa Police Regional Office 6 ang mga custodial personnel sa mga police station sagod matudluan sang insakto nila nga himuo lagun indi mapalagyuhan sang preso. Sunod kay PRO 6 Director, Police Brigadier General Ronaldo Tuanyo, nga nagmando na siya sa Regional Investigation and Detective Management Division para sa pagpatigayon sa reorientation. Payag pa sini nga kinahanglan sa mga custodial personnel ang mandatory reorientation proficiency check. Kag-agod matun-an ang mga hulag sa preso, dala na ang command responsibility sang Director, pati man ang ehepe, madumduman yung makapila ka beses nga napalagyuhan sa preso. Ang kapalisan sa promisyo sa Iloilo, kagang pinakalatest, ang mga pagpalagi sa preso sa San Rafael Municipal Police Station sa tong Setyembre 9, nga gilayon man, nga nadakpan sa nga kapalisan. Samtang, sa ibang pagid naton, dari nga mga balita, nakumpiskarang isa ka sa Shea, sa ginapayag, illegal nga droga nga naipit sa Biblia, sa ginpatigayon nga Joint Ground Operation sa Bureau of Management and Penology kag Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 6 sa Iloilo District Jail Male Dormitory Annex kahapon sang aga. Noong operasyon nga pangunahan mismo sang bag-o nga direktor sa BJMP 6 si Jail Chief Superintendent Elena Rocamora from Region 5 ni Sarajuman Eric Rajuman Binoy kag araman si PDEA 6 Director Ralph Romel Torres. Na magluwas sa isa ka sa siyang naipit sa Biblia, may nakumpiskar pagid nga gamay nga bulto sa ginabahig illegal nga droga sa likod nga bahin sa pasalidad matapos ginapatihan ginhaboy agod nga hindi makumpiskar sa nasambit nga operasyon. Magluwas sa ginabahig drugs, imbis ang unang mga gunting, tinidor, ang damo nga na-recover sa mga lighters, kag-drug paraphernalia sa sulod sa DJMP Annex or Iloilo District Jail Male Dormitory Annex. Direk sa may barangay na nga po Totan, sunsakaroon pala ayon din ang investigasyon sa BJMP 6, kag PDEA 6, kung paano nakasulod ang nasambit nga ginapakig iligan sa droga sa ilang nga pasilidad, kag ang ilang investigasyon sa ilang nga mga personnel, Rajuman Eric, Rajuman Benroy. Amo na madalong natin yung mga balita sa bunga kaagahon. Kasama mo sa DYRI, RMN Iligilo, Rajuman Marjorie Herbo Miane.
2: Tatak RMN.
0: Salamat kid kay Radyoman Marjorie Hervo Miani. Ang ini nga bahay na sang aton nga pagpangalaga dulong na sa inyo sang Nan sa Corn Coffee. Umpisaan ta nang aton aga pag sa pag-inom sang Nan sa Corn Coffee kay experience ta mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kun regular ang aton nga paggamit sini. Naga-boost sang aton nga immune system, naga-promote sang weight loss sa mga overweight nga palaba, sang aton nga resistensya, naga-pataas sang aton nga energy kay nagamintinar sang proper blood sugar level. Naga-improve sang blood circulation kay nag-elevate man sa problema ta sa digestion. Nang kesa dili kita matunawan nagabutod aton chan, imni nyo na sang Nan sa Corn Coffee. Na-detoxify niya ang aton nga lawas kay nag-elevate man sa problema ta sa migraine, ilabi ra gid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kagbabakal nyo sa mga butika sa Bilogay Isla sang Panay kagdira sa probinsya sang Guimaras. Standby, pagbalik na nungay nungay, mga dalag ko ng mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:48 na sa kaagahon.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Kidney Care.
4: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
5: Kung galing siya rin, nagtanto si Ray, kisang nagligad, sikisakit di siya katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako, tutunan, salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika.
2: Samphone Plus Gold.
6: Ako galing si Shirley, may akong inatubuan sa mga hubag-hubag. Pinaghambal sa ako, na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sunod siyang 2 kasimana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samphone Plus Gold.
4: Sa mga butika.
7: Vita D Plus Coffee Mix. Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tumod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3 Bio. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DDX 500 ka na! Ang DDX 500 ang may powerful compounds ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500 garantisado, epektibo, aramis DDX 500.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. My name is Ron Antriage, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mga kasimanwa, sa tiyon sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo ka adlaw, flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, banig kag habol, lubit kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: You might Physio.
6: Ang Physio.
4: You might D3.
6: Matatas mga butika.
7: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic. This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente naging panglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut sa iya kayang badya doku, amo nang ako niyo ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon niya pamatsagan ang dati.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Remind Herbal Capsule.
12: Pagkaon sa aton uto, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok, may ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity, nagapadula sang pagkamalipaton.
11: Remind Herbal Capsule.
12: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
11: Remind Herbal Capsule.
12: Also available
11: Remind Choco Mix.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS. GTX 500.
19: Saya din Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes.
20: Sila ang imo nga gininom nga kapsula.
19: Duwa ka beses na sa aga kag sagad. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
20: Wow.
19: Mabakalak ha mo. Nang detect 500. Namigit ini sa aron nga lawas.
18: GTX 500. Cellphone Plus Gold.
21: Ako si Roy. Tangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Nagilawan ko. Tumara ang Cellphone Plus Gold. Tatlo ka beses kanadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
18: Cellphone Plus Gold.
22: Mas pinalakas.
18: Pinagaling.
22: Pinahusay.
18: Cellphone Plus Gold.
23: Cellphone Gold Coffee Mix.
24: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Cellphone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Cellphone Gold Coffee
23: Mix. Cellphone Gold Coffee Mix.
22: Nagkape ka na.
23: Lalakas.
22: At gaganda ka pa.
25: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
26: You need toothpaste for brushing every after kumain.
25: Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula.
0: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect pa.
25: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig

0: alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Oh no! Dubai na to! Palalampasin mo pa?
2: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, tunay, natural, at original.
7: Vita D Plus Coffee Mix.
8: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
9: Hey, so Dr. Marpa, kag sa kanan, may nga.
7: Vita D Plus Coffee Mix.
10: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng nga mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ng epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Evergreen Herbal Capsule.
12: Ako si Trans, isa ka baker. Ang akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong arthritis sa kamot sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong arthritis.
11: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
13: Ahoy! Kidney Care Time!
14: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kaya nagapasalamat ko sa Kidney Care.
15: You care? We care! Kidney Care!
16: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide. Mahalang
17: paalala, ang Kidney Care ay hindi lamot at hindi dapat gamitin pang
18: Estudyante ka ba lang sigilang laptop o kon cellphone?
19: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
16: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
18: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
19: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
16: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
18: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
17: This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it!

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatas, magabuti ka.
1: Maulan man, no worries, naamoy ko lamang dami.
2: Char-Fabricon, pamong tumakablog, tanggal amoy kulo sa bangon ng Char.
3: Charm Babcon with Moonfresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
2: Pangtong kumakablog sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS! Sample Plus Gold.
5: Ako gali si Bal, pero may lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulset.
4: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
6: Alas 5 ng oras, dari sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
7: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
6: Standby na sa mga balita nga natipon sa RMN News Center. Ang ining abayin, dulong na sa inyo sang DTX sa 500. Makabulig sa pagtinlo sang imong atay. Pagi sa pagkuha sa mga tuksin sa linsa aton ginakaon kag ginainom kada adlaw. Ang DTX sa 500 ang may pinakamataas nga orak value, gani ini ang power antioxidant. Nga mo naman ang nagasilig sa mga free radicals sa aton sininga dugo, nga mo ang kabangdanan sa pagka-damage sang aton nga atay. Sa DTX sa 500 ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver. Nga kung pabayan, pwede ini nga may kabangdanan sang cirrhosis of the liver o kon cancer sa atay. Likawan ang paghubag sa imo nga atay, mag DTX sa 500 ka kada adlaw. Kag simpre, kung naga-DTX sa 500 ka, dapat parisan mo ina sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Nagpatudan sa mga eksperto nga may natural ining antihistamine properties. Nagabulig para sa pagkontrolar sa tanan nga mga allergies, pinagi sa pagpanubo sang level sang histamine. Mighty C kag DTX sa 500, manami ininga kombinasyon mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman, mga aplikante nagdagsa sa handog ng Pangulo Job Fair, masubra 1,500 ka mga trabaho gintanyag para sa mga job seekers. Kasama mo sa balita Radyuman, Mon Kapalihan.
7: TYRI Radyuman Report.
8: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin, agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang baratian sa aton lawas.
9: Gindagsa sa mga aplikante ang ginpatigayon nga handog ng Pangulo Job Fair nga ginhiwat sa Casarial de Iloilo sang Setyembre 14 tuig 2026. Naglabot sa 1,583 ka local job vacancies ang ginbuksan sa mga aplikante. Ang aktibidad ang ginpangunahan sang Provincial Peso kag Department of Labor and Employment o Condole Regional Office 6 na nag-umpisa alas 8 sa aga tudo balas 3 sa hapon. Ang aktibidad ang kabahin sang selebrasyon sang kaadlawan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa diin nagbukas man sang mga libre nga serbisyo ang nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno para sa publiko. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Iales Kapalian Tatak. RMN, ang Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
7: Tatak RMN.
6: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ginapangita kag ginakaidlawan sang tanan bagod nga manamit na mahamot pa. Inangkargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas, ang pinakabago ang kape nga sigurado makakape ka bisan tuwang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Risi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Tagsaka sa CCR may unod pagid nga 200 ayo nga puro kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix. Ini lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal na ini sa mga groceries, subong man sa mga supermarkets, kag siyempre sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Vita D Plus sa coffee mix.
7: Arimin, arimin, arimin.
10: DTX 500, mataas bala ang presyon sang imo dugo, ikaw bala ang may hypertension, basi mataas ang sugar mo, basi may diabetes ka, kagula ka magkaibalo, ang mataas nga blood sugar levels, ng kapatigas ang arterial walls, ka nagapalapuyot sang dugo, ina ang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta man sa pagkabulag, pagkadamage ng kidneys, kagmadamo nga komplikasyon, kanga nagilamang sang stroke, heart disease, hindi pagayos ang pilas, pagkautod sang tiil, kagbisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na paghulata nga maglala ang balatian kang magdako ang galastuson sa ospital. DTX 500 ang may charantil nin sa amarguso nga nagamimik sing insulin function. Kung nubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sing DTX 500 kada daw nagapanamit sa tulog ng kitap na sang hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kagmadamo pang nga iban. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kagparisan mo inis ang may TC. Dugay ka na bala nag-aantos ang katol-katol sa panit. Problema mo bala pilas, dugay mag-ayo, mag-may TC. Ang alkaline nga vitamin C, makabulig inis sa pagtapna sa tanan nga mga skin diseases, kag mga allergies. May TC kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon. Mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Samtang dugang pang mga balita sa PNP customer dismayado matapos ginbastos sang delivery rider sa ila GC matapos nagpa-deliver sang pagkaon kag nangayo sang resibo. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miani.
11: TYRI Radyo Man Report.
12: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormones sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve. Mabakal sa mga Life Extension clinics kag sa mga butikas sa inyo lugar. Dismayado ka naglain ng buot isang customer nga babae matapos ginbastos sa group chat sang isa ka delivery rider nga iya gin-hire agud magbakal sang pagkaon sang tinalikdan nga adlaw sa barangay Tabukan Mandurriaw. Base sa Facebook post sang tagreklamo nga si Alias siya, nagbook siya sang rider kaagahon agud magpabakal sang pagkaon kag ginpa-deliver sa condominium sa nasabit nga barangay. Ang rider amo si Alias Gio halin sa drop-off rider online. Pahayag ni siya nga nagpangayo sang resibo sa rider kon pila ang bilis sang iya ginpabakal apang wala sang may ginhatag ang rider. Apesar sini nagbayad siya sa presyo nga ginhatag sang rider, kag nakibot na lang ini sang may nag-send sang screenshot sa iya nga ginabastos na siya sang rider sa ilang nga group chat. Bangod sini nagapanawagan ng tagreklamo nga magaligmat sa nasambit nga rider agud hindi ini matabo sa iban pang mga customer. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand in the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
11: Tatak RMN
10: Mega Man Herbal Capsule. Number 1 ini nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Imaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik kag nagapadugang sang resistensya sing isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingrediente. May tungkat ali ginseng makakagaw ni goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effect. Frontal effect siya, may ara gani mag-inom sang Mega Man duha ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nagainom, pwede isa kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Imaras. Quality product ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
6: Kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule na nakakapsula, may ara makita sang nakakape ang Mega Man Gold the Coffee Mix. Amo ini ang kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki nagapatindog ha, sang inyong mga ikog tawo kay nagahatag sang dugang nga resistensya. Na nagaamlig man sa aton nga mga prostate para hindi magdako kon maghubag. Kaya ang prostate problem kung napabayaan mo, pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold the Coffee Mix para hindi kaw mahuyan kay partner kun kay misis sa tiyon sa inyong paglabing-labing. Kay tested and proven ang mga sangkap niya. May ginseng, tungkat ali, makakag, supalmito. Ang supalmito, kilala ini nga nag-aamlig sa prostate sa mga lalaki. Kag manamit ang sabor niya, si amise, si partner, pwede makainom. Hindi mo lang ipampatindog lang sang ikog tawo, kundi nagahatag man ni dugang resistensya para hindi ikaw pagtuyohon or pagkapuyon sa imong nga obra. Mega Man Gold the Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kag mabakal nyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Alas 5:10 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad ang ining bahin tulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinaka-epektibo nga paninlo sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kagun mamligan ang aton kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinlui ang inyo kolon pag-isad daw-adaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension of Philippines. Kag para sa sigurado ha, kaprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaniyapon, gamit ka mo Super Fiber. Kabakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Samtang balita naman nagikan sa Iloilo, City Hall. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, acceptance sang mini sweeper truck kimuon sang GSO matapos ang kumpitong inspection subo nga adlaw. Kasama mo sa balita Radyo Man Joel Franco.
13: City Hall Report.
14: Mga niyo mga ikinadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pa inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefits kung ato nakuha kung regular ato na paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas sa immune resistensya. Nagpataas sa immune energy. Nagpapaintinara sa proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sa blood circulation. Nagpapalivate sa immune digestion problems, hindi ka panubuo sa pagbutod sa imutyan, hindi ka detoxify sa imulawas, hindi ka bulik patulas ang migraine at sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kagmabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
15: Matunong na sa General Services Office ang mini super truck subong nga simana kung makompleto ang inspeksyon subong adlaw. Sunod kay GSO Head Engineer Neil Ravina lantaw nila kung makompleto ang delivery santo sa specifications sa purchase request. Para ni Ravina nga una pagpakita sa super truck, isa lamang ka-demo sa functionality sang unit. Ang inspection ang muman ang papasiguro nga kompleto ang kanilang specification santo sa dokumento. Liwat ginsiling ni Ravina ang ila purchase request na galakip sa after sales, extra battery, kag plastic bristles, kag automatic plug-in sa 220 volts para sa charging.
16: Gina-check ang every specifications naging butang sa purchase request. Kag kung mag-match tanan, then i-complete na ang acceptance ni, no? And i-report na ito dayon sa bids and awards committee nga na-accept na, no? Based sa specification nga ginbutang sa atong purchase request.
17: So as we speak, wala pa na-accept sa
16: may GSO. Next nga inspection, I think, subong a week. And after which, ma-obra na report ang General Services Office that all specification complied. So tapos ma-obra report, then we will accept the equipment.
15: Una naging siling ni Business and Awards Committee Chairman Attorney Joseph Eduardo Areño nga may misting kag 1,000 liter capacity nga tubig ang mini super truck para sa flushing. Nagabalore equipment sang 3.5 million pesos. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
14: Pinabahin gindala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mabutika malapit sa inyong lugar.
11: Tatak RMN.
6: Arinang new and improved Nance Super Plus, mas gin pa epektibo kag mas gin pa baskog. Gintingob ang mangustin, guyabano kag malunggay para sa masabaskog resistensya, dugang enerhiya kag masapagsig lawas adlaw-adlaw. Nan sa Super Plus sa capsule, natural nga protection sa lawas, manggararon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga kurason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilogisa sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi. Pilia Nance Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag produkto ini ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
10: Kag Magnans Liniment Oil kay number 1 manini nga bala nyo sa bilog nga Panay Island kag imaras nagatag protection kontra dengue malaria kag iban pagkabalatian dala sang lamok mosquito repellent gani safe kasi imo pagwa bisan pa sa sulod sang imo nga panimalay. My name 3 extract nga pareho performance sa citronella nagatag protection sa exposed imo sini nga panit. Magnans Liniment Oil maayo man kontra sa skin problems kag isa nga rekis alap apalip ko nga anan eczema katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nans Liniment Oil, barato ini, epektibo, hindi mapilit sa panit, kag natural ang ingrediente. Ang Nans Liniment Oil, produkto ini isang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal man ini sa mga butika. Samtang balita sa Kapitolyo Provincial, kapin na Miltres, ka-runners na kigbayin sa lingkod Bayari Run 2026 sa Iloilo. Kasama mo sa balita, Radyo Man Fiamme Otero.
18: Capital Reports.
19: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkarto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
20: Sobra sa 1,300 ka-government officials kag-empleyado o punang ila pamilya kag mga running enthusiast, halin sa pribado nga sektor ang nagpakigbayin sa Lingkod Bayani Run 2026 sa Iloilo Provincial Capital. Ang aktibidad din pangunahan sa Civil Service Commission o punang Iloilo Provincial Government kag iban pang mga partner agencies. Ang Lingkod Bayani Run 2026 nga may tatlo ka kategory nga ginalikipan sa 10 km, 5 km kag 3 km nagapanumdum sa importansya sa pisikal kag mental nga kaayuhan sa mga empleyado sa gobyerno kag nagapabaskog sa ila pagiliusa sa pagserbisyo sa publiko. Ang pundo nga natipon sa Lingkod Bayani Run magakadto sa pamanang Lingkod Bayani Program nga nagahatag bulig sa mga pamilya sa mga empleyado sa gobyerno nga napatay samtang nagaserbisyo sa pungsod. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial kasama mo sa DYRI Araman Iloilo, Radyo Man Pia Panes Otero Tatak RMN.
19: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson's Mall, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, A. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
18: Tatak RMN.
10: Super Fiber, pinakalago kag epektibo nga produkto para sa irregular ko normal nga pagpagwa sa aton mga ko gini mo inipagi sa nagkalain-lain kag purong ingredient nga nagalain sa oat fiber with fiber spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries, agud tagan sa nagakaigo nga pag-amli kag aton chan colon kag bilog kag gastrointestinal tract o congat para sa posibleng nga problema sa constipation, pagtugas ng ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level kag pagkatugas ng cancer sa colon. Super fiber epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines. Mabakal ini sa mga butika.
6: Kag siyempre minsay na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene na capsule, may kang tanan sa tumor. Nagantos ka bala sang mga bukol kag pirmi kag ginatubuan sang hubag nga sa pamatsyagan mo hindi na normal. Mga kasama, hindi mo ni dapat nga pag-ibaliwala kag babayan kay base may tumor ka o consist ka na nga balatian. Subong pa lang magpangaman na kag kay tuman ka tuman ini ka peligroso kag makapatay bangod pwede ini nga mangin cancerous. Ang Dr. Pinoy responsable as angiogenesis sa pagpugong sa pag-ubra sang bag-o nga ugat nga ginahimo blood supply sang tumor para nga ini ang magadako. Kung wala blood supply ang tumor, mamat-amat man ini gamay. Matunaw kag malikawan ang pagtubo sang kanser. Nagapromote pagid ang Dr. Pinoy sang cell regeneration para padamuon ang healthy cells kag mintinaron ang normal nga oxygen supply sa ugat kag dugo. Sa Dr. Pinoy nyo lang makuha ang oxygen nga nagapatay sa mga cancers. Napabatod-an man ini sa pagtuon nga ang cells nga bastante sa oxygen malayo sa tumor, cyst kag cancer. Dr. Pinoy ang panguntra sa tumor mo. Yari ang mga pharmacy nga pwede nyo mabaklan sa Barutak Vio, sa Edis Pharmacy, James Pharmacy, Eltab Pharmacy, Jovi Pharmacy, Ved Pharmacy, Mides Pharmacy, kag Faith Pharmacy. Kag sa mga butika man, no, nga malapit sa inyo nga mga lugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: RMN News Panahon.
6: Check tara pinakaulihing alakat sang panahon upod sa Pag-asa, Iloilo, upod ta Roli Cuenca. Rol, mayong aga.
21: Yes sir, mayong aga sir, kag sa aton man nga mga tagpalamati. Amo naton latest for the update sa subong adlaw, September 15 year 2026. So sa gihapon padayon naton gina-monitor ining bagyo no nga yara sa guwa sang aton nga Philippine Area of Responsibility. So uli naton ini siya na sa platan 2,675 kilometers sa east of Eastern Visayas outside PAR. So malayo pa ini siya sa pungsod naton kag wala pa siya sang direktang epekto. Samtang easterly naman or mainit nga hangin na lin sa dagat Pasipiko ang nag-epekto sa extreme northern Luzon. Dili sa atong sa Western Visayas, so sa subong adlaw magapadayon sa gihapon ang generally maayong panahon naton. May mga tsansa lang sa mga isolated yung mga pagulan-ulan, pagpangilat pa nag-uob, ginadalasin yung mga localized thunderstorm. Mahina, tugtog kasarangan natin yung hangin, gikan na, nakatungdan pa, nabagat na nakatungdan, magadalain ni sila sa makanay, tugtog kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature natin, yara sa 24 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw naton mag-butlak alas 5.39 kag mag-tunod din siya alas 5.51 karon sa Kasisidmon. Kagamon naton latest sa so update na hindi sa Iloilo Pag-asa, Roli Cuenca.
0: RMN News Panahon.
6: Marabukid nga salamat Roli Cuenca nagikan sa Pag-asa, Iloilo. Balita naman sa batag sang hinampang Gilas Pilipinas na paslawan nga madipinsan ang ila titulo sa Asian Games matapos sila gintamasaan sa ang China. Kasama mo sa balita, Radyo Man Florentino Navarrete.
0: RMN News Sports.
22: Ang balita sa sports sa ginadulong sinyo sang kaluan sang yun improved non super plus mas ginpaipitibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangustin, guyabano, malunggay para sa mas mabaskog resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw non super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mabaskog korason, bulig kontra sa kapoy kagpalang luya sang lawas. Napaslawan ang Gilas Pilipinas nga matipinsahan ang Asian Games Men's Basketball Champions. Ini matapos ginlutos sila sang China sa group stage sa Japan 105-61. Kinahanglan kuntani sang Gilas nga madaog ang hampang kung hindi makalapaw sa 37 ka puntos ang abansi sang kontra agun makaabansi sila sa quarterfinals apang bangod sa 44 ka puntos nga antad sa scores talayon na sila nga ginkakas kag hindi na makapadayon pa sa hampang. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Manlo, Consumo Navarrete, Tatak, RMN, proteksyonan ng lawas sa natural nga pamaagi, piliya ang non-super plus, the anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras, produkto ni Tita Arlene, sang Herbsmen Pharma Corporation.
0: Tatak, RMN.
6: Ari ng pinakapuro kay pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang Nans Liniment Oil. Mayogid ini sa arthritis, rheuma, varicose, palamoypoy, palamanol, panakit sang kalawasan na ipit ka na paralisar nga mga kaugatan. Kag pwede man ini nga panghaplas sa mga nagaubo, sa mga nasipon, sa mga napungtan, panakit sang liog na undan nga mga bali, nagasurab nga mga sorok-sorok kag sa nagadugo nga mga pilas. Once mapilas ka, simpre madugo na, buboy diretso Nans Liniment Oil. Sa pilas gid para ang dugo sa pilas matugon gidayon. Kag sa mga cases dira sang ding gis sa inyong mga lugar, ha? Dapat magpanindo gid kita kag dapat tingwaan ta nga hindi kita makagat sang lamok. Kay tandaan nyo, kung wala kagat lamok, wala sang dingge. Magwa sa balay, panghaplas Nans Liniment Oil. May sangkap ini nga name 3, kilala kag epektibo nga mosquito repellent. Sa Mindanao, amon ang ginagamit nila to. Ganiliwat, para hindi ka pagkadton kalamok, panghaplas kao Nans Liniment Oil. Mabakal nyo ini sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay, kagdira sa probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
10: Kag maayong aga sa aton nga mga mangunguma, sa aton sini nga mga farmers. Exciting gid ini kayong ilo-ilo nyo agri kag kubuta. Nagapasalamat sa inyo nga dedikasyon kag pagpangabudlay. Rason nga mayara sang kubuta kagapay sa mangunguma para sa masanag nga agrikultura raffle promo. Ang chance nyo na ini nga magdaog sa mga brand new kag syempre di kalidad kay kubuta nga mga produkto. Ang imuon mo, simple lang, bakal ka lang sa nga kubuta equipment kung magbakal ka kag genuine spare parts man, dira ka sa Iloilo nyo agri para makakuha ka sang raffle coupon. Kay amo ina, ang imo sini nga palagyan sa imo sini nga kadalagan, sa kada 3 mil mo nga ginbakal, may isa ina ka raffle coupon. Pero kung madamo ang binaklan mo, damo man ang raffle coupon, butang balon, dako man chance mo nga magdaog. Ang raffle coupon kung may ara ka, pangalanan mo, sulatan mo sa contact number, official receipt number, kagiulog sila sining mga drop boxes sa Iloilo nyo agri. Ang raffle draw malapit na lang sa December 5 na sining tuig sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm dira sa Ibarutak, Nuevo, Iloilo. Kag nagahulat na sa inyo ang mga premyo. Sa diin ang grand prize, isa ka brand new nga traktura. Ang second prize, isa ka rice transplanter. Ang third prize, isa naman ka special power tiller with diesel engine. Kag manamo pa si Iban. Gani, magpasakop sa raffle promo sang kubuta kag Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Samtang sa aton nga ilo, attorney pumangkot sa tagpalamatikon bala, pwede makasuan ang kumpanya nga wala nagapahanugot nga mag-lactation break. Ang isa ka nanay nga empleyado, kasama mo sa balita, Radyo Man, Joylene Paraonda.
1: Hello, attorney.
2: Nakahibalo ka bala ka Rajuman nga mayara sang suplemento nga makahatag sang proteksyon batok sa balatian? Wala na sang iban pa kundi ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy may alkyl glycerols nga nagapabaskog sang resistensya para nga mabatuan ang impeksyon sa lawas. May anti-tumor effect pa. Bot hambalon, nagabulig pagar sa pagtubo sang cancer. Ang Dr. Pinoy mayara pagid sang omega-3 fatty acids nga nagalimpyo sang aton mga ugat para nga mapalayo ang mga masakit sa kurason pareha sang heart attack. Mayara man sang vitamin D3 nga nagapabaskog sang aton mga tulaan para nga mapalayo kita sa osteoporosis. Ang Dr. Pinoy mayara man sang iodine nga makapugong sa pagtubo sang goiter kag iban pa nga masakit sa thyroid. May vitamin A nga nagapatinaw sang mata kag vitamin E nga nagapahami sa panit kag nagalikaw sa skin cancer. Dr. Pinoy's Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
3: Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kung bala pwede nga kasuhan ang kumpanya nga wala nagapasugot nga mag-lactation break ang isa ka nanay nga employee. Attorney?
23: Actually, may violation na siya sa Magna Carta for Women. If there's a violation for Magna Carta for Women, it's a possibility nga pwede na kasuhan civil, tag mayara sa mga administrative violations nga, no? It could result in sa labor, no? Labor violation, especially if it affects lactating mothers, workers. So, it's a violation of the Magna Carta for Women na mag-resulta sa possibly a civil, administrative, or worse, criminal action again sa nasambit nga employer.
2: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan deligid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Rajuman Joylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
6: RMN.
10: Mga kasama riyang good news para sa inyo. Ano mo kapalangga? Si Lolo kag si Lola mo ang pagpalangga nga ginatawag haplos na mula sa puso. Aran sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May lima inikindi basta-basta yung ingredient nga ginpainalom sa maidid nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanaag sa panit kay nagapakupos ang singaw kag nagapatubo man sa buhok. May lemon nga puno sa vitamin C kag nagapataas ang collagen. Ang eucalyptus nagapainayo sa kagat sa lamok kag sapat-sapat maayuman nga pangontra sa arig kis kagatol-katol dalas ang fungus kag skin infection. Nagapalog sa pungot sa ilong kaginawa kag nagapapali man ini sa pilas. May virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa. Kag syempre may rosemary oil nga nagaparelax nagapahamuok man sa tulog kag ginabuligan. Dula ang curinot naton nga mga panit kani mag soft touch wonder oil balanyos ini nga may vitamin C. Hingagaw na kay bago pa lang pero paubos na. Makabakal ka sini sa mga butika, makabakal ka man dira sa may Merrymart Mall malapit sa main entrance sa ilang activity center. Kag syempre, makabakal ka gid online, i-check mo ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil.
6: Good morning na sa aton nga mga Facebook friends, nag-open subong sa aton nga pagpangalagad sa mga naga-Facebook live kag sa mga naga-monitor via YouTube, no? Good morning gid sa inyo, ha. Kag syempre, sa mga nagapamatay sila tagsa ka mga radyo, no? Mayong aga na sa inyo tanan-tanan. Sa kay kagawad Robar Martires dara sa may San Pedro Mulo, kagawad Bunicala dara sa Leon, Mel Gargaran kaga subuman sa kay Irol Derikito, no? Kaga subuman sa kay Edgar Labarico Senior. Good morning madras sa kay Catherine Sermete Abanas Ramal sa Bulad Gimbal, kaga sa kay Roger Ruho, no? Rosel Abalina, kaga subuman sa kay Nerio Aklarasyon. Mayong agaman sa kay Jess Paul Wilson Cabico, kaga sa kay Maning Jasnis, iya asawa si Melinda dira sa Kuya Juan Polo Barotac Nuevo. Mayong agaman sa kay Amy Padohinog, Tristan Waya Tagulay, Ernesto Liavore, Lizelle Capada, Margie Cubillas, kaga sumuman sa kay good morning mandara sa kay Asuero.

0: ang pamangkot. Handa ka bala? Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matsyang kuryente, tubig, LPG, kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar, kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Ligawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes magamit. Kag siguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanumdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gani si Abigail Luzon, isang estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon, sakit pa na kong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
3: Kag subong kanami sa kon paminsara.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan na kape. Ingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Life Extension Vitamin D3.
3: Mrs. Ano ganika, ma'am?
4: Ikinan, nagigimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, nga dugo. Nakubantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagabugtaw. Tested and proven ko kidney niya.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Bad! Oh my, yung condition tapi yaw?
6: Ah, oo, good pre.
5: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
6: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
5: uy,
6: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga lutalotahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
5: Sige pre, ah! May ngagaw ko, anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika, pre.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
8: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
0: Life Extension Vitamin D3.
9: Ako si Manuel Said, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
10: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: The pins sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS
1: Sampo Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, inay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawawgin ako. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
1: Sampo Plus Gold. Bakal sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no? Ang Mighty C, tag one capsule, 3-10. After one week, namigit ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, mabaka mga butika. Sampon Gold, Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo, ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
7: Char, Fab, Con, among tumakablog. Tanggal amoy kulog sa bangon ng Char.
8: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst tao of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangbang kumakablog sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS!
3: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig nilang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
10: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob, kag makita ng kilat, suludayon sa balay, kaglikawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances, kaglikawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.
11: Sa radyo, pamati ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
12: Sang una, diabetic ako, kagrabe gid akong high blood pressure nga nag-aabot sa 200 over 110. Grabe gid akong pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero hali sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akong pagkahilo. Nagnormal lang akong presyon kag sugar, tag nagbalik ang akong kusog, tag gabaskog.
11: Mahimo bala nato ni nga awhagon ng aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
12: Ginadasig ko kamo nga magamit sang Vertigon kay mahapos kag nami gid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
11: Vertigon. Balik kusog, adlaw-adlaw.
13: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS Supple Plus Gold.
2: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Basta kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na duwadlo ko man ang paginom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
1: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika.
3: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.
1: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. TTX 500.
5: Ilay-lay de la Cruz, sa asang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka?
7: TTX 500.
6: Ilan nalang subong imo sugar?
5: Patigi ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 na
1: gito. TTX 500!
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
13: ACS. Alas 5:46 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
14: Radyo Man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
15: Live extension vitamin D3, pataso ng vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anumanya klase sa balatian na pinamakamamatay ng cancer. Manginumatis duwag kakapsula sa live extension vitamin D3 at loadlaw ang pinakarekomendado ng vitamin hormone sa mga medical doctor sa syudad kag probinsya. Ag numero 1, the super vitamin and miracle vitamin, life extension vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches ang life extension clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sang libre ng medical consultation kaupo ng mga medical doctor sa life extension clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian kag magdako ang galastuson sa hospital. Kani magkadto ka sa life extension clinic samtang sa may lower ground floor, Robinson's Mall, J. Dillon Street, Sunod sang Iloilo, Tagbak Distrito sang Aro, poblasyon sa may istansya, Simunagar Street sa may Pasig, SMCT Iloilo, Bangadama, Santa Barbara, kag JC Silueta Street sa may Uton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre ng medical consultation kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
1: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
13: Mga dalag ko ng mga balita subong aga. Presyo sang petroleum products sa magataas subong adlaw. Radyo Man Benroy. Ina-pacheck naton sa patrol ang mangin presyo sang gasolina kag diesel subong iyang adlaw. Alas 6 pa man ni ma-reset, no? Sang ilatagsa ka mga presyo ang mga pumping stations. Adria sa may syudad sang Iloilo, Radyo Man Benroy. Pero siyempre, ginalauman ang pag-asaka sang presyo sa gasolina. Sobra 5 kapisos ni sa gasolina. Tapos sa krudo, sobra 4 pesos sa Radyo Man Benroy. So, bantayan tani, dugay-dugay. Kung kaya nyo nga mag-ingagaw, da, ingagaw pa ka mo. No? Kaya alas 6 pa makwani, alas 6 pa mabago ang presyo. Pero kagabi ang pila, no? Kagabi ang pila.
15: Tekon,
13: kapon sa kapon sa magabi ang pila, hay kapon.
15: Tekon subong ka pa mapila. No, base kung...
13: Hindi ka na pagbaligyaan.
15: Wala na, guro baligya. Subong, may ang kwan galing namin yung Petron di sa may Tabok Suba bala. As may kwan, sa may LTO da. As tagin niya sa huling minuto yung wala pa yung mabailuhan.
13: Kay kwan na da, kadyan niyang...
15: Wala pa yung mabailuhan yung presyo yang listahan sang presyo. Sige gyapon, pero pag bailo, siyempre, bailo naman presyo eh. Ati, amo na, no, ay ba nang tulubong naman gyap? Ibalanta naman na, nga ati, priors na tugong ka na nga daan namin na mga Domingo. Sa sunod Domingo pa lang tugong ka na. Hindi ay pagulatang Lunes.
13: Bakal, kwan pa lang, Sabado pa lang, balanta naman na nga mataka ang presyo.
15: Amo mo na gyapon, matugong ka man mo. Mambal ka nga subong anay, isa lang kalibo, duwa lang kalibo. I-full tank na lang nga daan, kaya mo mo na gyapon. Makonsume ka man gyapon sa isa kasimana.
13: Oh, na kung dabo kwarta mo.
15: Amo lang na.
13: Oh, pero kuro kinin-kinin lang, te. Eh, matamat lang eh.
15: Magro isa kalibo, ah. Tipid-tipira lang nanay, ah.
13: So, atensyon ha, sa atong nga mga motorista. May pagsagas ang presyo sa gatong subong iyang adlaw. Samtang unahon ta, mga balita sa Ronda Balita. Sofa, ref, tricycad, kurungan sa manok, pila lamang ka mga nakuha sa drainage sa Sinikway Lapos, sa clean-up drive sa naligad nga sa...
15: May kulungan ka manok.
13: Grabe, grabe man nga basura. Mga daan, guro nga mga ref, mga kwan, mga sofa. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Joel Franco.
6: DYRI Radyo Man Report.
7: Nakakawas ang sofa, guba ang ref, tricycad, kagkurungan sa manok ang personal sa syudad sang Iloilo nga nakigbay sa clean-up drive sa barangay Sinikway Lapu sa itong Sabado. Suno ka Engineer Neil Ravina, head sa General Services Office ng GSO, malalain ang sitwasyon para sa iya. Pahay ni Ravina, nga nakibot sila nakuha ang basura sa waterways na nagpakita sa pagbinatasan sang tao. Nakasubuman ni Ravina ang kudbagbagi na baso lamang sa gobyerno apang wala nagahimos ang ilang katungkaran ang pumuluyo. Bangod sa ilang nakita ang sitwasyon sa Sinikway, gusto ni Ravina pabasugun pa ang solid waste management sa barangay kag ipasiguro nga may materials recovery facility ang mga ini. Bahanom-dom ni Ravina ang mga dalako nga basura katong danan ini sang kun kay sino naghalin ang basura. Inhalimbawa ni Ravina ang gubaon nga ref nga dapat responsibilidad sang junk shop nga i-dispose ang usong basura matapos makuha ang mapusulan nga bahin kaalay sa metal.
16: Yes, actually nagabalik kita sa basic principle nga ang may responsibility is the generator of that kind of waste, no? Kung bulky waste siya, dapat ang kung sino nag-generate siya ng waste siya na ang may responsibilidad on how to dispose, no? Especially sa barangay, kung barangay dapat may functional nga material recovery facility, no? Magsilingko may functional dapat ang, like for example, ang ref. Not all nga components ang ref i-dispose mo eh. So may metal parts na siya nga dako nga parts ang iya lawas is metal, no? So ginakuha na sang ano sang junk shops, no? So dapat ang kung ibaligya ko sa junk shop, siya na ang may responsibilidad to dispose sang all other parts nga wala na value as a material.
7: Ang pahayag ni Engineer Neil Ravina matapos makakuha sila sa mga dalagko ng mga junks sa clean-up drive sa barangay Sinikway Lapo sa dong Sabado. Nagdanga sa 2.6 tons ang basura nga nakolekta sa isa kaadlaw ng clean-up drive. Kaupos ng GSO ang City Engineer's Office, Infrastructure and Facility Conservation Office o kada IFCO, City Inro kung pila ka mga konsyal sa syudad sa clean-up drive sa dong Sabado. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI-RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
6: Tatak RMN.
13: Ang mga klase ka mga basura. Irresponsible nakikita niya kag mga saprat. Kung mga amo niya klase ka mga basura, hindi tapay. Yang ibang galing ni Radyo Man Binroy, kung mayad ka sini, mapuslan mo pa, mabaligya mo pa gani ni.
15: Ano manabi kay? Hindi
13: mo ni mabaligya.
15: Pwede, prong ref na, wala na sa mapuslan. Andaw formula na, amo nangin butang ila da, kay nagin pangin pusla na nila. Tinagay na nung kapitan da sang Sinikway ngang taga GSOP magkanto sa barangay nyo ang magpinanglimpyo. Sa within the barangay na lang na.
13: Muna no, do balay mo.
15: Kung kabalik kawot, bala pa ni malay mo, limpyohan pa sang iban. Ngayon ka ba lumang limpyo ng kapitan kang mga pumuluyo, ihaw? Sinong kapitan na gani sang Sinikway di? Kaniba niya mga barangay, hindi yung paghulatang ang city government. Kinabudamo ni Solo Brown na Engineer Ravina, hindi ni marapalan na sa nga, nung kinamo tao ni Engineer Ravina. Hindi na dapat sila magpanahog sa barangay. Kamu na lang matumato sa barangay. Ganda mga pumuluyo mo na.
13: Ang mga barangay, di ba may mga tupad ni?
15: Natural eh. Tanan nga pagaga sa pumuluyo. Ara ginahatag sa barangay.
13: Tanan mga tupad nga ni, i-pertinisir nyo sa pagpanglimpyo sa barangay.
15: Hindi mo na gani.
13: Huwag ka nagtiraas naman ang kaso sa mga dinggi.
15: Bisan wala pa ni.
13: Hindi magtiraas ni kay Y kita kapanglimpyo.
15: Bisan wala pa ni mga tupad-tupad kay inyo man na drainage. Da, kamu man na nagabinipisyo kung mahumot ang drainage nyo, kung mabaho, tika mong perwisyo. Ti sino manglimpyo? O ti sino manglimpyo? Sine nga iban pa yang taga-syudad pa yang magkanto na kag manglimpyo. Ikaw nga kapitan, ikaw yung magpanguna, dagada mga pumuluyo na, tumang limpyo ta para wala lamok, wala sang baho, wala sang migko.
13: Sa kanuwa ka lang si Isak Bulan?
15: Bisit nga klase
13: ko. Oo, kabudlay, manang hindi nyo makita, hindi nga amunin ka narag ko ang mga basura.
15: Yan ako mo yun na, nawili lang kamuya kapi na nga, pekundi hindi nga kapi yan, way na kamuya gato aga si Kaso, sumbranggay nyo dahil, makando pa ng taga-syudad. Irresponsable nga klase ni ka pagdumala. Sa piyak nga bahin, power crisis sa Visayas, hindi pa ginayon madula. Pero mapahaganhagan lang sunok kay DOE Secretary Sharon Garin. Kasama mo sa balita, Radyo Man Mon Kapalian.
17: TYRI, Radyo Man Report.
18: Hindi ginayon madula apang mapahaganhagan lang ang problema sa power crisis sa Visayas. Iniang ginpahayag ni Department of Energy Secretary Sharon Garin sa mga katapos ang media kadungan sang ginhiwat ka programa sa handog pangulo sa kadawan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. kaginpatigayon sa Iloilo Provincial Capital sang Setyembre 14. Suno kay Garin, magapadayon pa sa Gihapon ang yellow kag red alerts sa Visayas grid bangod wala pa makasulod ang mga solusyon na ginatinguaan sang Department of Energy.
19: Pero the final long-term solution will be in by 2028, but I hope within by next month all these red and yellow alerts hindi na siya madula pero mabuhinan lang ito.
18: Sa gitpatigayon nga Regional Development Council meeting kahapon man nga adlaw nga gintambungan ni Garin, ginpasar sa ang Regional Development Council ang resolusyon nga nagapangabay kay Presidente Bongbong Marcos Jr. nga ideklarar sa idalom sang State of Energy Emergency ang Western Visayas kag ipatuman ang mga immediate interventions para matap na ang potential energy crisis. Ginsabat pa ni Garin ang panawagan sa pag-resign niya sa pwesto bangod sa kapaslawan nga masolusyunan ang kakulang sa supply sang kuryente sa rehiyon.
19: The president, and I will leave it to him if he thinks if I'm not doing a good job or I should step down, then I will do so.
18: Sa programa nga handong ng Pangulo sa Iloilo Provincial Capital kahapon, ginrepresentar sang opisyal si Presidente Bongbong Marcos Jr. para sa Iloilo sa diin nagdala ini sang 568 million pesos nga balor sang assistance paagi sa nagkalain-lain nga serbisyo sang mga ahensya sang gobyerno, job fair para sa mga nagapagita sang trabaho, pagbaligya sang tag 20 pesos nga bugas kag madamo pa nga serbisyo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon, Yales Kapalian Tatak RMN.
17: Tatak RMN.
13: Mga mukaling ni Radyo Man Bidroy, mga seremonial, galing niya klase ka mga kuwana, mga programa. Ito pa kita-kita, bla.
15: Kuryente ka ng lanta, di. Hindi ni mga bugas-bugas mo.
13: Ang main concern ta diri ang parte sa pagtaas sang presyo sang petroleum product. Kagsubong, diri Radyo Man Bidroy, inilagari ni looming power crisis, ah. Ara na giniya ang crisis. Mabatsagan talaga giniya ang crisis sa Radyo Man Bidroy.
15: Ara niya sa Panimalay ti ang crisis. Na. Nagsulod, nagigya sa ato niya ang pirtahan ang crisis.
13: Sa una mag-burn out ng isa ka oras, duwa ka oras, puwerte na lang aton nga pani, nga reklamo ni. Sa sulod siya sa kabulan, mga kaduwa, tatlo. Sumungin yung gabi-gabi mo. Di, simpre, kung ikaw man sina, ano para wag mus na? Di pala crisis na ina. Kagapin pa, panglagap sila sang mahimo nga ihatag nga solusyon sa problema nga ini. Subot sila kung sila kung crisis gen.
15: Di 2028 pa kuno, kung managtapos ng termino ni boss niya BBM.
13: Di na siguro sekretary.
15: Sang nag-umpisa si boss ni Sharon Garin, si boss niya BBM, crisis na ni sa kuryente. Di ba lagi nung investigaran na ni?
13: Kagaway nila naguro, mapang, ano way nyo na, mapang inventory ng mga power generation.
15: Umpisa pa lang! Pagsampag ni boss niya BBM bilang presidente, problema na ning kuryente. Ginusisa na ni gani, nagantos na kita sa problema.
13: 2023
15: ga problema na kita sa kuryente. Subong manog tapos hambalon mo nga ti bago matapos ang termino ya 2028 amo pagka amo ang dira ang main nga solusyon, dira ang ang long term nga solusyon mahimo sa administrasyon nga ini. So better nga mag-resign ka na lang. Hindi na pagulata si boss mo BBM nga among mag-desisyon para sa imo. Kaya wala man din nag-star si boss mo BBM. Nga kabalo sa isang sitwasyon kag pag-adto sa mga pumuluyo.
13: Sa gani katinagano wa giyat na
15: namin sa
13: presidente Rajuman Binroy Visayas sa Mindanao ni hindi na niya panaya. Visayas sa Mindanao ni ang naga problema sa kakulang sa supply
15: ano
13: sa
15: kay, power. Ikaw gani tani nga sekretaryo kasang DOE. Ikaw tani nga ka-incindi sining tanan. Kag dapat may delikadisa ka, kay Ilungga ka, taga diri ka pa, ikaw ginasaligan na, mundi? O, itudlo mo po ito kay BBM, ang kapalaran mo bilang DOE Secretary. Why, ito ya kay why man nilang nagkanto, wala man nilang nag-star, wala man kay balo sa pag-antos na nil.
13: Sa Batra Juman Binroy, I served at the pleasure of the President. Mga tinaga niya sa mga kapituko,
15: wala.
13: Mga tingani. Officials ang gobyerno. Yeah.
15: Wala man
13: niya. Kung makita, kumbaga bisan nila masarangan ang umbra, kaya siyempre, di sila gusto nga mag-resign da, kulaton pa sila nga islan sila sa presidente, o bisan hindi ka na ka-isrot, hindi ka na maghalin, kaya ang presidente, huwag managambal nga mahalin ka da, hindi mga kwan na ya, mga typical inaiya nga mga sabat sa mga kapituko nga mga officials
15: sa atong
13: gobyerno.
15: Mga insensitive inaiya nga mga na, tao.
13: Huwag huya na yan kasi mga sabat. Ya.
15: Mga insensitive na ya, wala na ya ka-insindi sa balatyagon sa tao. Di mahuya man kamo, insindi hayo man ang balatyagon sang tao, wala ka sang hinimuan, di para sa mga Ilunggo. Wala ka gani nakapagwa statement sa to sang hala kabrinan out ni sa aton kung anong mahimo naton, ikaw bilang Department of Energy Secretary, tapos habitudlo mo kay BBM nga wala ka insindi sang tanan?
13: Ang isa pa rin eh, kay tiyan ba nila may mga short term kag long term solutions mo? Tiyan mo na bala, paano ka makahatag sang short term or long term solutions? Kaya dapat pagsurulod nyo da sa Department of Energy, kiti 2023,
15: dugay na niya gani.
13: May problema na kita
15: sa kapila na niya gani, urang imbestigaran.
13: Nag-inventory na kamo, para nga, kamo palang tunga time, nakahimo na kamo ka solusyon. Hindi nga, pamburnout on nyo anay, nginang while lagi kamo kuhaan, before kamo nga magimo ka mga solusyon, tipi na paliyak tuwig, 2028, 2030 pa.
15: Tiyo mo na gani, matapos ang termino, mabutang naman isa pangako, nga white pulos. No, kay matapos ang termino ni boss niya BBM, ti mano kami diya nga Ilunggo, wae mo imo kay mapuli kay to sa Manila, puli kay to kun sidiin nya lugar nga may kurit, di maka-afford kay imo. Kami amon nga mga pigano hindi maka-afford.
13: Sa Luzon ya gasuro brato ya.
15: Gasuro brato ya. Ti Jesus Mario Sip ang balon kala nga ta pressure.
13: Gasuro brato ni ng supply sa Luzon. Kay ti dito ang mga power generation na companies. Tani ang grid sang una gin ni sugpon yun na ni pagkato di sa
15: dugay na ni gani nga crisis wala pa nila yaway pa ni nila gin tinguan yung mapang sugpon ini nga sang una pa ni nga problema ni
13: amo na tali nangin programa sang una kasi dito gali ang madamo nga mga power generation na plans to
15: kalikay kung sabagay ti nga amo mo kung wala magid amor sa tao kaya expectaron sa tao
13: sa dalong kaya mo na mabudlay kaya amo na nga katabo sa Mindanao kag sa Visayas. Si President Ferdinand Bobo Marcos Jr. isa-isa ka kihad nga tinaga why get na mention regarding sa mga brownout kini nagagabi sila yato sa dinto sa mga BRICS summit to
15: si secretary
13: sa mga impeachment trial.
15: Oh, si Sharon garin di blas subong mula ni kadumdum magistorya di isang kuryente di blas hupon siya kay BBM sa inspection sa baha. Pag binaha sa Metro Manila, ga-brenan out niya sa ito. Dito siya sa baha, wala sa niya sa brand out. Why siya sa nagsimpatiya di kag nagtanaw kag sa sitwasyon nato ni sa Visayas kung nagainano na kita din. Kung kamusta ang ato niya candlelight dinner di sa Western Visayas?
13: Visayas sa Mindanao. Gainit ulo sa mga official ta sa gobyerno.
15: Ito,
13: ang barm eleksyon niya ito, disaster. Nagpinatsanay ang tao to sa barmo. Ay, naku, ang klase ka sitwasyon ni aton. Amate, yun ang tagani. Life extension, vitamin D3 nga user nga nagagamit gid adlaw-adlaw sang life extension vitamin D3.
20: Life extension vitamin.
21: Life extension vitamin D3.
20: Ngayon, ating pakinggan ang testimony ni Corazon Saed para sa kanyang mister na si Manuel Saed.
22: Ako si Manuel Saed, 57 years old, pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
23: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung sugat niya, as in naghilom na yung sugat niya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
13: Nabatian si Manang Corazon Sait, no, punta sa Yabanan nga si Manuel Sait, nagagamit sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang ginagrabat siyang sa lawas na tangan alibyo because sang consistent nga paggamit sang Life Extension Vitamin D3. Kamudira, gamit man ha, Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Among ini ang pinaka-recommendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad kag provinsya sang Iloilo. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Kagatuin nyo, Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, may libre sila nga medical consultation kaupod sa ilang mga medical doctors. Nakombinar nila di ang natural, conventional, kag nutritional medicine practice. Gamit ang kalidad matinlo, kag science-based nga mga health products nga nagalin pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Wai na kami chimpo diri sa aton nga pagpangalagad kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
15: Ako si Radyo Man Ben Roy Bernal.
13: Ako naman si Radyo Man Eric John Pamplona.
0: Tatak RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Radyo Mo Nationwide RMN Broadcast Center, 3rd floor St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified.
4: Bilang win, San Miguel Bilang win.
24: Sumpra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na!
25: San Miguel Bilang win promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
26: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
27: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
26: Dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula.
27: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect pa.
26: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.

0: protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pro kon stress, kag pulaw. Paano na, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
3: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Vertigo! Aton pamatian si Manang Liza nga may balatian sa kasing-kasing.
6: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akon dughan kada adlaw. Natingala gid ang akon pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akon pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akon kusog, nagliwat ang akon BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
5: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy kag sa imusuking butika.

0: Cordero!
1: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ang galing! Pang matagalan!
5: Parang tayo lang, han.
6: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
4: Oh.
6: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
8: Oras alas 6:09 sang aga.
9: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
10: Straight to the Point Headliners.
8: Top stories of the day. Anay Sandigan Bayan Presiding Justice, unang atisligor sang prosecution sa pagtalakay sang unexplained wealth ni BP Duterte. Inatag nga wala siya ginbayran agud nga magtistigo.
11: Presidente kag vice presidente hindi pwede magpartisipar sa anuman nga negosyo suno sa testigo nga anay Sandigan Bayan Justice.
8: Balita lokal, power crisis sa Visayas hindi pa madula pero mapaganhaga lang suno kay Energy Secretary Garin.
11: Sofa, ref, tricycad, kurungan sa manok, pinalamang sa nakuha sa drainage sa Sinikway Lapos sa clean up drive sa tung Sabado.
8: SK Secretary sang Barangay San Nicolas Lapas lakip sa duha ka mga tawo nga nabunan sa adlaw sang ila kapiestahan.
11: Babayi nga customer desidido nga ipablatter ang delivery rider nga nagbasto sa iya, driver ginsiling nga langulang-ulang ang iya ginhimo.
8: Balita nasyonal, 16 ka election related incidents na record sa BARM elections.
11: Senate bill nga nag-fix ang termino sa barangay kag SK official sa 5 aprobado na sa third reading.
8: Balita international, global panel sa pulo ng Cambodia kag Thailand angot sa ilaaway sa maritime resources.
11: Sa negosyo BIR ginkakasang VAT sa allowable system lost charge consumidor lauman ang panubo sa balayran sa kuryente, preso sang gatong nagsaka.
8: Sa sports, Gilas Pilipinas napaslawan nga madipinsahan ang titulo sa Asian Games matapos ginluto sang China.
11: Sa showbiz, Carlos Yolo hindi na pag-imbitaron ang yaginikanan sa kasal nila ni Chloe San Jose.
8: Kag sa extra wow balita, lalaki kontrobersyal matapos mag-propose kag magsukot sa Yanubia sang katunga sang malahalon nga engagement ring.
10: Tatak RMN.
8: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
11: Mga karadyuman, ari kita sa adlaw na nga Martes, September 15, 2026.
8: Ako si Radyuman Novi Guaso.
11: Radyuman Reagan Arlos.
10: Dire-diretsong mga balita, dire-diretsong komentaryo sa Straight to the Point. RMN.
8: Kumusta ang tanay dalagan sa aton nga panahon subong adlaw?
10: RMN News Panahon.
12: Maayong aga mga karadyuman, ini ang lakad sang panahon subong adlaw. Isa ka bagyo ang naobserbahan sa guwa sa Philippine Area of Responsibility mga alas 3 kay inas ang kaagahon. Nahamtang ini sa kalayoan nga 2,675 kilometers sa sidlangan sang Eastern Visayas. May kabaskugon ini sang hangin nga 55 km per hour malapit sa sentro kag pagmadlos tugtog 70 km per hour. Nagahulag ini paaminhan aminhan na sidlangan sa kadasigon nga 15 km per hour. Malayo pa ini sa Pilipinas kag wala ini sa direktang epekto sa pungsod suno sa pag-asa. Samtang easterlies ang nag-apekto sa extreme northern Luzon. Diri sa aton sa Western Visayas, partikular sa Iloilo, mangin maayo ang panahon. Apang sa gihapon may tsansa sa laptalap ng pag-ulan, pangilat kag pagpanaguob, dala sang localized thunderstorms. Mahina tubtob magkasarangan ang uyob sang hangin sa rehiyon nga magadala sang makanay, tubtob magkasarangan nga balod sa karagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 24 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw magabutlak la 5:39 sa ninga aga kag magatunod la 5:51 karon sa hapon. Ini ang update halin sa pag-asa Iloilo. Radyoman Pia Panes Otero, Tatak RMN.
10: Tatak RMN.
8: May balantayan kita, pero ti ayos mo ang simputa, pero why get absent ka dadlaw, gaula, no?
0: Kagapon, 30 man to kainit sa simpo.
8: Yes, no?
0: Pero Radyo Manubis, ang hapon-hapon, biniraya man kita kaulan.
8: Yes. Kaga ti subong, ngadlaw mga karadyo man. Hindi, kumusta ka mo kay Sweldo subong?
0: Oo, oh, Sweldo
8: ka. Kasulod na Jays, why pa?
0: Why pa? Ay,
8: monitorada, Jays.
0: Monitorada.
8: Hindi lang ikaw una, maka-message group chat ka rin. Pero antes, ang dugan na ton nga mga balita. Jace, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Boss Idol.
0: Thank you, Radyo Manubi. Pero bala mo naman nga duwang akong birthday. 15 and 24. Mm-hmm. Salamat gid sa tanan nga nag-greet. Mm-hmm. Pero suliton ko lang sa edad ko subong nga 40.
8: 40 na gid man.
0: 40 way ko na ginatago na, wala wala na dugang-dugang, wala ko na no.
8: Gane.
0: Thank you gid sa nag-greet and hindi ko gusto nga magpadala kamo sa mga gift.
8: Mm-hmm.
0: Mga kuno ano-ano. Mm-hmm. Hindi ko gusto ina.
8: Mm-hmm.
0: Pero kun mamilit gid kamo nga magpadala,
8: mm-hmm,
0: batunon ko man.
8: Okay. So, happy birthday subong adlaw kay Boss Idol. Finally, nagbuhi na sa 30s. No? Finally. No? Finally, nagbuhi na sa 30s. So, ang 40 years ngayon eh, this will last for 3 years. Sa detalye, sa aton nga mga balita sa top stories of the day.
11: Magkaradyo man, ginsuguran sang House Prosecution ang pagpresentan sa ebidensya sini sa ginaligar and explained wealth ni Vice President Sara Duterte pag sa pagpungko ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahitang sa staan bilang pinakaunang testigo sa idalom sang Article 2 sang Articles of Impeachment ni bayag ni House Impeachment Prosecutor Akbayan Congressman Shel Jokno nga ginpresentar ang anay anti-graft court chief agon magpaatag sang legal framework sang unexplained wealth, public accountability, financial interest kaysa statement of assets, liabilities, and net worth o konsalen. Saya pagtistigo, ginatag niya nga wala siya ginbayaran.
13: Were you promised anything in return in exchange for your testimony today, po, ma'am?
14: No, sir. Oh. And I will never testify if I ever was offered anything material or otherwise.
13: Yeah.
14: My testimony is not for sale, sir.
11: Ginparindugan man niya nga wala siya sang may ginadampigan na politiko.
13: At any rate, when you applied as Supreme Court Justice, it was FPRRD who was the appointing official at the time of your application?
14: Yes, sir.
13: Were you ever disappointed at FPRRD for not appointing you?
14: No, sir.
13: No.
14: That is his exclusive prerogative. Yeah.
13: But are you anti-Duterte in any
14: way? No, I'm not.
13: Alright, okay. Do you like VP Sara?
14: I do not know her personally.
13: You don't know her personally. Yeah. Kakamping po ba kayo, ma'am?
14: Po?
13: Kakamping po kayo.
14: Ano ibig sabihin nun?
13: Yung affiliated with the pink.
14: No, I've never been political in my life. I've always been apolitical. Right.
13: Pero friends po kayo ni Representative Jokno?
14: No, we were adversaries actually in the Amparo cases before the Court of Appeals.
11: Ang kabahin sa pag-question ni defense lawyer Mark Vinluan kay retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahitang.
8: Nagbalik pa ang tanan nga pamangkot ni Attorney Vinluan sa iya.
0: Sagin
8: lay down niya nga dumanumboy sila nga ti si Duterte nag-appoint si mo. Daw tuno niya nga ti matestify ka pa di para sa prosecution. Naglain na gid kay ti appointee sa ni Duterte pero naghambal sa iya kun ano lang ang salayi nga hindi pabor kay BP Sara.
0: Kaya pamati ako ya Radyo Manubi sa pagkakita ko ya ang iya lang ganito why say ga comment iya sa mga politika mo. Ang iya lang iya kun ano iya ang interpretation
8: salayi.
0: Sang layi.
8: Yes.
0: Kagang operation siya sina amo na iyang iya galing kay ti gusto iya sang defense.
8: Sigubo nila.
0: Gubo nila.
8: Actually, ang makonsider mo ni siya nga expert witness.
0: Yeah.
8: Pares na bala sa lantaw ka exorcism of Emily Rose.
0: No, ay ko na lantaw.
8: Pero familiar
0: ka. Oo, eh, familiar eh.
8: May napuses na siya nga bayi, estudyante siya, sa dorm niya. Tapos, napatay siya. Karon, ginkasuhan ang pare nga nag-exorcise sa iya,
0: mm.
8: kay ga-insist ang estado nga ang gin-exorcise nyo, hindi in spiritual case.
0: Yeah.
8: This is a medical case. Ga-insist to ang estado, ang gobyerno.
0: Mm.
8: Magambal nga spiritual case, di siyempre possessed gini.
0: Tiyoy.
8: Pero para sa ibla, wala wala sang demonic possession di kalibutan.
0: Mm. Na-explain sa science sa Radyo Manuvi.
8: Kwanto ya, schizophrenia.
0: Mm.
8: Pagkabuang ato.
0: Mm.
8: Titani na address ato, kung wala nyo ginpapati ang family kagang bata, nga demonic possession.
0: Mm-hmm.
8: So, nagkinasuhay. Pag kinasuhay, may ginpresent ang side sang pare,
0: mm.
8: nga expert, nga makambal man sang gamay nga ang gulo sang science,
0: mm.
8: sa demonic possession. Isa ka, I think, anthropologist,
0: mm-hmm.
8: naghahambal sa to as expert witness. Nga sila niya, hindi ta ma-discount ang possibility nga may ara gid sa mga unknown entity.
0: Mm.
8: May mga demonyo gid, no? May mga espiritu gid dire nga nagapangsulod-sulod sa lawas ng tao kag i-take over nila ang kalag sa tao. So, di ko na malipatan kay ang lawyer na da sa pihak in behalf of the state,
0: mm.
8: mabugnaw maghambal, wala gataas ang tingog, pero puwerte ang paggataas ang logic niya. Nga kung matian mo lang daw makunbik idang pare.
0: Mm-hmm.
8: Kag hindi ko sinimalipat, kaya ang impression ko sa lawyer nga na, ang personality, ang itsura daw ay magambal, ang eloquence niya,
0: mm-hmm.
8: mag-articulate sa iyang argumento, daw si president, kag chairman sa Arimen, si Mr. Eric Canoy.
0: Oh,
8: si Sir Eric, mabugnaw magambal, kag daw wala tulaan ang dila mag-English.
0: Tama na.
8: Muna kada best magambal ang amon nga presidente sa Arimen. Ni expert witness ni sa laye.
0: Yeah.
8: No, bilang in charge ang una sa Sandigan Bayan sa unexplained wealth cases sa mga public officials. Ti ang pamangkot niya nga kakamping ka. Wala. Actually, hindi ni siya pag-i-present ng Dichel Jokno kung ang image sabi parehas kay Justice Antonio Carpio.
0: Nga daw may kuan bala may
8: galinyagit.
0: Galinyas siya.
8: Ti, why gid sila kwaon di sa bayang ani?
0: Yeah.
8: No? Wala bot sina ang pamangkot niya kung friends ka mo ni Cheljok no, naglain agad kay sinabat siya sa isa. In fact, kontrahan na kami sa kasuhay sa Amparo case. So, wala sila may iwag dahil ito yung mga lawyers ngayon, yung mga bata,
0: mga
8: lawyers
0: bata sa pihang.
8: Mm. Medyo natahap kay Garispito.
0: Toy.
8: May in one way or another, nang inistra nila ini.
0: Tiyo eh. Kalabanan, Radyo Manuvi, ang mga lawyers nila nga nagalantaw.
8: Mm.
0: Kita mo may mga naghambal dito, may mga comments. Kinalantaw kong comments mo.
8: Mm.
0: Sila niya binluan, wala na yung karir mo.
8: Mm.
0: Tapos na, pag naghumarap ka doon sa Sandigan Bayan.
8: Hindi man guro.
0: Hindi man. Ginaobra man lang yan eh, binluan.
8: Why not saging pastos niya, Tony Binluan? May respect. In fact, amo ni ang pinaka amiable nga pagpamangkot niya sa isa ka witness.
0: Yes.
8: Kay usually adversarial na sila. Pero are balanon gid nga may pagrespeto. Bisan day kay day Senator Judge Cayetano,
0: mm-hmm.
8: balanon nga medyo natahap sila out of respect.
0: Di respeto ka, hindi na iya mag mag-justice sa Sandigan Bayan for nothing, Radyo Manuvi mo. Tama ka tanda sa ulado niya. Ang laye, pila ka tuig siya, 30 years sa Solicitor General siya, nga opisina. Then, sa pagkadugay niya sa Sandigan Bayan, sa ulado niya ang iyang trabaho, bisan piyungan niya gani na Radyo Manuvi, sa ulado niya na iyo mo.
8: Kita mo, tanan may sabat siya.
0: Sabat
8: siya. Specific pa ang article sa laye.
0: Sa ulado niya, pagambal RA amuni, paragraph amuni.
8: Kagastang support nga Supreme Court jurisprudence.
0: Yeah.
8: So, medyo mayo ni nga witness. Pero hindi ini mayo nga witness iya. Sa side lang sa prosecution. Mayo sa nga witness, sa kasanagan sang tanan.
0: Kasanagan sang tanan.
8: Amo na ang ginambal sa manifestation ni House Prosecutor Cheljokno. Nga kay ang unexplained wealth nag-attach ini kung paano ginagasto.
0: Mm-hmm.
8: Ang buwis nga ginabayad sa mga ordinaryo nga Pilipino, so we need somebody nga i-present sa witness stand para nga magpasanag sa aton parte sa unexplained wealth kung paano ginagasto sa mga politikong kwarta ta. Kag anong salapto nila kung hindi insakto ang paggasto nila sa kwarta ang ginabayad ta.
0: Para sa akon, may plus points ang prosecution, Radyo Manuvi. Nga, hindi manigid ka hambal nga ang judge mamati gito ka magpati sa ginhambal ni kabutahitang. Pero ang pumuluyo bala, like ako, hindi ako yabugado. Pero amo ni gali ang mga patakaran, amo ni gali ang dapat naton mahibaluan. Saan explained wealth? Paano? So, gin present dito siya para nga maintindihan natong tanan nga gin plastar pa sa depensa nga hindi nila pagpasugtan. Ay, kung ano-ano pa itong mga argumento ang ila. Pero ti ang ambal kagapo ni Senador Tito Soto. Sila niya, ti, kung may nagapamatok, butuhan tayo.
15: Tuntungan na. Kalma lang, anay. No? Istoryahan tala ni anay. Mula apari hanggang hulo, san ka man ay halina kayo, isang libot, isang tuwa, buong bansa, it Bulaga. Kalma lang, anay, Senador Soto. May chimpo para da. Pero si Soto, wait, hindi, maalam niya kung para kay Ruben pa din.
0: Uy!
15: Ginpanugutan sa Senate Impeachment Court ang pagpresentar kay Anay Sandigan na Presiding Justice Amparo Kabutahe Tang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iniapisar sa pagpamatok sa kampo sa Vice President. Sunod kay Defense Lawyer Mark Binluan, maghatag na sa konklusyon sa layihan testimony ni Tang na obligasyon na sa Senator Judges kag indi sa witness.
13: By asking for her interpretations on legal principles, she is poised to make conclusions of law that only this honorable impeachment court is allowed to make. What the prosecution cannot do directly under the sub judice rule, it can and will do indirectly through the testimony of this witness. The prosecution will thus circumvent the rules by presenting this witness.
15: Ang kabahin sa payag ni defense lawyer Mark Kavinluan, ginpatag ni House Prosecutor, kakakbayan party list at Chel Jokno, ngang expertise ni Tang sa public accountability laws, ang hindi pamilyar sa bahin sa mga abogado, kag hindi abogado, gani, importante ang iya testimony.
16: Your Honors have taken on an extraordinary constitutional responsibility when you took your oath as Senator Judges to, I quote, do impartial justice according to the Constitution and laws of the Philippines. But Your Honors, the laws on public accountability, even among lawyers, are complicated. Malaking hamon kahit sa mga marurunong na abogado ang pag-unawa sa mga batas tulad ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Civil Forfeiture Law, Code of Conduct of Public Officials, at lalo na po ang mga provision ng ating konstitusyon ukol sa public accountability. We believe that Justice Tang's specialized decades of specialized experience can assist the court in understanding the legal framework and assessing the evidence that we will be presenting thereafter.
15: Ang kabayan sa payag ni House Prosecutor kagakbayan party lista Representative Chel Jokno apang sunok kay Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero, hindi na kinanglan sa Impeachment Court nga declare kon bala expert o kon indi si Tang.
17: So the court will allow it. The comment of the respondent, counsel for respondent is duly noted. And if you want, counsel, you can make your continuing objection of record in regard to this witness, but still subject to cross. And as a final note, the court ruled earlier, last week if I believe, that we will give you the opportunity not to cross yet today, given that, again, she was not mentioned in the pre-trial order. That is subject to your discretion. We can proceed to the next witness today. I mean, you can do your cross tomorrow for this witness, depending on whether or not you are prepared to do so after she testifies this morning or until this afternoon. You can postpone your cross, counsel.
15: Ang kabahin sa payag ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero.
0: Magkaradyo man ginpatag ni former Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahe Tang ini mahimo mapasakop sa anuman nga negosyo ang presidente ka vice presidente bangod sa dako nga posibilidad sang pag-abuso sang gahom sa ilatag sa kaopisina. Sa ika 24 nga adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ginpamangkot ni Senator Judge Panfilo Lacson si Kabutahe Tang kung nag-a-apply lamang sa presidente ka vice presidente ang pagdumili sa pag-intra sa negosyo.
14: Given the fact that the President and Vice President are the two highest officials of the land, ay sinasabi doon, there is the greater possibility of abuse in their office.
18: Hindi po ba mag-a-apply din sa gobernador at least within his area of jurisdiction?
14: Mayroon sa Republic Act 6713 yung mga prohibitions din po. Opo. Regarding local government officials and the other officials in government.
18: Pero qualified po yung talagang Pangulo at pangalawang Pangulo. Ano mang uri ng negosyo, directly or indirectly, hindi talaga sila, maski nga yung kanilang mga spouses, eh hindi talaga pwede lumahok.
14: Yes, sir.
18: Absolute po eh.
14: Yes, sir. They have greater powers, sabi ng Supreme Court, kaya yung more stringent ang prohibition sa kanila because of the powers that they wield, there is the greater possibility of abuse in their office.
0: Ginpamangkot man siya ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero kung nga nabutang sa konstitusyon ang mga opisyal nga naga-intra sa negosyo sa baylo nga may interes sa negosyo.
14: Under the law, there is a need to divest upon assumption of office immediately and within 30 days.
17: What law would that be, ma'am?
14: I think it's 6713, sir.
17: It's in the code of ethical standards?
14: Yes.
17: I see that being done by most secretaries whenever they're appointed, whenever they have a business that's related to the department they will be heading,
14: yes, sir.
17: We have seen in the past. So it is your position that if you are president and vice president, you have to divest from any and all businesses. Maski na sari-sari store pa yan?
14: Yes, sir.
17: That is your position, ma'am?
14: Yes, sir.
0: Ginpamangkot man siya o kabahin magkaradyo man sa sabat ni former Sandigan Presiding Justice Amparo Kabutahi Tang.
15: Kanami mamati sa mga articulate ng mga lawyers, no?
0: Gidya?
15: Si Tang, si Escudero mo man, ang facility niya sa English language, grabe.
0: Grabe.
15: So, nami gid, so tani mag-elect bala ka mo sa mga leaders.
0: Pili man bala kita sa may mga unod ba ng ulo bala?
15: Back in the day, busa idol sa mga pareho ni Kanday Justice Tang. Senador ini.
0: Yeah.
15: Kun sa daan patanga pa niya.
0: Ah, senador ni sila.
15: Why pa ni ang ginpapati nila sa mga less educated kag pigado nga ang i-elekta ang kwan ang parehas nila.
0: May mga agi,
15: hindi tanan nga maalam against sa pigado. In fact, ang tanan nga mga nasyon nga nagnami ang ilang gobyerno, ang gin-elect sang tao mga maalam.
0: Yeah.
15: Amo na nga wala na to pigado sa ila. Kaya ang maalam kabalo mangita sang usto nga pamaagi nga masulbar ang problema sa pigado. Aton diagin butang nyo ang gapakuno-kuno nga pigado kag gapakuno-kuno nga mango.

0: nga butohon sila.
1: Tatak RMN.
0: Oras sa 6:31 sa aga, break ka na sa balita mga pekita, mga Santong Gold Coffee Mix, ang kape nga may collagen. Ginapahinay sino yung timprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong, nga daw tigulang kinatulukon. Gani para forever young, mag Santong Gold Coffee Mix.
2: Ginhatagan pagtamod ni Iloilo City Mayor Rice Atrenias ang programa sa sudad para sa mga kabataan nga may special needs. Sunog kay Mayor Atrenias, malapit sa iyang tagipusoon ang mga pamatanon. Among padayon nga ginapabaskog sa sudad, ang mga programa nga magkabulig sa ila pagtuon kag pag-uswag. Pinaagi sa Riceable Early Intervention Center, 28 ka mga kabataan ang magapaidalom sa nagkalainlain nga programa para sa ila education and development. Sunog sa iya, 8 ka kabataan ang mahimo nga bugos nga mag-integrate sa regular nga mga klase, samtang 20 kakabataan ang kwalipikado para sa partial integration o kung namatamat kapag integrar sa regular nga klase. Ginanunsyo man ni Mayor Trenias sa pabinuligay sa sudan sa Riceable Early Intervention Center sa La Paz. Agud mas mapasangkad pa ang programa kag maburigan ang madamo pa nga kabataan nga may special needs. Kabahin ini sa tinutuyo sa sudan sa Iloilo nga makaangkon sa mas inklusibo nga komunidad sa diin ang kabataan nga may pinasahi nga kinanglanon, ginhatagan sang husto nga suporta, edukasyon kag oportunidad nga makapartisipar sa katilingban.
0: Ginpangunahan nanday Energy Secretary Sharon Garin kag Governor Toto Defensor ang ginpatigayon nga handog ng Pangulo serbisyong sapat para sa lahat sa Iloilo Provincial Capital kahapon sang aga. Isa ini ka nationwide activity angot sa selebrasyon sang kadawan ni Presidente Bongbong Marcos kaupod sa mga regional directors sa nakalain-lain nga ahensya sang gobyerno kag mga benepisyaryo sa nakalain-lain man nga assistance sa probinsya sang Iloilo. Dululungan nila gintamyo ang presidente sa iya birthday.
2: Ginpakaon sa Iloilo Dog Club ang ginatos ka mga layaw nga ido sa Barangay Tabuk Subaharo, Iloilo City. Ang nasambit kaktibidahan, ginpangunahan sa club founders nga sanay Grace Almay Castro kag Piwi Haro, kaupod ni Presidente Rosenda Sarmento, mga opisyalis, mga miyembro, mga volunteers ka mga sumalakdag sa nga mga grupo. Tinutuyo sa feeding activity nga matagan sa pagkaon kag pag-atipan ang mga layaw nga ido sa lugar. Kabahin ini sa iladbukasiya nga Pause for a Cause nga nagatuyo sa papasanyog sang gugma sa mga sapat, responsable nga pagatipan sa mga sapat kapag bulig sa mga sapat nga nagakinahanglan. Suno sa grupo, luyag nilang mahatag hindi lamang pagkaon kundi may kaluoy kag pagulikid. Nagapati ang Iloilo Dog Club nga bisan ang simple nga buhat sang kaayo ang may dako nga epekto kag kun nagabinuligay ang komunidad.
1: Tatak RMN.
0: Oras sa 6:34 sang aga. Ang balita ngayon na batian dulong sang Santong Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Himo sa mangustin, malunggay, marguso, ahos, kag spirulina, makabulig sa high blood, diabetes, kag sa mahiko nga dugo ang nagdala sa balatian sa aton lawas. Santong Plus Gold. Power crisis sa Visayas, hindi pa madula, pero mapaganhagan lang. Suno kay Energy Secretary Garin. Kasama mo sa balita, Radjuman Mon Kapalihan.
3: Hindi gilayon madula apang mapahaganhagan lang ang problema sa power crisis sa Visayas. Iniang ginpahayag ni Department of Energy Secretary Sharon Garin sa mga katapos ang media kadungan sang ginhiwat ka programa sa handog Pangulo sa kadawan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga ginpatigayon sa Iloilo Provincial Capital sang Setyembre 14. Suno kay Garin, magapadayon pa sa gihapon ang yellow kag red alerts sa Visayas grid bangod wala pa makasulod ang mga solusyon na ginatinguaan sang Department of Energy.
4: The final long-term solution will be in by 2028, but I hope within by next month all these red and yellow alerts hindi na siya madula pero mabuhinan lang kita.
3: Sa ginpatigayon nga Regional Development Council meeting kahapon man nga adlaw, nagintambungan ni Garin. Ginpasar sa ang Regional Development Council ang resolusyon nga nagapangabay kay Presidente Bongbong Marcos Jr. nga ideklarar sa idalom sang State of Energy Emergency ang Western Visayas kag ipatuman ang mga immediate interventions para matap na ang potential energy crisis. Ginsabat pa ni Garin ang panawagan sa pag-resign niya sa pwesto bangod sa kapaslawan nga masolusyonan ang kakulang sa supply sang kuryente sa rehiyon.
4: Of the president, and I will leave it to him if he thinks nga

0: I'm not doing a good job or I should step down, then I will do so.
1: Sa programa nga handog ng Pangulo sa Iloilo Provincial Capital kahapon, ginrepresentar sang opisyal si Presidente Bongbong Marcos Jr. para sa Iloilo sa diin nagdala ini sang 568 million pesos nga balor sang assistance paagi sa nagkalain-lain nga serbisyo sang mga ahensya sang gobyerno, job fair para sa mga nagapagita sang trabaho, pagbaligya sang tag 20 pesos nga bugas kag madamo pa nga serbisyo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Oras sa 6:37 sang aga. Ang balita ang inyo nabatian dulong sa inyo sa DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Ini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C, alkaline and acidic, hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C kag pabakod immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason.
4: Sofa, ref, tricycad, kurungan sang manok, pila lamang sa nakuha nga sa drainage sa Sinikway Lapos sa clean up drive sa tung Sabado. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joel Franco.
5: Nakakuha sang sofa, guba nga ref, tricycad, kagkurungan sa manok ang personal sang syudad sang Iloilo nga nakigbay sa clean-up drive sa barangay Sinikway Lapos sa tung Sabado. Suno ka Engineer Neil Ravina, head sa General Services Office ng GSO, malalain nga sitwasyon para sa iya. Pahay ni Ravina, nga nakibot sila nakuha nga basura sa waterways na nagpakita sa pagbinatasan sang tao. Nakasubuman ni Ravina ang kundokbagi na baso lamang sa gobyerno apang wala nagahimo sang ilang katungkaran ang pumuluyo. Bangod sa ilang nakita ang sitwasyon sa Sinikway, gusto ni Ravina pabasugun pa ang solid waste management sa barangay kag ipasiguro nga may materials recovery facility ang mga ini. Pahanomdom ni Ravina ang mga dalako nga basura katong danan ini sang kun kay sino naghalin ang basura. Inhalimbawa ni Ravina ang gubaon nga ref nga dapat responsibilidad sang junk shop nga i-dispose ang usog basura matapos makuha ang mapusulan nga bahin kaagay sa metal.
6: Yes, actually nagabalik kita sa basic principle nga ang may responsibility is the generator of that kind of waste, no? Kung bulky waste siya, dapat ang kung sino nag-generate siya ng waste, siya na ang may responsibilidad on how to dispose, no? Especially sa barangay, kung barangay dapat may functional na material recovery facility, no? Magsilingko may functional dapat ang, like for example, ang ref, not all nga components ang ref, i-dispose mo eh. So may metal parts na siya, nga dako nga parts ang iya lawas is metal, no? So kinakuha na sang, ano, sang junk shops, no? So dapat ang, kung ibaligya ko sa junk shop, siya na ang may responsibilidad to dispose sang all other parts nga wala na value as a material.
5: Ang hayag ni Engineer Neil Ravina matapos makakuha sila sa mga dalagko ng mga junks sa cleanup drive sa barangay Sinikway Lapos sa dong Sabado. Nagdanga sa 2.6 tons ang basura nga nakolekta sa isang adlaw nga cleanup drive. Kaupos ng GSO ang City Engineer's Office, Infrastructure and Facility Conservation Office o kada FCO, City Engineer kung pila ka mga konsyal sa syudad sa cleanup drive sa dong Sabado. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Oras sa 6:40 sang aga. Ang balita ang inyo nabatian dulong sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil na, may vitamin D3 pa, manggaranon ini sa good cholesterol, nga masilhig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta, wala sang barang aton kaugatan, tayo yun ang sirkulasyon sa dugo, hindi mag-struggle ang aton kadugan. Ikaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, abisan pa ang stroke. Kani para protektado mag D3 Bio, ara lang sa mga butika, kabisitahan ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ariyo, makay mo yung refrigerator, iya kag sofa, iya yung tricycad, kag kurong sa manok, makita mo to sa
7: nets. Hindi kayo mo ya,
3: kay sino na sala.
7: Mama, tumato na da yung sofa nga masulod sa drainage.
3: Iya na sang gobyerno sala, iya na sang pumuluyo. Di dayon magsagad kita ka reklamo pero may sala sang gobyerno ta.
7: Pag nagbaha Radyo Manuvi ang tanan na lang kutihon tang gobyerno mambal nga why get gid pa kayo ang drainage. Nakayo ng drainage nyo.
3: So we need to share the burden by being responsible. Ngari pag ilisa ka balita unique ni sa tanan.
7: Gaskog niya.
3: Shabo nga naipit sa Bible. nakumpiskar sa Greyhound operation sa Iloilo District Jail, BJMP6, nagpatigayon sa investigasyon. Kasama mo sa balita, Radyoman Marge Miane. Dahil lang. Toto Jason, check ka na, sildo na.
7: Check ka sa sildo ka?
3: Sige.
7: Ano
3: no?
7: Na?
3: Okay na? Alright, okay. Standby, no? Grabe, ha? Ginipit sa Bible ang Shabu. Tiyan mo nang hambal nila nga kung anong list nga gina-expect mo. Amo nang ubrahon sa may lain tuyo. Tipati ka na, Busa Idol, nga ining mga panghagad-hagad inom sa mga barkada mong laki. Kung may tsura ka nga ba
7: eh.
3: Pag may alak, may balak na. Ang list nga gina-expect mo bala.
7: Yeah.
3: Amo na, oh. Ti sino mag-una-una nga ang Bible mo tangan siya, Bobe. Kaya ginapapati ka sa nagauyat sa Bible nga nagbalik na siya sa kayuhan. No? Tapos siya po gali yung ginatago niya to.
7: Grabe na gid ka mo iya ka mantas, no?
3: Mm.
7: Sa Biblia mo pa ya ikwanto, idikit mo tong Shabu.
3: Si list nga gina-expect mo. Kita mo lang, no?
2: Tatak, RMN.
3: Sige, okay na, Jace?
7: Alang-alang, Jace.
3: Ara na.
7: Okay.
3: Aryo ah, no? Ang Shabu ginipit sa Biblia. Sangin patigayon ang inspection sa Iloilo District Jail. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miane.
8: Paimbestigaran sa bagong director sa BJMP6 ang pagkakumpiskar sa ginapahayag Shabu sa sulod sa Iloilo District Jail Male Dormitory Annex sa ilagin patigayon ng Greyhound Operation upod ang Philippine Drug Enforcement Agency sa Tiyembre 14 sang aga. Sunod kay BJMP6 Director Jail Chief Superintendent Elena Rocamora, nga dala sa investigasyon ang gator, searcher, kag-custodial pati na ang tanan nga personnel sang IDJMD Annex. Naghatag man ini sang warning sa mga personnel nga wala niya ginatolerar ang pagpasulod sang kontrabando kag kun ano ang ginadilian dapat indi pagpadayunon. Sa selda naman nga nakuhaan sang ginapahayag illegal drugs ug paraphernalia pa imbestigaran man ini ni Rocamora kag kun matumod ang person deprived of liberty o kun PDL nga nagapanag-iya sang illegal drugs may ara ini sa nagakaigo nga penalidad kag posible dugang nga kaso. Madumduman nga magluwas sa isa ka sachet nga naipit sa Biblia may nakumpiskar pag nga bulto sa ginapahayag Shabu sa likod nga bahin sang pasilidad kag ginapatihan ginhaboy agud indi makumpiskar sa operasyon. Magluwas sa ginapahayag illegal drugs madamo man sa nakumpiskar nga lighters kag iban pa nga drug paraphernalia sa sulod sang pasilidad.
9: Sama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Oras alas 6:44 sang aga. Ari pagidang misak salawayon Busa Idol.
7: Ario?
3: Ikawalo-blaw.
7: Ang ikawalo, babae nga customer, desidido nga ipablatter ang delivery rider nga nagbasto sa iya, driver ginsiling nga langulangulang ang yaginimo. Kasama mo sa balita, Radyoman Lineth Yulatriz.
10: Desidido nga ipablatter sa babae nga customer ang delivery rider nga nagbasto sa iya sa nagpalihog ini nga magpabakal sang pagkaon sang tinalikdan nga adlaw. Ang biktima ginhinago kay alias siya, 21 anyos, ka residente sang Iloilo City, samtang ang delivery rider amo si alias Gio sang distrito sang Molo. Sa interview sang RMN Iloilo kay siya, ginpahayag sini nga porsigido gid siya nga reklamo ang rider bangod nga nagtugas sang kakulba kag trauma ang ginhimo sini sa iya.
11: Na bastosan gid ko yung ma'am katama, ma'am.
10: Mm-mm.
11: Kay ginpaskwela ko sang Mayo sang pamilya ko. Pag, ano, mahal ginabayad niya tisyon sa eskwela, tapos muna lang ubraon niya. Mga pa-blatter ko, ma'am, sa police station.
10: Depensa naman ni Gio, ngalinangas lang kuntani ang iya nga mensahe sa ila group chat bilang isa kalalaki kag wala inis ang intensyon nga bastoson ang tagreklamo.
12: Eh, okay man, sa wala, dugay doon, baka dugay. Sino din nalas lakas kung chat sa kundo, ha? Ya, busa, kundo, minti mo yung story, ito ko namo mo yung story, ha? Awan mo. Ya, kundo, doon sa kundo, kag malbalon, kagatifin, no? Wala, wala, wala, wala, wala.
10: Apang para kay siya, hindi makabig na lang ulango ang ginhimo ni Gio, kilabi pa ang ginsendang iya picture nga nagasuksok sa bikini sa group chat sa mga rider kaginhambalan pa sang bastos kaya hindi maayo nga mga tinaga. Ginbuyagag sini nga madamo sa mga customer ang nagchat sa iya sang pareho nga eksperyensya sa nasambit nga rider.
11: So, ang pag-post ko, ma'am, for awareness sa ma'am sa mga iban nga babae nga tani, bala ma'am, hindi man matabo sila, hindi niya man pag-gimuro sa ila. Pag hindi lang isa ko natabo, ma'am, kay damo, gali games nga napaagya niya na, nga ga-message sa ko nga amo na pinang-ubraya.
10: Ginsiling niya nga nagpangayo man sang pasaylo sa iya ang rider, apang para sa iya, hindi inisensero, kaginhimo lamang sa nag-trending na ang iya nga post. Bangod sini, nanawagan si siya sa mga kapareho niya nga nagapalihog agad magpabakal sang pagkaon, nga pilion gid ang mga ginatransact online, kagsiguruhon nga miyembro ang mga inisang lehitimo nga riding groups. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman, Lineth Fernandez Silatriz, Tatak RMN.
3: Why kiniya sa lugar ang ginimo sang rider nga ni? Tikon lima na nagreklamo nga muna style niya, nga kung sinong customer niya, tiki bala niya nga lang, i-search niya na online, kitaan niya sa picture dayon nga daw pwede niya hampangan kagkadlawan. I-send niya to sa GC niya.
7: Para sa akon nga lalaki, Radyo Manuvi, why ni Mudo ang ginubra
3: niya? Why kiniya, binastos niya.
7: Mga ako lang be. Tindakan ta ka daw.
3: Oh, eh.
7: Ingin kakita dito nga ang babae. Nakatupis, nakapang swimwear.
3: Ayun, ano tumbal niya gani?
7: Sila yung kinagat ko karon ang...
3: Kifi?
7: Kifi mo.
3: Oo. Sabi, di ko ni mo binasawa.
7: Ginano ka, hao? Ginano ka?
3: May iban nga rider mo.
7: Kagugagu ka.
3: Halimbawa, ikaw naman nag-order. Dahil ang asawa mo, kaya mo, ang asawa mo nag-order. Dahil may sexy nga picture ang asawa mo sa Facebook na search kay public man. Dahil ginsend sa GC, kagambalon sang lain nga rider. Nga nami ni ano gani?
7: Kadton kung...
3: Kadton ang kifi. Ano ba't sagon mo, Abi, bilang isa ka ba na?
7: Lugia.
3: Bilang isa ka membro sa iya pamilya?
7: Binastos ini. Dahil
3: mambal ka lang, buistok lang to.
7: Buistok mo?
3: Sano pa yan ang buistok ya, nanginginsakto?
7: Inusnos ta kakarunay.
3: Tampuhaw, klase ka tao ni eh, ma-justify pa.
7: Kabalo ka na, gid. Bala nyo mo ng ubra nyo mo. Kung hindi ka gusto nga sugu-suguon ka, hindi ka mangin rider, bala mo ng nature sa trabaho, Radyo Manuvi.
3: Siguro,
7: klaro to mo, sa message bala, sa message sa babae, Radyo Manuvi, why gid ko bala sa may nakita nga diferensya?
3: Oh.
7: Kaya ang babae ka pamangkot man lang, tipila akong balairan. Hindi kayo mo makita nga mga, pilang balairan mo, sila niya ma'am, amuniti, divide mo lang dahi.
3: Tidirap lang daan, ya bala noon na sa'yo.
7: Suplado ka karoon eh, nus-nus ta ka karoon ay.
3: Bastos ka gidya eh. Te, mayo na kay nag-trending ka subong.
2: Tatak RMN.
3: Madakpan ta ka karoon.
7: Init ka daw ulo ko. Ang kapag ginang pamangkot sa sila niya, te. Sila sa rider, sa babae, sila niya, te, pilakon balairan. Sila niya, ma'am, ara na gani, ma'am. I-divide lang gani, ma'am. Hindi ah, kung ikaw yung rider, i-itemize mo, bugas 20, mantika 10, dayon amuning total sa dalom, plus ang imong delivery fee, amun na iya, luko-luko ka karun eh.
3: Kilakat-lakat ang rider.
7: Kung kayo! Okay. Sulat ko karun ulo mo siminto ay. Makakuat ko lang ang motor mo, akwaton ko nag-ilampos taludtod mo karun ay.
3: Tiyo eh, motor niya ko po hindi eh.
7: Motor na yan, uraw ay man. Sagi ka pa ako ang marawai ko.
3: Di daw no pututiko yung manigani.
7: Ati grupo man.
3: Hindi man pagawaya, oh. Kaya grupo man. Oh, tiko yung manigani.
7: Eh, katikalon
3: siya. Saan nagkakareklamo?
7: Katikalon siya. Muna hindi ka gila katukod sa motor mo.
3: Sakto na. Sakto na. Eh, tanim lang ako. Gwapo-gwapo man, bla.
7: Gwapo ka na eh. Kasi nga ba, puro ako daw. Ay, bilang bilang. Init kinuulo ko sa nabasa
3: ko. Uy, unyok bilas ko. Ay, unyok bilas ko. Magagmay mo.
7: Kalaw ay ginabi nga amo ng imo nature sa trabaho. Doon ka basto sa imo.
3: Di, sino masali? Gat pang deliver ka sa balay.
7: Hindi nyo na ni pagkwakwa ang delivery rider.
3: Ginasaligan ka sang customer, sang kalanon nila. Ginadeliver pa door to door sa ila. Tapos amo ka na, maminsar. No?
7: Dayon
3: kisa guro do mensindihan mo pa kun out of frustration nang balsa nga bo grabe maning customer nga niyo.
7: Din
3: ginakiga niya kuya.
7: Dayon
3: may send mo yang naka sexy attire sa. Dayon balo mo kanami anon to kuno?
7: Kadto nang kifi?
3: Tabe. Ang kifi ti amo nang modern terminology sa kinatao sang babayi.
7: Gagugag.
3: Eh, bastos ka gidya eh.
7: May ato pa to nga Mrs. Radyo Manuvi. Sila niya, guro, twice na niya yung babae nga naka-order sa iya.
3: Oh.
7: Sila niya, ligad! Why, kung naging natas, may kinaon kong order niya.
3: Te, lang tawag lang? Wala gidya huya, way mudok la si Trader ni. Mudok
7: motor mo nang maraway mo nang motor mo ang base ko inutang mo malang na.
3: Hindi tuod ka tukod, tiil na ganis duta, pero do, si...
7: utot-utot ka karoon na.
3: Hindi kung ikaw balang pamilya sa bahay nga ini, ipost ya sa group chat, nga kadamu-damu sa tao da, dayon hambalan ka sa ngamusin ha.
7: Kaginano ka sa babae ha?
3: Oo.
7: Ginbayaran.

0: kaman.
1: Oo.
0: Way man ang babae nagbinastos ra jumano. Bigin basa ko gin ang tanan nga mensahe. Way man ang babae nagbinastos. May tani kong ginmulay sobra sa babae, do may rason ka duma ka ma hindi nin manami sa akon. Pero way gidaga pamangkot pa ng babae, sir ti pilakon balayran sir.
1: Tagayan nyo gano kami picture niya sinablas ang laki nga na. Dayon ni send this group chat ta kay kita naman mambal anong in caption ta sa aton po sa idol. Ambalon ta kanami palutgots kanding oh.
0: Way kay mumudo bala mo way ka man ginano sa mabaya yun dira mo upasan niya sa
1: lalaki mong tao.
0: Kalalaki mong tao.
1: Kalalaki mong tao tanan kita nga mga laki may
0: taman,
1: may episode man sang binugoy mo sa idol pero hindi sa amo ni nga forum.
0: Hindi na mo.
1: No, hindi sa amo na nga forum. Butang mo sa lugar.
2: Tatak RMN.
1: Brutod na basta putot kalon.
0: Hindi man gid ko ka comment na.
1: Grupo! Grupo na, why? Grupo! Sunod sa ko? Sige, mabalik kita dugay-dugay sa dugan naton ng mga balita. Lasay 52.

0: 39.40 pesos SRP.
1: Best Food Spain Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bye, Jessic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayog yan magpaayo sa Bye, Jessic. Halong!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, 150 over 100 gali.
6: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
5: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
6: Ay...
7: Papa, hindi ka magkabalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
8: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
9: Kidney care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
10: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Isan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
12: United Home. Unilab yan.
13: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa opisina, pirmi ka malalang atubang sa computer?
15: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw po yun sa screen.
16: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
14: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
15: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog, nag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
16: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye screen.
14: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug kahit sa mga suking butika.
17: Alas 6:56.
1: This Time Check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This Time Check is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
18: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
19: Charm, Fabricon, mamong tumakablo, tanggal amoy kulub, sa pangon ng Charm.
20: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Pangkong kumaka bloom sa Charm.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC.

0: Maghilo kag vertigo, makagubas ang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa Ginkgo leaves, makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iyang mga ginahimo. Vertigon para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok and all leading drugstores nationwide.
1: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
2: EQ pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
3: Ahoy! Kini clear time!
4: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
5: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
6: Mahalaga, ang kidney care ay hindi lamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tatak RMN.
8: Oras alas 7:00. Ang balita ngayon na batihan, dulong sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil ka na, may vitamin D3 ka pa, manggarano ni sa good cholesterol, nga masilig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta wala sang barang atong kaugatan, tayo yun ang sirkulasyon sa dugo, hindi mag-struggle ang atong dugan. Likaw kag tasa risgo sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Kani para protektado mag D3 Bio, ara lang sa mabutika, kabisitahan ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa balita nasyonal,
9: magkaradyo man nagdanga sa 16 sa na-record ng election-related incident sa pinakaunang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o kon BARM kahapon suno sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region PRUBAR. Ginpag ni PRUBAR Regional Director Police Brigadier General Christopher Abisia or Abesia nga ginalagipan ini sa pagpanglutang trapping incidents kapag sigabong. Base sa latest counts ang COMELEC, 4 ang napatay kag 19 ang pinansan. 3 sa mga napatay ang biktima sa pagpanglutang sa Dato Usman Mampin School Site sa Barangay Bagwa, Dos Cotabato City. Sa bumanang insidente, 15 ka mga tao ang napatay. Samtang isa ang patay kag 3 pirason sa tensyon sa Pilot Central Elementary School sa Cotabato City. Pilason man ang isa ka tao bangon sa ginadala niya nga improvised explosive device. Ginpaidalom sa COMELEC and Bank ang Cotabato City kag maluso sa basilan. Sa idalom sang COMELEC control bangon sa kinagamo ka na diskubrihan nga may shade na ang mga baluta.
7: Tatak RMN.
8: Ang balita ang inyo nabatian, dulong sang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract, kag may 200 ka international units ang puro kag di kalidad nga vitamin D3. Gani, para super healthy ang kape, Vita D Plus Coffee Mix. Ginaprubahan sang Senado sa third and final reading ang hagna nga nagaduso sang fixed nga term sang opisina sang barangay officials kag mga miyembro sang SK sa sulod sang 5 ka tuig. Sa boto nga 13 affirmative votes, 5 ka negative votes kag wala sang abstention, ginaprubahan sang Senado ang Senate Bill 2387 sa plenary session kahapon. Ang mga wala nagpabor, amulang sanday Senador Tito Soto, Bam Aquino, Joel Villanueva, Francis Kiko Pangilinan kag Risa Ontiveros. Nabutang man diri nga wala sang elective barangay official nga magaserbi sa masubra duha ka sunod-sunod nga termino sa kaangay nga posisyon, samtang wala sang elective SK official nga magaserbi sa masubra isa ka termino sa muman nga posisyon. Ginduso man ang pagsaylo sang masunod nga regular nga barangay kag SK election sa ikaduha nga Lunes sang November 2028. Halin sa una nga Lunes kag masunod nga may eleksyon ang patigayonon sa tag sa kalima katuig.
10: Ay na tapos na ni.
8: Iyak na.
10: Iyak na. May kilala ko gani Radyo Manuving ang panglimpyo ito sa mga dalan nga manugdalagan barangay kagawad.
8: Pinuntat.
10: Inuntat.
8: Kita mo pa kita-kita lang. Te, ato mga naga kladto na sa radyo. Para nga may ang dugay na nga way isos barangay naguluwa na. Why na?
10: May nagkanto di sa akon, taga Lambunaw.
8: Mm.
10: Bigid, may bit-bit pa sa nga dokumento. Duwa ka isyo, duwa ka topiko.
8: Mm-hmm.
10: Siling yung una, Ido. Siyempre, bala niya nga aton weakness, Radyo Manuvi.
8: Mm, Ido.
10: Ido.
8: Eh.
10: So, ulihi, sila niya, sir, pero amugin ni Blaser ang reklamo sa barangay mo naman. Siling ko madagan, Kapitan.
8: Confirm. No,
10: sir, madagan.
8: Siling okay ko, man na. Okay man na. Pero galing bala may ang motibo. Bala.
10: Siling ko, sir. Yeah, siling ko, sir. Do, may bahay din ang politikang imo.
8: Mm.
10: Siling ko, panabot na lang ko sa DILG. Ano yan?
8: Tisubong sa tanan nga nagulukay isang isyo kay may inkwentro sila, Kapitan.
10: Why na, iyak
8: na. Why na, iyak na lang muna tayo. Ang mga incumbent, eh. Dayon ila ang kapitanes, Kapulungko.
10: Oo.
8: Sakit ni nga agi sa eleksyon.
10: Sakit, eh. Sakit.
8: Didari sa aton sa syudad, sa Sintot-Sinta, barangay. Pila ganing kapitan ni Trinias?
10: Do,
8: mga... Sinto...
10: Stinta?
8: Sisintay Utso.
10: Sisintay Utso.
8: 168 ang kay Trinias, ang kay Barunda, kag...
10: Kay
8: sinuganining... Kwan? Ang... Sinuganining official di sa unang mayor, sa unang lagyo, bla?
10: So, ah, si Kwan, si...
8: Sino ba yun eh?
10: Sino ba yun eh? Analagyo bala sa Canada bala nga ipapatay ko nung Duterte tani?
8: Sino ba yun yung mayor sa muna de? Lipat kong ngalan.
10: Karam?
8: Si Karam, yan dugay na ito.
10: Ah, sorry, sorry, sorry ah.
8: Sino gani man?
10: Si...
8: Sino gani man? Si Mansing Malak... Ay, hindi.
10: Judah III?
8: Judah III, yeah. Why yan nag-alagyo sa Judah III, yeah?
10: Sino man? Si...
8: Sino gani man?
10: Si Ruding, kaya mayor si Ruding din oh.
8: Oo ah. Ti patay na to ya si Ruding Ganson. Si Wayneng mayor sa una nga nagtalas.
10: Ari nagid sa punta sang dila ko nga.
8: Oo, atong nagbalbala sa aton nga hisa ang balita, blasay na blos niya si Way to.
10: Kaning mayor na nga nasuksok na pirmin pula na blando wag pang lababla.
8: Arakan. Arakan. Arakan naman. Amo na matag mo Red Cross. No?
10: Nga, bari mo mga unit.
8: Si Wayneng ni Sati, ang ilan eh, do 12.
10: Dusi ila.
8: Oh. Hmm. Di ko may eleksyon tani subong.
10: Di may chance tani
8: sila. May chance ba si magdalaw gang ila? Man, pero kalahin niya kung kapitan ka. Eh, kay bisan pa, no? Ikaw may control sa tagtagan na ayuda. Kag kung ano pada ng mga bulik sa tao. So may clout ka sa barangay. May uyat ka sa blatsagon sa tao.
10: Iyo eh.
8: Wow.
10: Wala nyo naman ang mga kapitan. Ang balong ala. May kwan na ba ayuda tato ha?
8: No.
10: Tananda nga aton da.
8: Kagang hindi aton.
10: Hindi aton eh.
8: Silo na kamo.
10: Silo na kamo.
8: Kaya kung di kamo mag-silo, di siyempre galain man ang
10: galain. Galain eh. Galain.
8: Di sa tanan nga mga nagalao man tani, di iyak na lang eh. Grabe mo, unfair ini.
10: Unfair is unfair.
8: Pero... Hindi ini manami sa aton nga mga pumuluyo nga nag-overstay na ang mga barangay officials. Kung ang mga incumbent, deserve nila another term.
10: Yeah.
8: Validation ini. Kung sakto gid man ang ginahimo nila. Pero kung hindi na, simpo na ningang tao, i-reject na sila kag islan sang bag-o.
10: Wala na galing ti...
8: Ti mga SK nyo. Sus mo rin kagusip.
10: Ang may iba kilala...
8: Kaburong uto na mga SK nyo.
10: At ako kabilog bata na sa SK nila.
8: Oo, ti SK man di Japon.
7: Tatak, RMN.
8: Di, ang para lang gid sa inyo, nga gusto sa isa ka fresh mandate sa mga barangay kag SK officials, amo man ni Japon. Ang ginasagan nyo kabuyayaw, kaga pinatoy ka mo sa algorithms ang fake news. Ang ginabuyayaw nyo nga si Risa Ontiveros, si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan. Oh.
10: Sila mo nagyapon tong hindi nagdipinsa sa inyo.
8: Si Tito Soto. Not so much kay Joel Villanueva. Oh. Te, ang ginabuyayaw nyo nga mga senador nga na eh. Amon ni sila yung nanindugan para sa inyo gusto. Tigaling way kita mahimo. Te, nakabugtaw na kamo way pa. Saan ka may gamay lang nga sundot-sundot komentaryo?
10: Makapuan gini ah.
8: Makamuklat ka mo.
10: Makamuklat ka mo.
8: Lokan tao, hindi mo na masaway sa isa lang kambal. Sulit-suliton mo gini ah,
10: Bus Idol.
8: Nang a lie repeated many times becomes a truth. How much more if a truth repeated many times? If a truth is repeated many times, it becomes the super truth. Nan.
7: Tatak, RMN.
8: Ang balita inyo nabatian dulong sa Life Extension Clinic and Pharmacy, libre din ang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Pamasari lang sila kung din malapit ang inyong lugar. Miara sa SM City, Iloilo, kag sa Bacolod, Robinson's Place, Iloilo, Bangadama, Santa Barbara, Tagbacaro, Estancia, Pasi, San Miguel, Jordan, Guimaras, Oton, kag San Jose, Antique. Life Extension Clinic and Pharmacy. Bagato bangay ang Cambodia kag Thailand sa international mediator sa Singapore this week. Sa ilaman inaway to sa maritime resources. Nagutom na gid ang tanan subo, no?
10: Ay, naway lang. Sayo, muna pirmi.
8: So, UN ang nagpatunga sini sa ilabo sa idol?
7: Tatak!
10: Pero sa negosyo, Radyo Manuvi, makaguro ginawa ko no ang konsumidor sa balayran sang kuryente kaya ginkakasang BIR ang 12%. Nga VAT, ha?
8: Daw nami eh.
10: Di nami eh. Very good na. Pero ang pinakasakit subong kay Kulhunta ang 4 pesos and 40 centavos nga presyo saka sa diesel, 5 pesos and 70 centavos sa gasolina, kag 4 pesos and 62 centavos sa kerosene. Nga subong adlaw, amunang gintaas siya sa aton nga mga gasoline station, kag ang bayluhan ay subong San Dulero, record low. Ini panibago nga record low, Radyo Manuvi. 62 pesos and 86 centavos.
8: WBBM.
10: Eh, di na tong inyong tigre kag agila?
8: Eh, sa mga pumuluyo.
10: Tara, kagda niyong siko niyo.
8: Fake news, pamor. Gihan niyo pati na sa mga vlogger-vlogger nga kainto sa inyo, ah. Kag siyempre sa inampang ta, ang Gilas ay, Pilipinas, pwede, masinador ta na mangkot, gid. Senador Subiri, Senador Bunggo, Senador Villanueva, sila nila. Kaya nga, hindi itong core players na pinadala nyo.
10: Ilan tao ko, Radyo Manuvi, ngampang? Hindi ko man to kilala mga players. Mga binsoy man to.
7: Tatak, RMN.
8: Pero sa Janing Away, isang mag-iloy nga yulo, no? Daway ang gymnasta si Kaloy.
10: Amin ko gani na ang pawanan ni Way pagigapon mo.
8: Pero while at first ga-condemn ka mo sa nubya ni Kaloy Yulo, pero nagahawid ako po sa idol. Kaya ang uton ni Kaloy nga champion man
10: si Eldro
8: gapin sila. Kay victim man sa kuno sang design mga attitude sang iloy nila.
10: May character man si nanay nila.
8: Ang kwarta ang ginagusto niya nga kuripon sa kabataan niya.
10: Ano we mga kabataan
8: pinag ining baye nga ini, may init lang ulo nyo kay hindi ka moabi kay insindi sang culture niya.
10: Ang kultura
8: sa Australia ni sa nagdako, sulo ka modern sa mamiste kag maghambal eh.
10: Ya mo gimana tuya?
8: Amo na sila ya mo nature niya na ya.
10: Sila na eh, Iceland muna ya.
8: Oh, pero ti galing kay ko magsabat man sa sila nila tani-ipos na lang sa kaya ka-disrespectful kuno sa tigulang. Pero,
10: sato na na yan.
8: Moderno na bala ang kalibutan, dasubong, no? Not because kay tigulang, sakto na sila pirmi.
10: Muna.
8: No? Ang lahil na dakaroon, kung buyayaw niya nga, yun di patula kang klase ka nanay, nami si imo, this one, ininit, do I man, kasabat ma lang siya, kaya kung di siya magsabat, magubasa.
10: Uy.
8: So, pabahiin niyo siya nga magsabat. Kag siyempre sa aton nga extra wow balita.
11: Extra wow balita.
8: Magkatuway ang pananawan sa tao angot sa pagamutay sang magkagugma sa mga balayran. Apang nadalaman bala diri ang pagbakal sang engagement ring sa Taiwan ang inkontrobersyal ang isa ka lalaki matapos mag-propose ini sa Yanubia kag insukot ini sang katunga sang balor sang singsing nga nagdangat sa $4,900 so kung $274,311. Sa post ang babae, ginpatag niya nga estable ang ilang relasyon sa sulod sa 4 katuwig kagulaman sa problema sa split the bill rule. Ah, di mayo, gali ah. Grabe mo na, may manibla po sa idol ang split the bill rule. Kapin pa kung capable na ang isa sa inyo, ang bayag it especially. Kay parang ano, hindi man sa bala feeling niya daw sa under sa imo.
10: Para sa ako makomment
8: daw empowerment na sang babae mo sa idol.
10: Doon anda na bialin sa una nga sa kasal ang gagastugid ang lalaki. Nga ang lalaki lang iyang gusto magpakasalaw. Para sa akong Radyo Manuvi ha, may share dapat ang
8: babae. Kung gusto sang babae. Pero it does not mean man nga persaon mo yang baye.
10: Oo.
8: Oh, kay tradisyon na di sa aton ya nga ti kung gusto mo mga sao ipakita
10: mo nga kasarang ka.
8: Pero kung gusto sang baye mag-split the bill, i-allow nyo kay gapabuhin ina. Sang ila man ya nga nabatsagan nga daw ka less empowered gid sa ila.
10: Pero ko ako ya magutom mo sang akon gid nga gusto, Radyo Manuvi. Gusto ko ako gidi ang magasto. Hindi ko gusto yung, ay, kuhaon ko si ang babae sa panimala ito sa kay nanay kag tatay niya. Da yun siya pa magasto. Ako ya dapat ang magasto sina.
8: Grabe, gentleman. Ini nga bahin, gentleman.
10: Mga graduman, sa mga tabalamati natin, tuluhin yung nga kaon sang tamis kay utdo ng bati iso masaklay kagid. Sa mga suki natin, untatan mo na ng kaon mo sang tamis, gamayon mo kaon sang karne, kagang imo sinigakan unju tayon mo lang. Exercise ka, kadto ka sa doktor, pa-check up ka, pakwa ka laboratory. Then, inom ikaw sang
9: DTX500. May charantin nagikan sa Marguso nga nagabulig ini panubo sa blood sugar. Di sugat sugar cane nga nagalimpyo sang aton atay kamataas sa antioxidant properties niya para hindi kadali magtigulang. Gani sa mga tab palamati nato mga karadyuman, mag DTX500.
7: Tatak RMN.
8: Diretso na kita sa RMN Network News. Sang aton tingog iligay nun part 2 karon. Ako si Radyo Man Novi Guazo.
9: Radyo Man Reagan Arlos.
7: Tatak RMN.
12: RMN Network News.
13: Ang seguridad, may dalawang military tank dito ngayon sa ating location at stricto po yung sa entrance na area, particularly na yung mga kapulisan at kasundaluhan. Kailangan ka magpakita ng ID kung wala ka car pass, tapos check yung bag mo. Pero dahil sinisiguro nila na yung seguridad dito sa Capitolio na later on baka maiproklamar na po ang yung mga nananalo na mga representative at saka sectoral people, particularly na galing Lanao del Sur. Ngayon po ay wala pa pong official na ipinalabas ang COMELEC kung sino-sino po sila, pero may makikita na po ng mga lead, mga representative at saka may mga leading na po na sectoral at leading din po yung dito din wala pa tayong makikita mga supporters o mga kaibigan baka kaya ng mga posibleng mananalo ngayong parliamentary election. So far, buong Marawi City kagabi at saka Lanao del Sur, wala namang naitala ang mga kapulisan ng mga untoward incident after the election kagabi. And peaceful naman dito sa Marawi City, parang normal lang po yung araw ngayon. Wala tayong makikita ng mga rally na against sa mga posibleng resulta ng first parliamentary election galing dito sa Lanao del Sur, sa particular na sa first parliamentary barn election dito po sa particular na Lanao del Sur. Matatandaan, ang Lanao del Sur ay may sobra 700,000 na botante at tinatayang nasa 31.4% yung malaking contribution niya sa buong election na turnout sa barn parliamentary election. Mula rito ngayon sa may provincial capital sa Marawi City, Lanao del Sur, Rajuman Menjumantas, Papa RMN.
14: Maraming salamat maging sa RMN Cagayan de Oro.
15: Oras, 17 minuto na ho nakalipas sa ikapito ng umaga. Sa ibang balita, lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang panukalang 5-year term ng mga barangay at sangguniang kabataan official. Sa botong 13 na pumabor, 5 ang tutol at 0 ang nag-abstain. Nakapasa po sa huling pagbasa ang Senate Bill 2387. Sa ilalim ng panukala, iuurong ang barangay at SK election sa ikalawang Lunes ng Nobyembre ng 2028 sa halip na sa November 2026. Una na rin inaprobahan sa huling pagbasa ng Kamara ang kaparehong panukala. Dahil po dyan, isasalang na ang panukala sa Bicameral Conference Committee at saka huyin ipapadala kay Pangulong Bongbong Marcos para pirmahan at maging isa ng ganap na batas.
14: 7:18 ang oras ngayon. Posibleng abutin pa ng isang buwan bago lumabas ang resulta ng DNA test sa mga labi ng mga pasahero sa nasunog na MV June Aster sa Coron, Palawan. Ayon kay PNP Mimaropa Regional Forensic Unit Commander Lieutenant Colonel Richard Alan Magalip, karamihan sa mga na-recover na mga bangkay ay sunog na sunog na. Hindi rin anya tiyak kung ilan pa ang mga labing mahahanap na dadaan din sa pagsusuri.
16: Based on the initial assessment on the cadavers, most of them are already in charred condition. So, but medyo sunog na yung karamihan mga biktima na na-recover natin na biktima. Yung para sa biktima. Well, I cannot assure you the timeline natin. Yeah, it could be weeks or it could be months depending kasi since the volume of the specimens, hindi pa natin nakukonfirm kung ilan talaga yung mga missing persons right now. And especially for those standards coming from the family members.
14: Pagtitiyak pa ng PNP, sisikapin nilang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga biktima at dadalhin ang mga nakuhang specimen sa Camp Krame. Sa pinakahuling datos ng Philippine Coast Guard, 76 na ang kumpirmadong patay sa trahedya. 13 iba pa ang patuloy na hinahanap.
15: Report tayo, yung malagim nga na pagkasunog ng MV June Aster ay pinaimbestigahan daw po sa Kamara. Kasama natin sa balita si Rajuman Grace Mariano.
17: pinapaimbestigahan ni Pinoy Workers Party List Representative Carl Fernandez Legazpi sa kaukulang komite sa House of Representatives ang malagim na pagkasunog ng MV June Astor nitong September 9 sa Karagatan malapit sa Coron, Palawan kung saan 76 na katao na ang naitatalang nasawi habang mayroon pang mga nawawala. Sa kanyang privilege speech sa sesyon ng Kamara ay nagpaabot ng pakikiramay si Legazpi sa mga biktima ng insidente at inihain din niya ang House Resolution No. 1443 kung saan nakasaad na mahalaga ang ikakasang imbestigasyon ng Kamara upang mabatid ang sanhi ng trahedya at ito'y maiwasang maulit muli. Ayon kay Legazpi, hindi intensyon ng House Investigation na magturo o maghanap ng sisisihin sa nangyari kundi para matiyak na ligtas ang pagbiyahe sa karagatan ng mga Pilipino. Umaasa si Legazpi na sa pamamagitan ng pagsisiyasat ay matutukoy ang mga butas o pagkukulang sa umiiral na maritime safety policies at sa implementasyon nito upang mapalakas ang kaligtasan ng mga pasahero ng mga sasakyang pandagat at mapahusay ang pagtugon sa anumang insidente sa karagatan.
18: Hindi natin kailangang hintayin ang susunod na trahedya bago natin ayusin ang mga pagkukulang na kaya naman nating ayusin ngayon. That is why I filed House Resolution Number 1443 calling on Congress to look into what happened to the MV June Astor incident and more importantly, what we need to do to make sea travel safer for our people. Hindi natin ito ginagawa agad para agad magturo kung sino ang may kasalanan. We want answers. Ano ba talaga ang nangyari? May pagkukulang ba sa ating mga patakaran o sa pagpapatupad nito? And what needs to change so that we do not find ourselves asking these same questions after another tragedy?
17: Yan po ang pahayag ni Representative Carl Fernandez Legazpi. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
14: Balita sa mga lalawigan, hinihinalang shabu na nakasilid sa Biblia na samsam sa isang BJMP facility sa Iloilo. Kasama natin sa balita, Radyoman Rezzy Bordon ng RMN Iloilo.
19: Nasamsam ng otoridad ang inihilaang shabu na isinilid sa Biblia sa Joint Greyhound Operation ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP6 at Philippine Drug Enforcement Agency sa Iloilo District Jail Male Dormitory Annex sa Pototan, Iloilo. Maliban dito na recovery ng bultong shabu sa likod na bahagi ng pasilidad na pinaniniwala ang inihagis upang hindi makita sa operation. Kasunod nito, sinabi ni BJMP6 Director Jail Chief Superintendent Elena Roca Mora na magsasagawa sila ng investigasyon mula sa gator, searcher, custodial at lahat ng personnel ng jail facility. Aniya, sana'y maging paalala rin ito sa mga personnel na hindi nito kinukonsente ang pagpapasok ng ilegal at ang anumang ipinagbabawal ay hindi dapat ipagpatuloy. Iimbestigan din ang mga Person Deprived of Liberty o PDL, lalong-lalo na sa selda na nakuhaan ng kontrabando. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rad Suman, Rezzy, Danioso, Bordon, Tatak, RMN.
20: RMN Police Report.
15: Tekat, meron daw rider na sumisilong lamang sa puno at ay patay matapos mabangga ng pickup. Ito po ay sa Tubay, Agusan del Norte. Kasama natin sa balita si Rajuan Prince de las Marias ng RMN Butuan.
21: Patay ang isang rider ng motorsiklo matapos aksidente mabangga ng isang pick-up na sasakyan sa Puro 4, Sitio, Caluoy, Barangay Doña Rosario, Tubay, Agusan del Norte. Ang biktima ay kinilalang si Rini Delencia, 40 anyos, at residente ng Puro 5, Barangay Bayabas, Cabadbaran City. Habang ang driver ng pick-up truck ay kinilalang si Romil Laborte, residente sa Davao City. Batay sa investigasyon ng Tubay Municipal Police Station, ipinarada ng biktima ang kanyang motorsiklo sa ilalim ng puno upang sumilong dahil sa ulan. Samantala, ang pick-up truck naman ay mabilis ang takbo at biglang bumangga sa puno kung saan nagpapahinga ang biktima. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, nagtamo ang biktima na matinding pinsala sa katawan na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Sa ngayon ay balik na sa kanyang pamilya ang labi ng biktima habang nanatili naman sa ospital ang driver ng pick-up truck. Kasama mo sa DXBC, RMN Butuan, Regiman Prince de las Marias, Tatak, RMN!
14: Abangan sa aming pagbabalik, value-added tax sa system loss charge. Inanggal na ng BIR.
15: Yung halaga ng piso kontra dolyar muling nagsara sa palibagong record low.
14: Itong RMN Power of Hyperlocal.
20: RMN Network News.
0: Pilipinas sa Ilocos.
14: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
0: Right, Commission on Elections sa Dangangampan. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
1: Ako si Xander Cayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
22: Mabilis ang daloy ng mga impormasyon mula sa mga naririnig, napapanood o nababasa. Chances are, may lalabas dyan na detaling liku-liko na nagpapanggap bilang credible news. Teka, ayaw natin yan. At ito ang dahilan kung bakit mahigit 7 dekada nang narito ang Radio Mindanao Network upang ipagpatuloy ang tungkulin mula noon hanggang ngayon na mangalap ng mga impormasyong kumpirmado at totoo. Maging mapanuri ang balitang walang basehan, huwag basta paniwalaan, huwag magpalin lang. Siguraduhin verified ang balitang sinusundan, kaya tutok lang. Dahil sa RMN News, ang mga balitang budol hindi pinapalusot.
20: RMN Network News. RMN Police Report.
14: Seguridad sa Ateneo de Naga University Junior High School mas hinigpitan dahil sa security threat. Kasama natin sa balita si Radyo Man Kevin Alba ng RMN Naga Live. Magandang umaga sa iyo, Radyo Man Kevin.
20: RMN Live Report.
23: Pinaiting ang police presence sa paligid ng Ateneo de Naga University Junior High School kasunod ng isang banta na naipo sa social media kahapon, Setyembre 14, kung saan kalakip ng post ang larawan ng isang baril. Hindi naman ito isinantabi ng pamunuan ng Ateneo, maging biro man o seryosong banta bilang bahagi ng kanilang pagtitiyak sa kaligtasan ng buong school community. Sa memorandum ng pamunuan ng universidad, sinasabing kahapon ng umaga, naipos ang larawan ng isang baril na may mensaheng nagbababala sa komunidad na be prepared. Muli naman itong ipinos kalaunan ng isang dummy account na may kalakip naman na mensaheng maybe not today but tomorrow, lol. Sa kabila nito, patuloy naman ang klase sa paaralan at wala rin ipinapatubad na class suspension. Gayunman, may ilang magulang na piniling huwag munang papasukin ang kanilang mga anak dahil sa pangamba sa kanilang seguridad. May mga pulis at SWAT personnel namang nakapwesto ngayong umaga sa paligid ng paaralan. Ayon sa PNP, ang deployment ay bahagi lamang ng regular na police presence at security deployment na ginagawa sa ilang mga paaralan sa Naga City, lalong-lalo na bilang preventive measure. Patuloy naman ang pagkikipag-unayan ng mga otoridad at ng pamunuan ng paaralan upang matiyak ang seguridad ng mga estudyante, guro at iba pang miyembro ng Ateneo community. Kasama mo sa DWNX RMN Naga, ako si Radyo Man Kevin Alba. Tada! RMN!
14: Maraming salamat, Radyo Man Kevin Alba, live na nag-uulat sa Naga.
15: Sa batala, lalaki patay matapos saksakin ng kanyang kapatid sa Negros Occidental. Narito naman ang report ni Radyo Man Albert Hiner ng RMN Bacolod.
20: RMN Police Report.
24: Pinawian ang buhay ang nakatatandang kapatid matapos saksakin at tagain ang sariling niyang nakababatang kapatid sa bahagi ng Barangay Quintenrimo sa bayan ng Mrs. Padilla, Negros Occidental. Ang biktima ay kinilala na si John, 36 anyos, at ang suspect ay si David, 26 anyos, at pariyong residente ng nasabing lugar. Sa inisyal na investigasyon, ayon kay Moises Padilla, Chief of Police, sa Police Major Ryan Villasario, umano'y nakainom ang biktima at biglang sinuntok at sinipa ang kanilang ama na nakita ng nakababatang kapatid na dinan para mamagitan ito, ngunit umano'y inatake rin siya ng kanyang nakatatandang kapatid. Bilang depensa, kumuha ng itak ang suspect at sinaksak at tinaga ang nakatatandang kapatid ng ilang beses na nagresulta ng kanyang pagkasawi. Ayon kay Villasario, may problema sa pag-iisip ang biktima habang hindi naman umano'y interesado ang pamilya na magsampa ng kaso laban sa nakababatang kapatid. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radiman Albert Hiner.
14: Sa iba pang mga balita, tinanggal na ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang value-added tax sa system loss charge, alinsunod na rin sa itinakdang cap o limitasyon na inaprobahan ng Energy Regulatory Commission. Ayon sa BIR, kinikilala ang pinapayagang system loss charge bilang government-mandated charge at hiwalay sa gross sale. Layo nitong maibsan ang pasanin ng mga consumer sa mataas na singil sa kuryente.
15: Yung pagsusulong na alisin na ang system loss charge sa bill ng kuryente, tiniyak naman daw ng isang senador. Kasama natin sa balita, Rajuman Conde Batak.
2: Tiniyak ni Senate Committee on Energy Chairman Erwin Tulfo patuloy na pagsusulong para tuluyang alisin ang singil sa system loss sa kuryente. Ito'y matapos matanggap ni Tulfo ang ulat na naglabas ng Revenue Memorandum Circular ang Bureau of Internal Revenue o BIR na nagtatanggal ng VAT sa electricity system loss charges. Sinabi ni Tulfo na matagal nang hinihiling ito ng mga consumers at katunayan ay naghain ng ilang mga senador ng panukala para tanggalin ang buwis na ito at siya mismo ay nakipag-usap sa BIR para alisin na ang VAT. Gayunman, nais ng senador na alisin na rin sa singil ang system loss charges dahil ito ay kuryenteng hindi naman kinukonsumo ng mga kababayan. Umaasa naman si Senator Risa Ontiveros na ang naturang hakbang ng BIR na alisin ang VAT sa system loss charges ay maging daan para tuluyang tanggalin na rin ng Energy Regulatory Commission ang mismong singil na system loss alinsunod sa inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation Address o SONA. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak Tatak RMN.
14: Sa kabila naman ng pagsusulong ng Marcos Administration na tanggalin ang system loss charge at sa electric bill at pataasin ang threshold sa income tax, isinusulong naman ngayon ng Department of Finance ang pagpapataw ng panibagong buwis. Sa pagdinig ng Kamara, itinulak ng DOF na dapat patawan na rin ng excise tax ang ice cream, frozen yogurt, at iba pang edible ice tulad ng sorbetes at ice candy. Gusto rin ng ahensya na tanggalin ng tax exemption sa 100% natural fruit at vegetable juices na walang halong o nawalang halong asukal. Iwalay pa ito sa panukala ng Finance Department na taasan sa 20 pesos kada

0: gamit po ito ng gobyerno po mismo sa ating mga nutrition program. Kaya po inalis po muna namin ang flavored milk. Ang 3-in-1 po, ginagamit po ng mga mahihirap. But then again, ano nga po, we're open to removing the exemption and we will defer to the Department on Health on the coverage of the SP tax.
1: Yun nga lang ang kaligayahan natin ng 3-in-1
2: coffee.
1: Iginit naman ng grupo ng mga nutrition expert na kailangan din ng tamang information campaign hinggil sa kinakain ng bawat individual sa lokal na level.
3: But we would like also to raise our concern to extend the budget also in the healthcare facility. Kasi the way we educate po yung mga pasyente, really, simpleng orientation po ng ganito, ng klaseng carbohydrates, ano, it really prevent, and then prevent po yung mga complications na dun po yung mga na-discuss kanina.
1: Yan po si Nutritionist Dietitians Association of the Philippines President Juvie Martillos C. RNN
2: Network News. 33 minutos. Makalipas po alas 7 ng umaga, epektibo na ngayong araw ang malakihang taas presyo sa produktong petrolyo. Batay sa computation ng Department of Energy, hanggang 4 pesos and 30 centavos ang itataas po sa presyo ng kada litro ng diesel. 5 pesos and 68 centavos naman sa gasolina at 4 pesos and 62 centavos sa kerosene. Sinunod ng ilang oil company ang eksaktong oil price adjustment na itinakda ng DOE habang meron pong ilang nag-round off na lamang na kanilang taas presyo. DOE pa rin ang nagtatakda niyan ng presyon sa langis dahil po sa umiiral na National Energy Emergency.
1: Muling sumadsad sa record low ang halaga ng piso kontra dolyar. Ito'y matapos na magsara sa 62 pesos and 86 centavos kahapon. Mas mahina ito ng 18 centavos kumpara sa huling trading day noong Biyernes na umabot ng 62 pesos and 68 centavos. Itinuturong dahilan pa rin sa paghina ng piso ay ang nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan.
2: Paggastos ng gobyerno sa mga proyekto pabibilisin daw para makabawi sa paghina ng piso kontra dolyar. Kasama natin mula sa Palasyo ng Malacanang, Rajuman Chanel Salazar.
4: Pabibilisin ang pamahalaan ng public spending sa mga proyekto upang muling pasiglahin ang ekonomiya sa gitna ng paghina ng piso kontra dolyar. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., bumagal ang public spending matapos ipahinto at suriin ang mga kontrata sa Department of Public Works and Highways, kaya naantala ang mga proyekto at naapektuhan ang paglago ng ekonomiya at trabaho. Gayunpaman, unti-unti na anyang bumabawi ang paggastos ng gobyerno at inaasahang makahahabol ito sa antas noong nakaraang taon sa loob ng susunod na ilang buwan.
5: We are starting to increase again public spending so that the growth rates kick up. And I think that will take effect very soon. You will begin to see how the public spending, because I think everyone knows what happened. Before last, all the construction contracts halted. Tapos inspection in isa-isa. Although the releases were made to DPWH from the budget, DPWH wasn't spending kasi walang bagong kontrata kasi tinitignan lahat ng kontrata. Yung madami-dami yun. Na-delay ngayon.
4: Inaasahan din ng Pangulo na magsisimula ng gumanda ang economic numbers kabilang ang paglago at employment sa kabila ng mga hamon tulad ng inflation at kaguluhan sa ibang bansa. Tiniyak naman ng Pangulo na tututukan ng pamahalaan ang pagpapababa ng presyo habang pinapabilis ang paggastos para suportahan ang ekonomiya. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak, RMN. RMN Network
6: News. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
1: Kinuwestiyon ng depensa at ilang mga senator judge ang desisyon ng prosekusyon na iharap si retired Sandigan Bayan Presiding Judge Amparo Kabutahitang bilang unang testigo sa Article 2 ang hindi may paliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Inamin kasi ng prosekusyon na walang direktang impormasyon si Kabutahitang sa kaso ng Vice Presidente pero kapupulutan anya ng aral ang karanasan nito sa hudikatura at magbibigay linaw hinggil sa pamantayan ng unexplained wealth.
7: The presentation of retired Justice Amparo Kabutahitang is improper. Your Honor, this is the first time

0: The Vice President is being confronted with Justice Tang and her testimony. For the record, she is not listed in the pretrial order as witness, and there is no reservation for a witness with her designation or background.
1: We appreciate your desire to educate the public, but it's certainly not for the benefit of the judges.
2: Paliwanag naman ni House Prosecutor at Tagbayan Party List Representative Chel Jokno, hindi lamang spectator ang publiko sa paglilitis dahil sa karapatan din nilang malaman kung saan napupunta ang kanilang ibinabayad na buwis.
3: Itong mga nanonood na mga kababayan natin ay hindi lang po sila spectator. Sila ay nanonood dahil yung pera po na nanggagaling sa kanilang buwis, sin tax, VAT, income tax, ay yun po ang involved dito sa issue ng unexplained wealth.
2: Sa huli ay pinayagan naman impeachment court presiding officer Jesus Cudero, sumalang sa witness stand si Kabutahe Tang at umusad ng pagtatanong para masabing questionable ang yaman ng isang opisyal.
4: Ill-gotten wealth according to EO number 1, ayon ay mga kayamanan or yaman that was acquired through illegal means, like by through bribery, misappropriation, malversation, and the like. Ayon sa batas, ito'y questionable if during the incumbency of the public official, he acquired wealth that is grossly disproportionate to his salary, other lawful income, and income generated from his legitimately acquired property. Ito'y karaniwan malalaman kung ang isang opisyal ay nagsumiti ng true and accurate sal-en.
2: Kinwestiyon naman, patuloy na kinwestiyon ni Defense Counsel Attorney Mark Villua ng pagharap ni Kabutahe Tang. Pero iginit ng retiradong hukom na hindi naman for sale ang kanyang salaysay.
0: Were you promised anything in return in exchange for your testimony today, ma'am?
4: No, sir. And I will never testify if I was offered anything material or otherwise.
0: My testimony
4: is not for sale, sir.
0: Okay, this is totally unrelated, but we just wanted to confirm for a fact. Are you vying for an ambassadorial position at the moment?
4: No, sir. No. I am retired and I want to enjoy my retirement.
0: All right.
2: Yan po sina Defense Counsel Attorney Mark Binlua at retired Sandigan Bayan Presiding Judge Amparo Kabutahe Tang.
5: Plano pong baguhin na rin ng Commission on Higher Education ang istruktura ng mga bachelor degree program na inaalok sa kolehiyo. Sa panayam po kay CHED Technical Panel Chair for General Education, Dr. Edison Fermin, sinabi niya na hindi lamang general education courses ang sasailalim ngayon sa reforma. Ayon po kay Dr. Fermin, mapapabilis ang pagsasanay sa mga kabataan para maging produktibong mamamayan dahil posibleng abutin na lamang ng 3 taon para makapagtapos sa 4-year degree program.
6: Pag nire-review mo siya, parang maisip mo, parang sobra to. Parang umuulit to. And in which case, panalo tayo lahat dito kasi review siya ng gaano ba kabilis na nasasanay natin ang bawat mamamayang Pilipino para maging isang productive citizen.
5: Oo. Giniit po ni Dr. Fermin na kailangan ng makasabay ang education system ng ating bansa sa pagbabago sa education landscape sa mundo.
6: Walang may gusto sa atin na maiwan ang Filipino talent in terms of what else the globe is offering. Lalo pa mga Pinoy, basta tama naman yung context natin for adaptation, makakasabay at makakasabay tayo. Yun nga lang, gaya ng ibang bansa, nagmamadali na rin sila. So para itong unahan. So kung sino mauna, syempre, waging-wagi doon. Papahuli ba tayo?
5: Tuloy-tuloy naman po yung gagawing konsultasyon ng CHED sa mga maapektuhang sektor at target daw mailatag posible ang reformang yan sa 2028.
2: Gilas Pilipinas nabigo sa laban kontra China, title defense tuluyang nagwakas. Kasama natin mula RMN Sports, Niel Santua.
7: Nagtapos na ang pag-asa ng Gilas Pilipinas na maipagtanggol ang kanilang titulo sa Asian Games matapos lamangan ng China sa isang mabigat na pagkatalo. Tinambakan ng China ang Pilipinas sa score na 105-61 para sa 44-point beatdown sa Gilas. Hirap ang Pilipinas na makasabay sa China sa buong laro. Habang patuloy na lumalaki ang kalamangan ng kanilang kalaban, hindi rin nakuha ng Gilas ang kanilang inaasahang opensiba habang naging mahirap para sa team na makapagpapasok ng mga shot at makapagbuo ng momentum. Dahil sa malaking score deficit. Natapos na ang title retention campaign ng Gilas Pilipinas sa 2026 Asian Games. Matatanda ang nasungkit ng Pilipinas ang gold medal sa 2023 Asian Games sa Hangzhou, China, kaya malaki sana ang inaasahan sa kanilang pagtatanggol ng titulo ngayong taon. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
2: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Manzander Kayabyab.
5: Ako naman ho, yung Professor ng Bayan, Ricky Rosales.
2: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Marajaw na buntag, mapiya mapita mga kasama.
8: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
5: 743
8: RMN Network News.
9: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
10: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
11: Charm, Fabcon, pangong tumakong blue. Tanggal amoy kulo sa pangon ng Charm.
12: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangtong kumakablog sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
13: Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng pechang na pagkasunduan.
14: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
15: Ganyan ang Pinoy!
16: Ang Pilipino may isang salita.
17: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
18: MX3, dito ako believe.

0: 69.40 pesos SRP.
1: Best Foods Menu Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ang sakit sa ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Hello.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Ahoy! Kidney Care Time!
7: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang Kabudlay Mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa Kidney Care.
8: You care, we care, Kidney Care!
9: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
10: Mahalaga paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.

0: Celebrate the best birthday ever with Gobyo.
1: Driver ka pala ang firme na gabiyahe bisang kabi?
2: Budlay na gidang akun mata kun gabi. Malabo ang akun pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
3: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akun mata sa pagmaniho.
4: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
2: Sang gintry ko ini, mas naglaro na ang akun pananaw. Bisan gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
5: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
6: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Halaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury ng mga suking butika.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
8: Mga karadyuman, ang oras las 7:48, antang nasa aga. Good morning, cute na guy.
9: Good morning, boss idol. Good morning, Maggie. Good morning, guys. Good morning, Lilo.
10: May ano sa buhay?
8: Ang tagong.
9: Ano sa buhay? What day sa mga ang boss idol?
8: Mga matsyag mo.
10: Ha? Matsyag mo pila na sa boss idol?
8: Matsyag mo pilang edad ko?
9: Edad mo sa buhay?
8: Oo, matsyag mo pila
9: edad. Balimbagro.
8: Pila?
9: 65?
10: Senior citizen.
8: cute na guy, anong... Kantahin ko, Anay B, happy birthday.
9: Sige. Ha?
8: Pwede kantahin ko na happy birthday.
9: Hmm? Happy birthday, happy birthday. Amos na munggo. Happy birthday, boss idol.
8: Anong message mo sa akin?
9: Hmm?
8: Anong message mo sa akin?
9: Message mo? Gumigamay na kaon. Ang pizza ka lang, carrot.
8: Okay.
9: Salad ka lang, okay. Bukas salad.
8: Okay.
9: Muna na.
8: Muna na?
9: Oo.
8: Okay. Thank you, cute na guy.
9: Oo.
8: Pero, why gid ko sang mapakaon na sa imo? Pasensya ka gid.
9: Sige lang, okay man.
8: Bisan why ko sang mapakaon sa imo, okay lang.
9: Okay man.
8: Why gid subong? Alang-alang gid ko subong. Walang mm. Nagsulod ang sweldo, pero ibayad ko to sa MPIW.
9: Okay man.
8: Okay man lang.
9: Mm.
8: Okay. Pero, hindi pang istoryahan ang birthday subong.
9: Mm-hmm.
8: Istoryahan
9: so,
8: subong.
9: Daigon?
8: Ang daigon
9: man. On air.
8: On air.
9: Man.
8: Mga bay kami sa inyo, kay birthday ko subong, dua kabilog ang birthday ko mo, 15 and 24 at Juman Mags. Pero 24 ang gina-celebrate ko na subong. Makanta si cute na guys ang daigon, isa ka Christmas song, ang ginapahayo lang namon subong, padala ka mo sang...
9: Gcash.
8: Pila?
9: 100. 10. Lima.
8: Okay.
9: 20.
8: Depende ni sa 50. Imo nga kanta, eh, kung nami imo kanta.
9: Hmm.
8: Aring Gcash number ni cute na guy, diritso ni sa iya, advance sa Merry Christmas ni sa kay cute na guy, 0969-57-32992. Amoning inyo sining padalaan sang Gcash.
9: Gcash na.
8: Ang ambahano ni cute na guy, subong ari nang aton sininga, Daigon on air! Cute na guy! Go!
9: Pasko na naman kong sinta. Pasko, Pasko naman. Thank you, pabayat ninyo. Thank you, Merry Christmas. Happy New Year.
8: Amo lang daw? Why na?
9: Thank you, bells, jingle bells,
8: jingle bells, jingle bells, jingle all the way!
9: Your prize is a fly.
8: Pasko na naman!
9: Mayo, baby, ganyan. Sasko na mali, Merry Christmas and Bate.
8: Okay, lumayo-mayo.
10: Ang energy ya, basag.
9: Okay, okay.
8: Balik nyo, huwag ka pa. Maunami, to-do dasig, bro. Pero okay na niya.
9: Okay na.
8: O, send ka mo, pilang gusto mo?
9: Lima, pulo, lima, sinta,
8: gwinta,
9: treinta,
8: treinta,
9: sin,
8: 1,000.
9: O, nandiyan,
8: 0969-57-32 992. Diretso yun ni kay cute na guy. Greetings, cute na guy.
9: Nescafe pa na eh.
8: Ay, ugali. Anong kape mo?
9: Nescafe.
8: Gainom ka nans.
9: Nami amot na naite brato pa.
8: So, tapalamati natin Magnanscon Coffee na magkaraduman ang kape nga kaduwa mo imnon kinaka.
9: Tibag.
8: Magnanscon Coffee na
9: kita.
8: Ang balanyos mo?
9: Sitat.
8: Ang soft touch wonder oil may ari ni Mabian sang virgin coconut oil, lemon, eucalyptus, rosemary oil, aloe vera para sa inyo. Bago pa lang.
9: Ubusan na.
8: Ganima tapalamati natin mag soft touch wonder oil sa inyong tamiyawan mo.
9: Ay, good morning may tutogob. Totoo is to. Good morning. Ayun pa, good morning. Dosto na pa dor. Tutubin nyo.
8: Nunoy medyo.
9: Nunoy medyo.
8: Si Paribibot.
9: Paribibot.
8: Paribibot.
9: Paribibot.
8: Parehe nga. Nagambali sa sapon. Parehe nga siniya. Nag-abot na si Paribibot. silingya wala gid sa kuno way kagid kuno dala sa iya pirmi man ka nagreet. Kalma ka da kay basi kun may gamay pada nga kuan ano kuan ang gurong imo nang dulce dulce halin sa Canada.
9: Ha? Kapilan.
10: Hindi ka mapili.
9: Masteklan. No lang.
8: Hindi ka na mapili. Dulce ah.
9: Saan na lang.
8: Okay. Saan na lang. Saan na lang. Hmm. Sino pa? Sino pa?
9: Ah, ito. Pepa da. Majib Elias. Good morning talaga.
8: Alright. Salamat. Good kay cute na guy.
7: Tatak. RMN.
8: Sa dason. Sige lang. Sige lang. Sige lang. Balata ka karoon. Ari na mga karadyuman ang aton siling mga balita. Subong aga.
7: RMN News. Diretso. Headlines.
8: Clean up the clogging, kinahanglan mahimo nga habit sang mga Ilonggo, sunod kay Mayor Trenias.
10: Sa showbiz, Alden Richards halos 10 ka minutos ka naghibi sa guest niya sa programa ni Vice Ganda.
8: Kaya anong balita kung 10 ka minutos? Doon naman ko sa una, sang ginalagas ko ni nanay bakulo niya ko kapaklang kabalingoy, isang iganit kadlaw hinibi ko. Sugid-sugid ang 10 ka minutos sa hinampang anong ka Pinoy Stars mag-upod kay Alex Yala sa Celebrity Tennis Match. Inigiban pa ang mga balita ginadulong sa inyo sa mga masunod.
10: Life Extension, Vitamin D3. Kung Vitamin D3 ang inyong aginapangita, diri ka na sa best Vitamin D3 brand nga himo sa US, sang Life Extension Foundation. Sa Florida, USA, Life Extension, Vitamin D3, doctors recommended. Kag most prescribed Vitamin D3 brand, kaya number one trusted brand sa Vitamin D3 sa Pilipinas.
8: Magkaradyo man ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, adlaw-adlaw ka man nga protektado. Kani sa mga suki nato ng 11 pesos mo, hindi pag ibakal sa sigarilyo, kadto ka sa butika, bakal ikaw sa tatakil itatak original. For longer life, mag-life extension Vitamin D3. Ako si Radyo Man Reagan Sugabo Arlos.
10: Radyo Man Magi Eresuelo Maleriado.
8: Sa detalye.
7: Tatak RMN.
8: Basura nga ginahaboy sa waterway sa isa sa mga ginatutukan sang Iloilo City Government sa paglikaw sang pagbaha kasunod sa madako nga basura nga nakuha sa drainage kag waterway sa sudan. Sunod kay Mayor sa Trenias, dapat mangiregular kag mas mapasangkad ang declogging kag cleaning activities sang City Government kag maging habitual na sa mga barangay. Payag niya hindi na ordinaryo nga mga basura makita sa waterways. Dugang pa niya hindi lang initrabaho sa isa ka opisina ko departamento. Kinahanglan nga magbinuligay ang nagkalain-lain nga team sa City Government kag mga barangay para masakop ang mas madamo nga drainage kag waterways. Gininggan yuman sa alkalde ang mga barangay kag komunidad nga magpadayon sa ilatag sa tag sa ka clean up drive sila bina mga kada Sabado nga pagpanilo sa nga suno sa iyan nagadamo na ang naga pasakop.
10: Ang ini nga bahin ginadulon sa inyo sa Soft Touch Wonder Oil, ara na sa inyong mga butika ang Soft Touch Wonder Oil, may balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangot nga ang Soft Touch Wonder Oil, may limakal natural ingredients, nga mo ang aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Soft Touch Wonder Oil, ang haplos na mula sa puso, mabakal sa mga butika, sa Mary Mart Mall, sa Shop at Zamara, malapit sa main entrance ng Ila Activity Center, kag i-check man ang FB page, nga Soft Touch Wonder Oil for online orders. Batunon na sa General Services Office o kung GSO ang mini sweeper truck subong nga simana kung makompleto na ang inspeksyon. Suno kay GSO Head Engineer Neil Ravena, lantawon nila kung kompleto na ang delivery santo sa specification sa purchase request o kung PR kag purchase order o kung PO. Magahimo sang report ang GSO kung na-comply ang PR kag igapasa ini sa Bids and Awards Committee Chairman o kung back.
11: Gina-check ang every specifications ngin butang sa purchase request kag kun magmatch tanan then i-complete na ang acceptance ini no and i-report naton dayon sa bids and awards committee nga accept na no ka based sa specification ngin butang sa atong purchase request. May next nga inspection
10: ang kabayan sa pahayag ni GSO Head Engineer Neil Ravena.
8: Magkaradyo man, la 7:57, antaw na sa agay ng Philippine Standard Time, mag Santon Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangosteen, may balunggay. Mayon eh para sa inyo nga mga bukol-bukol, mahigko nga dugo, hypertension, kagmataas ka blood sugar, choy, ang imo sining nga paglikaw sa bisyo makapalawig sa imo kabuhi. Abi, sino gusto nga manimprano pakamuto sa puno sang kaaguan? Ay, misanway ka lang kwarta, subong yakon buhi ka lang, okay lang, no? Kadto ka da sa kuano plaza, da kagupo ng kabataan mo, baka da sang quick-quick, ayos ka na. Gani mga karadyuman, subong palang hambalunta ang aton nga mga suki. Kinanglan nyo, nga mag-inom sa Santon Plus Gold. Aprobado sa FDA produkto ni Dr. Remil Oy, mga garajuma.
7: Tatak RMN.
8: Sa pihagabahin, naghanda si Department of Energy Secretary Sharon Garin nga magpanaw sa pwesto kung si President Bongbong Marcos Jr. na ang magmando. Iniampahin ni Garin kasulo sa panawagan sa publiko nga mag-resign na siya sa pwesto bangod sa kapastawan nga masolusyonan ang problema sa krisis ang kuryente. Sunod kay Garin, ginatugyan na niya sa presidente kung sa pamatyag sini wala niya maobra ang iyat trabaho.
12: I work at the pleasure of the president, and if the president tells me I resign, then I resign. But if he tells me to continue, I continue. So, kung ano po ang utos ng presidente, then I'll follow.
8: Ang gabahin sa pahayag ni DOE Secretary Sharon Garin, si Garin ang ibutang sekretaryo sa Department of Energy umpisa sa 2025 antes sini siya ang undersecretary sa ahensya umpisa sa 2022 tubtob sa nagligad nga tuig. Bago pa man nagservice siya sa DOE, nangin representative siya sa ambis wa party list umpisa sa 2010 tubtob 2022.
10: Ang ining gabahin giradulong sa inyo sa Santo Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santo Plus Gold. Ang Santo Plus Gold may high potency 100% natural herbal extract sa Lisa Magustin, ang palaya, garlic, malunggay, kag spirulina nga nagapanamik at nagapabaskog sang aton ikaayong lawas. Santo Plus Gold, produkto ni kalidad sang Yes to Health and Wellness. Nalakip ang Iloilo Science and Technology University o kon ISATU sa mga nagapangunang eskolahan sa September 2026 Registered Master Electrician's Licensure Exam. Rang 3 ang ISATU sa mga eskolahan nga may 20 o kon masobra pa ka-examinees kag nakakuha sang hindi magnubo sa 85% nga passing percentage sa among pasinawan. 23 sa 27 ka graduates ang nakapasar halin sa among eskolahan o kon katumbas ang 85.19%. Nagpanguna naman Sanday Don Joel De Leon sang Palompon Institute of Technology sa Leyte kag Charles Anthony Santillan sa Cebu Institute of Technology University nga may 94.25% nga rating.
7: Tatak RMN.
8: Agarajumana 759 na antaw na sa aga sa mga suki naton ang kape nga may vitamin D3, ang kape nga may rice mushroom extract kag ang kape nga may mangosteen fruit extract ara gintingob sa isa gilamang kasasay Vita D Plus coffee mix. Imagine mo, ang kape mo nga ginainom healthy, ang kape nga ginainom mo may vitamin D3, ang kape nga ginainom mo barato. Gani sa mga suki naton, ganto na kamo sa mga butika ka grocery stores naton, mabakal ako sang Vita D Plus coffee mix, may kape ka na, may vitamin D3 ka pa. Pila sa dugan na naagong sa manghod matapos ginbuno sa iyang kagulingon nga magulang sa barangay Kahigikikan, Putotan. Gininagong biktima kay Elias Christian, 21 anyos samtang suspek amo si Elias Kent, 24 anyos lunsay nagaobra bilang mekaniko sa motor kag pareho nga residente sa ngamong lugar. Sunog kay pulis sa Lieutenant Jerry Habulan, officer in charge sa Putotan PNP nga magkaupod nga naginom-inom sa isa ka resort sa ila barangay. Ang magutod sa limay nagluntad nga hindi pag-insindihan ay sa ilang adwa. Payag ni Habulan nga bangon sini naguna na pauli sa ila balay ang magulang ka magaliga sa isa ka oras, nagsunod naman ang manghod. Dugang pa niya nga bangod lun sa nakainom sa makahulubog ilimno na magutod, nagbaisay ang mga ini. Tubtob nga nagkuha sang gunting ang magulang, kaginbuno sa magkaduwa kabese sa dugan ang yamanghod. Girayon man nga gindala sa ospital ang biktima kag istable na subong ang kondisyon.
7: Tatak RMN.
10: Ang ining abahin ginadulong sa inyo sa Super Fiber, tiluyang inyong kolon, pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, kag another quality product sa Life Extension Philippines.
8: Magaradyo man sa mga tab para matinaton, subong nga aga kung gusto ninyo magpa-check up. Kadto ka mo sa Life Extension Clinic and Pharmacy, kayang check up dito libre. Upod ang aton nga mga doctors. Bisan pisos, why ka bayran? Sa check-up, kung pabayron ka sa doktor, kadto ka diri sa akon, ako mabayad sa check-up sa imo. May ara ka pa sa pamahaw, may pliti pa. On-air ko na ginambal. Ina, kung ginambalan ka mo or may ginpabayran ka mo sa check-up, pakita nyo lang sa akon ng resibo ha. Kaya itawagan ko na kung matuod. Dari sa mga suki,